0: At YouTube, School on the Air, katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
1: Mga bata, sa ating edisyon ngayong araw na ito, meron tayong special guest. Pero mamaya, medyo bibitinin ko muna kayo. Mamaya ko sila ipapakilala. Ngayon, pag-uusapan muna natin ang mga inihandang lessons of the day. Ito, may tanong ako sa inyo. Naniniwala ba kayo na every day daw is a learning day? Every day is a learning day? Kasi baka yung ibang bata dyan, ako, kaya lang sila may natututunan kapag pumapasok sa school. Pero pag Sabado at Linggo, pag walang pasok, wala na silang matututunan. Kasi pwedeng ang dahilan nila ay ang eskwelahan lang naman yung nagbibigay ng learning o ng mga bagay na matututunan natin. Diyan kayo nagkakamali. Dahil alam nyo ba mga bata na 100% totoong-totoo talaga na every day is a learning day. Kahit wala kayo sa school, pinopromote natin na matuto pa rin tayo araw-araw. At meron tayong tatlong paraan para nang sa ganun, kahit walang pasok sa school, wala si teacher, meron at meron ka pa rin matututunan. Halimbawa na lang, kung bakasyon, di ba? Unang-una na dyan, syempre naman, ang pagbabasa. Big check talaga, no? Dahil alam naman natin ang pagbabasa, bukod sa mga bagong salita na natututunan natin sa mga libro, alam nyo ba na ito rin ay tumutulong sa atin para dalhin tayo sa mga lugar na hindi pa natin napupuntahan. Paano naman yun, Teacher Cha? Syempre, dahil sa imagination natin, habang binabasa natin yung mga libro na ating hawak, feeling natin nandun din tayo mismo sa lugar kung saan yung setting ng ating binabasa. Reading brings you to places you've never been. At totoo talaga yan. Kaya kung gusto ninyong mapuntahan yung mga lugar na gusto ninyong mapuntahan, magbasa kayo ng mga libro na related doon. Para nang sa ganon, lumalawak yung inyong imahinasyon, may bago kayo natututunan. At itong mga natututunan ninyo na ito ay pwede nyo rin ibahagi sa klase o sa inyong mga kaibigan. So, unang paraan pa lang yan. At ang pangalawang paraan natin na tayo ay matututo din kahit wala tayo sa loob ng classroom, ang panonood ng mga educational shows. Naalala ko nung bata ako, ewan ko kung ngayon may mga bata pa bang nanonood ng National Geographic, pero isa yon sa mga palabas na pinapanood talaga namin ng mga elementary high school days. Hindi mo naman sasabihin na kapag noong time kasi na yun ang uso, 'di ba, cable, 'di ba? Ngayon hindi na, meron na tayong mga subscription. Mas madali na nga ngayon ma-access yung mga educational show kumpara dati. Pero dati kasi sa mga regular network, TV network, talaga nagpapalabas sila ng mga educational show. Ngayon naman sa mga subscription natin sa TV, pwede niyo sabihin kina Mommy and Daddy, Mommy, Daddy, baka pwede naman tayo mag-subscribe sa NatGeo. Gusto ko mapanood yung buhay ng mga wild animals. Makarating sa Africa kahit nanonood lang ako ng TV. O matutunan yung nature, kahit nandun ka lang sa bahay at pinapanood mo lang yung mga visuals na talaga namang na tumutulong din sa'yo para lumawak yung yung imagination. So yan, katulad ng mga bata sa screen natin ngayon, hindi sila nakontento sa panonood. Sa sobrang ganda ng pinapanood nila, dino-document pa nila sa kanilang mga cellphone. Yan ang kagandahan ng technology na meron tayo ngayon mga bata. Kaya huwag niyong palalampasin yung mga oportunidad na matuto sa paraan na kahit nasa bahay lang kayo. At ang pinakahuli sa lahat, pwedeng-pwede ka rin matuto sa pamamagitan ng pag-observe sa paligid mo. Lalo na kapag ka may mga road trip kasama sina Mommy and Daddy, nakikita mo yung kapaligiran, Kung ano ba yung mga matataas na mga building, mga sasakyan sa paligid, mga puno, mga bundok. Doon pa lang, alam mo na kung ano yung mga bagay na pwede mong obserbahan at kapulutan mo ng bagong aral. Kaya mga mga bata, huwag niyong idadahilan na kapag walang pasok, walang matututunan dahil maraming paraan para matuto kayo. Alam niyo kung anong kailangan niyo lang gawin? Ang kailangan niyo lang gawin ay magsimula, no? Dapat meron kayong initiative na matuto. At lahat ng mga bagay na 'yan ay pwede ninyong gawin, ano, even sa bahay lang, kapag wala kayong ginagawa. Sabi nga nila, no, may studies na mas maganda talaga na ang bata daw ay nakakaranas ng boredom. Ang ibig sabihin, yung pagkainip. Kasi ang bata daw, kapag ka naiinip, mas marami siyang natututunan. Kasi wala siyang ginagawa eh. At naghahanap siya ng gagawin. Kaya mas maganda talaga na bored daw ang bata para matuto. At ang boredom, hindi dapat ang kapalit ay gadget. So, hayaan nyo lang yung bata na ma-bored. At pag na-bored siya, mas lalo siya mag-i-initiate na magbasa, magsulat, tumingin sa paligid at matuto. Mga bata, yan ang unang bahagi pa lamang na ating lessons of the day. Kaya naman lahat kayo ay hinihikayat ko na laging mag-aral. May pasok man o wala, kahit Sabado, kahit Linggo, kahit bakasyon, meron at merong paraan para matuto. Magbabalik tayo dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi sa School on the Air.
0: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine 1278 AM.
2: Ah, bakla, bakla, bakla.
3: Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
4: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
5: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
4: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
6: Huwag!
7: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
9: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
10: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
9: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
11: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
9: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
12: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
9: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
11: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
12: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine 1278 AM.
13: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
14: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
13: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
14: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
13: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
14: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid, walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada, lalo na kung nagmamaneho, baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita, baka may suspensyon o advisory.
4: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
14: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dalan niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
0: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the air sa Radyo Magazine 1270 AM.

0: We're back. Dito pa rin sa School on the Air. Kasama niyo pa rin ako, Teacher Cha. Sa lahat ng mga kabubukas ng kanilang mga radyo, ayan, makaka-open nyo lang na radyo ninyo at nakikinig kayo dito sa School on the Air sa Radyo Magazine. At ngayon, it's math time! Ayan, mathematics tayo ngayon, mga bata. O, di ba, para nakakahilo yung mga numbers. Kahit ako, pagka nakita ko yan, parang medyo maihilo ako, ano? Parang gusto ko na lang tulugan, pero masama yun, ha? Wag ganun, ha? Pagka math, eh, dapat mas energetic tayo. Sabi nga nila, masaya naman talaga ang math. Ang kailangan mo lang talaga ay mahabang oras para mas maunawaan ang mga numero. So ngayong mathematics ang ating pag-uusapan, ang ating topic of the day. Pag-uusapan natin, ano ba yung... Ayan na. Pumuyok na si Teacher Cha. Ano ba yung mga different parts of addition? When I say addition, ito yung pagdagdag ng mga numbers. At sa mga nakaraan nating pag-uusap patungkol dito sa topic na addition, naituro ko na rin naman sa inyo, ano, when it comes to addition, ang ibig sabihin pagdadagdag ng numero. Pero alam nyo ba na may dalawang bahagi ang addition? Ang tawag dito, mga bata, ay addends at sum. Sabay-sabay nga nating sabihin, addends at sum. So, ito ang dalawang bahagi ng addition. Ano ba yung addends at ano ba yung sum? Kaya may set of examples tayo na nasa screen natin ngayon. Nasa blackboard pala. Nasa blackboard natin ang set of examples. Ang first example natin. Sabay-sabay natin i-add at dito ika-classify din natin ano ba yung addends at ano ba yung sum. Ang example natin, 15 plus 20. Ayan. 15 plus 20. At ang tamang sagot, syempre, ay 35. Ayan. 15 plus 20 equals 35. At yung numbers 15 at 20, mga bata, yung dalawang numero na ating pinag-a-add, ang tawag dito ay addends. So yan ang tatandaan ninyo, ano? Kung ano yung mga numero na pinag-a-add natin, ito ang addends. So sa pagkakataong ito, 15 plus 20, ang numbers 15 at 20, ito ang addends natin. At kung ano ang sagot dito, ang tawag naman ay sum. Kaya sa pagkakataong ito, ang sum ay ang 35, dahil ang 35 ang sagot sa 15 plus 20. So, mas nauunawaan na natin ngayon. Sabi ko naman sa inyo, mas madaling tandaan kapag ka talagang nauunawaan at nakikinig lang. So, sa second set of example naman natin, may mga numbers ulit tayo sa screen. So, sa pagkakataong ito, sasagutan natin at ika-classify natin kung ano yung addends at kung ano yung sum. 12 plus 8. Equals, ano ang sagot? So, magbilang tayo ngayon, 12 plus 8. 12, dagdagan mo ng 8, ang tamang sagot ay 20. So, ang 20, ito yung ating sum, at ang 12 at 8, ito naman ang addends. Tandaan, ang 12 at 8, ang addends, dahil ito yung mga numbers na ina-add natin o pinagdadagdag natin. At ang sum naman, ito yung sagot sa ating addition. Yun ay nakasulat ng horizontal. Ano? Kapag ka-vertical naman yung formula na ating gagamitin, katulad ng last set of example natin, 9 plus 8 equals... 9 plus 8 equals, ano ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay 17. 9 plus 8 equals 17. So kahit na ito ay naka-iba yung paraan ng pagkakasulat ng formula o ng mga numero natin, ganun pa din, mga bata. Ang 9 plus 8, ito pa rin yung ating addends at yung sagot sa 9 plus 8, which is 17. Ito yung ating sum. So, mas madaling tandaan, hindi ba? So, kahit sa paanong paraan, ito man ay nakasulat sa kagaya ng mga first example natin o kaya naman yung last example natin, basta ang lagi nyo lang tatandaan kung ano yung mga numbers na pinag-a-add o pinagdadagdag, ito ang addends. At ang sagot dito ay sum. Ito ang dalawang bahagi ng addition. So, meron kasi tayong four fundamental operations, di ba? Addition, subtraction, multiplication, at division. So, ngayon, ang pag-aaralan at pinag-usapan muna natin ay ang patungkol sa addition. Kapag alam nyo kasi yung mga parts ng mga formulas na ito or fundamental operations na ito, mas madali nyo masasagot yung formula o yung tanong. Mas madali nyo mahanap. Ayan mga bata, may bago na naman tayong natutunan. At kapag mag-a-add kayo every time na sasabihin ni teacher sa school, let's practice addition. Hindi ka lang marunong mag-add. Alam mo na rin kung paano i-classify ang iba't ibang bahagi ng formula na binibigay ni teacher. Mga bata, huwag kayong aalis dahil sa pagbabalik natin, ipapakilala ko na ang ating special guests. O, di ba? Plural. May S. Kasi hindi lang isa, dalawa sila. Ipapakilala ko na yung ating special guests for today. Dito pa rin sa ating programa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi sa School on the Air.
1: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
3: Hala, totoo? San ka sumali?
2: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
3: Naku po! Juan! Scam yan!
2: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
3: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
2: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
3: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala, pati identity mo pa. Identity theft yan.
2: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
3: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
2: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
4: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
3: Kaya huwag magpabudol, bes!
5: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
6: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
7: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
6: Sus! Sino naman magpapaluko sa ganyan?
8: Tay! Paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
6: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
9: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa

0: Toscano. Good morning, Miss Lindy.
1: Good morning po, Teacher Cha, and good morning po sa ating listeners and viewers po natin.
0: Yan si Miss Lindy, at mamaya ayan, mamaya naman makakapanayam natin si Miss Janet Alday, ang supervisor naman po ng District 6. Magandang umaga, Miss Janet. Welcome sa School on the Air.
2: Good morning, Teacher Cha.
0: Ayun, si Miss Lindy at si Miss Janet, sila po ay mula sa District 6, Quezon City Public Library. Alam niyo naman na lagi natin silang kasama, linggo-linggo lagi natin silang kasama para maghatid ng ating mga libro na sariling atin, talagang proudly gawang Pinoy. Yan ang ating ini-encourage na magbasa tayo ng mga librong sariling gawa natin. Miss Lindy, ito ang ating hashtag kwentong pambata. Ano ba yung pamagat ng ating kwentong pambata ngayon, Miss Lindy?
1: Ayan, ang pamagat po ng ating kwento ngayong araw na ito ay may pasok po ba bukas sa paaralan?
0: May pasok po ba bukas sa paaralan? Ako, yan yung mga tanong madalas ng mga estudyante, di ba? Umambon lang o kaya konting ulan lang. Mami, may pasok ba bukas? May nabalitaan lang sa TV na nagkakagulo. Mami, may pasok ba bukas? Ang sagot ni Mami,
1: meron. Depende. Depende. Ayun,
0: yeah, isa na rin kasi ako sa mga nanay na talaga nag-aabang kung may pasok ba bukas. So sa lahat ng mga bata, ito ang pamagat ng ating kwentong pambata, may pasok ba bukas? At yan ay isasalaysay ni Miss Lindy Rose Escano. Let's go, Miss Lindy!
1: Hello po muli, magandang umaga po sa ating lahat. Siyempre, bago po ako mag-umpisa ng aking kwento, tatanungin ko po muna kayo. Kapag ba naranasan nyo or nagising kayo bigla na mayroong malakas na ulan, napapatanong din ba kayo na may pasok ba sa paaralan bukas? Dahil dyan, ito po ang ating kwento ngayong araw na ito. Ito po ay kwento ni Genaro Gojo Cruz at guhit naman ni Pepot Atienza at published by Lampara Books.
3: Nay, may pasok po ba bukas?
4: Hindi ko pa alam. Hihintayin pa natin ang anunsyo sa radyo bukas ng umaga.
3: Paano kung hindi tumigil ang ulan hanggang mamayang gabi?
4: Kung di man baha sa ating lalakaran, ihahatid kita sa paaralan.
3: Naku, ang bait ng nanay niya, no? Dahil ihahatid pa rin siya sa paaralan kahit umuulan na ng malakas.
5: Paano naman po kung hindi tumigil ang ulan hanggang mamayang umaga?
4: Isusuot mo ang iyong bagong bota at kapote. Papayungan kita para hindi ka mabasa papasok sa paaralan.
3: Naku, gumagawa talaga ng paraan ng nanay niya para makapasok siya sa paaralan.
5: Paano naman po kapag tumaas ang baha sa ating lalakaran?
4: Pwede tayong sumakay sa pedicab ni Mang Ruben para ihatid tayo sa paaralan.
3: Naku, sasakay daw pala sila sa pedicab ni Mang Ruben. Hindi talaga siya makakatakas, makakapasok talaga siya.
5: Paano naman po kapag lubog na ang pedicab dahil sa taas ng baha?
4: Pwede tayong sumakay sa jeep patungong paaralan.
3: Naku, may paraan talaga yung nanay niya para makapasok siya sa paaralan.
5: Paano naman po kung lubog na ang jeep dahil sa taas ng baha?
4: Pwede tayong sumakay ng bangka ni Mang Noel hanggang sa labasan.
3: Naku, from pedicab to jeep, tapos sasakay naman sila ng bangka para makapasok sa paaralan.
5: Paano naman po kung di tayo kasya sa bangka dahil sa dami ng sakay?
4: Pwede nating hintayin bumaba ang baha bago kita ihatid sa paaralan.
5: Paano naman po kung di na bumaba ang baha?
4: Tiyak na wala na kayong pasok sa paaralan, anak.
3: Naku, yan yung gustong-gusto ng mga estudyante, yung wala nang pasok dahil sa sobrang lakas ng ulan.
5: Pero ano kayang pwede nilang gawin sa bahay kung wala nang pasok?
3: Tingnan natin.
5: Nay, paano kung may pasok bukas kasi wala namang baha sa paaralan. Maaga kong bubuksan ng radyo bukas ng umaga para hintayin ang anunsyo. Naku, gigising si nanay ng maaga para malaman kung meron ba silang pasok bukas. Paano kung nakapasok na ako at saka sinabing wala nang pasok? Tapos tumaas ang baha. Naku, napakaraming tanong ng batang ito, ano? Aba, ipagdadala kita ng tuyong damit? Aarkilahin ko ang pedicab ni Mang Ruben o ang jeep, ang bangka ni Mang Noel para sunduin kita sa paaralan. Naku, napakabait naman ng nanay niya. No? Kahit anong mangyari, susunduin pa rin siya sa paaralan. Sabi niya, talaga, nay? Oo, anak. Ano naman ang gagawin mo bukas kung walang pasok? Iguguhit ko ang baha, ang pedicab na salbabida ang gulong, ang jeep na may pangalawang palapag para makasakay ang maraming tao, at ang malaking bangka na may malaking payong. Nako, nagguhit nga siya, oh, tingnan nyo. Ikaw, inay, ano naman po ang gagawin mo bukas kung walang pasok? Ipagluluto kita ng masarap na champurado. Hello, thank you, nanay. Paboritong-paborito ko po yung luto nyo pong champurado. Nako, kayo din ba? Paborito nyo din ba ang champurado? O paborito nyo ang sopas? Nako, mamili kayo, ha? Paano kung may pasok bukas? Edi, ipagbabaon kita sa paaralan. Ilalagay ko sa iyong bagong baonan. Salamat, nanay! Sana may pasok po kami bukas! At dyan po, nagtatapos ang aking kwento ngayong araw na ito na pinamagatang May Pasok Ba sa Paaralan Bukas?
0: Ayun, ano, napakaganda. At ako, habang nag-storytell o nagsasalaysay si Miss Lindy, kami ni Miss Janet, talagang nakikinig lang din at naaaliw sa kung paano tumatakbo yung istorya. Sinabi, binanggit ni Miss Lindy yung champurado. Kahapon ko pa yan gustong kainin. Sabi ko, parang gusto ko magluto ng champurado. Malamig kasi ang panahon. Binanggit ni Miss Lindy, I think it's a sign. Napakakakain talaga tayo ng champurado mamaya. Maraming salamat, Miss Lindy. At yun ay napakagandang kwento. No? Kung may aral din siguro tayo na gustong ibahagi yung kwento na ito. Muli ito ay mula sa panulat ni Sir
1: Genaro Gojo Cruz po at guhit ni Pepot Achensa. And published by Lamparo Books.
0: Mm-hmm. Si Miss Genaro, no? Kung nakikinig at nanonood ngayon, nakita ko po na shinare niya yung episode natin today at nakita ko rin nag-comment siya. Talagang gusto ko siya talagang maimbitahan dito, Sir Genaro. Kung nakikinig po kayo, sana maimbitahan po namin kayo dito sa School on the Air dahil hindi ko na rin po mabilang kung ilang librong pambata na mula sa inyong panulat ang shinare ko at shinare ng mga guest po natin mula sa Quezon City Public Library. Nanawagan na tayo on air, so I think mapagbibigyan na tayo ni Sir Genaro one of these days. Sabi niya kasi last, nung nakaraan eh, busy daw. So baka ngayon, yan, Sir Genaro. Samantala, thank you so much, Miss Lindy. Yung aral, siguro na gusto ibahagi ng ating kwentong pambata ngayon. Kahit nang bumabagyo, ano? Siyempre, hindi yun dahilan para maantala yung ating pag-aaral. Meron at merong paraan at yan ay laging gagawa ng paraan ni mommy, ni daddy, di ba?
1: Yes, tama po.
0: At kung naman talagang walang pasok, huwag kayong malulungkot dahil meron at meron kayong pwede mapaglibangan sa loob ng inyong mga bahay. Yun yung isa rin, ano, sa mga natutunan natin at nakuha natin mula doon sa kwento na yun. Kaya kapag ka masungit talaga ang panahon, katulad ngayon, medyo napapadalas yung pag-ulan, lagi dapat kayo naka-alerto sa balita para alam ninyo kung may pasok ba bukas. Samantala mga bata, medyo magbibigay lang tayo ng konting paalala at sa pagbabalik natin, May panayam tayo mula pa rin sa District 6 QCPL. Dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning. Mga ma'am, sabay-sabay nating sabihin ang
2: School on the Air!
6: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
8: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
9: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
8: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
10: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
8: Hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
11: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang 3 buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
8: Pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
10: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
11: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
6: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: We're back. Nagbabalik tayo at gusto nating batiin ng magandang umaga, no? Siyempre, yung mga kaibigan natin mula sa QCPL, Miss Berna o Q-Men, good morning. Nakikinig din si Miss Rose Olan, watching from QCPL Escopa 2 branch, at si Miss Noemi Laum from Talipapa branch. Nakikinig din naman from Masambong branch, Miss Sweden Babylonia. Maraming salamat. Ayan, kanina napakinggan natin yung napakagandang kwento. May pasok ba sa paaralan bukas? Panulat ni Mr. Genaro Cruz. At ngayon, gusto natin syempreng malaman kung ano ba yung mga asahan natin once na tayo ay bumisita sa QCPL District 6. At para sagutin ang ating mga tanong, nandito si Miss Janet. Miss Janet, again, good morning.
12: Good morning, Teacher
0: Chat. Ayan, good morning.
12: Mm.
0: Miss Janet, ito na nga no, yung pagbisita niyo dito. Muli, maraming salamat kahit napakaaga binisita niyo po kami dito sa School on the Air sa Radyo Magazine. Miss Janet, sa District 6 ano, ilan po ba yung facilities na meron tayo?
12: Okay. So sa District 6 po,
13: in safety
12: po tayong 6 na mga branches po na nakapaloob po doon. So unang-una po, nandiyan po yung Pasong Tamo branch. Meron din po tayo sa Casanova branch and Sagana Home 1 branch.
0: Samantala, Miss Janet, medyo puputulin lang natin. Ano? Medyo nagkakaroon lang po tayo ng technical problem. Magbabalik tayo para mas maging makabuluhan yung ating panayam kay Miss Janet. Dito pa rin yan sa School on the Air.
6: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
14: Mas pinalakas, pinalawak,
15: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publico, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
16: Ang tagintig ng FM
14: at lakas ng AM
16: sa iisang himpilan.
14: Pinagsanib na puwersa
16: para sa mas malawak,
14: mas maraming mararating
16: at mas maraming maaabot ng impormasyon
14: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Trending issues na pinag-uusapan.
13: pag-uusapan.
17: World News in 5.
18: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
19: Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
20: 66 Impormasyon.
21: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
22: Sports Radio. 918.
23: Radyo Magazine. 1278.
24: At Radyo Pilipinas World Service.
25: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
26: Mapapakinggan na
27: sa Capital 104.3 FM.
28: Capital 104.3.
29: Radyo Pilipinas World Service.
30: Sports Radio.
31: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
32: The AM and FM Collab.
33: Sa Capital 104.3 FM.
34: Radyo Pilipinas.
35: Radyo Pilipinas.
36: And Capital 104.3 Collab. Collab.
6: School on the air. On the katuwang air. Ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
37: School on the air sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: We're back. Pasensya na, no? Medyo naputo lang tayo. Eh, ganun talaga sa School on the Air. Tagang bibitinin namin kayo. At kanina, si Miss Janet ay nasagot niya na halos yung katanungan natin. Pero for the second time, ulitin natin, Miss Janet. Doon po sa District 6, ano, ilan po yung mga facilities na meron tayo na handang tumugon sa mga estudyante natin? Go ahead po.
12: Yes, teacher Cha, no? Meron po tayong 6 na branches po na nakapaloob po sa District 6. So, we have unang-una po dyan yung ating Pasong Tamo branch, Sagana Homes 1 branch, Casanova branch, Talipapa, Tandang Sora, mm-hmm. and Bililia Digital Hub.
0: Mm-hmm. So, napakadami, ano? Kaya kung gusto po ninyong bumisita dito sa District 6, lalo na yung mga estudyante, naghahanap kayo ng place, ano, na pwede kayo makapag-aral, makapag-focus kayo sa school ninyo. Ayan, bumisita po kayo doon sa mga branches na binanggit ni Miss Janet. At ano naman yung mga madalas na libro or pwede po nilang makita sa mga facilities ninyo?
12: Okay. So, yung mga libro, no, na kadalasan na meron po tayo, meron po tayo mga children's books, circulation and then fiction books. Marami po, like social sciences na mga books po.
0: Mm-hmm. So, meron din, no, na hindi lang basta yung mga stories or mga literature books.
12: Yes.
0: Pwede rin yung mga pwede nilang magamit sa school.
12: Apo.
0: At kung daw nagkakamali, kasi nung bumisita ako sa QCPL main branch, may mga professionals din, hindi lang estudyante, no, na pumupunta po sa inyong facility. Yung iba nagtitake up ng law. At doon sila talaga nagpo-focus ng kanilang mga review o ng kanilang pag-aaral.
12: Tama po, teacher Cha.
0: Mm-mm. Ilan naman po yung average ng mga estudyante na bumibisita sa inyo, Miss Janet?
12: So sa District 6 po, yung average users po natin ay 200 hanggang 500 po per month po.
0: 200 hanggang 500, ano? Napakadaming bilang na yon. At dito kami sa School on the Air, kapag nalalaman namin yung ganyang kataas na bilang, natutuwa kami. Dahil marami pa rin mga kabataan ngayon talaga ang hinahanap-hanap ay ang pagbabasa, ang libro pa rin. Paano nyo naman po yung assessment ninyo, ano, habang itong ating mga estudyante, mga users natin ay bumibisita sa facilities ninyo? Kamusta naman po yung assessment ng QCPL?
12: So, nakakatuwa po, Teacher Chano, itong pagpasok po ng school, marami po talaga tayong mga client na mga estudyante. In fact, yung first quarter po, mas kaunti po yung statistics, but this time po, napakarami po. At nakatulong din po yung ating library orientation sa mga schools. Last week po nagkaroon po tayo ng room to room orientation at kadalasan din po ginaganap din po natin kapag may plug ceremony sa barangay. So nagbibigay din po tayo ng flyers for distribution po din sa ating mga community para makita po nila yung ating mga services na meron po ang library.
0: Maganda yun, ano, yung information dissemination.
12: Yes,
0: kasi hindi naman din nila malalaman yung tungkol dito kapag walang nagpapaalam sa kanila. So maganda po yung efforts ninyo na talagang kayo mismo yung nag-i-introduce ng facility ninyo. At ito naman ay libre din,
12: yes,
0: di ba?
12: Libre po.
0: Libre ito eh. Ang kailangan lang nila, Miss Janet, ay IDs po ba? Ano ba ang kailangan nila kapag sila ay gagamit ng mga libro ninyo?
12: Okay. So maganda po yung question nyo, Teacher Chano. So unang-una po,
1: meron po tayong QCID. QCID po, no, yung isa sa mga requirements. Pero kung wala naman po silang QCID, lalong-lalo na po yung mga 14 years old below, so nag-i-issue po tayo ng library pass at ibinibigay po natin ito sa kanila para sa ganon, kapag pumasok po sila, i-scan po iyon. At pwede na po nilang i-avail kung ano po yung mga services na meron po ang branch library po natin.
0: So, napaka-convenient talagang yung ID lang or even siguro yung library pass na binanggit niya Miss Janet ang pwede ninyong ipakita para magamit nyo na. And also, mahiram yung mga libro. Tama po ba?
1: Yes, tama po. Mm-hmm. Yun po yung isa sa mga benepisyo kapag meron po tayong QCID.
0: At kayo rin ay tumatanggap ng donasyon. Tama po ba?
1: Yes po. Tumatanggap po kami ng mga book donation. At pwede po nilang ipadala po iyon sa mga library kung saan po sila malapit. At handa pong tanggapin ng ating mga library staff, mga librarian, yung mga libro po na idodonate. So, may assessment din po. At kapag pasok po ito sa aming criteria, so, nandoon na po yung mga libro na dinonate po ng ating mga generous donors.
0: Kasi karamihan, kalimitan, every school year, lalo na yung sa mga private school, di ba ang mga private school, nagbibigay talaga yan ng libro.
1: Yes.
0: Textbooks itong mga libro na ito. At syempre, every end of the school year, hindi naman nagagamitin yung libro. Dahil for the next school year, iba naman yung librong gagamitin. Yung mga textbooks po ba, pwede rin i-donate sa inyo?
1: Yes po. Pwede rin.
0: Oo. Kasi para nang sa ganun, napapakinabangan natin, hindi lang nakatambak sa bahay. Kasi from my own experience din, ang daming textbook, nandun lang din, hindi nagagamitin ng bata. So, pwede natin i-donate sa mga library. Yan yung isa sa mga in-encourage natin, ano, especially yung mga bata na nag-aaral sa mga pribadong paaralan. Kasi lagi silang merong libro every end of the school year. At tanong na lang din natin, ano, Miss Janet, yung mga programa ho ba sa District 6, ano yung mga nakalatag ni, may mga proyekto din po ba kayo na para sa mga estudyante, para sa kabataan, na pwede nilang i-avail at opportunity para sila matuto?
1: Ay, opo. Marami pong mga nakalatag na mga programa ang District 6 Libraries po. So, recently lang po, no, katatapos lang po nung aming reading tutorial program. And then, meron din po tayong mga storytelling sessions na ginaganap. Meron din po tayong film showing.
0: Film showing?
1: Yes, opo. And meron din po tayong MIL. Yung Media Information Literacy po.
0: Media Information Literacy. Baka pwede tayo maging bahagi niyan.
1: Yes, opo. Welcome po.
0: Diba?
1: Welcome po kayo.
0: Baka pwede tayo maging bahagi niyan para nang sa ganun, makatulong din tayo sa mga bata. Hayaan nyo, Miss Janet, ano, pwede nyo rin kami maimbitahan dito sa Radyo Magazine kapag meron kayong Media Information Literacy para makatulong tayo sa mga kabataan na gusto rin nila, no, na pumasok sa media. At baka ito rin yung oportunidad para mabigyan natin sila ng inspirasyon. Yeah.
1: Tama po.
0: Maraming salamat. Gusto ko pa sanang extend yung kwentuhan, pero kukulangin na po tayo sa oras. Pero okay lang yun, dahil marami pang pagkakataon ng QCPL. Sabi ko nga sa inyo, every week ay kasama naman natin dito sa School on the Air. Miss Lindy and Miss Janet, baka may gusto na lamang kayong batiin at pasalamatan. Go ahead po. At yung location ninyo, number na pwede nilang tawagan para mabisita nila ang mga facilities sa District 6. Go ahead po.
1: Okay. So, in-encourage po namin yung lahat ng mga listeners, mga nakikinig po sa programa ni Teacher Cha, School on the Air. So, bisitahin po ninyo yung mga malapit na mga public libraries na meron po ang District 6. Sama-sama po nating tuklasin yung lahat ng oportunidad para matuto, umunlad, at matuto, umunlad, at magtagumpay.
0: Tama. At may nice na lamang po ba kayong pasalamatan, Miss Lindy?
2: Ayan. Gusto ko lamang din pong i-promote. Sana po i-like and share niyo po yung aming official Facebook page po. I-search nyo lang po ang Quezon City Public Library. Everyday po meron pong mga updates po doon ng aming mga activities from different branches. Kasi po, all over Quezon City, meron na po tayong 30 plus or almost 40 plus na 30 plus na branches po. Kaya naman po, kapag ka meron pong malapit po sa inyong area ng mga libraries, ayan, pwede nyo pong i-visit doon kung ano po yung mga activities na ino-offer po nila.
0: Yan totoo yan. Totoo, hanapin nyo lamang ano, sa Facebook page nila, Quezon City Public Library, at talagang everyday meron po silang mga post at ang daming proyekto talaga at programa para sa kabataan, lalo na para sa mga estudyante. Kaya huwag natin palalampasin. And again, hindi lang naman ito para sa Quezon City citizens. Even po yung mga nakatira sa iba't ibang lugar, ay pwede nyo rin naman silang pwede nyo rin ma-avail yung mga opportunities na kanilang hatid para sa ating lahat. Maraming salamat sa lahat ng mga bumubuo ng Quezon City Public Library. Thank you so much again, Miss Janet Alday and Miss Lindy Rose. Maraming salamat po, Miss Lindy Rose Escano. At batiin natin yung kasama natin nasa labas ng studio.
1: Yes. Salamat, Sir Kim and Ma'am Janet Balaoro. Nandito po, kasama po namin sila.
0: Kaya nga, maraming salamat po. And thank you so much sa ating Master Control, Miss Mary Scholl. Maraming salamat. Miss Camille, thank you. Miss Rona, thank you po. At kay Miss Yen, Miss Julian Calces, maraming salamat. Bukas muli mga bata, sabay-sabay tayong matuto. Dito lamang yan, sabay-sabay natin sabihin mga mam, kung saan mas fun ang learning, walang iba kung hindi sa
3: School on the Air.
0: Thank you so much.
1: Thank you po.
37: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
4: This is a public service announcement.
5: Yung public health emergency of international concern, ang ibig sabihin niya parang alert or warning, no? Yan ang ginawa natin. Inutusan natin ang Epidemiology Bureau at ang ating Communication Bureau ng Department of Health para maglabas ng mga advisory kung ano ba ang pangkipak, ano ba itong nakukuha, at ano ang mga symptoms, no? Para pati ating mga doktor magre-refer it for testing and confirmation at bibilangin natin yan.
7: Mpox. Ano ang mga dapat alamin? Ang Mpox ay isang viral zoonosis o virus mula sa mga hayop na nalilipat sa tao. Naipapasa ito sa pamamagitan ng person-to-person skin contact o mucosal lesions at pwede rin sa indirect contact sa mga bagay na contaminated nito. Ilan sa mga sintomas ng pagkakaroon nito ay skin rashes na nakaumbok o mukhang paltos sa mukha, palad at paa na may kasamang lagnat, namamagang lymph nodes at sore throat, muscle aches at back pains, sakit ng ulo at panghihina. Para makaiwas sa virus na ito, i-practice ang health protocols na binigay ng DOH. Pagtatakip ng bibig tuwing uubo o babahing, paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig at paggamit ng alcohol, at umiwas sa mga taong may sintomas ng Mpox.
4: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
36: 1278 AM. Pinalakas, pinalawak.
9: Radyo Pilipinas.
36: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
4: Colab.
36: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
10: Ang tagintig ng FM.
36: At lakas ng AM.
10: Sa iisang himpila.
36: Pinagsanib na puwersa.
10: Para sa mas malawak.
36: Mas maraming mararating.
10: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
36: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas.
11: News nationwide.
13: Trending issues na pinag-uusapan.
14: World News in 5.
15: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
16: Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
17: 66 impormasyon.
18: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko
26: 738.
30: Sports Radio 918.
35: Radyo Magazine 1278.
38: At Radyo Pilipinas World Service.
39: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
40: Mapapakinggan na
41: sa Capital 104.3 FM.
42: Capital 104.3.
43: Radyo Pilipinas World Service.
44: Sports Radio.
45: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
46: The AM and FM collab.
47: Sa Capital 104.3 FM.
48: Radyo Pilipinas.
49: Radyo Pilipinas
50: and Capital 104.3 Colab.
51: Colab.
52: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
52: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
1: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
52: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
2: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
3: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
4: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
52: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
4: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
52: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
5: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Magazine 1278.
7: Bubungad sa umaga.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: Mga programang aabangan.
11: Agahan hanggang hapunan.
12: 66 Informasyon.
17: GIS, your General Information Station.
19: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Para sa ulo ng ating mga balita, publiko hinimo kanatutukan ng proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at huwag magpadala sa ingay politika. May ulat si Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Nanawagan si House Impeachment Advisor at Prosecution Panel Spokesperson Robert Ace Barber sa mga Pilipino na huwag magpadala sa mga ingay sa politika habang papalapit ang Senate Impeachment Trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa dating overall chairman ng Tanyag na House Quad Committee o Quadcom, hayaang gumulong ang prosesong itinakda ng konstitusyon sa halip na magpagulo. Binigyan din ni Barber na dapat manatili ang focus sa pagtitiyak na makikinig ang hukuman ng walang anumang pagkaantala. Anya ang Senate Impeachment Court at hindi ang mga politiko o mga komentarista sa internet ang may tungkulin sa ilalim ng batas na magdesisyon sa kaso. Magugunitang naghain ang sagot ang kampo ni Duterte noong June 1 kung saan hiniling nilang ibasura ang kaso. Ginamit na argumento ng kanyang mga abogado ang freedom of expression, ang pagiging confidential ng mga bank records, mga ulat ng Anti-Money Laundering Council, at mga kawalan umano ng sapat na ebidensya. Sa Lunes, July 6, purpan lang sisimula ng paglilitis sa pangalawang pangulo. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.

0: Samantala, mga PhilHealth members na tinamaan ng leptospirosis maaaring makakuha ng medical benefits ng 63,000 hanggang 230,000 pesos. Para sa detalye, pakinggan natin ang ulat ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Simula sa 15 ng Hulyo ay makakakuha ang mga kwalipikadong miyembro ng PhilHealth na tinamaan ng leptospirosis ng mas malaking medical benefits. Sa Palace Press Briefing ay inanunso ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro na base sa pinalalawak na benepisyo ng PhilHealth para sa mga pasyenteng may leptospirosis ay maaaring makatanggap ang mga ito ng hanggang 63,000 piso para sa hospital care. Maaari din aniyang makatanggap ang nasabing pasyente ng hanggang 175,000 piso kapag humantong sa hemodialysis at hanggang 230,000 pesos kapag kailangan naman dumaan sa peritoneal dialysis. At kung ang isang pasyente ay kinakailangan sumailalim sa mas masusing gamutan, ay maaaring umabot sa 411,000 pesos ang makuha ng isang leptospirosis patient. Ito'y sakalit kailangan ng dumaan sa kombinasyon ng hemodialysis, mechanical ventilation at pulmonary rehabilitation na tinamaan ng sakit.
1: Radio Magazine Report.
0: At para pa rin sa tuloy-tuloy na balita, BIR naglabas ng higit 130 closure orders sa mga establishmentong hindi nagbabayad ng tamang buwis. May ulat si Mary Ann Bastasa.
1: Radio Magazine Report.
3: Iniutos ng Bureau of Internal Revenue ang pagpapasara sa nasa 132 mga establishmento sa pinaigting na pagpapatupad ng Nationwide Oplan Kandado 2026 laban sa mga hindi nagbabayad ng tamang buwis. Sabay-sabay na ikinasang operasyon sa iba't ibang bahagi ng bansa na minonitor naman sa National Command Center ng BIR. Sayon sa BIR, aabot sa 490 na kaso ang isinailalim sa operasyon na may tinatayang 742 million na potensyal na tax exposure. Sinabi naman ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza na huling hakbang lamang ang pagpapasara ng mga negosyo dahil binibigyan naman ng sapat na pagkakataon ng mga taxpayer na itama ang kanilang pagkukulang. Ngunit kapag hindi pa rin sumunod o sadyang umiiwas sa kanilang obligasyon, saka ay pinatutupad ang closure order. Kaugnay nito, sinabi rin ng BIR na parte na rin ng Oplan Kandado ang pagmonitor sa mga online businesses na kinakailang sumunod sa registration, tamang pag-i-issue ng resibo, invoice, filing at pagbabayad ng buwis. Mula sa BIR para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Report.
0: At para sa ating pangwakas na balita, mga benepisyaryo ng programang tupad ng DOLE 10 Misamis Oriental sumailalim na ng orientasyon si Nanay sa Basic Occupational Safety and Health at Yakap. Mula po sa Radyo Pilipinas Iligan City, may ulat si Dandy Macarambon.
1: Radyo Magazine Report.
4: Mga bagong 188 benepisyaryo ng programang Tulong Panghanap Buhay sa ating disadvantaged workers o tupad ng DOLE 10 Misamis Oriental Provincial Field Office mula iba't ibang bayan ng Misamis Oriental, Northern Mindanao ang sumailalim na ng orientasyon. Bukod sa tupad ay sinanay din sila sa Basic Occupational Safety and Health o OSH at Yakap ng Kalusugan Program o Yakap. Ang mga nasabing benepisyaryo ay mula Barangay Poblasyon ng Munisipalidad ng Upol, Barangay Poblasyon Libertad, Barangay Lugilo, Alubihid at LGU Gitago, Misamis Oriental. Binigyang diin sa naturang aktibidad ang layuning mapaghandaan ng mga benepisyaryo ang ligtas, may alam at produktibong partisipasyon sa programang tupad habang pinaiigting ang mahakbang para itaguyod ang mga pangkabuhayang oportunidad at kapakanan ng matrabahante sa mga komunidad. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Report.
0: At At iyan ang mga balita ngayong araw na ito, ang oras 9 na minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Ako si Jolimar Acuyong.

0: 1278 AM.
1: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
2: Fake news yan! Mali!
3: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
2: Fake news yan! Mali!
4: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
2: Fake news yan! Mali!
5: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
6: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
7: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
6: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
7: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
6: Isang mahalagang paalala, kontra fake news, mula sa Radyo Magazine.
8: Ah, bakla, bakla, bakla! Bill, sabay mo nga, lalaki ako!
1: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
9: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
1: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
8: Huwag!
5: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari kanilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
0: Servisyong kailangan, servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
10: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
13: Mare, anong latest? Napalitaan mo na ba?
14: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa-health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
0: sa Radyo Magazine 1278.

0: Isang magandang araw po sa ating lahat. Good morning everyone. Kumusta mga mare? Kayo'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz, kasama po ang inyong lingkod na si Jolimar Acuyong aka Maring Jolie, para sa isang oras ng kwentuhan at chikahan dito sa Musta Ka Mare. And of course, para po sa ating tuloy-tuloy na bonding at chikahan, ninanayahan ko kayo na i-like at i-follow ang aming social media pages. I-search lamang po ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. Again, ang username po natin ay At Radyo Magazine. At kung meron po kayong gustong ipadalang mensahe o liham, hindi lamang po dito sa MKM, kundi sa buong istasyon ay pwedeng-pwede rin po sa pamamagitan ng ating email address na radiomagazine@gmail.com. So of course, mga mare, mga pare, ano, alam niyo naman po na isa sa mga segmento ng ating programa ay yung Dear Mare, kung saan binabasa natin, ano, ang liha mula sa ating mare community. So kayo po, kung meron kayong gustong ipadalang mensahe o liham sa atin, pwedeng-pwede po, ano, again, sa atin pong email address, ano, na radiomagazine@gmail.com, or pwede rin naman mas madali, mas accessible sa atin nga pong social media pages, ano? Lahat po yan, meron tayo Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. So, pwedeng-pwede nyo pong isend yan. Kung meron kayong gustong hinging tips or advice, ayan, pwedeng-pwede. And welcome din po ito para sa lahat, mapakumare o mapakumpare man po, ano? Or kung wala naman kayong hinging tips or advice, you can just simply share your stories, diba? Nakakatuwa man yan, nakakalungkot, even nakakatakot, pwedeng-pwede, ano? Nakakakilig, syempre, pwede rin, ano? Welcome na welcome po ang lahat. Mag-send lamang po dito sa ating programang Musta Ka Mare. And of course, aside from our social media pages, ayan, tuloy-tuloy nyo nga po kaming masusubaybayan sa pamagitan nitong PBS Receiver. What is PBS Receiver? Ito po ay mobile app kung saan ninyong mapapakinggan hindi lamang ang central stations, gayon din ang provincial stations under the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, o PBS-BBS. And syempre, mga mare, mga pare, ano, ito po ay downloadable for free. Libre lamang po ito sa Google Play kung kayo po ay Android user, and sa App Store naman po kung kayo ay Apple or iOS user. So bukod po sa inyong mga talapitan, sa inyong mga radyo, ano, and syempre kasabayan nga po tayo napapanood sa Facebook and YouTube live streaming, ano, ay gayon nga din po dito sa PBS Receiver na kasabayan tayo napapakinggan. So once again, ano pang inaantay ninyo? I-download nyo na ang PBS Receiver.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278.
0: Ang oras natin, 16 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. At ngayon nga po, ano, ay araw na ng Wednesday. Napaka-espesyal po ng araw na ito, ano. Dahil, bakit? Alam nyo ba, mga mare, mga pare? Dahil ngayon po ay Hulyo. Uno na, July 1st, 2026, mga mare, mga pare, napakabilis ng panahon, ano? Imagine, ano, konti na lang, konting push na lang uli, ano, bare month na. And at the same time, kalahati na nga po ng taon, ano, na napuno na natin agad yung simula January hanggang June, napakabilis, ano? Ngayon nga po ay July 1st na. So para po sa lahat ng mga kumare at kumpare natin, hopefully magsimula itong buwan na ito, ano, sa ating lahat ng mapayapa, unang-una, ano, healthy, syempre, at punong-puno, siksikliglig at umaapaw ng mga biyaya. And anyways, mga mare, mga pare, ano, dadako na nga po tayo sa isa sa mga segmento ng ating programa. Ito nga pong Dear Mare, as I have mentioned kanina, kung saan binabasa natin ng liham mula po sa mga kumare at kumpare natin sa ating mare community. Ano, and with that, hindi ko na nga po patatagalin pa, babasahin ko na ang liham na ipinadala sa atin for today.

Kunwari, magandang araw. Ako nga pala si Jeneline Cruz mula sa San Pedro, Laguna. Napatingin ako sa kalendaryo kanina at nabasabi ako ng, ha? July na? Parang kailan lang nagsisigawan pa kami ng Happy New Year habang kumakanta ng o habang kumakain ng spaghetti at fruit salad. Tapos ngayon, kalahati na agad ng 2026. Noong January, ang dami kong pangarap. Sabi ko, ngayong taon, mag-iipon na ako, magda-diet na talaga ako, mag-exercise araw-araw, bawasan ng online shopping, at matutulog ng maaga. Aba mare, ang natupad lang yata ay ang matulog. Kaso hindi nga lang maaga. Iuipon ko tuwing susubukan ko magtabi ng pera. Parang may sixth sense ang mga bayarina. Biglang may masisira, may birthday o may emergency. O may sale na one day only. Ewan ko ba kung bakit lagi na lang ako natatapat sa tukso. Yung diet ko naman habang hanggang pitcher lang ng salad ang healthy. Kapag oras na ng pagkain, deserve ko to ang lagi kong dahilan. Hanggang sa napansin kong hindi lang pala ang mga pangarap ko ang lumalaki. Pati na rin yung mga pantalon kong dati ay maluwag. Pero alam mo mare, habang iniisip ko ang mga hindi ko nagawa, may isang bagay akong nakalimutang pahalagahan. Noong February, ina-hospital ang nanay ko. Akala namin magiging mahirap ang lahat. Pero unti-unti siyang gumagaling o gumaling. Noong April naman, nawala ng trabaho ang asawa ko. Akala namin hindi namin kakayanin ang mga susunod na buwan. Pero nakahanap din siya ng bagong trabaho. May mga gabing umiyak ako sa banyo para hindi ako makita ng mga anak ko. May mga araw na gusto ko na lang humiga at huwag munang isipin ang lahat ng responsibilidad. Pero bawat umaga, bumabangon pa rin ako. Kaya siguro hindi man kumpleto ang mga check sa New Year's resolution ko, masasabi kong may mga laban naman akong naipanalo na wala sa planner ko. Ngayong kalahati na ang taon, naisip ko baka masyado lang tayong nakatingin sa mga hindi pa natin naaabot. Kaya nakakalimutan nating ipagpasalamat ang mga problemang nalalampasan na pala natin. Kaya gusto kong itanong sa ating mga mare at kumpare, kayo, kumusta na ba ang unang kalahati ng 2026 ninyo? Kapag binalikan niyo ang nakaraang 6 na buwan, ano yung mga nararamdaman niyo? Proud ba kayo sa sarili niyo? Or pwede rin may mga hinahabol pa? Pagod na, valid din yun. O lalaban pa rin. Baka pare-pareho lang pala tayong nag-a-adjust, lumalaban, at umaasang magiging mas maganda ang natitirang kalahati ng taon. Yun lamang, mare, ang haba na ng sinabi ko. Pero maraming salamat sa pakikinig at pagbahagi ng aking kwento. Lubos na gumagalang, Jeneline Cruz.

0: Alright, ayan, una-una sa lahat, syempre, Maring Jen, no? Maring Jeneline, thank you so much for sharing your story with us, ano? Medyo mahaba, pero malaman lahat, ano? Napakamalaman ng sinabi mo sa amin, na ibinahagi mo sa amin. Oo nga naman, ano, if you'll come to think of it, kalahati na ng taon, kalahati na ng 2026. So, ano ba yung nafe-feel ng marami sa atin? Of course, some people would say, they're very proud of themselves. Proud sila sa sarili nila. Pero may mga times na may ma-feel na parang wala namang nagawa. Parang kalahati ng taon pero ganun pa rin, ano? Wala naman ako na-accomplish. May mga ganyang feeling. Iba naman, neutral, ano? Kinakaya pa naman hangga't maaari, 'di ba? And of course, iba naman ay unti-unti lang, slowly but surely, sabi nga nila. Pero kanya-kanya tayo, 'di ba? Ng pagharap sa taong 2026. And again, hindi pa tapos, kalahati pa lang po, ano, ng taong ito. Marami pang pwedeng mangyari, marami pang pwedeng dumating, at marami pang pagsubok, actually, ang ating kakaharapin, diba? But I guess regardless, yun yung napakahalaga sa sinabi kanina sa atin ni Maring Jen. Ano, ang ganda nung sinabi niya. Parang gusto kong i-quote, ano, sabi niya, masyado ba tayo nakatingin sa mga hindi pa natin naabot, kaya nakakalimutan nating ipagpasalamat yung mga problemang nalampasan pala natin. I guess that's true. Sometimes we're focusing so much on our goals na nakakalimutan natin na yung goals na yon maaring nasa listahan natin, pero maraming bagay outside the listahan yung na-accomplish pala natin. Pero masyado nga tayong focus dun sa listahan, so nakakalimutan nating maging happy, nakakalimutan nating maging grateful. At yung pressure, ano, yun yung dumadagan sa ating lahat. But hopefully, ano, mag-heal ang puso ng bawat isa, hindi lang puso, pati ang mind, ano, ang pag-iisip ng marami sa atin. Kasi again, it's only 2026. Marami pang taon ahead of us, marami pang buwan ahead of us, ano? Hindi lang naman nagtatapos sa 2027. Well, basically we do not know. Ano, we do not know. Pero sabi nga, 'di ba, live life to the fullest. Hangga't may oras, hanggang may pagkakataon, I guess okay lang 'yun, 'di ba? Well, yung feeling pressure, that's normal, pero 'wag natin limitahan 'yung sarili natin because of that pressure. Pero I guess, ayan, no, napakagandang talakayan itong usapan or itong binahagi sa atin ni Maring Jeneline. Later on, mas himay-himayin pa natin, ano, and magbibigay rin tayo ng ilang mga tips na kalahati na ang taon pero hindi pa huli ang lahat. Alright, it's 9:25 in the morning. Magbabalik pa tayo makalipas sa mga ilang mga paalala.
1: Tara't magkamustahan na sa

0: taong kulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
0: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
2: This is a public service announcement.
3: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
2: Huwag i-click ang link.
3: Ipagbigay alam agad sa NTC website, ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
5: Anak, pakikuha mo nga yung hanger sa kabilang kuha. Anak, teka, parang nahihilo ata ako ah.
6: Wala, ma. Humilingin po yata.
5: Nako, huwag kang magpanik, anak. Naalala mo ba yung sinabi ng teacher mo kapag lumilindol?
6: Mag-drop, cover, and hold.
5: Tara, anak. Dito tayo sa ilalim ng lamesa at safe dito.
6: Nay, yung pintana.
5: Iwasan mo din, anak, yung mga salamin o bintana kasi pwede kang mabagsakan yan.
6: Opo, ma. Oh, grabe. Kinabahan ako to na.
5: Huwag kang pangungunahan ng nervyos, anak, at lalong hindi ka makakaisip ng tama niyan. O, tapos na yung lindol. Kailangan na tayong lumabas agad-agad ng bahay.
6: Sige, ma. Tara po.
5: Naku, anak, teka. Kunin mo na muna yung emergency go bag mo para handa na tayo sakaling kailangan natin mag-evacuate.
6: Got it, ma. Thank you po sa reminders. Anong lang ang gagawin ka kung wala ka?
5: Asus, ang anak ko talaga.
7: Sa panahon ng sakuna at emergency, manatiling kalmado at laging alerto.
2: Radyo Magazine 1278.
8: Radyo Pilipinas.
2: World class na tanawin. Explore na natin. Love the Philippines. Likhang sining na proudly Pinoy. Influence na yan. Radyo Magazine
9: 1278.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Uy, Mare, alam mo na ba yung latest? Wow, updated yan.
11: Musta ka, Mare?
9: Sa Radyo Magazine 1278.

0: oras natin, 31 minuto makalipas ang or bago mag-alas G's ng umaga. Time check, it's 9:29.
1: Mare, alam mo na ba yung latest? Wow, updated yan!
2: Musta ka, Mare? Sa Radyo Magazine 1278.

oras po natin, 15 minuto na lamang po bago magalas G's ng umaga. Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. And of course, kasama pa rin po ang inyong lingkod na si Julimar Acuyong, aka Maring Julie. At bilang pagpapatuloy, mga mare, mga pare, dadako na nga po tayo sa isa sa mga segmento ng ating programa. Ito naman pong Mare Asks, kung saan inaalam po natin ang pulso ng ating komunidad sa pamamagitan ng poll question sa Facebook. And speaking of poll, ano nga ba ang katanungan natin for today? So, inalam po natin ano, sa mga kumare at kumpare natin na ngayon nga pong kalahati na ng 2026 ng taon, ano yung nararamdaman ninyo? So, parang ito yung araw na to, ano, pwede tayo mag-status ng Hello July. May kadugtong pa yan, please be good to me.

0: May mga ganyan, ano. So, hello, July. Ayan. July 1st na nga po, mga mare, mga pare. At parang kailan lang. Kanina, sabi nga ni Mare nga Jen sa atin, ano, na ating letter sender, nagbabatian pa sila ng Happy New Year. Parang totoo, parang kailan lang yun, eh, diba? Kailan lang din na nagsisindi pa tayo ng mga paputok para salubungin yung bagong taon. Pero ito na nga, kalahati na po ng 2026. Pero mabilis man o mabagal yung takbo ng taon para sa atin, ano, siguradong may mga panahong napangiti or maybe napaluha, ano, nagpabago at nagturo sa atin ng mahahalagang aral. Pero kayo ba, mga mare, mga pare, ano ba yung nararamdaman nyo ngayong mid-year na nga po, ano, sabi nila mid-year, eh. So, mid-year reflection tayo this morning. So, sa atin pong poll question, may mga pagpipilian tayo, ano? Ang heart react para sa proud sa sarili. Like react para sa kinakaya pa naman. Ang sad react para sa parang wala pang nagagawa, wala pang na-accomplish. Yung ha-react naman po para sa unti-unti lang. At yung care react para sa iba pa. Actually, may nagpapa-add sa atin, ano? Sa ating technical side. Sana daw may anger react na. Kasi iba sa atin tinamaan ng sakit, ano? Yung nakaraan din, diba? Si Maring Julie ko na, actually ngayon, even up until now, medyo ngongo pa si Maring Julie. Pero I guess, ano, that's one thing. Dapat pala inad nga natin, angry react. Ano yung nararamdaman niya? May sakit. yun yung sagot, ano, sa angry react. So get well soon, ano, kay Maring Rona, ang ating tech engineer na nakaupo ngayon. Hindi, biro lamang. But anyways, ito po, ano, yung resulta ng ating poll question. Ito po yung tally, ano, sa ating Facebook group na Mare Community, open and close parenthesis, musta ka, Mare? So, ayun din po pala, mga Mare, mga pare, inaanyahan ko kayo na mag-join dito sa ating Mare Community na Facebook group. Lahat po ng mga MKM content, mga postings nandito po, ano. So, and going back in po, ano, tally nga ito nung group natin and at the same time, yung nakapost mismo sa Facebook page. So, base po sa nakatali natin sa resulta, ano, mayroon pong actually, dalawa lang yung majority ng boto sa mga kumare at kumpare natin. Meron pong mas mababang boto para sa carry act or iba pa. At may pinakamataas naman po, ano, majority sa mga kumare at kumpare natin ay nag-react ng like para po sa kinakaya pa naman. Oh, ayan. Kayanin nating lahat, mga mare, mga pare, ano? Kasi, well, sabi nga, di ba, wala naman tayong no choice. Wala naman tayong no choice. Nakakatawa yung no choice. But totoo, di ba? In reality, what we have to do is, push lang naman ng push, di ba? Kasi that's life. So, kinakaya pa naman siguro hanggang sa mga susunod na buwan, hanggang sa mga susunod na days, di ba? Hanggang matapos ng 2026. But of course, ganyan pa rin naman. Wala namang pagbabago kung darating man yung 2027. Well, merong pagbabago at maybe for the better, di ba? Sabi nga, we change for the better. Pero sa kasalukuyan, huwag muna nating isipin yun. Yung ngayon muna, mga mare, mga pare. Dahil 2026 nga po, ano, kalagitnaan na ng taon, you can always try na magsimula muli. You can always try, ano, na gumawa uli ng bago. Hindi pa huli ang lahat. And ito po, syempre, meron ding opinion ang mga kumare at kumpare natin ukol nga po sa ating poll question. Una-una, si Paring Sean Kyle Flores. Sabi niya, "For me, I am very blessed and happy for the year 2026 that God has given me. This new chapter of my college journey is leading me toward path to success. I have faced many failures in the past, but the important thing is that I never give up and keep on praying. As I always say, all things are possible in God's time." Aww, nakakatuwa naman itong komento ni Paring Sean sa atin. Naalala niyo ba, mga mare, mga pare, di ba sinabi ni Paring Sean sa atin last time na siya nga po ay nag-aral na muli? So, nakakatuwa, ano? That deserves a... So, siguro kaya rin nawawala na si Paring Sean sa mga live stream natin. Hindi, biro lang. Pero madalas na, no? Tignan mo ngayon, na, no? Very active pa rin talaga sa pagkomento si Paring Sean na para bang assignment niya na mag-comment sa atin, ano? Pero syempre, grateful tayo so much, ano? Mamlubos ang pasasalamat natin kay Paring Sean na palagi, all the time yan, ano? Hindi yan na nakakamiss ng mga poll questions natin. So, thank you, Paring Sean, and good luck, syempre, dito nga sa new chapter, new journey ng buhay mo, ano, bilang isang college student. At panghuli po, si Paring Romel Livid, sabi niya naman, tensyonado po, pero kaya pa rin, laban self, yun lang. Of course, ayan din, para sa iyo, Paring Romel, ano? Sa walang sawang suporta, sa walang sawang pagkomento, pagboto sa mga poll questions natin. Thank you. Thank you so much, ano? So, you're giving us strength kami dito sa Radyo Magazine. And at the same time, syempre, gusto ko rin namin, ano? Bigyan ng strength dahil, ikaw rin na talaga ang isa sa mga kaagapay namin dito sa programa kung bakit siguro, ano? Marami sa mga kumare at kumpare natin nakikipag-engage because of you guys, kayo ni Paring Sean. So, I don't know, di namin alam, Paring Romel, ano, kung bakit ka-tensyonado, pero yun nga, sabi mo, laban self, diba? Laban lang ng laban. Again, do not compare others, your timeline to other people, ano, may tamang panahon para sa ating lahat, Paring Romel. Ano, praying, hopefully, na dumating na yung panahon yung sa'yo, ano, hindi man pa sa ngayon, but hopefully, soon, ano, dumating na agad. Alright, ayan, maraming salamat po sa lahat ng bumoto at nagkomento sa ating poll question of the day. Ang oras po natin, 9:52 in the morning. At sa pagkakataon pong ito, ayan, siguro quick lang din, biging daan lamang po natin ng ilang mga paalala o balita upang alamin ang mga kaganapan sa iba't ibang panig ng bansa. Una-una na nga po dito, ano, ang DAPCC at DAR Nueva Ecija nagsanib puwersa laban sa gutom at kahirapan sa naturang probinsya. Mula po sa Radyo Pilipinas Tayug, may ulat si Leslie Gemino.
1: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report. Report.
2: Formal lang nagkasundo ang DA Philippine Carbo Center at Department of Agrarian Reform Nueva Ecija upang simulan ang isang proyekto na naglalaing labanan ang gutom at kahirapan sa lalawigan. Nilagdaan ni na DAPCC Executive Director Dr. Lisa Batad at DAR Nueva Ecija Provincial Agrarian Reform Program Officer Eden Punyo ang isang Memorandum of Agreement sa ilalim ng proyektong Partnership Against Hunger and Poverty. Layunin ng alyansang ito na palakasin ang kakayahan ng mga agrarian reform beneficiaries organizations. Sasakatuparin ito sa pamamagitan ng pagtataguyod ng mga napapanatili negosyo sa gatas at pagbibigay ng technical na tulong sa mga magsasaka. Sa pamamagitan ng mga intervensyong ito ay inaasahang tataas ang produktibidad at kita ng mga agrarian reform beneficiaries. Bukod dito, malaki rin ang may tutulong nito sa pambansang advokasya ng pamahalaan na matiyak ang seguridad sa pagkain at mapababa ang antas ng kahirapan sa bansa. Ang naturang hakbang ay nagpapakita ng matibay na commitment ng dalawang ahensya na bigyang lakas sa mga komunidad na magsasaka at isulong ang pangmatagalang paglago ng ekonomiya sa mga kanayunan sa pamamagitan ng mga programang nagkakaisa. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
0: Alright, maraming salamat po sa ating kasamahan na si Miss Leslie Gemino. And kanina rin po, ano, para naman po kay Miss Dandy Macarambona. Alright, sa pagkakataon po ito, mga mare, mga pare, unti-unti na rin po ako or pansamantala na rin po ako magpapahala. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig, nanood, tumutok dito sa ating programa. Oras po natin, 5 minuto na lang bago mag-alas 10 ng umaga. And of course, thank you rin po, ano, sa mga nakasama natin sa Master Control, sa engineering team na sinamaring Mershaw Malimban, Sam Reyes, Regulus Ungab, Camilo Mali, Rona Esperanza, and of course, sa Marulas Transmitter. At susunod na po ang programang Pasyal Pinas kasama si Hazel Esguerra. Muli, ako si Jolie Maracuyong, aka Maring Jolie, na makasama ninyo from Monday to Friday, 9 o'clock to 10 o'clock in the morning. And just like my name, Jolie, always be jolly, always be happy. Magandang araw, everyone!
1: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
3: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa health, lifestyle, iba't ibang trending talk.
4: Class na tanawin. Explore na natin. Love the Philippines. Likhang sining na proudly Pinoy. Influence na yan. Radyo Magazine
1: 1270.

0: Ang oras natin, 11 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
1: Pasyal Pinas! Pasyal! Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda. Are you ready to dive in? Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawin, you will love more and more. Pasyal Pinas! Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
2: Love the Philippines!
1: Pasyal Pinas! Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine, 1278 AM. G sa Galaan, kasama si Hazel Esguera, Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Good morning! Magandang umaga Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga nakikinig sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM ngayong araw ng Miyerkules at unang araw din po ng buwan ng Hulyo, July 1, 2026. Alas G's na naman mga beshi. Tayo pa rin po ang magkukwentuhan ngayong araw na ito, kaya po maya-maya lamang meron din po tayong makakasama sa ating programa. Lilibutin po natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa mula Batanes sa Luzon, Kalayaan Island sa ating West Philippine Sea hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
1: G sa Galaan! Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Mga beshies, huwag niyo po kaming kalimutan na i-follow at i-like sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe po kayo sa amin, maaari niyo rin po yan ipadala sa radyomagazine@gmail.com. Pero bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay pwede nang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. I-download nyo na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store. Sa pamamagitan ng naturang app mga beshi, mapapakinggan nyo na ang lahat ng istasyon dito sa Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Kabilang na po dyan ang Radyo Magazine. Libre yan ha? Kaya i-download na po sa Google Play Store at Apple App Store.
1: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Kamusta po kayo ngayong araw na ito ng Miyerkules, mga beshies? Lalo na yung mga Q citizens na nakatutok sa atin ngayong umagang ito dahil very special ang ating kwentuhan. Meron po tayong makakasama mula sa Tourism Office ng Quezon City LGU. Ito po ay para ibida ang kanilang Quezon City Explorer Passport. There are many ways para po i-explore at i-discover ang magagandang tourist spots, even yung mga tourism establishments dito sa Quezon City, at lalo pa po yung pinaganda at pina-exciting nitong kanilang passport. At para malaman yung tungkol po dito, kasama natin na sa linya ng ating komunikasyon sina Miss Mary Vic Tolentino, ang Chief Tourism Operations Officer, at gayon din po si Miss Margie De La Dia. Ayan, siya naman po ang Tourism Operations Officer. Good morning mga ma'am at welcome po sa ating programang Pasyal Pinas.
2: Good morning, Hazel. Magandang umaga rin sa iyong mga taga-subaybay.
3: Magandang umaga po sa inyong lahat.
0: Hi mga ma'am, naku, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Very excited ako dito kasi marami na pong mga lugar sa Pilipinas ang nag-launch ng kani-kanilang passports, at yan po sila ay nakakwentuhan na natin dito sa ating programa. Nandiyan ang Cavite, nandiyan ang Davao, nandiyan ang Intramuros, and this time mas malapit sa ating bituka, which is ang Quezon City, kung saan po nakapuesto rin ang ating studio. Kaya ma'am, para umpisahan ang ating kwentuhan, ano po ba ang main goal nitong QZ Explorer Passport, at paano po nito ipopromote lalo yung magagandang tourist spots ng lungsod? Kahit sino po ang sumagot?
2: Yes. Quezon City Explorer Passport talaga, ang goal namin dyan is para ma-attract ang mga tourists, mga people to visit and discover ang rich heritage, culture, and attractions ng Quezon City in a fun and engaging way. Gusto namin na ma-experience nila na ang Quezon City is not just it goes beyond the usual destinations. Hindi lang tutungkol sa pagpunta sa iba't ibang mga lugar sa Quezon City. Gusto namin maging mas memorable yung bawat pagbisita nila. And at the same time, ma-document nila ang mga experiences nila dito. Ang passport ay isang travel companion kung saan mailalagay nila yung mga souvenirs at saka experiences na mapifeel nila habang nag-iikot o bumibisita sa lungsod Quezon.
0: Ayan. At yan pong stamping culture, Ma'am Marivic, ay hindi na bago ano, dahil marami pong mga bansa talaga ang ina-adapt po yung ganyang uri po ng activity para sa ating mga turista. And nakita ko yung itsura ng passport din. May mga photos online. And ito po ay, ayan, may hawak si Miss Marivic. Yan, very nice. Ayan din po. Naka-flash din ngayon sa ating screen. Ano. At ito po ay napakaganda. Napakaganda ng disenyo. Can you walk us through kung ano-ano po yung laman ng bawat pahina nito pong passport na ito ng Quezon City?
3: Ayan. Yung passport po ay

0: Yes, talaga pong iisa yan or dalawa yan dun sa mga binibisita sa lungsod Quezon. And hindi malabo na maubos yung kanilang yung pages ng kanilang mga passport. Pero mama, dahil nababanggit na rin po natin niyan, ano, may mga rewards po ba? May mga, kumbaga, parang prizes kapag marami yung nakuha mo na stamp para makainganyo pa, ano, na bisitahin ng mga turista yung mga tourist sites natin.
1: So, ayun po, again, we're currently working on po sa partnership with different local businesses, hindi lang po sa pag-create ng stamps, pero sa pagkakaroon din po ng mga special incentives and rewards para naman po sa ating mga explorers passport holders. So, hindi pa namin pwedeng i-reveal lahat ngayon, but we are excited to announce them very soon. Kaya, inaanyayahan po namin ang lahat na i-follow po ang aming official Facebook page, QC Tourism and Promotions, para sila po yung unang makaalam ng mga updates regarding po sa passport.
2: Ayan. Abang-abang na lang tayo.
0: Ano pa, secret muna mga beshies, ha? Hindi pa inireveal ng Quezon City Tourism and Promotions. Pero maganda po yun, no? Halimbawa, may partner kayong cafe. So, pag bumisita sila dun sa cafe, may diskwento o kaya naman may libreng ganito, di ba? So, lalong makaka-inganyo ng mga turista na bumisita ng lungsod Quezon. And ma'am, are we expecting na ito pong tourism passport yearly ay magkakaroon na po dito sa ating bansa? May validity po ba itong passport na ito? Parang yung passport natin, 'di ba? Ano, 10 year validity. Ito po ba meron din?
2: Yearly. Since maganda ang reception ng public, yearly kami mag-produce ng mga explorer passport para sa lahat, para maka-avail lang lahat. And wala naman siya kaming tulad ng passport natin 10 years, ganun. Wala kaming validity. Tulad ng na-mention mo kanina, kung mas mabilis kang makapuno and then napuno mo kaagad, pwede ka namang mag-request ulit sa amin ng iyong second copy ng Quezon City Explorer Passport.
0: Ayan. So, walang validity mga beshies, pero yearly nagpiprint, nagagawa ang ating mga kaibigan from Quezon City LGU para ma-accommodate, of course, yung lahat ng mga explorers, di ba ma'am? Oo, yung mga explorers ng Quezon City. And para po dun sa mga viewers and listeners natin, baka may inquiry sila or gusto po nilang maka-avail nitong Quezon City Explorer Passport, again, saan po nila kayo maaring makontakt and makipag-ugnayan po sa inyo?
1: Ayan. Sa amin pong mga Facebook page, sa aming official Facebook page, pwede po kayong mag-message if you have any inquiries about the passport, sa QC Tourism and Promotions, or pwede rin po kayo sa magtanong sa ating mga museums na na-mention po kanina, like Quezon Heritage House, Bahay Modernismo, and Tandang Sora Women's Museum.
0: Ayan. Yan lang mga beshies. I-follow nyo kanilang page kasi very active naman po ang Quezon City Tourism and Promotions. And also, Ma'am Marivic, ano po ang mensahe natin sa mga viewers and listeners natin? I-invite po natin sila na bisitahin ang Lungsod Quezon.
2: We would like to encourage everyone come visit the Quezon City, Lungsod Quezon, and para malaman nyo yung mga heritage sites, mga attractions, na sa mga historical, history buff dyan, malaman nyo yung mga history behind dun sa mga ating mga sites. Hindi lang yung magandang lugar, magandang pasyalan. Malaman nyo mo yung mga istorya behind this. Malaman nyo yung significance ng mga lugar na ito. Pumunta at bumisita po kayo sa amin. Welcome po kayo sa Lungsod Quezon and claim your passport. Huwag niyo po kalimutan mag-claim ng passport para makabuo kayo at magkaroon kayo ng personalized na souvenir items na tulad ng aming Explorer Passport.
0: Ayan. So mga beshies, i-avail nyo yan. Kumuha kayo nyan. And tayo mga Pinoy kasi ang hilig natin sa souvenirs, di ba ma?
2: Yes.
0: Kaya imbis na bumili ka ng iba pang mga souvenirs, itong passport na ito, yan na yung magsisilbing souvenir mo na maaari mo pang i-share with your family and

0: difference. O tingnan mo, oh, nakapunta ako dito sa bahay modernismo, nalaman ko na ganito, ganyan, di ba? So, pwede mo siyang ibahagi. Even sa social media, di ba po? Pwede nilang i-share online yung kanilang naging experience. Again, mga ma'am. Yes, ma'am. Go ahead po.
1: Oo, tsaka Hazel, ang mag-git din namin. Ang Explorer Passport, ito ay isang unique kasi walang the same experience. Katulad ako, baka nung nagpunta ako sa lugar na to, kasama ko yung mga family ko. So, ang ma-jot down ko na memories doon sa passport is naiiba sa experience ni Margie or sa experience mo. So, it is a very unique souvenir item, personalized. So, come and grab your copies now.
0: Kumbaga man parang diary na din talaga. Journal na nga talaga. Kasi iba-iba yung mai-input natin sa ating mga passport. Maraming salamat po mga ma'am sa inyo pong panahon at oras na ibinigay dito sa aming programang Pasyal Pinas. And we hope na yung ating mga viewers and listeners today ay mainganyo po na kumuha nitong Quezon City Explorer Passport. Nakasama natin mga beshies ngayong umaga, si na Ma'am Mary Vic Tolentino, ang Chief Tourism Operations Officer, and si Ma'am Margie Deladia ng Tourism Operations Officer ng Quezon City LGU. Thank you, ma'am, at mabuhay po kayo.
1: Salamat, Hazel. Mabuhay.
2: G sa Galaan, kasama si Hazel Esguerra, Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Mas pinalakas, pinalawak.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
11: World Service Sports Radio.
12: Ang taginting ng FM
13: at lakas ng AM
14: sa iisang himpilan.
15: Pinagsanib na puwersa
16: para sa mas malawak na
17: serbisyo publiko.
18: Radyo Magazine 1278.
19: Sports Radio 918.
3: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko
10: 738.
18: At Radyo Pilipinas World Service.
6: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3
13: AM and FM collab.
2: Sa Capital 104.3 FM.
14: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas
16: and Capital 104.3 collab.
11: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
17: Radyo on the go.
11: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
11: Libre to ha?
1: Walang bayad?
11: Oo, walang bayad.
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
8: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
4: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
15: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
11: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
19: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
3: Maari bang umusog-usog ng konti?
18: Sakay na!
19: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
12: Natanawin. Explore na natin! Love the Philippines! Likhang sining na proudly Pinoy! Influence na yan!
4: Radyo Magazine
3: 1278.
14: Radyo Pilipinas!
6: Radyo Publiko!
2: Pasyal Pinas. Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1270 AM.

0: Kayo po ay nagbabalik sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong beshi, Hazel Esguera. At mga beshies, nako, July na nga po, napakarami pong mga event ngayon na dapat ay ilagay niyo na sa inyong kalendaryo, ha. I-ano niyo na to, tantusan niyo na itong mga dates na babanggitin po natin para po sa mga beshies natin na gusto pong mag-enjoy sa Rizal Park, Luneta. Napakarami nilang pa-event ngayong July 2026, iba't ibang mga activities, at ang pinaka-perfect dito, lahat po ng mga activities na babanggitin natin ay libre. Ayan, ha? Libre yan para sa ating mga park goers or yung gusto lang ma-enjoy ang napakagandang Luneta Park. Ayan. Of course, araw-araw mga beshies, pwede po ninyong masaksihan ang Martyrdom of Dr. Jose Rizal. Mula po yan alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi sa Central Section. Ayan, sa Central Section po yan ng Rizal Park. Nagkakaroon din po ng Stop and Salute Flag Raising Ceremony on Monday, July 6, 2026, alas 8 po yan ng umaga. Alam nyo, sa totoo lang, di ba ang flag raising ceremony, ito naman po ay lagi nating isinasagawa, especially sa mga opisina, sa mga schools. However, iba po yung pakiramdam kapag nandun mismo kayo sa Luneta, dahil kumbaga mas formal at mas damang-dama mo, lalo na't nandun po yung ating national flag pole, di ba? And of course, nandyan din ang bantayog ni Jose Teresa. So mas feel mo yung pagkanta po ng ating pambansang awit, ang lupang hinira. Kung magagawi ho kayo sa bandang Luneta Park on July 6, ay makisali na rin po kayo sa kanilang gaganaping flag raising ceremony. Kung mahilig naman po kayo sa mga concerts, magkakaroon po rin po ng Concert at the Park. At ang bida po sa darating na July 12, araw po yan ng Linggo, ay ang San Santiago Apostol Banda 25 of Paete, Laguna. Magsisimula po ang kanilang performance sa Open Air Auditorium 5:30 ng hapon. Alam nyo, magandang pagkakataon talaga itong Concert at the Park para yung mga banda kagaya po nitong San Santiago Apostol Banda 25 na nagmula pa po sa Laguna, ay nabibigyan po ng pagkakataon na makapag-perform publicly at magkaroon po sila ng exposure. Of course, marami yung mga park goers eh. Maraming pupunta sa Luneta, especially yung araw na yan, Linggo. Naku, ang daming nandyan sa Luneta pagkaganang weekend. So, mas marami rin pong exposure para sa ating mga Filipino talents. Pagdating naman po ng araw ng Wednesday, July 15, 2026, magkakaroon naman po ng History Walk. Isa po ito sa mga dinarayo talaga, hindi lang ng mga Pilipino, ng mga estudyante, maging ng mga foreign tourists natin. Magkakaroon po ng Ang Pamilyang Rizal at Ang Katipunan History Walk. At ito po ay gaganapin sa The Gallery, 6:30 po yan ng gabi. Ha? Gabi yan, ha? And pagtungtong naman po ng Biyernes, July 17, 2026, pinagdiriwang po sa Linggo na yan ang National Disability Rights Week. Kaya magkakaroon po ng tinatawag na Park Conversations Live. Isa po yan sa mga ganap talaga ng National Park Development Committee o NPDC, na sinisimulan po kapag may mga event kagaya po ng National Disability Rights Week. Kung sino-sino ang mga magjo-join sa park conversations na ito, wala pang detalye, but for sure I will inform you mga beshies kung sino-sino nga ba ang kabilang dito po sa usapan na ito. Another Concert at the Park, araw ng Sunday, July 19 naman po magpe-perform ang ating mga talents mula po sa Batangas Performing Arts. Yan, 5:30 p.m. pa rin po yan sa Open Air Auditorium. Last but not the least, magkakaroon din po ng performance ang Banda 31, Kapisanan Ligaya, 5:30 p.m. po yan, again, sa Open Air Auditorium dahil araw ng Sunday. Lagi pong may mga nagpa-perform doon sa Open Air Auditorium para nga po sa concert at the park. And of course, magkakaroon din po ng Changing of the Guard Ceremony and Silent Drill Exhibition. Alas 4 naman po yan ng hapon sa Central Section. And again, kagaya ng nabanggit ko kanina mga beshies, lahat po ng event na ito ay free para sa publiko. Maaari po kayong magpunta, mag-join, manood, at makilahok sa naturang mga events. At para sa iba pang mga detalye, maaari po ninyong bisitahin ang official Facebook page ng National Parks Development Committee. Meron din po silang website, npdc.gov.ph. Lagi na rin natin, di ba, silang kakwentuhan dito sa ating programa. Especially pag may mga ganap po ang NPDC, mga malalakihang event. Talagang nakakakwentuhan natin sila dito sa ating programa. Bukod po sa Luneta Park, under din po ng NPDC ang Paco Park. Kaya kapag may mga event sa dalawang liwasan na yan, ay present sila dito sa ating programang Pasyal Pinas. Alright mga beshi, sa ating pagbabalik, pag-uusapan natin kung ano bang mga destinasyon ang nakatoka talaga yun, naka-assign sa inyo, depende po sa inyong birth month. Eh, kasi baka naubusan na kayo ng idea kung ano ba yung mga pupuntahan ninyo sa Pilipinas. Bibigyan ho namin kayo ng suggestions, recommendations. Again, mula pa rin po yan sa Department of Tourism. So pagbabalik po yan ng programang Pasyal Pinas. Ang oras natin, 10:44 ng umaga.
1: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine, 1278 AM.
2: World class na tanawin! Explore na natin! Love the Philippines! Likhang sining na proudly Pinoy! Influence na yan! Radyo Magazine,
3: 1278
4: Radyo Pilipinas!
5: Radyo Publiko!
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili,
8: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin,
8: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
12: from PBS,
13: Presidential Broadcast Service
14: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: This is a public service announcement.
16: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
17: This is a public service announcement.
18: A public service announcement
19: from PBS,
20: Presidential Broadcast Service
21: and Radyo Pilipinas.
22: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
23: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago.
24: Singin mo na lang ako.
23: May OPM na makaluma.
24: Sandal mo sana ang ulo mo sa ulo.
23: May OPM na rock. Oh!

0: OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Anumang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Servisyong kailangan, servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Pasyal Pinas. Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong Beshi, Hazel Leskin. Ay mga Beshis, merong mga recommendation ng Department of Tourism para po sa ating mga travelers. Baka kasi nauubusan na kayo ng idea sa kung saan niyo gustong pumunta dito sa Pilipinas. Naku, meron ho kaming mga suggestions na nakadepende sa inyong birth month. Narito po, discover your next destination based on your birth month. Of course, uunahin na natin ang mga ipinanganak ng January. Pwede nyo pong bisitahin ang Batanes. So, ayan na, ha? Ayan na yung unan yung destination, ha? Yung mga January babies, Batanes kayo dyan. Parang binibenta lang, eh. Batanes kayo dyan. At parang mura, diba? Para naman sa mga February babies natin dyan, pwede nyo raw pong bisitahin ang Mount Pinatubo. Maganda sana, no, kapag sinuggest ng DOT na ganyan, yung mga, bawa, January babies, Batanes daw, dapat may discount. May diskwento para lalong makaikayat pa ng mga turista, di ba? Para sa mga March babies naman, pwede nyo pong dayuhin ang Palawan. Parang gusto ko to. Pero hindi kasi ako March baby eh. Para naman sa mga April babies natin, pwede din po kayong umakyat patungo ng Vegan City. O, pwede nyong itry yung kanilang longganisa, pwede nyong subukan yung kanilang mga historical places, yung Calle Crisologo, na para kayong nasa Spain, ba? Diba? So, pwede nyo pong subukan yan para sa ating mga April babies. Para naman sa mga May babies, ito yung gusto ko. Bukidnon, no? Northern Mindanao pa din, no? Di ba? Kaya isama na natin yan sa ating bucket list. Eh. Talagang sign ko na to. Oo, sign ko na to para bumalik, di ba? At bisitahin naman ang napakagandang Bukidnon. Para naman sa mga June celebrants, pwede nyo raw, dito lang kayo sa Metro Manila. Intramuros lang daw kayo. Pero okay din ha, kasi sa Intramuros, napakarami pong pwede nyong puntahan and marami ring mga kainan, di ba, na pwede nyong itry. And of course, dahil nasa Metro Manila na kayo, marami rin kayong pwedeng i-side trip kapag pinuntahan nyo na ang Intramuros. Para sa mga magba-birthday naman ngayong July, ang suggestion ng DOT, ang bisitahin nyo ay ang very magical na lugar ng Sikihor. Marami ring mga falls dyan at maraming mga masasarap na pagkain. Sa mga August babies natin dyan, try nyo raw puntahan ang Siargao. Dapat ngayon pa lang nagbubook na kayo kung magsasiargao kayo. Para mura pa yung inyong mga flights. Para sa ating mga September babies, pwede nyo ring bisitahin naman ang Cebu City, ang convenience ng province and city in one. Kasi marami hong, kumbaga laid back yung activities just like sa province. Pero yung convenience ng pagiging isang lungsod ay meron din po ang Cebu City. Para sa mga October babies, kagaya ni Teacher Cha, pwede raw silang mag-Boracay naman. Kaso ayaw niya na ng Boracay kasi nga nakapunta na siya. Pero okay lang naman bumalik, diba? Every time na babalik ko kayo sa isang tourist spot, nag-iiba naman yung inyong experience. Pero kasi, ganyan yung ano natin eh, ganyan yung thinking natin na kapag nakarating na tayo ng isang lugar, sa iba naman, kasi napakarami pong pwedeng puntahan dito sa ating bansa. Para sa ating mga November babies, pwede ho kayong mag-Samal Island. Ay, gusto ko ding magpunta dyan. May kilala kong November baby eh. Hindi na baby though. Ano na siya, matanda. November adult na siya. Pero yan, maganda rin hong puntahan ang Samal Island. At para naman sa mga December babies natin na parang nakukulangan pa sa lamig, ay pwede ho kayong umakyat naman ng Sagada. And kagaya ng kwentuhan natin kahapon, lahat po ng mga destinations na ito ay may mga special travel deals na maaari po ninyong ma-avail sa Discover More to Love website, which is www.tourism.gov.ph. Ito na po yung existing na website ng tourism. However, pinalitan po nila yung mukha nito. Talagang naging ano na siya, parang platform na para sa ating mga local tour operators, transport sector, pati na rin po yung mga airlines and mga hotel establishments na nasa iisang website na sila kung gusto ho ninyong mag-explore ng buong Pilipinas. Yan. So, i-download nyo po yan. Hindi pala i-download. Bisitahin po ninyo ang tourism.gov.ph and discover more to love the Philippines. Alright mga beshies, bago ho tayo magtapos ng ating programa, bibigyang daan lamang po natin ang ilang pag-uulat mula sa ating mga Radyo Pilipinas, Radyo Publico Reporters Nationwide. Unang port call ng MS Island Sky sa Pilipinas, tampok ang turismo ng Ilocos Region. Mula Radyo Pilipinas Tayug, may ulat si Marie Mildred Estrada Coquia.
6: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
8: Opisyal na sinalubong ng DOT Region 1 ang kauna-unahang port call sa Pilipinas ng cruise vessel na MS Island Sky o Noble Caledonia bilang bahagi ng pagpapakita ng mga pangunahing destinasyon, kultura at hospitality sa Ilocos Region. Nagsimula ang paglalayag sa Salumage Port sa Cabugao, Ilocos Sur matapos dumating ang barko mula Kaohsiung, Taiwan. Tinanggap ang mga bisita sa pamamagitan ng welcome ceremony at cultural performances na tinaguyod ng pamahalaan ang panlalawigan ng Ilocos Sur. Kabuuang 84 na pasahero ang lumahok sa shore excursion patungong makasaysayang lungsod ng Vigan upang maranasan ng kasaysayan at kultura ng rehiyon. Isinagawa rin ng plaque exchange sa pagitan ng DOT, kinatawa ng MS Island Sky, lokal na pamahalaan ng Ilocos Sur at Municipal Tourism Office ng Cabugao. Nagpatuloy ang biyahe sa 100 Islands National Park sa Alamino City, Pangasinan, kung saan dumating ang cruise alas 8 medyo ng umaga at umalis alas 12 ng tanghali. Umabot sa 86 na pasaherong sumali sa island hopping, snorkeling at pagtikim ng lokal na pagkain. Ayon sa DOT Region 1, ipinapakita ng matagumpay na maiden port calls ang lumalakas na pagkilala sa Ilocos Region bilang pangunahing cruise tourism destination sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayub, Pangasinan.
6: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
7: Maraming salamat po sa ating mga Radyo Pilipinas, Radyo Publico Reporters Nationwide sa atin nilang balita at impormasyon ngayong araw na ito ng Miyerkules. At kasabay po niyan, magpapaalam na po tayo para sa Wednesday edition ng ating programang Pasyal Pinas. Maraming salamat po sa ating mga naging panauhin, kina Ma'am Marivic Tolentino and Ma'am Margie Deladia ng QC Tourism and Promotion Division. Maraming salamat po. Gayun din po sa ating executive producer na si Jared Moreno at ang ating mga sound engineers, Marichal Malimban, Camilo Mali, Sir Julius Ungab Sam Reyes, Ronabel Esperanza at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Magkarinigan po tayo muli bukas. Ganitong oras pa rin, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Muli ako po ang inyong nakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguera. Maraming salamat and happy, happy Wednesday!
6: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Higit 7,000 isla, dagat na world class ang ganda! Are you ready to dive in? Pasyal Pinas! There's so much to explore! Tanawin, you will love more and more! Pasyal Pinas! Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino!
9: Love the Philippines!
6: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
10: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganto? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
11: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
10: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
12: Huwag!
13: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
14: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
15: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
16: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
14: Noong nakaraang linggo,
17: we will talk again with them. Kung ayaw talaga, then that's the time siguro na magtatak tayo.
18: CNCRPO Director, Police Major General Anthony Abirin.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
19: Pinakikinggan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panawagan ng Iglesia ni Cristo na transparency, accountability at pagpapatupad ng batas. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, mula nang manungkulan ang Pangulo ay marami na itong ginawa para mapanatiling malinis ang mga transaksyon ng pamahalaan. Kasama na ani rito ang pag-iimbestiga sa maanomalyang flood control projects at pagiging bukas sa mga bidding process ng pamahalaan.
20: Talagang hinais po niya maging transparent at ngayon po, nagsasagawa na rin po tayo ng mga portal para makita niyo po yung mga bidding. Marami na pong naisagawa ang Pangulo para mas makitang malinis ang nagiging transaksyon ng gobyerno.
19: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
18: Hindi makikialam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nakaambang kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nasa jurisdiction na ito ng Ombudsman. Gitpa ni Castro, bagamat nirerespeto ng palasyo ang karapatan ng Iglesia ni Cristo na magsagawa ng pagtitipon, ay hindi anya maaalis ng protesta ang posibleng kaso ni Marcoleta kaugnay ng umano'y idiniklarang 75 million pesos na campaign funds.
20: Hindi naman po ito hawak ng Pangulo. Hindi po ito hawak ng Pangulo. Ito po ngayon ay nasa Ombudsman. So, hindi po natin makita bakit kailangan ang Pangulo ang maging subject sa kanilang rally. Nasa kamay na po ito ng Ombudsman.
19: Samantala, hindi rin makikialam ang Malacanang sa usapin ng pagiging state witness ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan kaugnay ng maanomalyang flood control projects. Ayon kay Castro, ipinauubaya na nila sa Ombudsman ang usapin basta't nasusunod ang legal na proseso.
20: Hindi po tayo makikialam kung ano po ang magiging polisiya ng Ombudsman dahil alam naman po natin to ay isang independent body. At hindi tayo manghimasok kung ano po ang proseso na gagawin ng Ombudsman provided na ito naman po ay hindi labag sa batas.
19: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
18: Ilang punto ang binigyang linaw ni Assistant Ombudsman Mico Clavano kung bakit humantong ang Office of the Ombudsman sa desisyong gawing state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Malaking bagay umano sa mga tinitingnang dahilan ng Ombudsman ay ang pagkakaroon ng first-hand knowledge ni Bonoan sa mga budget insertion at overall scheme kung bakit naging talamak ang akto ng korupsyon sa DPWH. Ani Clavano, mahalaga na isang insider mismo ang magsiwalat ng impormasyon na magbibigay dito ng mas

0: Mas malakas at matatag na kredibilidad patungkol sa kaso ng korupsyon. Kabilang nga rin sa mga ikinukonsidera ng Ombudsman ay ang estado ng kalusugan ni dating DPWH Secretary Bonoan.
1: Korupsyon kasi, hindi mo yan pwedeng i-penetrate galing sa labas. Kailangan meron ka talagang insider sa loob. Ito's a tough decision for the office to arrive at that na i-accept namin si former Secretary Manny Bonoan as a state witness. Mahirap pong decision, and there was a lot of considerations that had to go into that decision. Isa na doon yung age, illnesses, and all of that. Kung na-convict si former Secretary Manny Bonoan for 40 years, sa tingin niyo po ba he will last until 120 years old sa loob ng gulungan? That was one consideration. Pangalawa po, itong batas natin that will afford the Ombudsman plenary powers to afford immunity to somebody, that is not meant to protect the guilty, but to reward the cooperation of somebody who knows a lot. Kaya din namin ginamit yan.
2: Samantala, tuloy-tuloy lang sa paggulong at hindi maapektuhan ang isinasagawang rally ng iba't ibang grupo sa EDSA People Power Monument ang investigasyon sa flood control scandal at iba pang kaso ng korupsyon. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, kung ang ipinaglalaban ng mga grupo sa EDSA ay transparency at accountability, ay ito rin naman ang nais at siyang pangunahing layunin ng Office of the Ombudsman. Sa katunayan, hindi lang naman aniya si Senador Rodante Marcoleta ang kanilang iniimbestigahan dahil iba't ibang mga personalidad din ang kanilang isinasailalim sa malalimang investigasyon.
1: Accountability po at transparency ang kanilang pinaglalaban, yun din po ang aming pinaglalaban dito sa Office of the Ombudsman, na lahat ng nagkakamali ay mananagot sa batas. We understand the plight, we understand what they're fighting for, but we ourselves are fighting for the same things. Kaya siguro, there might have been a little bit of miscommunication, dahil sa totoo lang, parehas po ang pinaglalaban po ng grupo na nandyan sa EDSA at dito din sa Office of the Ombudsman.
2: Yan ang mga pahayag ni Assistant Ombudsman Mico Clavano.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nakahandang umaksyon ang Department of Justice o DOJ laban sa sino mang lalabag sa batas kaugnay na nagpapatuloy na rally ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida, gagampanan ng piskal ang mandato na

0: moderate hanggang severe leptospirosis cases.
1: Maaaring umabot ang package sa 411,000 pesos para sa mga kwalipikadong pasyente na nangangailangan ng kritikal na gamutan at kung kinakailangan ng kombinasyon ng hemodialysis, mechanical ventilation at pulmonary rehabilitation. Libre na rin ang konsultasyon sa mga yakap provider kung saan maaaring maresetahan ang ng doxycycline kung kinakailangan.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Oras natin, alas 11:28 ng umaga. Tuluyan ang naging bagyo ang low pressure area na nasa bansa na tinatawag na Henry. Ayon sa PAGASA, hinihila ng bagyo ang habagat na nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao, kaya asahan ang kalat-kalat na pag-ulan ngayong araw. Kumikilos ang bagyo patungo sa West Philippine Sea at inasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility o PAR bukas ng umaga. Dagdag pa ng PAGASA, maaari ring lumakas ang bagyo at maging isang tropical storm.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Naka-full alert na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD dahil sa bagyong Henry at habagat na nagdudulot ng malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Ang kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, inatasan na ni Secretary Rex Gatchalian ang lahat ng field offices na ihanda ang kinakailangang kagamitan at supply dahil sa inaasahang epekto ng bagyo. May nakahanda na ring 5.55 billion pisong halaga ng family food packs, iba pang relief items at standby funds para sa agarang ayuda sa mga maapektuhang lokal na pamahalaan. Sa pinakahuling tala, meron ding mahigit 4.79 na milyong family food packs na naka-imbak sa mga bodega ng ahensya sa buong bansa. Pinaalalahanan ng DSWD ang publiko na makipag-ugnayan sa kanilang lokal na pamahalaan at subaybayan ang mga opisyal na abiso kaugnay ng lagay ng panahon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Palalakasin pa ng Belgium ang ugnayan nito sa Pilipinas at bukas ito sa Maritime and Energy Cooperation. Ayon kay Belgian Deputy Prime Minister at Foreign Minister Maxime Prevot, mahalagang palakasin ang ugnayan ng mga magkakaparehong bansa at ipaglaban ang rule-based order sa gitna ng magulong panahon. Una nang nagkasundo si na Prevot at DFA Secretary Maria Teresa Lazaro na ganap na ipatupad ang Philippine-Belgium Joint Plan of Action 2023 to 2027. Tinukoy din ng dalawa ang bagong areas of cooperation sa maritime, legal, police cooperation, creative industries, science and technology, trade and investment, kabilang ang semiconductors at renewable energy. Samantala, sinabi ni Prevot na susuportahan ng Belgium ang free trade agreement ng dalawang bansa na posibleng mapirmahan sa mga susunod na buwan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Kinumpirma mismo ni Department of Energy o DOE Secretary Sharon Garin na malapit nang maabot ng Pilipinas ang renewable energy target nito. Sa ngayon kasi, ayon kay Garin, ay naabot na ng Pilipinas ang 25% renewable energy threshold sa buong bansa na napakalapit na isinet sa 30% target ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Isa sa mga nakikitang sagot ni Energy Secretary upang Energy Secretary Garin upang maabot na ang target na ito ay ang pagpapalakas pa ng renewable energy industry sa Pangasinan kasunod ng inaugurasyon ng 92 megawatt peak solar facility ng Aboitiz Renewables Incorporated sa Barangay San Roque, San Manuel, Pangasinan. Sa ngayon, on track ang DOE sa pagkakasa ng renewable energy projects upang mapatatag pa ang energy security ng bansa.
4: Buong Pilipinas is almost there kasi sa ngayon 25% na tayo. Malapit na lang tayo mag 30%. Ano? So, I think doable yung target na sinet ng Presidente. And we're working, really working hard in one of those phases or projects that will get us to the target is this project. And I think this municipality actually.
0: Yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nasa 200 renewable energy projects inaasahang nakalinya para makatulong sa energy power mix ng Pilipinas ayon sa Department of Energy. Live magbabalita si AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Yes, John, nasa 200 renewable energy projects nga ang inaasahang nakalinya upang nga makatulong nga sa kasalukuyang energy power mix ng ating bansa. Ayon nga kay Energy Secretary Sharon Garin, nang naturang 200 priority

0: our projects ay makakadagdag sa commitment ng Pilipinas na magkaroon ng mas secure, reliable at mas sustainable na energy power mix sa hinaharap. Sa pagpapatuloy nga ng naturang mga proyekto, patuloy na nakaalalay ang kagawaran sa pag-assiste sa naturang mga energy power projects upang mas mapabilis at mas mabilis na makatulong sa paggagawa ng power mix supply sa ating bansa. Malaking tulong din ani ang naturang mga proyekto para maabot ang 30% na energy power mix na makatulong nga sa kabuuang supply ng kuryente sa buong Pilipinas. John, mula rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Lalaki rito ang magiging procurement ng mga ipapamahagi na bigas sa pamamagitan ng Sagip-Saka Program, pagpili at beripikasyon ng mga benepisyaryo at ang magiging schedule ng pamamahagi. Ang naturang proyekto ay pinondohan sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF, Assistance to Indigent Individuals or Families Food Assistance ng National Government. Target na maserbisyoan ng proyekto ang mga mahihirap, near poor at vulnerable households kabilang ang senior citizens, solo parents, persons with disabilities at mga manggagawang apektado ng krisis sa Middle East. Binigyan din ng oryentasyon ang iba't ibang tanggapan ng city government hinggil sa monitoring, reporting at dokumentasyon ng proyekto alinsunod sa itinakda ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Tiniyak ng lokal na pamahalaan ang kahandaan na maipamahagi ang tulong sa mga kwalipikado benepisyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Naga City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nasa 10,000 seedlings ng mga puno na itanim sa 34th Pista Iang Kageban sa lungsod ng Puerto Princesa. Mula Radyo Pilipinas Palawan, narito ang ulat ni Lizelle Pilapil.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Tinatayang nasa 10,000 seedlings ng mga fruit-bearing trees at forest trees ang naitanim sa pagdiriwang ng 34th Pistayang Kagibana ngayong taon ay naisagawa sa kilometer 28 ng barangay Montible dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Dumalo rin sa nasabing pagdiriwang ang libu-libong mga individual mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, akademya, mga kabataan at civic organizations na masayang nagtanim ng nasa 43 klase ng seedlings na kinabibilangan ng mga puno ng amugis, banaba, malakatmon, matangulang, mountain agoho, naramulawin, gayon din ang mga sampalok, santol, star apple at marami pang iba. Partikular na pinili ang nasabing lugar para sa pagdiriwang ngayong taon dahil na rin sa layuning mapangalagaan ng watershed area sa syudad at patuloy na pagpapalawak ng forest cover nito. Sa kanyang naging mensahe, sinabi naman ng alkalde ng lungsod na umaabot na ngayon sa mahigit 2 milyong puno ang naitanim sa iba't ibang bahagi ng syudad simula nang isagawa ang Pistayang Kagiban o ang Pista ng Kagubatan noong 1991. Ayon din sa kanya, umabot sa 80% ang survival rate ng mga punlang itinanim noong nakaraang taon. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kuha naman tayo ng report mula sa ating mga kasamahan sa Visayas. Dangerous Drugs Board nagkaloob ng 5 milyong pisong grant sa LGU ng Lapu-Lapu sa Cebu bilang suporta sa Balay Silangan sa Olango Island. Si Sheila Gravines ng Radyo Pilipinas Cebu ang may dala ng balitang yan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Patanggap ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Lapu-Lapu Cebu ng 5 milyong pisong grant mula sa Dangerous Drugs Board or DDB bilang suporta sa pagtatayo at pagpapalawak ng Balay Silangan Drug Reformation Center sa Olango Island. Personal na iniabot ni DDB Chairperson at Secretary Oscar Valenzuela ang cheque kay Mayor Cindy King Chan sa seremonya na dinaluhan ni Lone District Representative Jonard Chan kasamang ibang mga opisyal ng DDB at miyembro ng City Anti-Drug Abuse Council. Pinasalamatan ni Mayor Chan ang DDB sa patuloy na suporta nito kung saan ang ibinigay na grant ay nagpapatibay sa partnership ng national government at ng city government sa pagresolba sa problema ng illegal na droga sa pamamagitan ng community-based rehabilitation at reintegration. Anya, malapit nang magbukas ang pasilidad ng Balay Silangan para magbigay ng rehabilitation services para sa mga kwalipikadong plea bargainers. Ang naturang pasilidad ay mag-aalok ng counseling, values formation, psychosocial support, skills training at livelihood programs para matulungan na makabangon ang mga dating nalulong sa droga at makabalik sa lipunan bilang mga produktibong mamamayan. Para sa

0: Tabagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Dumako na tayo sa Mindanao, Lanao del Sur, nagsagawa ng provincial-wide simultaneous tree planting. Mula Radyo Pilipinas Marawi, narito ang ulat ni Malik Mambuay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Isinagawang provincial-wide simultaneous tree planting sa bayan ng Maranta, Lanao del Sur bilang bahagi ng sama-samang pagkilos para sa pangangalaga ng kalikasan at pagpapalakas ng climate resilience ng lalawigan. Ang aktibidad na ito ay bahagi ng pagdiriwang ng ika-67 taalan ng Lanao del Sur at nagsilbiring culminating activity ng provincial government para sa Environment Month. Pinaunahan ito ng Provincial Environment and Natural Resources Office o PENRO sa pamumuno ni Forester Pili Papandayan. Dumalo sa panuglama si Vice Governor Muhammad Khalid Rakina Jong sa kanyang misay, sinabi ng Vice Governor na bagamat simpleng gawain ang pagtatanim ng puno, nagdudulot ito ng pangmatagalang benepisyo sa kapaligiran sa pamamagitan ng pagtulong na maprotektahan ang mga komunidad laban sa pagbaha at mapabuti ang kalagayan ng kalikasan. Nakisa na rin sa naturang aktividad ang iba't ibang ahinsya at tanggapan o pamahalan kasama ang mga estudyante bilang suporta sa patuloy na pagsusulong ng pangangalaga sa kapaligiran at mas matatag na kinabukasan para sa Lanao del Sur. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Bagong Kidney and Transplant Institute sa Southern Philippines Medical Center sa Davao City, pinasinayaan. Ang ulat mula kay Sheila Lisondra Celosa ng Radyo Pilipinas, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Formal na binuksan ng Southern Philippines Medical Center o SPMC ang bagong Kidney and Transplant Institute sa Davao City kasabay ng pagdiriwang ng National Kidney Month. Sa loob ng pasilidad ay mayroong renal dialysis unit na may 133 na dialysis machines, pharmacy, laboratory, immunology section, billing at cashier office, waiting area, inpatient dialysis unit, at advanced comprehensive kidney care center. Ayon kay SPMC Medical Center Chief Dr. Ricardo Odan, mahalagang hakbang ang pagbubukas ng pasilidad upang mapalawak ang serbisyong medikal para sa mga pasyenteng may sakit sa bato. Maliban sa dialysis services, magkakaroon din ito ng kidney transplantation, specialized laboratory services, reverse osmosis system, at multidisciplinary care upang mas maging komprehensibo ang pangangalaga sa mga pasyente. Target ng SPMC na magsilbi hindi lamang sa mga residente ng Davao City, kundi maging sa iba pang mga riyon sa Mindanao. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisondra Celosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Miyerkules, July 1, 2026. Ang ating oras, alas 11:56 po ng umaga. Samahan niyo ko uli kami bukas. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirap ang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
9: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
7: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
10: Na-conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas babae ng gastos for the consumers.
7: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
11: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
12: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
13: Pero nito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong pinapakain.
7: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
14: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Radyo Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
4: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Isang magandang bagong Pilipinas. Ngayon ay Miyerkules, July 1, 2026. Diretsahang usapan ng mahalagang isyu sa bansa kasama ang kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan. Ako po, si Joshua Garcia.
7: Mula sa Department of Social Welfare and Development, ako naman po si Assistant Secretary Irene Dumlao. Ihahatid namin ng mga programa at serbisyo para sa taong bayan.
6: Tutok lang, narito na ang Bagong Pilipinas ngayon. Sa ating pambalita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang selebrasyon ng 79th na anibersaryo ng Philippine Air Force sa Pasay City. Sa temang Focus PAF at 79, Forging a Credible, Agile and Multi-Domain Air Force through Mission Readiness, Capability, Development and Values-Based Service, pinagtitibay sa selebrasyon ang commitment ng Philippine Air Force na maging moderno at maaasahang hukbo sa himpapawid at maging sa ibang saklaw. Kabilang sa highlight ng selebrasyon ng pagkilala sa mga natatanging unit at tauhan ng PAF dahil sa kanilang mahusay na pagganap at operasyon at dedikasyon sa serbisyo sa bansa. Binibigyan din sa okasyon ang kahalagahan ng pagpapanatili ng kahandaan sa misyon, patuloy na pagpapabuti ng kakayanan at teknolohiya at pagtataguyod ng values-based na serbisyo sa pamamagitan ng INSTEP o Integrity, Service, Above Self, Teamwork, Excellence, and professionalism kasabay ng pagtupad ng hukbo sa mandato nito na protektahan ang bayan. At bago tayo magtungo sa ating talakayan, humingi muna tayo ng update kay Assistant Secretary Irene Dumlao mula sa DSWD. Si Irene, welcome back. Ayon po sa DOST FNRI survey, bumaba po ang moderate to severe food insecurity sa bansa. Ano po ang nakikita ng dahilan ng DSWD sa pagbaba na ito at gaano po kalaki ang naging kontribusyon ng mga anti-hunger programs ng inyong ahensya?
7: Joshua, unang-una, nire-recognize natin itong pag-aaral na to at binavalidate at ina-affirm niya yung pong mga efforts na ginagawa ng DSWD. And nakikita po natin na itong nga pong mga programa ng ating pong departamento, kagaya ng Walang Gutom Program, ng ating pong Walang Gutom Kitchen, pati na ang Supplementary Feeding Program, at ang mga tulong na ipinapaabot natin kapag may mga kalamidad ay nag-gain ng traction. At nakaka-contribute ito sa pagbaba nga ng kagutuman sa ating bansa. And dahil dyan, mas lalo pang paiiktingin ng DSWD ang ating pong mga aksyon, mas palalakasin pa ang mga programa na nabanggit ko para tuluyan na nating wakasan ang kagutuman sa ating bansa. Because naniniwala mo po kami sa DSWD ng isang Pilipino ay mas magiging produktibo kapag siya ay nakakain ng wasto, ng tama, at ng masusustansyang mga pagkain.
6: Okay. Well, Asik, ano po ang nakikita ng DSWD na mga pangunahing hamon, challenges na kailangan pang tugunan o bigyan pansin para tuluyan na mabawasan o matapos itong kagutuman sa bansa?
7: Well, gaya ng mga ibang mga challenges na kinaharap ng DSWD, nakikita natin ito as opportunities, no? Opportunities to improve on how we provide our services to the Filipino people. Halimbawa, Joshua, ngayon nakikita natin ang challenges brought about by climate change. At ang mga epekto nga nito ay nakakaantala o nakakaapekto rin sa mga programa na ipinapatupad ng ating pong pamahalaan. So, itong pakikipag-ugnayan natin with the farmers and fisher folks at iba pang mga stakeholders ay makakatulong sa pagtitiyak na magpapatuloy yung pong pagtatanim, pagsasaka, pangingisda, gamit po yung iba't ibang mga teknolohiya at impormasyon na naibabahagi natin po sa ating pong mga kababayan. So even if marami pong mga epekto itong climate change, may ipagpapatuloy ng ating pong mga farmers yung pagtatanim ng mga climate resilient. At yan naman syempre, of course, ginagabayan din Department of Agriculture, yung technical expertise din nila ay naibabahagi natin sa ating pong mga farmers para ito yung naipagpapatuloy na nagagawa. At makakatiyak tayo na sapat yung supply ng pagkain sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. And kagaya ng isa naman natin sa mga programa natin, local adaptation to water access and breaking insufficiency through nutritious harvest, ay talagang natutulungan natin yung mga farmers to plant climate resilient crops, and nakikita natin na nagbubunga ito doon sa mga areas na nagpapatupad nga tayo nitong lawan pinin.
8: At maganda yung nabanggit mo, no, Asik, na nutritious harvest, ibig sabihin hindi lang basta pananim, hindi lang basta resilience sa climate change. Kailangan masustansya na may hahain ang ating mga kababayan sa kanilang mga pagkainan.
7: That's correct. And in fact, yan nga yung lagi nating sinasabi sa ating pong Walang Gutom program at sa ating Walang Gutom Kitchen. Mahalaga na yung naituturo natin sa ating pong mga benepisyaryo yung mag-prepare ng mura, masustansya at masasarap na pagkain. And mas mahaganda yung ugnayan natin ngayon with the farmers kasi walang mga middleman. So yung halaga na tinatanggap ng ating pong mga program beneficiaries under the Walang Gutom program ay mas na-expand. O ibig sabihin, mas marami po silang nabibili kasi mura yung nabibili nilang mga pagkain. And at the same time, natutulungan din natin yung ating mga farmers dahil nabibili yung kanilang mga produce.
8: Yes.
7: And kaya nga, napakaganda nitong ating Walang Gutom Kitchen because naituturo natin yung konsepto ng from farm to table.
8: Mm-hmm. Well, hitting more than two birds in one stone kasi livelihood na at the same time tinutugunan yung kagutuman. Pero ito po, kumusta po ba if you have data sa... Sa ngayon po, kumusta po yung sitwasyon ng child hunger at malnutrition sa bansa kumpara sa mga nakaraang taon?
7: Well, ngayon, banggitin ko, ano, Joshua, kasi halimbawa ngayon, under the Supplementary Feeding Program, na kung saan nga po, nagbibigay tayo ng hot meals, masustansya mga pagkain sa mga children enrolled in child development center. So, ito yung mga 3 to 5 years old na mga bata. Sa kasalukuyan, nasa mahigit 1.5 million children enrolled in child development centers and supervised neighborhood play ang nabigyan na natin ng supplementary feeding as of December 31, 2025 po iyan. That's for our fifth feeding cycle. Ngayon doon naman sa isa pa nating programa, sa BARM naman ito, yung Bang Samoro Umpungan sa Nutrisyon or yung Bangun Program. From January to May 2026, ang nabigyan na po natin ng tulong are 18,800 individuals. Binubuo po yan ng 15,900 na mga bata na binigyan nga po natin ng tulong sa kanila pong nutrisyon. Now, doon naman sa Walang Gutom program, of course, may mga bata rin dito, ano, but our total program beneficiary served ay nasa mahigit 501,000 po yan na mga pamilya. And ganun din sa ating pong Walang Gutom Kitchen, meron din tayo mga sinaserve na mga bata po dyan na nakakaranas ng kagutuman at nabibigyan nga po natin ng masusustansya siyang pagkain dito po sa ating Walang Gutom Kitchen. And because of that, I'd like to mention, ano, Joshua, meron na tayong Walang Gutom Kitchen in Pasay City. But the other Monday, nagbukas tayo sa Cebu. And then, nung nga pong nakaraang Lunes, ay binuksan po ni President Marcos Jr. yung namang ating Walang Gutom Kitchen sa Zamboanga City. So, ito po magpapatuloy yung ating misyon na lutasan o wakasan ang kagutuman, one kitchen at a time.
8: Okay. Well, nabanggit nyo na po yung mga ilang plano ninyo. Nabanggit nyo na nagbukas sa Pasay, Cebu, Zamboanga at ako itong programa. may mga bata pong nakararanas itong hidden hunger, kung saan po nakakain sila pero kulang nga po sa nutrition. Paano po ang ginagawa ng DSWD para matiyak na yung kinakain nila, nabanggit nyo nga po na farm to produce, na masiguro na masustansya yung kanilang kinakain?
7: Well, again, nabanggit ko kanina yung dun sa supplementary feeding program, no, na may mga children enrolled in child development centers and supervised neighborhood place yung ating pong binibigyan ng masasustansyang mga pagkain. Dati-dati, Joshua, 120 days lang yung ating feeding cycle. Ngayon ay 180 feeding days na. Okay. So, iyan, ilan sa mga ano na ginagawa natin, ano, na mas pinaiigting, mas nasa-strengthen pa yung implementasyon ng mga programa nga na naglalayo na tulungan yung mga kabataan. Apart from that, ano, meron tayong mga nutrition education sessions na ginagawa sa Walang Gutom program. Bakit mahalaga ito, Joshua? Napakahalaga kasi na i-capacitate natin at bigyan ng tamang impormasyon ang ating mga magulang. Kasi doon po nag-uumpisa lahat sa loob ng tahanan. Yung tamang pagpapalaki at nutrisyon ay naibibigay ng ating pong mga nanay at tatay. Kaya mahalaga na doon sa mga nutrition education sessions ay naibabahagi natin yung kaalaman sa kanila. We also do that sa Pantawid Pamilyang Pilipino program, yung ating pong family development sessions. So we strengthen the parental capabilities of our parents so that mas mabigyan nila ng tamang nutrisyon at mas ma-value nila yung kalusugan, lalong-lalo na para sa kanilang anak. Para itong mga bata ay talagang maitawid natin,
8: yes,
7: at lumaki sila na malusog,
8: yes,
7: at mas maging productive in the future. I'd like to mention also na under the Pantawid Pamilyang Pilipino program, meron tayong tinatawag na first 1,000 days.
8: Yes.
7: No? So yung mga pregnant women, binibigyan natin sila ng karagdagang financial assistance para makapag-check up, makapag-avail ng mga supplements. And gayon din po, yung mga bata 0 to 2 ay minomonitor din natin kasi naniniwala tayo na foundational period ito na para malutasan ang stunting,
8: yes,
7: malnutrition, dapat talaga nag-uumpisa tayo in the first 1,000 days of life.
8: Dapat ito yung maintindihan din ng ating mga kababayan na ASEC na baka kasi iniisip ng karamihan na pag sinabing walang gutom kitchen, ang hinahain lang iba sa laman tiyan.
7: Mm-hmm.
8: Pero ang tinitiyak natin dito ay masustansya yung kinakain ng mga beneficiary na hindi lang basta maitawid lang sa gutom, kundi maitawid din sila sa mas malusog na paraan. Nang sa gayon yung mga bata lumaki din ng malusog at alam nila kung ano yung masustansyang pagkain na dapat kainin. Pero ito naman, so usapin naman po sa panahon ng kalamidad at emergency situation sa ASEC. Ang mga bata po ang isa sa mga pinaka-apektuhan. Paano po isinasama ng DSWD yung nutrition at food support sa kanilang disaster o sa inyong disaster response?
7: Well, yes, Joshua. Alinsunod sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin na walang pamilyang Pilipino ang magugutom sa gitna ng kalamidad, talagang tinitiyak po ng DSWD na may sapat tayo ng mga family food packs at ready-to-eat food boxes na agad po natin na papamahagi sa mga pamilya na apektuhan ng iba't ibang mga kalamidad. Sa katunayan, Joshua, nasa mahigit 4.7 million family food packs yung nakapreposition sa iba't ibang warehouses ng DSWD. Bakit po napakahalaga na meron tayong mga food boxes, mga ready-to-eat food boxes? Kasi po, within the first 72 hours after a calamity, ay talagang ang immediate po na pangangailangan ng mga pamilyang apektado ay pagkain. Kaya nga po, agad-agad tayo na nakapag-preposition yan para agad tayo na makapag-distribute ng goods na ito because these are essential to the survival of disaster-affected families. And ito pong mga family food packs and ready-to-eat food boxes ay na-formulate, nabuo po natin in coordination with the DOST, FNRI. So, isinaalang-alang talaga natin yung nutritional requirements ng isang pamilya. Kaya nga, kung makikita mo yung ating ready-to-eat food boxes,
8: yes,
7: makikita mo may champurado, may arroz caldo. In fact, meron din iyang mga energy biscuits. And meron yung complementary food for infants. Kasi tinignan talaga natin yung buong pamilya, yung komposisyon, sino-sino ang magbebenepisyo mula sa assistance na ito during a disaster.
8: Okay.
7: Apart from that, Joshua, meron din tayong mobile kitchen. This is a specialized disaster equipment of the DSWD na kung saan nagsuserve din tayo ng mga hot meals in coordination of course with our partners. May mga nutritionist tayo, may dietitians, and para yung sineserve natin, hinahain natin, ay hindi lamang po pantawid gutom,
9: yes,
7: but nakakatiyak na naibibigay din yung pangangailangan saan pong mga kababayan.
9: Yun, maganda. Napakaganda nung inyong ginawa kasi proactive. Mm-hmm. Sa panahon ng sakuna ay science-based yung mga inihahanda nating relief goods sa ating mga kababayan. Pero dito naman sa usapin, ASEC, ilang PUV drivers na po ang ating nabigyan ng cash relief assistance bilang suporta ng pamahalaan pagdating po sa sektor ng transportasyon?
7: Well, yes. Dito naman po sa ating pagpapatuloy ng implementasyon ng cash relief assistance para sa mga jeepney drivers, tricycle drivers, MC taxi drivers, service delivery riders at mga TNVS drivers. Nais po nating banggitin na as of June 30 of this year, nasa mahigit 1.8 million na mga drivers na po ang nabahagi na ng tulong ng DSWD o nakatanggap ng tig-limang libong pisong cash relief assistance alinsunod sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na agad po nating tulungan yung mga tsuper. Sila po kasi yung pinaka-apektado nitong energy emergency and sila po ay tinulungan natin para maibsan yung mga suliranin na kinakaharap nila bunsod nga po ng energy emergency na ito. And dahil nga po naka-assist na tayo ng mahigit 1.8 million na mga tsuper, tayo ay nakapag-disburse ng mahigit 9.1 billion pesos.
9: Okay. Now, ngayon po na meron ng kasunduan ang Iran at the US when it comes to the energy crisis na naranasan noon at makaranas na rin po ng ilang rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Meron na po ba tayong update kung magpapatuloy ba itong cash relief assistance na to para sa ating mga tsuper?
7: Alam mo, Joshua, kami po sa DSWD patuloy yung koordinasyon namin with other agencies of the government. Linggo-linggo po tayo nagpupulong dito sa uplift committee para makita natin ano ba yung sitwasyon? Ano ba yung mga pangangailangan pa ng mga sektor na apektado nitong energy emergency? Kami po patulong ng Pangulo, wala pong pamilyang Pilipino ang maiiwan sa pagsulong ng ating bansa. So again, we're ready to implement. Yan naman ang layunin natin, is tiyakin na gaya ng sabi ng Pangulo, wala pong pamilyang Pilipino ang maiiwan sa pagsulong ng ating bansa. So again, we're ready to implement any social protection measure as may be necessary. But ang mahalaga dito ay kinukonsulta natin yung ating pong mga economic managers and of course yung ibang ahensya ng pamahalaan so that coordinated and maging maayos din yung ating pong tulong o mga interventions.
9: Alright. On that note, maraming salamat po si Kay Rin sa mga updates at impormasyon na ibinahagi mo sa amin mula yan sa DSWD. Thank you, Asik. Bayan, maraming pambalita tala kayaan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
10: Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng PAGASA. Yellow Rainfall Warning. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange Rainfall Warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red Rainfall Warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamitan, dapat laging listo.
11: Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
12: Dagdag panapasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
13: Lagi ako nagdadasal na sa bawat impabladong sasampang ko, huwag niya akong pababayaan.
14: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
15: Na hindi patas ang lipunan.
16: Leadership starts from the top.
17: Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyung pambayan.
18: Good
17: governance, because good governance is a matter of right.
6: Tataka karamihan, paano nila nakukuha yung mga numbers?
18: Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects?
19: At matuto sa iba't ibang karanasan.
20: Yung hirap itawin talaga yung pag tumaas ang dagat, yun ang hirap sa mga bata.
21: Ito ang mga premyado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon at proteksyon ng mga bata laban sa anumang uri ng krimen matapos ang ilang marahas na insidente sa ilang paaralan sa ating bansa. Pag-uusapan kasama si Police Colonel Andre D.D. Abelia, Anti-Violence Against Women and Children Division Chief ng PNP Women and Children Protection Center. Colonel Abelia, magandang tanghali po. Welcome po sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang hapon din na sa iyo, Joshua, at kaya ASEC Irene, ma'am. Magandang hapon.
0: Colonel, kasunod po ng mga insidente sa mga paaralan kung saan sangkot po ang minor de edad, muling nabigyan diin ang kahalagahan ng pagprotekta sa mga bata sa loob at labas ng paaralan. Ano po ang assessment ng PNP-WCPC sa insidenteng ito at ano po ang mga pangunahing aral na dapat nating matutunan mula dito?
1: Joshua, no, isang nakakalungkot nga na nangyari kamakailan sa Tacloban City at nagpapaalala na rin sa atin na ang kaligtasan ng ating mga mag-aaral ay dapat manatiling pangunahing prioridad ng buong pamayanan. Ito ay hindi lamang po nakadepende sa paaralan, sa kapulisan, kundi it is a society, a whole of society approach po ang kailangan dito at nagpapaalala sa atin na ang hindi lamang responsibilidad ng law enforcement units at iba pang mga partner agencies at isang pinakamalaking or pinakamahalaga sigurong aral na ating makukuha dito ay ang kahalagahan ng maagap na pagtukoy at pagtugon sa tinatawag nating mga red flags ng violence. Kaya kailangan ng mas matibay na koordinasyon sa mga paaralan, of course sa mga magulang at yung kapulisan upang agad na matukoy at ma-address sana itong mga warning signs na nakikita lalong-lalo na po sa mga paaralan at magkaroon ng angkop na preventive assessment, emergency preparedness at ang pagbibigay ng psychosocial support kung kinakailangan sa mga batang nagpapakita ng mga ganito mga red flags. Pero ang bottom line pa rin na dito, Josh ay, at Ma'am Irene po ay yung tamang paggabay ng mga magulang at ng mga guro sa mga kabataan. At of course, yung paglaganap ng social media at mga online gaming platforms, mahalaga ang iba yung pagpapaalala at patnubay upang maiwasan ng hindi magandang impluensya ng mga ito sa mga kabataan na Joshua.
2: Colonel Abelia, magandang tanghali po. Binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yung pangangailangan na mas maprotektahan yung mga bata laban sa anumang uri ng karahasan. Ginagampanan ng PNP-WCPC yung direktibang ito sa konkretong mga inisyatibo at mga programa.
1: ASEC Irene, ma'am, no, bilang pangunahing ahensya ng PNP na nagpapatupad ng batas para sa proteksyon ng mga kababaihan, ang WCPC or ang Women and Children Protection Center ay patuloy na nagpapatupad ng mga programa at mga proyekto upang mapalakas pa, no, yung ating mekanismo para sa proteksyon ng mga bata. Unang-una, pinapalakas po namin ang prevention kasi mas maganda man naman po talaga yung maiwasan sana na may mga ganitong mga pangyayari. At ito ay ginagawa po namin sa pamamagitan ng mga information and awareness campaigns sa mga paaralan at komunidad tungkol sa child protection, sa bullying, sa online sexual abuse and exploitation of children na rin at ang iba pang mga issue na kung saan nakakaapekto sa mga kabataan. Ikalawa po ay patuloy din po kaming nagpapalakas ng kakayahan ng aming Women and Children Protection Center at Women and Children Protection Desk investigators upang matiyak natin yung mabilis, sensitibo,

0: mga chiefs of police sa tamang pag-handle ng mga kasong ito. Ikatlo po ay mas pinapaitim po namin ang pakikipag-ugnayan sa mga ehensya ng pamahalaan at tulad na lamang ng DSWD, ng DepEd, ng DOJ at ng LOPITS at maging ng mga international partners din po na establish po sa WCPC upang magkaroon po tayo ng mas komprehensibo at mas malakas po na child protection systems.
1: Okay. Kaya sa pag-iikot niyo po sa ating mga lokal na pamahalaan at yung coordination niyo sa mga iba pang ahensya ng pamahalaan, naikukonsidera din po ba na paigtingin din yung presensya o yung police visibility sa mga paaralan o sa mga eskulahan para mag-alinlangan yung mga sakali man mga estudyante na nagbabalak na gumawa ng masama?
0: Yes, tama ka dyan, Joshua. No, in fact, kamakailan lamang ay naglabas ng direktiba ang chief ng Philippine National Police, si Police General Melencio Nartates Jr. ng direktiba na sa mga PNP units, PNP commanders na makipag-ugnayan sa mga eskwelahan sa kanilang mga nasasakupan at magpadala or mag-deploy ng mga PNP personnel para masiguro ang seguridad at isa pa ay magkaroon ng mas malawak at mas malakas na police visibility sa mga lugar na ito para sa ganun ay mag-serve pa ito na isang deterrent sa mga kabataan na may mga pinaplano kung meron pa man po ng mga ganitong mga klase ng violence sa Joshua.
1: Okay. At sa mga ganito pong insidente kung saan sangkot nga din po ang mga minor de edad mismo, paano po binabalansin ng PNP ang papapatupad ng batas habang isinasaalang-alang yung kanilang kapakanan, karapatan at rehabilitasyon mga batang sangkot?
0: Sa PNP WCPC po, mahalaga po na aware at pinapatupad po namin yung tinatawag na protection pa rin sa mga kabataan, whether they are the victims, biktima mo po sila, or sila po yung mga perpetrator na ating matawag. So, prinsipyo po na pinapatupad po ng WCPC na bawat bata, kahit sangkot po sa isang insidente, maging biktima, saksi o tinatawag nating child in conflict with the law ay trinatrato po natin ng naayon sa batas at may paggalang po sa kanilang karapatan at dignidad. At ito po ang pinapatupad po natin sa pamagitan po ng Republic Act 9344 or ang Juvenile Justice Welfare Act na kung saan ang layunin nito ay hindi lamang naman papanagutin ang mga nagawang paglaba kundi tiyakin na ang mga kabataang ito ay mabigyan din ng pagkakataong maituwid ang kanilang mga pagkakamali at maibalik at ma-rehabilitate at maibalik sila sa mas maayos at hindi na po uulit ng mga ganitong mga violence or yung mga illegal na gawain na Joshua.
2: Yes, Colonel, isa po sa mga nakikitang hamon ay yung pagtukoy kung may mga warning signs bago pa mangyari ang isang insidente. Sa PNP WCPC, ano po sa tingin nyo ang papel ng pamilya, ng paaralan at komunidad sa maagang pagkilala sa mga batang maaring nangangailangan nga ng intervention?
0: Well, yes, Ma'am Asik, ay rin, no, napakahalaga po talaga ng role or yung obligation or responsibility ng bawat isa sa mga sektor na ito. Mag-umpisa po tayo sa pamilya. Dito po namumulat ang bawat bata sa tamang asal at kaya nga po napakahalaga po ng role ng mga magulang upang siguraduhin na ang kanilang mga anak ay magabayan at of course yung makita po or makapansin ng mga pagbabago sa pag-ugali ng kanilang anak tulad na lamang ng halimbawa hindi naman siya dating gustong nag-iisa pero ngayon gusto na niyang laging nag-iisa o nasa loob palagi siya ng kanyang kwarto o yung agresibong asal o madalas pagliban sa school o pagkawala ng interest sa mga dati niyang kinahihiligan o labis na pagkahumaling sa mga mararahas na mga content sa internet. At kaya nga po, kailangan po ng bukas na komunikasyon na dapat pong i-maintain ng mga magulang sa kanilang mga anak at tamang paggabay po upang maagapan ang anumang klase ng problem or violence.

0: na pwede pong mangyari. Sa mga schools naman po, mahalaga din po maging mapagmatsyag ang ating mga teachers, ang iba pang mga empleyado po sa paaralan at mga guidance counselors sa mga warning signs. Example po ng emotional distress, yung mga simpleng bullying po ay pwede pong hindi po dapat ito wawalang bahala kasi pwede po maging spark or pwede po maging rason ito upang magkaroon pa ng mas malaking problema. Of course, nandiyan din po yung social isolation or yung hindi po nakikipag-mingle sa ibang mga bata. Iba pang mga pagbabago sa asal ng mga mag-aaral. At ang agarang pagbibigay ng counseling dapat po at referrals sa mga nararapat na ahensya ay makakatulong upang maiwasan ang paglaki or pag-worsen po ng ganitong sitwasyon. At sa mga sa komunidad naman po, ang mga barangay officials lalong-lalo, mga youth leaders at iba pang mga sektor ng sa ating lipunan ay maring magsilbing kasama po natin or katuwang sa pag-uulat or pag-report ng mga insidente na nangangailangan ng agarang atensyon. Lalong-lalo na po when it comes to ito nga po yung mga wayward behavior ng mga kabataan. At sa amin po, sa WCPC, patuloy po kami nakikipagtulungan sa iba't ibang mga ahensya at hanggang po sa lokal na pamahalan at sa pamilya din po para po ma-erase yung kanilang awareness na napaka-importante po ang role po ng bawat isa sa mga ito para maiwasan maiwasan po yung mas malaking gulo dahil kung nakakakita po tayo ng mga ganitong mga symptoms or mga red flags at nai-report natin po kaagad ay maaari po makapag-prevent po tayo ng mga mas malalaking problema kagaya nga lamang ng mga nangyayari nitong mga nakaraan na ASEC Irene.
1: Okay. Kaya Labella, ang karaniwan po o yung mga point of view ng mga kabataan ngayon ay yung katwiran nila na okay lang hindi naman ako makukulong dahil bata pa ako. At yung kanilang kinakaharap na peer pressure at bullying sa eskwelahan. Pakipaliwanag po para mas maintindihan ng ating mga magulang din na nakatutok sa atin ngayon. Paano po ba yung proseso? Halimbawa yung bata, paano pong nagsumbong na siya binubuli, nagsumbong sa guro, paano po yung intervention ng PNP-WPC po, WCPC pagdating po sa ganong kaso? Sa paraan po na hindi matatakot yung bata, at the same time, hindi rin po magiging dahilan para gumawa po ng masama itong mga kabataan sa loob ng paaralan.
0: Yes, palagi naming sinasabi po ito, no, Joshua, sa ginagawa po naming pag-iikot kasi umiikot po talaga kami regularly sa mga schools at nagbibigay ng mga ganitong mga pangaral sa mga bata para makaiwas nga po sa mga ganitong bullying at iba pang mga kaguluhan sa school. Well, binibigay po natin sa mga schools yung paunang response po sana, lalong-lalo na po sa kung hindi pa ito yung nag-escalate or hindi ito yung mga kailangan na po ng police interventions kagaya lamang ng simple pag-aaway na wala naman pong nasaktan or yung mga subtle forms of bullying na ang school po dapat yung makapansin at sila po yung dapat na unang mag-address nitong issues na mga ito. Kaya nga po palagi din po naming kinakausap yung mga school administrators at mga teachers na yung mga simpleng kahit sabihin mo na simpleng away ay hindi po nila dapat ito ipinagwawalang bahala. Kasi nga po pwede itong maging cause or pwede itong mag-worsen ng iba pang mga incidents na hindi na natin gugustuhin dahil mas worse na ito at kaya nga po kailangan doon pa lang po sabi nga natin doon pa lang po sa stage na yun ay dapat pong bigyan po natin ng kaukulang intervention. So ang police po ay pumapasok po kapag yung incident na po ay kailangan nga po ng police action or investigation kagaya ng kapag mayroong na pong na-injure, mayroong na pong nasaktan pero hindi po ibig sabihin na hindi po tayo nag-e-extend ng assistance kahit sa stage po na yun. Ang ginagawa po natin, nagkakandak po tayo ng mga proactive measures like yung nga po yung pagkakausap or yung pagkakandak ng mga lectures sa mga bata at sa mga pati na rin sa mga teachers po na sa importance po ng pagiging mapagmatsyag, no? Marunong tayo dapat makakita mga telltale signs na may mga inabuso or may mga batang nabubuli na po. So, yun po yung lagi namin panawagan sa mga schools na sana po ay maging mas responsive or mas sensitive sila sa mga incidents. Sana lang ba normal na away bata lang po yun dahil nakita naman po natin nitong mga nakaraan talagang hindi naman ito talagang full-blown na ganun yung incident, kundi may mga nangyari pa nung una, kaya nagkaroon ng escalation at naging ganito, naging serious na po yung mga incidents na nangyari, Joshua.
2: Yes, Colonel, nabanggit niyo po ano na pumapasok po yung kapulisan kapag kinakailangan na o nangangailangan na ng police action o kapag may mga investigation na po na dapat isagawa. Pero paano naman din po tumutulong ang PNPWCPC na tingnan din o matutukan din yung mga ibang mga pangangailangan kagaya ng psychosocial needs ng mga batang naging biktima at gayon din po yung mga perpetrators o naging sangkot sa krimen?
0: Well, yes po, once po, asik ay rin no, na pag-receive, once that we receive po yung whether victim po or yung perpetrator, ay sinisigurado po namin na yung mga ibang mga needs po, hindi lang po for investigation talaga, kundi kaya nga po meron po kami established na child-friendly room sa lahat ng mga WCPD offices po nationwide at saka interview room po, dahil hindi po namin pwedeng pilitin na matapos yung investigation kung hindi pa po ready yung bata. So ang ginagawa po namin initially ay initial interview, pero ina-assess din po namin kung kailangan po niya ng ibang mga services, like baka kailangan niya ng medical attention po muna o kaya psychosocial assessment. So nire-refer po namin to sa mga, and of course yung napaka-importante po yung presence po ng social worker talaga. So ito po yung mga isa sa mga actions po na ginagawa namin once that a child we come in contact with a child, whether he or she is a victim or a perpetrator of an offense, kailangan po natin sumunod dun sa protocol po, like yung sa child protection policy po na pinapatupad din po ng Philippine National Police. So hindi lang po yung investigation talaga yung ginagawa ng Philippine National Police, kundi tinitingnan din po namin yung iba pang mga needs na kailangan. Pero though hindi po namin ma-provide lahat, pero inire-refer po namin at dinadala po namin sa kung saan pa po ang ahensya po kailangan ng service nung bata. Asik Irene, ma'am.
1: Colonel, may mga panawagan din po na palakasin pa ang child protection mechanism sa bansa. Now, ano po ang mga sistema nais pang palakasin pagdating po sa panigin nyo sa PNPWCPC upang mas maging mabilis ang pag-responde sa kaso ng violence against children?
0: Well, Joshua, no, patuloy naman po natin pinapalakas through the PNPWCPC ang ating child protection mechanisms upang mas matiyak na mas mabilis, mas efficient at mas makatao ang pagtugon sa mga ganitong mga violence against children. At isa sa mga prioridad ng WCPC naman po ay ang pagkakaroon ng koordinasyon na mas effective sa iba't ibang mga ahensya na concerned with the child protection po. At dahil ito nga po ang sinasabi ko kanina ay holistic po dapat, no, yung pag-approach natin sa mga bawat kaso ng mga ito, at hindi po dapat siya fragmented or iwahiwalay. Kaya kailangan po talaga na close-knit po yung coordination para sa ganun, hindi siya, walang bata po mahuhulog dun sa mga cracks, if I may, kung may mga gaps po tayo sa entire child protection na mechanism po or sphere po na ito. So, mahalaga po na yung sa case referral at case coordination upang agad na maimbestigahan at ang mga batang biktima ay mabilis na mabigyan ng kinakailangang protection at serbisyo. At saka pinag-ibay din po natin, no, in-improve natin ang kakayahan ng mga women and children protection desk investigators na mag-investigate ng mga ganitong cases sa pamamagitan ng mga child protection and investigation trainings na kinakandak po natin mismo dito sa WCPC at maging sa ibang bansa po dahil may mga partners po tayo, mga foreign law enforcement agencies na nagbibigay din po ng mga ganitong mga trainings. And of course, pinapalakas din po natin at in-improve din po natin ang awareness campaigns natin upang hikayatin ang public or yung community po na mag-report ng anumang uri ng pang-aabuso or karahasan laban sa mga bata. At syempre, alam naman natin, mas maaga kasi ang reporting, mas malaki po yung success rate po natin na ma-prosecute at ma-convict po natin yung mga perpetrators. And of course, yung protection ng bata ay at least maibigay natin ng mas maaga. And of course, kailangan din pong ayusin at palakasin ang local government units. Kaya nga po, nakikipag-coordinate din po kami sa kanila para mas mabilis din po, lalo-lalo po yung pag-provide po ng mga social workers para mas sure po natin na yung mga, yung pagtrato po, pag-handle po natin ng case ay wala po tayong magiging problema, Joshua.
2: Yeah. Colonel, napakahalaga po ng mga child protection measures ng PNP WCPC na inyo pong ibinahagi ngayong tanghali. Hingin na lang po namin ang inyong mensahe para sa mga magulang, sa mga guro at community members upang sama-sama natin na mapalakas ang sistema ng proteksyon sa ating mga kabataan.
0: Well, sa mga magulang, napakalaki po talaga ng role ng gampanin sa inyong mga anak. Marami man po tayong tinitingnan ng mga external factors kung bakit may mga ganitong mga incidents na nangyayari. Pero pangunahin pa rin po talaga na dahilan ay yung kawalan po ng tamang paggabay at pangaral sa mga bata. Kaya nga po, palagi paulit-ulit po tayo sa basic kung saan po nag-uumpisa ay dun po talaga sa mga magulang, sa family po. Of course, kailangan, sabi ko nga kanina, bukas po dapat ang communication at maging observant, maging concerned po kayo sa mga araw-araw na ginagawa ng inyong mga anak para at least kung may mga makita po kayong mga telltale signs or mga red flags na ito ay mas maaga niyo pong ma-report para maiwasan po yung mga mas serious pa na pwedeng mangyari. Sa mga guro po naman, of course, nagpapasalamat din naman tayo sa paggabay nila sa mga mag-aaral nila. Pero mas maganda pa din po sana kung mas mapagmatsyag po sana sila sa mga ganitong mga nangangailangan ng tulong at wag mag-atubiling i-report po sana kung nakikita po nila na kailangan na po ng police intervention. Pero at their level, malaki po talaga yung magagawa nila kapag yung isang maliit na bagay ay na-address kaagad ay hindi na po, maiwasan na po na ito ay lalaki. And of course, sa mga barangay, sa community leaders at bawat mamamayan na rin, hindi kahit namin kayong maging aktibo, no? Nakatuwang sa pagprotekta sa mga bata at huwag po nating ipagwalang bahala ang anumang uri ng pang-abuso, pananakot or karahasan. Ang maagap na pag-uulat po ay maaaring makapagligtas ng buhay at makapagbigay ng pagkakataon sa isang bata na magkaroon ng mas ligtas na kinabukasan.
1: Maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Police Colonel Andre Didi Abelia, Anti-Violence Against Women and Children Division Chief ng PNP Women and Children Protection Center. Thank you, ma'am.
2: Samantala, pagbaba sa critical level ng tubig sa Angat Dam, ating tatalakayin. Kasama naman po si Engineer Patrick Dizon, ang Division Manager ng MWSS Corporate Office. Engineer Dizon, magandang tanghali po sa inyo.
3: Ay, magandang tanghali, Sec. Irene at Joshua, at sa lahat po ng nakikinig po na at nanonood po ng inyong programa.
2: Yes, Engineer, ayon po sa PAGASA, bumaba na yung level ng tubig sa Angat Dam sa ibaba ng 160-meter critical threshold. Ano po yung kasulukuyang assessment ng MWSS sa sitwasyon and gaano po kalaki yung epekto nito sa supply ng tubig sa Metro Manila?
3: Tama po, si Kairin po, no, nating nanggatdam na kung saan po ay dito po natin kinukuha yung ating pong 90% po, no, na pangangailangan po natin sa araw-araw ay umabot na po sa critical level na 160 meters kahapon. So ngayong alas 12 po ng hapon, ang level po ng tubig sa ating pong nanggatdam ay nasa 159.98 meters. So mababa po ito ng bagya sa ating pong critical level na 160 meters. So sa ganito pong level po ng tubig ay kailangan po natin na i-manage itong natitirang tubig po, no, para po hindi po tayo magkaroon po ng matinding kawalan ng tubig sa susunod po ng mga buwan. Pero kami naman po sa NWSS kasama po ang ating pong mga konsesyonaryo ay napaghandaan po ito kasi taon-taon po ito natin na-experience po, no, yung ating pong pagbaba po ng level po ng tubig sa ating pong reservoir. Para maunawaan po si Kairin ng ating pong mga kababayan na ang ating reservoir po, no, especially sa ating pong hanggat dam, ay normal naman po talagang bumababa po yung level po ng tubig po nito mula January hanggang July. At since nag-ulan na po mula July hanggang December, ay ito naman po yung chance po, no, na nakakapag-refill na po tayo ng tubig sa ating pong reservoir. So itong sitwasyon na ito, si Kairin, na pagbaba po at pagtaas ng tubig ay taon-taon po nangyayari. Meron mang El Nino o wala.
1: Okay. Engineer, kauday pa rin po nitong pagbaba ng water level ng hanggat. Kailangan po ba nating asahan ang posibleng pagbabago pagdating po sa water allocation o water interruptions?
3: Simula pa po nitong umpisa ng taon, Sir Josh, ay noong nalaman po natin na magkakaroon po ng tinatawag na El Nino, ay kaysa na kami sa NWSS sa pagpapatupad ng conservation measures sa tubig sa ating pong hanggat dam. Ang aming alokasyon na 52 cubic meter per second ay or nasa around 4,500 milyong litro ng tubig kada araw. Yun po yung kailangan po natin from hanggat dam ay hindi naman po natin totally nagdinagamit po, no? At hindi po natin ito nire-release sa ating mga dams at sa ating po mga treatment plant para po may ipon po natin sa ating pong reservoir sa taas. So sa ngayon po, no, ay every week na po kami nagmi-meeting sa hanggat technical working group. Ito po yung grupo po, no, na inter-agency coordinating agency na kasama po dyan ang National Water Resources Board, ang National Irrigation Administration, NAPOCOR, Pag-asa at ang ating po mga konsesyonaryo, ang Manila at Manila Water para po mamanage po natin yung tubig po sa ating pong reservoir. So sa ganitong sitwasyon, Sir Josh, ay kailangan po natin na ma-activate po yung ating pong tinatawag po ng mga contingency at mitigating measures po natin at ma-maximize po natin ito para mapunan po natin yung tubig if ever man po, no, na mabawasan po tayo ng alokasyon na nagagaling po sa ating po hanggat dam.
2: Yeah. Yes, Engineer, nabanggit nga po, no, yung ating pong mga conservation measures, pati na yung dun sa contingency measure. So, nakaka-assure tayo na magpapatuloy yung supply ng tubig sa Kamaynilaan. But bukod po sa hanggat dam, ano po yung mga ibang hakbang pa ng MWSS at water concessionaires upang magkaroon naman ng alternative sources ng tubig at mabawasan yung pagdepende dun sa iisang pangunahing reservoir?
3: Actually, si Kairin, simula pa po noong 2019 po, no, ay pinag-utos na po ng NWSS at inapurbahan po ng NWSS Board of Trustees ang pagpapatayo po ng mga short to medium term po ng implementation po or construction po ng mga additional water sources po natin. At simula noon na yung na pong binabawasan po ang dependency po natin sa hanggat dam sa pamamagitan po, no, ng pagpapatayo po ng mga new water treatment plants sa Laguna Lake at mga modular na water treatment plant po sa mga ilog po sa Marikina at sa Cavite. So, ito din po sa inaprubahan ng MWSS Board of Trustees ang pagkuha po, no, ng tubig sa Wawa Dam sa Rizal na ngayon po ay kaya na po makaprovide po ng 710 million liters per day. So, noong 2024 ay ina-inaugurate na po natin ito sa pamumuno po ng ating po Pangulong Marcos Jr. So, taong ito ay inasahan natin na pagtatapos po ng construction ng anim po ng mga bagong planta, tatlo sa Cavite, isa sa Pasay at isa po sa Tipolo at isa din po sa Laguna Lake. Ito po ay located po sa East Bay sa Pakil, Laguna. So sa kabuuan po, no, ay meron na po tayong inasahan na 452 million liters per day na dagdag na tubig. So ito po yung mga bagong planta po na ito ay magiging ready na po, no, at pwede na po mag-operate para tuloy-tuloy po yung serbisyo po natin sa patubig sa ating pong kababayan, sa ating pong Metro Manila at karating na probinsya during this El Niño time.
1: Alright, engineer, at habang hinihintay nga po ang pagdating ng mas madalas na pag-ulan, ano po ang panawagan ng MWSS sa publiko pagdating naman sa tamang paggamit at pagtitipid ng tubig?
3: Sir Joshua, nitong June 12 po, no, ay umapila po yung DNR po, no, sa bawat isa po sa atin na gumagamit po ng tubig, kasama po yung ating po mga business establishments at mga local officials po, no, na makisama po, no, sa tinatawag po natin na coordinated effort po sa pag-conserve po ng tubig. Kaysa po ang MWSS po dito sa efforts po na ito para makonserve po natin yung ating tubig sa ating hanggat dam habang hindi pa po dumadating yung ulan. So isa sa mga practical tips at panawagan po natin sa ating po mga customers ay ang patuloy na tinatawag po natin na wise na paggamit po sa tubig. So Sir Josh, iwasan po muna natin yung ipagpaliban po muna natin yung mga hindi importanteng paggamit po ng tubig tulad ng paghuhugas po natin sa ating mga sasakyan at paglilinis po ng mga ating mga bakuran paggamit po ng tubig. At ini-encourage din po natin, Sir Josh, ang ating pong kababayan na ang pag-reuse po o paggamit, gamitin po natin ulit yung mga tubig po, no, na ginamit po natin sa panghugas po ng ating pong mga damit o kaya mga pinggan at baso at ipagbuhos po natin ito sa ating pong mga halaman. At kung meron din po tayo...
4: Radyo Magazine 1278 AM. Mas pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
5: Collab.
4: Radyo Magazine. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
6: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila.
7: Pinagsanib na puwersa
6: para sa mas malawak,
7: mas maraming mararating
6: at mas maraming maaabot ng impormasyon
7: at serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: World News in 5.
10: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
11: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
12: 66 Impormasyon.
13: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
14: Sports Radio 918.
15: Radyo Magazine 1278.
16: At Radyo Pilipinas World Service.
17: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
18: Mapapakinggan na
19: sa Capital 104.3 FM.
20: Capital 104.3.
21: Radyo Pilipinas World Service.
22: Sports Radio.
23: Radyo Magazine.
24: Serbisyo Publiko.
25: The AM and FM Collab.
26: Sa Capital 104.3 FM.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Pilipinas.
29: And Capital 104.3 Collab.
30: Collab.
31: This is a public service announcement.
32: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
31: This is a public service announcement.
33: A public service announcement
31: from PBS, Presidential Broadcast Service,
34: and Radyo Magazine,
35: 1278 AM.
36: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
37: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
38: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
37: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
39: Huwag!
40: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
0: This is a public service announcement.
1: Yung Public Health Emergency of International Concern, ang ibig sabihin niya parang alert or warning, no? Yan ang ginawa namin. Inutusan natin ang Epidemiology Bureau at ang ating Communication Bureau ng Department of Health para maglabas ng mga advisory kung ano ba ang pangkipak, paano ba ito nakukuha, at ano ang mga sintomas, no? Para pati ating mga doktor magre-refer ito for testing and confirmation at bibilangin natin yan.
2: Mpox. Ano ang mga dapat alamin? Ang Mpox ay isang viral zoonosis o virus mula sa mga hayop na nalilipat sa tao. Naipapasa ito sa pamamagitan ng person-to-person skin contact o mucosal lesions at pwede rin sa indirect contact sa mga bagay na contaminated nito. Ilan sa mga sintomas ng pagkakaroon nito ay skin rashes na nakaumbok o mukhang paltos sa mukha, palad at paa na may kasamang lagnat, namamagang lymph nodes at sore throat, muscle aches at back pains, sakit ng ulo at panghihina. Para makaiwas sa virus na ito, i-practice ang health protocols na binigay ng DOH. Pagtatakip ng bibig tuwing uubo o babahing. Paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig at paggamit ng alcohol. At umiwas sa mga taong may sintomas ng Mpox.
0: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine.
4: 1278 AM.
5: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
6: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: Mga programang aabangan.
9: Agahan hanggang hapunan.
10: 66 Impormasyon.
12: GIS, your General Information Station.
18: Radyo Magazine 1278. AM.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
22: Radyo Pilipinas.
24: Oras na para sa masaya at makabuluhang talakayan ukol sa creative industry. Kahalagahan ng pagbabasa ng mga Pinoy, bibigyang diin, solusyon sa mga issue ukol sa book publishing, hihimayin. Mga nasa likod ng creative industry, ating kikilalanin. Samahan ng National Book Development Board, Read Pinoy, tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon. Dito lamang sa Radyo Magazine 1278.
28: Magandang hapon mga kaaklat tambayan. Kumusta po kayo? Welcome po sa ating aklat tambayan ng Read Pinoy, handog ng National Book Development Board. Live niyo po kaming natututukan sa Radio Magazine 1278 kHz, sa The Capital FM 104.3, pati na rin sa Facebook page ng National Book Development Board, ang at NBDB Philippines. Ako po si Lowell Alojado.
30: Hello, Lowell. Magandang hapon sa ating mga kaaklat tambayan,
28: yes,
30: na nakatutok sa ating Facebook live stream. So, shoutout rin syempre sa ating viewers, lalo na sa ating colleagues ng National Book Development Board. Hello, hello sa inyo dyan. Ayan, isa na namang oras ng kwentuhan at talakayan kasama ang National Book Development Board, ang ahensyang nagsusulong ng industriya ng paglalathala sa bansa at nagtataguyod sa kultura ng pagbabasa at pagsusulat. Ako po si Jeriza Novio ng Creatives and Professional Development Division. Makikitambay ngayong hapon na ito.
28: Welcome, Jeriza, sa ating aklatambayan. Ano, maraming salamat at congratulations na.
30: Thank you, Lowell.
28: Marami na naman tayong mainit at exciting na mga announcements sa Aklat Alert. Sa ating Creator Spotlight ay makikipagkwentuhan tayo sa isang batang-batang Makata at author. Kabilang po siya sa Pinoy Indie authors na nag-launch ng kanilang mga collection of poetry noong June 27. Makakasama natin mamaya sa Creator Spotlight si Nathaniel or si Niel or si NP Odron. Pero bago yan, ay narito muna ang mahalagang paanyayat ganap tungkol sa ating local creative at publishing industry.
33: Aklat Alert!
28: Call for exhibitors and titles para sa Frankfurt Book Fair 2026, official nang binuksan ng National Book Development Board. maging bahagi ng Philippine delegation para sa pinakamalaking book fair sa buong mundo. Yan ang Frankfurt Book Fair. Bukas na ang aplikasyon para sa mga NBDB registered publishers at self-published authors na nagnanais maging co-exhibitors para sa Philippine National Stand sa Frankfurter Book Messe 2026. Samantala, maaari na rin pong isumite ang mga Philippine titles para sa rights catalog and display para sa ating Philippine National Stand sa nasabing book fair sa Germany. Ang Frankfurt Book Fair ang itinuturing na pinakamatagal at ang pinakamalaking trade fair for books na kilala bilang pangunahing hub para sa international rights and licensing trade at networking. Matatanda ang noong 2025 ay naging makasaysayan po ang ating ang pinakaunang pagtungtong ng Pilipinas sa Frankfurt Book Fair bilang guest of honor. Sa pagbubukas ng aplikasyon para maging co-exhibitor, pagkakataon ito upang makipag-ugnayan sa ating mga or sa mga publisher, agents at book industry professionals mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Madiskubre ang mga pinakabagong publishing trends at mabuksan ang potential opportunities para sa right selling at translation. Bisitahin po ang aming official social media account na at NBDB Philippines para sa mga posts tungkol sa pag-call for application na ito. Ang submission guidelines ay maaari nyo rin po makita sa aming social media posts. Bukas po ang aplikasyon hanggang 11:59 p.m. ng July 15, 2026.
30: Mga kwalipikadong book nook sites ngayong 2026, iaanunsyo na! Mula sa 133 aplikasyon mula sa DepEd schools, local government units and agencies, civil society organizations, NGOs, corporate foundations at private learning institutions na nagnanais magkaroon ng book nook sites sa kanilang komunidad, papangalanan na ang pinakabagong book nook sites sa bansa. Sumailalim ang mga aplikante sa capacity building seminars at online trainings para ihanda sila sa pangangasiwa at pamamahala ng mga book nook sites. Matapos ang masusing pagsusuri o ebalwasyon, isinapinal na ang listahan ng mga karagdagang book nook sites ngayong taon. Kaya naman tutok na dahil malapit na ang big reveal dito sa Read Pinoy. Ang The Book Nook Project ang isa sa mga pangunahing inisyatiba ng National Book Development Board upang palaganapin ang kultura ng pagbabasa sa buong bansa. Kaalinsabay ng pagtataguyod sa local creatives at syempre ng buong publishing industry.
28: Ayan, exciting yan, Jorisa, na kailangan nating abangan itong pag-announce ng mga pinakabagong book nook site sa Pilipinas. Samantala, iniimbitahan naman po natin ang mga taga Negros Island Region sa Dumaguete Book Festival o 6200 Book Fest na gaganapin ngayong July 17 to 19 sa PhilInvest Mall, Dumaguete City. Ito na ang inyong pagkakataon upang suportahan ang mga akdang Pinoy. Makilala ang ilan sa inyong mga paboritong creatives at ipagdiwang ang yaman ng panitikang regional at pambansa sa pangkalahatan. Binuksan kamakailan ng National Book Development Board ang aplikasyon para sa co-exhibitors para sa naturang festival. Layon po ng Dumaguete Book Fest na bigyang espasyo ang mga publisher, manunulat at mambabasa sa Negros Island Region sa pamamagitan ng tatlong araw na pagdiriwang ng aklat at pagbabasa. Katuwang ang National Book Development Board o NBDB ng Dumaguete Book Fest or 6200 Book Fest at ang iba pang mga inisyatibang nagtataguyod sa mga akda ng mga Pilipinong manunulat, ilustrador at mga creative professionals.
30: Ayan, muli namang binubuksan ng National Book Development Board ang Local Translation Subsidy Program or Local TSP. Patuloy na isinusulong ng inisyatibang ito ang papipigay ng suportang pinansyal para sa pagsasalin ng mga akdang isinulat sa iba't ibang wikang Filipino tungo sa iba pang mga lengguwahe. Layunin ng programa na ito na higit pang maipakilala ang mga kwento, kultura at pananaw ng mga Pilipino sa mas malawak na hanay ng mga mambasa. Habang pinatitibay ng papel, ang pagsasalin bilang tulay sa pagitan ng iba't ibang wika at kultura. Sa ilalim ng local TSP, maaaring makatanggap ng subsidiya ang mga kwalipikadong proyekto sa pagsasalin upang makatulong sa paglathala at distribusyon ng kanilang mga akda. pinipili ang mga benepisyaryo batay sa kahalagahan ng akda sa panitikan at kultura, gayon din sa pagiging kritikal ng plano para sa produksyon at promosyon nito. Bukas na ang aplikasyon simula ngayong araw para sa Local Translation Subsidy Program. Kaya maaari na kayong magsumite hanggang sa huling araw ng Hulyo, July 31, 2026. Ayan, para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang aming official social media pages at accounts ng NBDB at syempre ng NBDB Philippines.
28: At upang makomprehensibo nating malaman ng tungkol sa Local Translation Subsidy Program, eh aalamin natin yan mula mismo sa ating napakagandang guest co-host ngayon na si Ms. Joriza Novio. Ayan, shoutout daw sa'yo, sabi ni na Tricia, ni na ni Miss Raquel, yes. Pautang daw. Sabi, at saka ni Miss Queenie at ni Miss Mai.
30: Siyempre, my favorite neighbors.
28: bakit daw pinagtagalog si Azzy sa amin? Anyways, ayun, Joriza. Para sa mga viewers natin na curious or at saka, halimbawa, itong ating guest, ano, bakit mahalaga itong pagsasalin or itong pag-translate ng mga akdang naisulat sa iba't ibang wikang Filipino?
30: Yes. So, napaka-espesyal ng Pilipinas, hindi lamang dahil Pilipino tayo, kundi ang Pilipinas ay ang kanlungan ng over 170 languages all over the Philippines. So, lahat tayo, hindi lamang Tagalog ang nasa ating puso. So, with the 170 languages, kayang i-multiply yon ng thousand, even million of stories. And siguro ang translation ang nagiging tulay dito.
28: Correct.
30: Para yung mga storya ng bawat isa ay maging magkakaugnay.
28: Mm-hmm.
30: At hindi lamang maging parang confined in their own spaces or in their own localities, but also the whole world,
28: even
30: only here in the Philippines.
28: So halimbawa yung mga kwento na naisulat, yung mga librong naisulat tungkol sa mga kwento sa Mindanao, for example, ay maaaring madala sa, let's say, sa northern part ng Pilipinas, maaari nilang mabasa at ma-appreciate na rin. So mas dumadami yung lumalawak yung audience natin. Kwentuhan mo kami tungkol dito sa Translation Subsidy Program ng NBDB, Joriza. At ano yung special dito at paano na nakakatulong ito sa ating mga authors and mga publishers?
30: Yes, so yun nga na mention natin, ang Local Translation Subsidy Program ay ang inisyatibo ng ating ahensya para mas matulungan ang ating Philippine publishers to actually widen their readership through translation. So yung Philippine publishers natin ang ating susuportahan through a subsidy in translating yung extant Philippine works natin, yung already published titles, and broadening their readership through translation from an original language to another Philippine language. So, pupwede itong from a Philippine language to another Philippine language.
28: So, for example, Visaya.
30: Yes.
28: Papuntang...
30: let's say, Bicol.
28: Bicol.
30: Ganon.
28: Interesting.
30: Pwede rin the other way around. Mm-hmm. Pupwede rin from a Philippine language to Filipino. So, it will be read. So, it can be read by almost majority of Filipinos. And last but not the least, from a Philippine language to English. So, definitely broadening the horizons of that extant Philippine title. Mm-hmm.
28: Sa mga nagtatanong naman, sino yung mga pwedeng mag-apply dito sa Translation Subsidy Program natin?
30: Yes, so open ito sa lahat ng registered, NBDB registered Philippine publishers. Uh-huh. Ang kailangan lang ay dapat meron na syempre kayong target na Philippine work to actually get published. Ayun. So open siya sa lahat ng Philippine publishers. So para sa authors natin, kung interesado para sa programang ito, ang best way or best direction would be makipag-ugnayan sa inyong publisher.
28: Uh-uh.
30: Dahil publisher to publisher ang magiging negosasyon para sa programang ito.
28: So what are the requirements naman?
30: Yes, so...
28: aside from the NBDB registration,
30: yes,
28: syempre.
30: Yun ang number one. And number two, syempre, yung contract between the publishers who are interested in publishing or translating, and then yung original rights holder natin. Importante din na ma-secure yung kontratang iyon. Pangalawa, Meron ding uploaded sa ating website at social media pages yung application proposal. Basically, yun lamang yung main requirements. Nandoon yung lahat ng detalye or importanteng information para sa aplikante natin. And lastly, syempre kailangan din, since it's a translation project, yung listahan ng prospect translators. Oh. So hindi naman kailangan pinal na siya. What we're after here is to actually see ano yung plano ng ating publisher applicant. Sino yung target translators niya? Ano ba yung naging previous work ng ating publisher or translator na to? And ayun, ano yung basically plano para sa translation project?
28: Meron bang mga specific genres na required dito at saka pag matatanggap kung sakali itong isang publisher na nag-apply for local translation subsidy program, eh magkano naman ang maaari nilang ma-avail na, yes, or makuha ang financial assistance from NBDB?
30: Yes, so if I may say, napaka-generous ng ating ahensya dahil you can receive, or grantees can receive as much as 200,000 pesos para masuportahan ang lahat ng translation-related expenses. So, kasama dito yung translator's fees. So, syempre yung professional fee, yun yung pinaka-importante. Yeah. Kasama rin sa pupwedeng paglaanan ng subsidiyang ito yung pag-secure ng translation rights fees. So, pupwede din ito. And, syempre, yung actual printing noong translated books.
28: Kasama na yung printing.
30: Yes, pupwede dun. Kasi yun din yung isa sa, syempre, objective, yes, main objective nung programa. And it's open to all genres, actually. From fiction to non-fiction, graphic novels, children's literature, and even poetry. So, kay Niel, di ba, baka may napupusuan kang publisher na pupwede nating i-pitch itong gawa mo, bakit hindi, to actually get translated. So, nakadepende yung subsidiya sa word count ng yung title for the corresponding grant.
28: At pakikita naman na ito ng ating mga publishers or mga authors sa ano natin, no, sa website natin.
30: Yes,
28: kung
30: website.
28: Magkano yung ilan yung specific or may threshold, di ba? Tama. So, pag binisita nyo po ang aming official ang ating website, ay makikita nyo po yung thresholds na yan.
30: Yes.
28: Dyan. Ano yung mga criteria na ginagawa niyong basehan para matanggap matanggap ang isang aplikante dito sa translation grant natin?
30: So, last year, if I may also share, last year, napakarami nating aplikasyon na nakuha, over 200, wow, if I may say, if I remember it correctly. Kaya, sobrang, ano ba, competitive din ng ating evaluation process. Una, meron tayong evaluation committee. Ito ay binubuo ng mga eksperto at ng mga, syempre, kilalang-kilalang mga writers at publishers para alam natin na yung mga kwalipikado talaga yung mapipili to receive our grant. So, meron tayong evaluation criteria, specifically yung relevance, 30%, significance in promoting knowledge, 30% din, production plan, 30%, at lastly, yung no derogatory and discriminatory terms, 10%. So, ang pinaka-mandato lang naman ito ay para makita talaga kung ano yung mga titles or Philippine titles na dapat matranslate na. It's about time, 2026, para meron tayong bagong line-up ng translated titles ready to be read by the Filipino people.
28: Right, thank you so much, Jorisa. And finally, invite mo ulit ang ating mga viewers, lalo na dyan yung may mga ating mga creatives, mga authors, publishers, na mag-apply at samantalahin itong opportunity na ito para sa ating NBDB Local Translation Subsidy Program.
30: Yes, so sa lahat ng ating Philippine publishers na interesado sa ating Local Translation Subsidy Program, masaya po kaming ibalita sa inyo na bukas na ang aplikasyon para sa 2026 Local Translation Subsidy Program. Ito ay magsisimula ngayong araw, July 1, 2026, hanggang sa katapusan ng buwan, July 31, 2026. So, meron pong ipopost na mas detalyado,
28: yes,
30: pang announcement sa aming social media pages, kung saan nandoon din yung application form para sa nasabing programa. Kaya, hihintayin po namin ang inyong mga aplikasyon at we are very excited, of course, to work with such creative and brilliant minds, especially in the field of translation. So, bukas po ito hanggang katapusan ng buwan. At ang target po ng aming division ay mailabas ang pinal na lista ng mga grantees sa Setyembre.
3: Wow. Ayun. So, meron silang 1 month, ano, mga kaaklatang bayan, para i-prepare ang mga dokumento, yung mga requirements. Silipin nyo na rin po ang ating mga guidelines sa aming official Facebook page at saka sa website ng NBDB. Ayun, salamat Jorisa, ano, sa pagbabahagi ng mga impormasyon tungkol sa ating local subsidy program. Samantala, ilan lamang ito sa mga mahalagang paanyay at ganap tungkol sa ating local creative and publishing industry. Creator Spotlight na sa pagbabalik ng Read Pinoy. Diyan lamang po kayo.
6: Radyo Magazine 1278 AM.
10: Mas pinalakas, pinalawak.
11: Radyo Pilipinas.
13: Radyo
14: Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
15: Radyo Magazine.
16: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
17: Ang taginting ng FM
19: at lakas ng AM
20: sa iisang himpilan.
21: Pinagsanib na puwersa
25: para sa mas malawak,
26: mas maraming mararating
27: at mas maraming maaabot ng impormasyon
29: at serbisyo publiko.
31: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
32: Radyo Pilipinas.
34: News nationwide.
35: Trending issues na pinag-uusapan.
39: World News in 5.
41: Ang inyong institusyon
42: sa Philippine Sports Broadcast.
43: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
44: 66 Impormasyon.
45: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
46: Radyo Publiko
47: 738.
48: Sports Radio 918.
49: Radyo Magazine 1278.
50: At Radyo Pilipinas World Service.
51: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
52: Mapapakinggan na
53: sa Capital 104.3 FM.
54: Capital 104.3.
55: Radyo Pilipinas World Service.
56: Sports Radio.
57: Radyo Magazine.
58: Serbisyo Publiko.
59: The AM and FM collab.
60: Sa Capital 104.3 FM.
61: Radyo Pilipinas.
62: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
63: Colab.
64: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
65: Hala, totoo? San ka sumali?
64: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
65: Naku po! Juan! Scam yan!
64: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
65: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
64: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
65: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
64: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
65: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
64: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
66: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
65: Kaya huwag magpabudol, bes!
67: Mas pinalakas, pinalawak.
68: Radyo Pilipinas.
69: Radyo
70: Publiko.
71: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
72: Colab.
73: World Service.
74: Sports Radio.
75: Ang taginting ng FM
76: at lakas ng AM
77: sa iisang himpilan.
78: Pinagsanib na puwersa
79: para sa mas malawak na
80: serbisyo publiko.
81: Radyo Magazine
82: 1278.
83: Sports Radio 918.
84: Radyo Pilipinas.
85: Radyo Publiko
86: 738.
87: At Radyo Pilipinas World Service.
88: Mapapakinggan na
89: sa Capital 104.3 FM.
90: Capital 104.3.
91: The AM and FM collab.
92: Sa Capital 104.3 FM.
93: Radyo Pilipinas.
94: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
95: Collab.
96: Serbisyong kailangan.
97: Serbisyong kailangan.
98: Direkta mula lokal na pamahalaan.
99: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
100: Radyo Magazine 1278 AM.
101: Radyo Pilipinas.
102: Radyo Publiko.
103: We
0: Big Pinoy! Kasama sina Iri Charissa Aquino Tugade, Daniel Mariano, at Divine Reyes. Big Pinoy sa Radyo Magazine.
1: Nagbabalik po ang Read Pinoy ng National Book Development Board. Live niyo pa rin po kaming natututukan sa Radio Magazine 1278 kHz, sa The Capital FM at sa Facebook pages ng National Book Development Board, pati na rin ng Radio Magazine.
2: Iba't ibang kwento ng inspirasyon ng ating mga paboritong creatives, mga istorya sa likod ng kanilang mga akda. Yan ang ating pag-uusapan dito sa Creator Spotlight.
1: Tama ka, John Joris. Alam mo, ang pagsusulat, sabi nila, wala daw talagang pinipiling edad, no? So, kahit ilan taon ka pa, pwede kang magsulat. Or kahit kano na katanda or kaedad, no? Yan ang pinatunayan ng ating featured author sa ating, ng ating segment dito na Creator Spotlight. Sa murang edad, maagang nahalina sa mga salita at tula ang ating Lagunenseng bisita. Kilala siya bilang Niel sa TikTok, kung saan niya binabahagi ang ilang pyesa mula sa kanyang mga tula at prosa.
2: Bukod sa pagsusulat ng maikling akdang pampanitikan, sumusulat din siya ng mga nobela. Noong 2025 naman, nailathala niya ang kanyang unang self-published na libro. At the age of 20, 3 libro na ang kanyang nailathala. Diba? Anong ginagawa natin nung 20 years old? Parang, di pa nga ako nagsusuklay nun.
1: Pero, late bloomer sa pagsusuklay. Pero siya nag-publish
2: long
1: na.
2: Long libro. Yes. Sa labas ng pagsusulat naman, isa rin sa kanyang mga libangan ang pag-voice acting. Ayan, kasama natin sa Read Pinoy Studio, si NP Odron.
1: Hi Niel, magandang hapon. Batiin mo naman ang ating mga viewers at saka yung iyong mga kaibigan at yung pamilya. Go ahead.
3: Magandang hapon po sa ating lahat. At ako po si NP Odron at masayang-masaya po ako na nanonood kayo dito ngayon sa Radyo Magazine or sa Read Pinoy.
1: Yes.
3: At maraming salamat po sa inyong suporta.
1: Naku, baka palitan tayo nito.
2: Napakaganda ng boses. Grabe.
1: Napakaganda ng boses.
2: Boses. Welcome sa Read Pinoy, Niel.
1: Ayan. Niel, pakilala muna sa amin ng iyong sarili. Tapos, ano yung special na mga ginagawa mo at mga parang ano yung mga pinagkakaabalahan mo?
3: Ako po si NP Odron o mas kilala sa tawag na Niel sa TikTok. At mahilig po akong magsulat ng tula dahil na rin sa mga karanasan ko sa buhay. Dahil sabi nga nila, ang emosyon ay hindi napepeke. At ayun po, bukod po sa pagsusulat ay isa rin po akong pasaway na anak. At ayun, dahil nga lumaki po ako sa broken family. Doon ko po mostly hinuhugot yung mga piyesa ko po.
2: Okay. Ayan, may tanong ako kasi maraming manunulat ang nagsisimula bilang masugid na mamabasa. Diba? So, ano ang mga aklat or siguro inspirations mo rin ng mga manunulat or uri ng panitikan na nag-inspire sa'yo at humubog sa'yo para sa mga aklat na nasulat mo din?
3: Opo. Ang isa po sa mga naging inspirasyon ko sa pagsusulat ay ang libro ni Kim Derla na Paglayag. Yun po yung kauna-unahang libro na nabili ko sa Life Books po. Dahil nainganyo po ako nung nagla-live si Miss Kim. Sabi niya nga, yun nga ang buhay daw ay isang paglalakbay, ganyan. Yung paghilom nainganyo po. Kaya binili ko po lahat nung ano niya, nung pag-series. At si Kim Derla po yung pinakang inspirasyon ko sa pagsusulat ng mga prosa at tula.
1: Shoutout kay Miss Kim. Hi, Miss Kim. Naging guest na rin namin siya dito sa Read Pinoy. No? Pero ano, ikaw, Niel, bago pa ikaw na parang natuon yung attention mo sa pagsusulat, paano mo na-discovery itong poetry? Paano ka nahilig dito sa tula? At saka sa pagsusulat na rin ang tula eventually?
3: Medyo nakakahiya siya. Dahil po, ano, grade 8 po ako nun. Di ba, papilab, ganyan. Ako po,
1: dinaan mo sa ano?
3: May crush po ako noon. Tapos nag-initiate po ako na ligawan siya ganyan. Pero ano lang po 'yun, parang MMM lang ganyan. Tapos sinagot niya ako ganyan. Tapos nalaman ko na parang ginawa niya akong panakitbutas, yung parang rebound ganyan po. Kaya po yung kauna-unahang piyesa na spoken poetry na naisulat ko is panakitbutas, which is nung grade 8 ako. na naaalala ko so far.
1: Naaalala pa ang ano. So, doon mo na discover na parang, ah, teka, interesting siyang gawain for me. So, naisip mo ba na parang eventually ipagtutuloy-tuloy mo pa yung pagsusulat na yun?
3: That time po, hindi po talaga. Mm-hmm. Like, parang ginawa ko lang siyang libangan. Tapos, na-discover ko nga, nung nakita ko nga po si Miss Kim, doon ko po na ano na, pero that time, may sinusulat na po akong libro, which is

0: tanong, paano mo naman makikita dito? Kasi nagsimula ka sa pagsusulat ng mga tula sa murang edad. Ano ang unang pagkakataon o karanasan na nagpapatid sa'yo na ang pagsusulat ay hindi lamang hilig? Na parang hindi lang siya dahil sa heartbreak or dahil may crush ka, kundi ito ay isang landas o isang profesyon na gusto mong gawin o tahakin.
1: Ayun po. Na-realize ko po na magandang i-pursue ang writing. Kasi nga po, bukod sa nakakapaglabas ako ng sama ng loob, doon ko po na-realize na may mga tao din na kailangan marinig yung mga salitang yun. Kumbaga, yung mga salitang nais kong marinig, inilalapat ko sa papel upang mapakinggan ng iba. Kaya, yun po. Na-realize ko na. I-reverse ko po itong pagsusulat. Dahil sobrang ganda niyang sining talaga.
0: Parang mission mo na rin siya, no?
1: Yes po.
0: Parang yun yung nararamdaman ko kay Niel. Hindi na lang siya something na gusto ko lang gawin.
1: Yes,
0: mission
1: po.
0: Mo siya, not for yourself, but for other people as
1: yes,
0: well.
1: Po.
0: Ang ganda, ang ganda.
2: Ang maganda kasi rin doon, Jorisa, no? Kasi maraming nakaka-relate doon sa kung ano yung mga nababasa nila doon sa, nabase sa mga karanasan at pinagdaanan ito ni Niel. Ngayon, Niel, as an author, as a published author, tatlong libro,
0: tatlo.
2: Tama ba? Or may paparating na isa, no? Yung third natin.
1: Yung third ko is paparating pala.
2: So, may mga na-publish ka ng libro. So, para sa mga tao na nakabasa na ng iyong libro, ng iyong collection ng mga tula, at nakita yung pangalan na si NP o draw ng author nito, ano yung gusto mong maalala sa'yo? Or parang, ano yung mga elements na matuturing mo na siguro natatak na si NP o draw ang nagsulat itong mga tulang ito?
1: Siguro po, pagka medyo dramatic yung pagkakasulat, sabi, ay, si NP Odron to, madrama to sa buhay, ganun. Tapos po, ako po kasi mahilig po ako mag-mix and match ng, tula. Kumbaga, yung prosa at tula po, pinagsasama ko po siya sa isang pyesa. Kumbaga, isang verse po ng tula and then susundan ko po siya ng prose na connected dun sa first verse ng tula po. Kaya, kung may elemento po na tatatak sa mambabasa ko, yun po yung mix and match po.
2: Bagay yun na yung signature niya,
0: yes.
2: Isang NP Odron, ano?
0: Ang galing. So, ngayon, dahil meron ka rin ongoing pa na work, ipapublish pa lang, saan mo naman kadalasang hinuhugot ang iyong mga inspirasyon para sa paksa ng iyong mga tula?
1: Gaya nga po nung sinabi ko kanina is, sa mga past experiences po. Kasi po, growing up, marami po akong mga karanasan na nais kong maranasan. Kumbaga yung parang pangarap ko din siya.
2: Aspirations.
1: Yes po, mga ganun. And sa pagsusulat po, kasi parang kapag nagsusulat, ako po, kapag nagsusulat ng nobela is parang yung mga gusto ko pong maranasan, isinusulat ko po siya sa novel at at the same time parang nandun ako sa lugar na yun po. Parang escape goat na rin po, coping mechanism kapag malungkot, ganun.
2: So for example, itong unang mong libro, itong Tanglaw, ano yung naging inspiration mo dito tungkol saan itong librong?
1: Yung inspiration ko po sa Tanglaw is yung yung darkest moments po. Kasi po, yung general theme po nung libro na yan is talking with darkness. Kumbaga nakipag-usap ka po sa kadiliman, ganun. Yung kadiliman po is ginawa ko po siyang simbolismo or symbolism na pwede rin siyang maging liwanag.
0: Wow.
2: Ang lalim.
0: Ang lalim nun eh. Alauna ng hapon, pero grabe yung reflections
2: yes.
0: ko, Lowell. Ang galang. Ngayon, fresh from the dual book launch ng Pinoy Indie Authors noong June 27, kabilang ang iyong libro, Patungong Dangwa, sa mga inilunsad ng akda. Maaari mo ba kaming sampulan ng isa sa iyong mga pyesa?
2: Oo, pero bago mo yan gawin, bago ka mag-sample, naputulin muna natin saglit. Magbabalik muna. Mamaya na yung sa pagbabalik natin. Diyan lamang po kayo magbabalik po at magpapatuloy ang Creator Spotlight ng Read Pinoy.
3: Radyo Magazine 1278 AM.
4: Bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
5: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganto? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
6: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
5: Okay po. Ayoko na.

0: Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
1: Huwag!
2: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
3: Dagling kaalaman.
4: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
3: Dagling kaalaman.
5: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
6: Fake news yan! Mali!
7: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
6: Fake news yan! Mali!
8: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
6: Fake news yan! Mali!
2: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
9: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
10: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
9: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
10: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
9: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo! Publiko!
11: Radyo Pilipinas.
13: Interesting na usapan.
14: Hindi heavy!
15: Tugtugang chill.
13: Suave.
16: Learning from home, they need boring.
17: Radyo Magazine.
18: 1278 AM.
19: Read Pinoy. Kasama sina Iri Charissa Kilo Tugade, Daniel Mariano, at Divine Reyes. Read Pinoy sa Radyo Magazine.
20: Nagbabalik po ang Read Pinoy ng National Book Development Board. Nakatutok pa rin kayo sa Creator Spotlight at kasama pa rin natin live dito sa ating studio si N.P. Odron ng isang napakabatang Makata at author. Gojo Risa, nasaan nga tayo kanina?
21: Ayan, sobrang excited ko kasi kanina. Ngayon, pwede mo na ba talaga kaming bigyan ng sample yes. ng iyong bagong-bagong akda na Patungong Dangwa.
20: Okay po. So, anong babasahin mo dyan? Anong part yan? Yan.
22: Ang babasahin ko po is yung sa second part po ng book, which is yung maging totoo ka sa iyong nadarama. Patungong Dangwa, page 23, maging totoo ka sa iyong nadarama. Naaalala mo pa ba yung araw na nalapitan ka ng iyong kaibigan? Humingi siya sa iyo ng payo at nagawa mong pigilan ang binabalak niyang ihinto ang pagtibok ng kanyang puso. Paulit-ulit mong binasa ang mga payo mo sa kanya. Napatanong ka sa sarili. Bakit kaya kong patahanin ng iba habang ang sariling damdamin ay hindi mahupa? Huwag kang mag-alala. Ganun talaga. May mga bagay na kaya nating ibigay sa iba, ngunit pagdating sa sarili ay pahirapan na. At balang... Excuse po. At balang araw, makatatagpo mo rin ang magpapagaan ng bigat ng iyong damdamin. Hayaang ang sarili ay makapiling, humarap sa salamin, ang lahat ng sakit, bigat, kaba, takot at pagdududa sa sarili ay aminin. Ilabas ang bigat ng damdamin, ang gaan ay madarama rin.
20: Nabigatan ka rin ba?
21: Teka, umiiyak ako dito sa tabi.
20: Tahimik lang tayo,
21: Ben. Diba?
20: Ang galing.
21: Maging totoo ka sa iyong damdamin. Ano ba yung iyong damdamin ngayong hapon, Lowell?
20: Very empty lang. Empty lang!
21: Paano yung empty?
20: Pero ang gusto ko yun din yung part na sabi, ano daw. Bakit yung kina-question niya ang sarili mo, bakit ang bilis magbigay sa iba?
21: Mm-hmm.
20: Pero sa sarili mo, eh, hindi ganoon. Ano? Para ang lalim ng pinaghugutan, ng gaano kalalim na balon ba yung pinanggalingan niya?
21: For a 20-year-old, diba? Na para bang isang napakalaki ng journey ang kanyang nadaanan for the past 20 years.
20: But nabanggit nga kanina ni Niel kanina na marami siyang pinagdaanan ng experience at a young age. And siguro somehow sabihin natin na blessing in disguise ito kasi naging inspirasyon mo ito para ipagpatuloy, bumuo, gumawa, maglikha at mag-share ng iyong mga nakaranasan sa pamamagitan ng iyong mga tula. Niel, kwentuhan niyo mo kami tungkol dito sa patungong Dangwa. Ano, tungkol saan itong librong ito at ano yung naging inspirasyon mo dito sa paggawa nitong librong patungong Dangwa?
22: Ang librong patungong Dangwa po ay tungkol po siya sa kung paano lumalago ang isang tao po. Mm-hmm. And ang naging inspiration ko po dyan is yung ano ko po, younger self, younger version of me po na palaging nandyan para sa ibang tao pero pagdating sa sarili niya is hindi niya magawang mag-alay ng kaunting pagmamahal. Ganun po kasi growing up po kasi ako po yung laging nakikinig sa mga kaibigan ko, ganyan. And then, alam niyo po yun, yung feeling na pagdating sa iba nga, ang galing-galing kong magbigay ng payo pero sa sarili ko lagi kong sinasabi na mahina ako, ganyan. Kaya yun po ang pinakang pinanghugutan ko dun sa librong yan po, yung younger self ko po.
20: So marami diyang kwento na natungkol sa paglalakbay, tungkol sa sarili,
22: yes,
20: para makarating dyan. Ano yung Dangwa?
21: Yun nga yung itatanong ko. Kasi bakit Dangwa? At ano yung meron sa Dangwa na pupuntahan natin yun?
22: Ang Dangwa po kasi is tindahan po siya ng mga bulaklak na kilala dito sa Manila po. And ang original po talagang titulo dapat ng libro ko is Sa Dangwa Mo Matatagpuan, which is ang original concept po is dapat yung mga bulaklak ay mangungusap sa mga taong bibili.
20: Mm-hmm.
22: Ganun. Pero since journey nga po yung theme nung libro is naisipan ko po na what if yung paglalakbay na lang papunta sa Dangwa? And ano o sino nga ba yung Dangwa?
21: So, yung ano at sino na yun ay iba-iba para sa atin.
22: Yes,
20: you have yet to discover. Yes. Depende sa atin, eh, no?
21: Sa paglalakbay din natin.
20: Yes, kung sino yes, or ano itong dangwang ating patutunguhan.
21: Ang ganda nun. Kaya, kapag, ngayon na-curious ako eh, kasi kapag nagsusulat ka ng tula, ano ang mga karaniwang nagsisilbing simula? Siguro, nakwento mo kanina, di ba, yung heartbreak noong high school student ka. Pero, meron bang mga damdamin or alaala, imahe, or even questions, mga tanong na matagal nang bumabagabag sa isip mo at sa damdamin mo na siguro yun yung nagagamit mo para makapagpatuloy ka sa yung creative process sa mga libro mo?
22: Kapag po kasi ako nagsusulat, ang nauuna po sa akin is mga salita talaga. And then, habang nagsusulat po ako, doon pa lang po nabubuo yung imagery. And then, yung emotion po is, ano na lang siya eh, kumbaga to follow po. Kasi ang readers po, iba't iba po yung approach nila dun sa piece, sa pyesa po. Kasi minsan, halimbawa po, sinulat ko siya as mahinhen. Ang approach po ng readers dun is parang pagalit, ganyan. Parang ano rin po, pagka nagbabasa ng message, may mag-chat sa'yo. Ang approach natin dun, galit siya, pero hindi naman talaga. At ayun po, yung creative process ko po is parang words, imagery, and then emotion po. Yung pagkakasunod-sunod.
20: words, imagery, and emotion. So, paano, for example, Niel, pag may naisip kang word, isusulat mo ba sa phone? Or ano yung usual na ginagawa mo?
21: Yeah, or ikaw ba yung parang typical na meron lang journal, tapos, ay, meron akong biglang light bulb moment, magsusulat ka, ganyan, kahit nasaan ka?
22: Ano po, iba't iba po kasi yung medium na ginagamit ko po. Kapag ka po, ano, gusto kong i-feel yung pagsusulat, nagsusulat po ako sa papel. Pero kapag kayong nasa biyahe, ganyan, kagaya po kanina, nakapagsulat po ako ng isang pyesa habang nasa biyahe. Kasi parang sabi ko, ay, ang gandang isulat nito. Sa phone po ako nagsusulat, ganyan, pag nasa labas. And kapag ka po, kumbaga nagsasawa na ako magsulat sa papel, lilipat po ako ng medium para yung utak ko po is maisip niya na nagsisimula ulit ako, ganun po.
21: Ang galing, kasi ano din pala siya, no? Hindi lang siya... isang strategy, kumbaga, isang buong lakbayin din siya bilang journey, isang creative. So siya mismo.
20: Gaano karaming tula ang meron itong patungong dango at gaano katagal mo bago na buno itong collection na ito ng mga tula?
22: Yes po. Sa Pinoy Indie Authors po kasi, meron po kaming 3 to 4 months para magsulat po, which is 50 po na pyesa yon kada araw. I mean, isang pyesa kada araw po. So, total of 50. And ako po, ang ginawa ko po is nabitin po ako sa 50. Kaya dinagdagan ko po siya ng around 15 to 20 po na pyesa. So, siguro nasa 65 to 70 po yung laman ng librong to.
20: In a span of 3 to 4 months.
22: Yes po.
21: Yung isa, bawat araw, paano mo nagawa yun? The consistency, syempre the dedication. Kamusta yun?
22: Okay lang po. nakaka-stress po siya minsan kapag ka po yung prompt na binigay is hindi ko ma-comprehend, hindi ko po maintindihan. Ang ginagawa, nire-revise ko po yung prompt pero wala talagang pumapasok. Kaya ang ginagawa, pinagpapaliban ko po yung araw na yun. Mm-hmm. And then, kapag ka po sa end na ng week, dun ko pa lang po isinusulat or binabalikan yung mga prompt na nahihirapan ako. At ang very challenging part po dito sa librong to is yung pag-write po ng mga prompts. Kung paano mo po siya ikokonekta dun sa pinakang puso ng prompt. Kasi yun po talaga yung challenging part sa kanya.
21: Pero dapat hindi pinipilit, no?
22: Yes
21: po. Halimbawa ngayong araw, you're not just fit to write.
22: Mm-hmm. Yes
21: hindi
22: po.
21: Dapat siya pinipilit.
22: Opo, kasi kapag ka po pinilit mong magsulat, alam po ng readers kapag ka pilit yung pagsusulat, sabi nila, walang emotion to, pilit to, ganun. Kaya, kapag ka wala po ako sa mood magsulat, hindi ko po talaga pinipilit kasi ayaw ko pong makadisappoint ng tao.
21: Sino ba naman nga? Kasi, ang gustong pilitin.
22: Ay.
21: Di ba? Ayan. May
20: other than yung nabanggit mong challenge sa kanya-kanya is yung pagkumpleto nga, pagbuo nitong collection, meron ka pa bang mga ma-consider na hamon na iyong kinaharap sa iyong pag-self-publish?
22: Yung ano po, pag-face po dun sa pain na naramdaman ko. Kasi there were times po na naiiyak ako habang nagsusulat pero hindi ko tinutuloy yung pag-iyak. Kasi pag umiyak po ako, hindi ko na masusulat yung ano, ganyan. Kasi po, yung kailangan mong harapin talaga yung part na nasaktan ka eh. Tapos, iisipin mo, paano ko to isusulat? Eh, ito nga yung nanakit sa akin, bakit ko siya agad ilalapat sa papel? Pero gaya nga po nung sinabi ko kanina, para mas mabilis mong mahil yung sarili mo, harapin mo yung pain na yon. Dahil hindi mo matututunang humakbang kung nandun ka pa rin sa parehong tanikala na iginapos mo sa iyong sarili.
21: Naiiyak na naman ako.
20: Masyado tayong emotional ngayon.
21: Diba?
20: Anyways, may habol pa akong question. So, ibig sabihin, Niel, each and every piece or tula na nandyan sa iyong collection, eh, merong personal experience kang pinaghugutan, tama ba?
22: Yes po. Most of it po is personal experiences po. And ang ginawa ko lang po sa pagsusulat is ginawa kong generalized yung term para makarelate din po yung ibang readers. Pero may isang pyesa po dyan na dedicated sa kaibigan ko po. Kasi that time, ano po ako, writer's block talaga. Tinanong ko po siya, magkasama kami, no, sabi ko, kung may babalikan kang version ng iyong sarili, ano yun at bakit? Kasi yun po yung prompt. Tapos yun nga, sabi niya yung dati niya daw sarili na hindi siya nai-stress sa pag-aaral, ganyan. Yung kumbaga, go with the flow lang, ganun. And ayun, yung pyesa po na yun, isinulat ko para sa kanya.
20: Interesting.
21: Saya.
20: Saya.
21: Ngayon, curious din ako, siguro, panigurado, hindi siguro, panigurado meron kang gustong maibahagi sa kapwa mo kabataan. You're just 20 but you've achieved so much. Meron ka bang mensahe o advice sa kapwa mo youth, mga Gen Z na gusto rin magsulat?
20: Mm-hmm. Writing tips, essentially.
21: Oo. Ano yung mabibigay mo sa kanila?
22: Para po sa ating mga readers or mga manunulat kagaya ko na nasa murang edad, ang masasabi ko lang po is, isulat nyo lang kung ano yung nararamdaman nyo ngayong araw or yung mga nakaraang araw, ganyan. Kasi the more na isinusulat mo yung nararamdaman mo, the more na mas nagiging genuine yung pagsusulat mo para sa ibang tao at para sa sarili mo. Dahil walang ibang makakaintindi sa'yo, kundi ang sarili mo lang din. At ang pinakang tip ko sa mga nagsusulat is, huwag mong intindihin yung sasabihin ng ibang tao sa'yo. Dahil kung iintindihin mo yun, lalo ka lang mahihirapan. Lalo kang mawawalan ng pag-asa sa pagsusulat. Kasi ako, so far, wala pa naman ako natatanggap na bash or hate comments mula sa mga taga-subaybay sa TikTok ko. Pero ayun nga, gaya ng sinabi ko, huwag mong intindihin yung sasabihin ng iba. Ang intindihin mo lang kung paano mo mapagtatagumpayan yung pagsusulat.
20: Galing.
21: Thank you.
20: Maraming salamat. Yung nakaka-inspire, yes. No, at a young age. Ang isa ko pang pahabol na ko. Ang daming tanong, ang daming pahabol
21: na. Ang ganda ng usapan natin eh.
20: Kasi ang tapang ni Niel na mag-self-publish, no?
21: Yes.
20: Ano yung nag-inspire sa iyo or ano yung nag-push sa iyo na talagang gawin yung mag-self-publish or ipurso mo na talaga ito at this very young age of yours?
22: Sa first book ko po kasi, itong Tanglaw po, hindi po talaga dapat siya matutuloy.
20: Mm-hmm.
22: Kasi nga po, that time, wala akong pera, wala akong budget, ganyan. Pero sabi po ng isang member ng Pinoy Indie Authors po, shout out.
20: Hello sa mga taga Pinoy Indie Authors, kay Ms. Yumi, Ma'am Yumi, hello po.
22: Ayun po, sabi po nung isang member po nun na nagpiprint din, sabi, sayang naman daw po yung mga pyesa kung hindi mababasa ng iba. And then, ang nangyari po nun, secret siya na pinautang niya ako ng copies. And then, nakakayak. And then, ayun nga po, nung nagkaroon po ng book launch, nung nabawi po yung puhunan, nakapagbayad po ako sa kanya, and then may dumating po na blessing. Tapos, nakapagpaprint po ako ng another 20 copies po ng libro.
21: Wow.
22: Tapos, ito naman po sa patungong dango. Ganun din po, history repeat itself. Nanakawan po ako ng wallet nung nakaraan bago po yung ano
20: yung
22: pagpiprint nito pagpiprint nito ganyan. Nawala po yung wallet ko and then kailangan ko pong kumuha ng bagong ATM para makasahod. Tapos po nung nakakuha po ako ng bagong ATM, kailangan ko po daw magwait ng 20 days para makasweldo, which is hindi siya aabot para sa printing nitong librong to. Tapos ayun nga, nagsabi po ako dun sa isa pang printer ng PIA. Sabi niya, sige na, ako nang bahala. Basta magbayad ka na lang kapag ka naibenta mo na yung mga copies. And then, ayun, nakakahiyaman, pumayag na po ako kasi siya na po yung nagsabi.
20: Ayun, maraming salamat po sa kung sino man po kayo mga angel po na tumutulong.
21: Angel,
20: at
21: buhay ni Niel.
20: Magpapatuloy na tutulong kay Niel. Kasi alam naman natin na masarap din naman tumulong talaga pag yes, alam po natin na nagsisikap.
21: Totoo.
20: At magaling. At
21: panigurado nakita nila yung yes potential talaga kay Niel. Hindi po pwedeng matigil lang right yung kanyang akda. Dapat malabas ito. Dapat maging libro ito.
20: Kaya naman, para sa ating mga viewers, Julissa, sana supportahan ninyo ang mga librong ito ni Niel. So, we're giving you now the microphone again para i-promote itong ating mga libro, itong patungong dangwa, at saka itong tanglaw. At kung meron ka mga any book-related events.
22: Ayun po. Muli, maraming salamat po sa ating mga taga-subaybay na sumusuporta ngayon. Inaanyayahan ko po kayo na suportahan din po ang aking libro na Tanglaw at Patungong Dangwa. Maaari po kayong mag-place ng order by messaging my personal accounts. On TikTok, it's np.odron. And on Instagram, it's hi_akosinyel. At sa Facebook naman po is Nathaniel Odron. At kung interesado po kayo, ay mag-message lang po kayo. And At may kailangan din po kayong abangan sa mga susunod na buwan na yung third book ko po na ilalabas. Yun lang po at maraming salamat.
20: Maraming maraming salamat, Niel, or si NPO Drone, mga kalatambayan, na kasama natin ng manunulat at Makata na si NPO Drone. Suportahan po natin ang kanyang mga libro. Dahil sama-sama tayong ma-inspire at matuto sa mga kwento ng ating mga creatives dito sa Creator Spotlight.
21: Kaya naman, tuloy-tuloy lang na makitambay dito sa ating Aklat Tambayan. Para sa mga makabuluhang kwentuhan at talakayan tungkol sa local book publishing at creative industry, tumutok lamang dito sa amin tuwing Miyerkules alauna hanggang alas dos ng hapon sa Radyo Magazine 1278 kHz. Live nyo rin po kaming mapapakinggan sa Capital FM 104.3, pati na rin sa Facebook page ng Capital FM. Abangan din ang aming replay tuwing Linggo alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng hapon sa Radyo Pilipinas. Bukas din po ang Read Pinoy sa inyong mga mungkahi. Magpadala lang po ng mensahe sa aming social media accounts o kaya mag-email sa communications@books.gov.ph. Ako po si Jeriza Novio.
20: Thank you so much, Jeriza, sa pakikitambay sa amin sa Read Pinoy.
21: Yes, thank you.
20: I-follow nyo rin po ang aming official social media accounts at sa @NBDB Philippines sa Facebook, Instagram at TikTok. Sa ngalan po ng bumubuo ng governing board ng NBDB at sa lahat ng masisipag at may dedikasyon mga kawani ng National Book Development Board sa pangunguna, of course, si Edie Charisse Aquino Tagade, kami po yung nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagtutok tuwing Miyerkules na ng hapon. Ako pong muli si Lowell Alojado at magkita-kita tayo next week dito sa Read Pinoy!
19: Ang isang oras na makabuluhang talakayan kasama ang National Book Development Board. Hanggang sa susunod na Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 kHz.
1: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
12: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
1: Noong nakaraang Linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
14: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
1: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
23: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
24: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
25: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
1: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
25: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
26: This is a public service announcement.
27: Yung public health emergency of international concern, ang ibig sabihin niya parang alert or warning, no? Yan ang ginawa natin. Inutusan natin ang Epidemiology Bureau at ang ating Communication Bureau ng Department of Health para maglabas ng mga advisory kung ano ba ang monkeypox, paano ba itong nakukuha, at ano ang mga symptoms, no? Para pati ating mga doktor magre-refer it for testing and confirmation at bibilangin natin yan.
28: Mpox. Ano ang mga dapat alamin?
0: Ang mpox ay isang viral zoonosis o virus mula sa mga hayop na nalilipat sa tao. Naipapasa ito sa pamamagitan ng person-to-person skin contact o mucosal lesions at pwede rin sa indirect contact sa mga bagay na contaminated nito. Ilan sa mga sintomas ng pagkakaroon nito ay skin rashes na nakaumbok o mukhang paltos sa mukha, palad at paa na may kasamang lagnat, namamagang lymph nodes at sore throat, muscle aches at back pains, sakit ng ulo at panghihina. Para makaiwas sa virus na ito, i-practice ang health protocols na binigay ng DOH. Pagtatakip ng bibig tuwing uubo o babahing, paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig at paggamit ng alcohol, at umiwas sa mga taong may sintomas ng mpox.
26: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
26: from PBS,
2: Presidential Broadcast Service,
26: and Radyo Magazine,
18: 1278 AM.
3: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
26: Radyo Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
6: 66 Impormasyon.
8: GIS, your general information station.
18: Radyo Magazine 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
29: Umakyat ng 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawa sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
30: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
31: Fake news yan! Mali!
32: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
31: Fake news yan! Mali!
33: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
31: Fake news yan! Mali!
34: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
9: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
10: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
9: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
10: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
9: Isang mahalagang paalala, Contra Fake News. Mula sa Radyo Magazine.

0: Legacy.
1: 1278 AM. Servisyong kailangan direkta mula lokal na pamahalaan.
0: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
0: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
0: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Learning from home, play me boring.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Oras na din, 4 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
3: Alertong araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nangako ng patuloy na suporta sa Philippine Air Force para mapalakas pa ang intelligence nito. Gayun din ang personal na kasanayan ng mga kawani at opisyal nito. Ang pag-ulat ihatid sa atin ni Alvin Baltasar.
1: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report. Report.
2: Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy na mamumuhunan ng gobyerno para sa pag-unlad ng mga kawani at opisyal ng taga-Philippine Air Force. Ito ay sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga espesyal na pagsasanay sa larangan ng intelligence at mga makabagong programa sa flight simulation. Ayon sa Pangulo, kailangan ding masigurong napangangalagaan ang mental health ng bawat airman at airwoman, kaya't susuportahan na ng ikutibong mga programang ilalatag ukol dito ng hukmong panghimpapawid. Samantala, ay nagbigay ng direktiba ang Chief Executive sa pamunuan ng Air Force na tiyaking nasa maayos at ligtas na kondisyon ang lahat ng kanilang mga sasakyang panghimpapawid at panatilihin ang mahigpit na mga pamantayan sa kaligtasan sa lahat ng mga misyon at pagsasanay. Dapat na niya masigurong kasama din sa prioridad ang kaligtasan ng mga kababaihan at kalalakihan ng mga taga-Philippine Air Force upang maisagawa ang kanilang misyon ng maydangal at kausayan. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar.
1: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report. Report.
0: Party List Group naghain ng resolusyon para imbestigahan ang pagtatapon ng e-waste ng Amerika sa Pilipinas. Ang buong detalye ay ihatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report. Report.
3: Naghain ng resolusyon ang Makabayan Bloc kasama ang environmental groups na humihiling sa Kamara na imbestigahan ang illegal na pagpasok ng 235 container vans sa bansa na naglalaman ng electronic at plastic waste mula Estados Unidos. Sa ilalim ng House Resolution No. 1164, hinihingi ng grupo ang agarang pagsisiyasat in aid of legislation sa kagamento na naglalaman ng mga nakalalasong kemikal. Ayon kay Kabataan Party List Representative Rene Co, base sa Basel Action Network, dumating ang mga kontrabanto sa bansa noong March 2025 na naglalaman ng materyales na lead, mercury, cadmium, chromium, PCBs, beryllium at asbestos. Anya, ang naturang mga kemikal ay nagdudulot ng banta sa kalusugan ng mga mamamayan at kalikasan at tahas ang paglabag sa RA 6969 at sa mga obligasyon ng Pilipinas sa ilalim ng Basel Convention. Pinuno rin ng Party List Solon ang katwilan ng Bureau of Customs na hindi umano sila makakilos dahil sa isang desisyon ng korte na nagtuturing sa Subic Bay bilang hiwalay na customs territory. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report. Report.
0: Samantala, si SC pinalakas ang disaster preparedness ng mga kawani ng gobyerno. Ang pag-ulat naman iatid sa atin ni Ray Ferrer.
1: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report. Report.
4: Hinikayat ng Civil Service Commission ang lahat ng ahensya ng gobyerno na higit pang paigtingin ang paghahanda sa sakuna at tiyakin ang kaligtasan ng mga kawani sa lugar ng trabaho. Kasabay ito ng paggunita sa National Disaster Resilience Month ngayong Hulyo. Ayon sa CSC, mahalagang mabigyan ang mga empleyado ng sapat na kaalaman, kasanayan at kahandaan sa pagtugon sa mga emergency upang mapanatili ang ligtas at maayos na serbisyo publiko kahit sa panahon ng kalamidad. Binigyan din ng komisyon na may mahalagang papel ang milyon-milyong kawani ng gobyerno sa pagsusulong ng kaligtasan, pagprotekta sa buhay at pagpapalakas ng disaster resilience sa buong bansa. Ipinatutupad ng CSC ang mga pulisiya sa disaster risk reduction and management, gayon din sa occupational safety and health upang makatulong sa pagbuo ng mas matatag at ligtas na pampublikong sektor. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report. Report.
0: At para sa ating panghuling balita, ilang LGU sa Metro Manila nagbigay ng tulong sa mga persons with disabilities ngayong unang araw ng Hulyo. Ang buong detalye naman ihatid sa atin ni Luisa Erispe.
1: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report. Report.
5: Ipinaramdam ng mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila na isa sa kanilang prioridad ang mga persons with disability at mga nasa vulnerable sector dahil iba't ibang tulong ang kanilang ipinamahagi ngayong unang araw ng Hulyo. Sa Makati City, nagsimula ng mamahagi ng cash incentive ang lungsod sa mga PWD sa iba't ibang barangay sa Makati Coliseum. At may kasama pa itong 10 kilong bigas. Magtatagal naman ang cash distribution hanggang sa July 13, pero plano na rin ang LGU na magkaroon na ng land bank ATM enrollment para mas madali nang makuha ng mga PWD ang kanilang incentive. Sa Taguig City naman, tuloy-tuloy din ang libreng flu vaccine para sa mga PWD mula alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon at magtatagal ito hanggang bukas, July 2, 2026. Ang mga maaaring namang mag-avail ay PWDs na may cancer, physical disability, deaf o hard hearing, visual disability at rare diseases. Kahit sa mga batang may disability, may alok na free online speech program sa ilalim naman ng Yakap Centers. At sa Paranaque City naman, may tig sa 10 kilong bigas na ipinamahagi ang LGU sa mga nasa vulnerable sector. Tiniyak naman ng mga lokal na pamahalaan ang patuloy na pagbuo ng mga programa na makakatulong sa mga may disabilities sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Report, Report.
0: At iyan naman po ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 para sa iba pang impormasyon. Ako naman po si Marinela Texon, ang inyong naging tagapagbalita.
1: Radyo Magazine 1278. Bubungad sa umaga. Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
6: 66 Impormasyon.
8: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
10: Mga Mars, Momshies, pati mga Popshies na Momshies at Heart. Join na at i-discover ang modern day living na wais at praktikal. Tara, let's go na! Tambay na tayo sa bahay ni Home Ekananay.

0: Why is na hapon mga nanay, mga mommies at momshies na nakasubaybay po sa atin dito sa Radyo Magazine 1278. Ganon din sa Capital 104.3. At tayo po'y magsama-sama no, sa loob ng isang oras na chikahan at balitaan. Made for Wais na Mommies, dito lamang po sa ating programang Home Eco Nanay. At ako po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
1: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
0: Kasama ng ating executive producer, si Hazel Joy Esguera. Ganon din ang ating mga technical engineers. Sina Julius Ungab, Marichal Malimban, Sam Reyes, Ronabel Esperanza, Camille Umali at dyan sa ating Marulas Transmitter. At para naman sa ating FM Technical Engineers, sina Emil Lagman, Bright Lista, Norven Ridome, Ivan Pumoy, Gian Condino at Abby May Santos. At paki-like and follow din po kami no sa lahat ng social media platforms at Radyo Magazine.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
3: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
5: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Ganon din po, paki-download na rin ang ating mobile app na PBS Receiver.
7: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
8: Radyo on the go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
10: PBS Receiver.
9: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
11: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad.
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: At ngayong araw po ay meron tayong panauhin, ano? Makakasama natin si Miss Marilyn S.M. Contreras, isang franchise owner ng The KRT Milk Tea at Coffee at 49 para ibahagi ano, yung kanyang karanasan sa mundo ng negosyo. At aalamin din po natin sa kanya kung paano ba siya nagsimula, yung kanyang mga hamon na tagumpay ano, ng kanyang mga naranasan. At kung ano-anong mga mahalagang aral din ano, ang maaari niyang ma-share ano, sa atin, lalo ta para doon sa mga nagnanais magsimula ng kanilang mga negosyo. At makakasama nga natin ano, si Miss Marilyn Contreras. Magandang hapon, Ma'am Marilyn, at welcome po sa Home Eco Nanay.
13: Hi, Ma'am Marinela. Good afternoon din po. Natutuwa po ako maimbitahan para po magpahayag ng aking side of a story.
0: Ayan, ano, para makipagbigay inspirasyon ano, sa ating lahat, si Ma'am Marilyn. Ano, magsisimula na kami ng aming chikahan ni Ma'am Marilyn. Maaari po ba niyong ikwento sa amin ano, yung inyong buhay bago kayo pumasok dito sa franchise? At paano po nagsimula ang inyong entrepreneurial journey, Ma'am Marilyn?
13: So, Ma'am, bata pa lang po ako. Gusto ko na maging successful sa aking pong kitaan. So, I started po na mag-employment. I was in Manila for an IT job for 5 years and then flew to Singapore. And I spent like 16 years po working as an IT in one of the largest banks, if not the largest bank in the world po. So, I spent a good amount of time. And when I'm able to start my entrepreneurship journey, I started to check for options po. And here, nakita ko po si KRT Milk Tea po. Kaya I grabbed the opportunity na rin po to become an entrepreneur.
0: Ayun, ano, ang tagal din pala ni Ma'am sa Singapore, 16 years, ano, as IT sa isang bangko, ano?
13: Yes po.
0: Oo, nako. Alam naman natin ano na iba pa rin ano kapag tayo nasa sarili nating bansa, hindi ba ba Marilyn ano? Kaya eto na nga at nakita niya nga daw itong KRT Milk Tea and Coffee ano. Ma'am, bakit po alam naman natin maraming pwedeng i-franchise ano? Bakit po ito ang inyong napili?
13: Okay. Ma'am, during that time kasi I came from employment, so I have a good amount of income stream, so I was planning to put it up or convert it into something na magbibigay sa akin agad ng income, so I don't have to gumawa ng ano sariling produkto, sariling processes. So that time I needed lang ng ready to operate business, and here we are, merong KRT coffee and milk tea, complete na sila, may system na, and you're just about to operate it. So, ginrab ko na yung opportunity.
0: Mm-hmm. Bali ba ma'am, itong KRT coffee is matagal na siya? Nag-operate?
13: Yes, ma'am. Yeah, 5 years in operations.
0: Ah, 5 years.
13: Even before pandemic po.
0: Ah, before pandemic pa, no? Lumabas na to. Ma'am, at sa inyong tingin, ano kaya yung potential ng KRT Coffee at bakit kayo naengganyo na mag-franchise dito?
13: So, ma'am, sa una, ang feel kasi ng cart, ma'am, is premium. Maganda siya. Mm-hmm. Ang labanan kasi ngayon, ma'am, sa street vending is not about yung mostly about the products or kung ano man yung iahain mo sa tao, is mostly about yung presentation.
0: Mm-hmm.
13: So about 50% agad, yan ay labanan sa kalye. When I saw KRT, maganda kasi yung vibes niya, yung kanyang card. It's malamig sa mata, it's green-blue. And when I had the chance, I went then sa tasting. So inikman ko talaga personally yung mga products, and I fell in love dun sa mga products, ma'am. Premium siya without sacrificing the price. So, you could have like as much as 49 pesos, meron ka ng premium taste na drink.
0: Mm. Kaya pala at 49 pesos nag-start ano, yung kanyang products. Ma'am, ano-ano po ang products nitong KRT? Bukod po, ito ba, milk tea and coffee? Yun lang po ba?
13: Yes, ma'am. We are offering po, meron tayong milk tea series, meron po tayong coffee, meron tayong matcha, and meron tayong fruit teas.
0: Mm-mm.
13: And our product starts from 49. Yung mga normally mabibili natin 100 plus outside, we offer it at 49 pesos. Meron din tayong 75 pesos, and yung last natin is 90 pesos, which is, if you could compare it sa price outside, it's 150 plus. Mm-hmm. And here we are, only offering at 90 pesos.
0: Uh-huh.
13: And we're able to lower down the cost kasi mahina yung operational cost ng KRT. Wala siyang rental kasi rolling na siya. And yung mga ilaw niya is coming from solar panel. So, libre siya. And mostly, ang binibili lang naman namin on a given day is yung gas ng motor and then ice and yung pasahod sa stock. So, lower operational cost. That's why we're able to
0: lower the price.
13: Operate it.
0: Oh, yes. Po, napaka-affordable nito, ano? At, ma'am, eto, nung kayo'y nagsisimula, sabi nga natin, franchise na to, kumbaga, kilala na siya, ano? Pero nung kayo po ay nag-franchise, ano po yung mga challenges na inyong pinagdaanan at paano nyo po ito nalampasan?
13: Yes, ma'am. When I was starting, ma'am, ang mga unang tanong ko po, ma'am, is may bibili pa? As much as everybody else, yun yung lagi natin tinatanong, may bibili ba? May mabibili ba? Something like that. But then, I had my first customer and he was a kid. He was just, I think, around 10 years old. Sabi ko, okay, madali lang pala siyang isell. I mean, doon ko na-realize na whatever it is that you have to sell on the road, there's always a customer for it.
0: Mm-mm. So, ayan, ano, nakikita natin yung, talagang ang ganda nga naman ng color, ano, light, napaka-light ng kanyang color, ano. At, oo, at ma'am, ano, sa inyong pag-venture nga dito sa KRT, ano po, ano, yung mga natutunan yung aral sa pagninegosyo?
13: Ang mga natutunan ko, ma'am, is, the life of this business, itong KRT rolling milk tea na to, the life of the business relies heavily on sa tauhan, sa staff, ma'am. So, yung buhay ng ating business is nasa barista driver natin kasi upon pre-operation, sila nagre-ready ng mga gamit, ng mga supplies at titinda. Then, sila na rin ang nagda-drive, sila na rin ang nagtitimpla, mm-hmm. sila na rin ang nagre-remit ng pera. So, yung partnership natin sa kanila is important. We have to be there to listen to their concerns at as much as possible, open communications tayo sa ating mga staff.
0: Mm-hmm. So, ito ay rolling store, kumbaga, hindi ba, mama, no, ng milk tea and coffee, ano? So, usually, usually, ang start po nito is what time, hanggang anong oras? Ito ba'y parang opisina na 7 to 4, 8 to 5, mga ganon?
13: So, yan ang kagandahan ng business natin, ma'am. We don't have strict time. Pagdating sa time, open tayo dyan. Ang kailangan lang nating timingan is yung mataas yung foot traffic po. So, halimbawa sa mga areas na may schools, mostly mga lunch breaks yan, so alas 12. Sa mga parks po, mostly mga hapon. Mm-hmm. Tapos sa mga food parks, sa gabi naman sila, kung saan yung mga cravings ay nag-increase, like yung mga lumalabas, naghahanap ng mga food. So, yung sa timing natin is very tayo dyan, very open.
0: Usually po, ano yung pinaka-peak nitong business na ito, ano? Kasi alam naman natin ngayon, ito po, tag-ulan na, no? Which is tamang-tama yung coffee. Ito po is cold and hot or cold lang po itong beverage natin?
13: Yun, ma'am. Ang maganda sa business natin, meron tayong cold options and hot options tayo, ma'am. Di tayo. Throughout the year, meron tayong may offer sa customer. Ang kasagsagan niya, ma'am, is sa mga areas na wala pang mga drinks. At napasin ko rin, ma'am, kahit na rin meron tayong mga drinks like may buko or may mga samalamig, yung mga tao, meron pa rin maghahanap ng mga milk tea and coffee. Kasi iba yung nagdudulot niya. Premium siya kasi at marami siyang choices. Unlike sa ibang drinks na hindi natin yun lang din.
0: Oo. Ma'am, ano ang, kumbaga, alam naman natin, ano, ang dami ng competition talaga sa market, ano? Pagdating sa milk tea and coffee, which is talaga namang makita mo ngayon kahit saan, may cafe, may ganern, ano? Ano po ang naiiba dito sa KRT kung ikukumpara po doon sa ating ibang kakompetensya sa market?
13: Yan nga po, ma'am. As I was saying, ma'am, premium kasi siya. Hindi lang yung putyo-putyo basta-basta na taste. So, tinormulate na yung right taste niyan, ma'am. At naibaba yung presyo niya. So, premium at an affordable price. Naibaba na siya kasi we're able to bring down yung operational cost. And apart from that, ma'am, malinis yung ating cart. Mm-hmm. Organize siya and courteous yung ating staff. So yung experience ng customer ay nandun, ma'am, which is malinis ang ating cart, magalang ang pag-assist sa kanila, mabilis ang ating pag-serve kasi within 2 to 5 minutes from the time they order, makaya na natin serve, nagawa natin to into a rolling option. At saka, ma'am, premium siya and at the same time is affordable yung price.
0: Oo, yun yung talagang panlaban, eh, no? Yung affordability, lalo sa mga estudyante. Ano? At saan po, ma'am, ito matatagpuan at gaano ba karami, ma'am, ang inyong cart ngayon?
13: Yes, ma'am. We are rolling na po sa San Miguel, Bulacan, around those area. So we are covering 20 kilometers around the area. Mostly nasa lugar kami ng San Miguel Hospital, District Hospital. Nasa lugar din kami ng colleges like St. Paul University, High School like John J. Russell High School, St. Mary High School, sa mga basketball courts ng Santa Ines, Tartaro, Kalumpang, at sa mga palengke areas, ma'am.
0: Ganun na, ma'am, karami ang inyong cart?
13: Yes, ma'am. We're able to avail na po ng ating second cart. So, meron na po tayo total ng 2 carts. So, I started lang, ma'am, 1 cart last December 2025. And about 2 months ago, na-avail na natin ang ating second cart. So, yun nga po, ma'am, sa business, hindi ka pwedeng hindi lalaki. Yun lang ang maganda sa business, ma'am.
0: Oo. At ayun, ano, may balak po ba kayong dagdagan, ano? Or talagang coffee and milk tea and juice lang ang inyong ano? Hindi ba mas maganda, ma'am? Parang may cookies, parang gano'n eh. Nangialam ba? Eh, di ba ma'am? Kasi pang merienda eh, di ba?
13: Yes ma'am, true. So, I would agree ma'am na marami naman ding options as a business person, as an entrepreneur person. Marami tayong option to create income streams. Habang nakikita natin yung market natin, na susupply natin, nakikita natin yung needs nila. And ito nga po, provided na natin ng drinks, meron din siyang need for ano din po. Kung meron tayong pampatulak, meron din tayong katang. So, yung planning tayo din ma'am.
0: Oo, para 2-in-1, ano, diba? Siyempre, pagka nagpunta sa inyo, ano, siyempre, pag nagugutom, pwede ng biscuits muna or cookies, tapos pagkayari, diba, may pantulak, diba? 2-in-1 na, hindi ba, ma'am? Nangialam yes, ba, ma'am. Eh, diba? Tapos, ma'am, ano, ayan, bilang isang negosyante, ano pong maipapayo nyo, no, sa mga nais ding magsimula ng kanilang mga negosyo, no? Ayan, ata kayo eh, nakarating na ng abroad, eto't bumalik kayo ng Pinas, at eto, nag-negosyo na kayo. Ito ba, ma'am, is for good na kayo, or babalik pa ulit kayo ng abroad?
13: Problem, ma'am, kasi ng pag-abroad is they always rely on employees po. So, tauhan tayo sa ibang bansa, ma'am. And you don't have control of our time. Yun ang nakita kong problema. We cannot grow as much as we can. Whereas, kung nasa sarili tayong bansa and it is allowed, we can do as much as we can. We can have more businesses as we can. So, we have better control of our resources and our time. And yun lang ang comparison ng ma'am nun. So, if I had a chance, yes, I mean, it did its fair share na nakapag-work ako, nakapag-galap ako ng pera, but if I had the chance din na makapagsimula, I would start it as early. At sa mga tao din na nagpaplano na if they wanted to shift or they wanted to venture sa entrepreneur industry, go ahead and kahit anong edad ka pa man, like me, I'm 43 years old, kahit anong edad ka, it's never too late to start something new, to venture into it. So I would say, meron nga dyan na mas matatanda pa, around 60s, 70s, and they found their passion at that age. It's never too late really para masimulan mo yung mga bagay na gusto mong gawin.
0: At panghuli din po, ano, kayo po ay isang, sabi nga natin, naging OFW, no? Sa mga nakikinig sa atin, ano, na mga OFW, ayan, na turn into business woman na si Mama Marilyn, ano. Payo nyo po sa mga kababayan natin na nag-abroad at sabi nga natin, katulad nyo, eh, nakaipon na, ano, para makapag-

0: Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primers says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
4: Tamang impormasyon.
5: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
6: Aliw na kwentuhan.
7: Kapatahan, kasama sa usapan.
5: Radyo Pilipinas Magazine, 1278.
8: Wais na misis, diskarteng matinik. Usapang may sustansya, home ekananay.
9: Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Home Eko Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
10: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
9: Para naman sa ating wise tips ni Nanay. Sa araw-araw po nating pakikisalamuha sa iba't ibang tao, ano, hindi maiiwasan ang paghusga or pagsusuri sa mga tao at sitwasyon. Mahalaga ang paghusga para malaman kung ano ang tama at mali. Pero dapat itong gawin ng may pag-unawa at paggalang. Ang tunay na karunungan ay ang kakayahang humusga ng patas nang hindi nagiging mapanghusga sa kapwa. So dapat tumingin sa gawa, hindi po sa pagkatao. Suriin yung ginawa ng tao at hindi agad yung kanyang buong pagkatao. Minsan kasi, hindi ba, tinitingnan ka agad yung tao, hinuhusgahan ka agad. Halimbawa, sa halip na sabihing masama siyang tao, eh sabihing mali ang ginawa niya. Diba? Yung gawa dapat eh, hindi yung kanyang pagkatao. Tandaan na hindi mo alam ang buong kwento. Ayan, minsan ganyan tayo eh, diba? Pag may nabalitaan tayo, magko-comment na tayo kaagad. Eh, hindi pa natin alam ang buong kwento. Maaaring may dahilan or may pinagdaraanan ng isang tao na hindi mo alam. Kaya niya nagawa yung bagay na yon. Halimbawa, diba? Bakit laging late ang kaopisina mo? Maaaring may problema siya sa biyahe or sa bahay. Hindi mo alam yon, di ba? So, wag agad manghusga. Ibase ang opinyon sa katotohanan. Wag agad maniwala sa sabi-sabi. Sa chika, hindi ba? Alamin kung ano yung totoo. Bago ka maniwala sa mga naririnig mo, sa mga chismis. Magpakita ng empathy. Subukang unawain, ano, yung nararamdaman at sitwasyon ng iba. Sabi nga eh, try mo na lumugar do sa kanyang pinagdaraanan ngayon para maunawaan mo. Sa halip po na magalit ka agad sa kanyang pagkakamali, isipin mo kung ano ba yung maaaring dahilan ng kanyang pagkakamali. Maging bukas sa pagbabago or pananawa, no? Kapag may bagong impormasyon, eh, handang baguhin yung dating opinyon. Akala mo, tamad lang yung katrabaho mo. Hindi mo alam, meron pala siyang sakit na hindi niya sinasabi. Iwasan, eto ang pinakamahirap eh, iwasan ang paghahambing. Magkakaiba po kasi ano, ang pinanggagalingan at karanasan ng bawat tao. wala pong magkamukhang sa iisa, diba? Lagi nga sinasabi yun, kahit nga kambal eh, magkaiba pa rin, hindi ba? So, wag isipin na mali ang isang tao dahil iba ang paraan niya ng paggawa ng isang bagay. Kanya-kanya tayo eh, diba? Nang diskarte sa buhay. Kaya yung sinasabi niya na pagminsan, oh, arte mo naman. Diba? Hindi mo pwedeng sabihin, hindi kayo magkamukha ng lakas ng tapang, hindi ba? Iba yung paraan mo ng pagtanggap sa paraan niya ng pagtanggap ng sitwasyon. Gamitin ang paghusga para sa tamang desisyon, hindi para manlait. Mahalaga po ang paghusga, no, para malaman kung ano nga ba ang tama o mali. Pero hindi ito dapat gamitin para maliitin ang ibang tao. Maaari mong tularan, ano? Huwag tularan, ano? Ang maling gawain nang hindi inaalipusta yung gumawa nito. Kilalanin ang sarili mong pagkakamali. Ayan, ang pag-amin sa sariling kahinaan ay nakakatulong po para maging mapagpakumbaba. Pero 'di ba meron din ganyan, ano? Kung ikaw ay nagkamali noon, mas mauunawaan mo yung pagkakamali ng iba, lalo kung pinagdaanan mo 'yon. Sabi nga, pinagdaanan ko 'yan, kaya alam ko, 'di ba? Usually sa ating mga magulang ganyan, pinagdaanan ko kung gaano kahirap ang hindi makatapos ng pag-aaral. Kaya hangga't maaari, ayaw kong pagdaanan mo 'yon. Yung mga tipong ganoon, 'di ba? Magsalita ng may paggalang. Kahit may puna ka, maaari mo itong sabihin ng maayos, ano, nang hindi yung dating na nanlalait. At maniwala ka na kayang magbago ng tao. Ayan, huwag hayaan ang isang pagkakamali ang maging sukatan ng buong pagkatao ng isang tao. Diba? Napakahirap nun eh, diba? Bigyan natin ng second chance, ika nga. Lahat may pagkakataon na magbago. Ang paghuhusga po ay ang maingat na pagsusuri, ano, kung ano ba yung tama at ano yung mali. Batay yan sa katotohanan. Ang pagiging mapanghusga ay ang mabilis at madalas na hindi patas na paglalagay, ano, ng negatibong tatak sa isang tao. Maaari tayong humusga ng may karunungan, pag-unawa, at paggalang ng hindi nagiging mapanghusga. Eh, kasi nasanay na eh, diba? Sabi nga, eh, masyadong judgmental. So, yan po ang wise tips ni Nanay.
8: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Eka Nanay.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
4: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
11: Mas pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
12: World League Service. Sports Radio.
13: Ang tagintig ng FM.
14: At lakas ng AM.
15: Sa iisang himpilan.
16: Pinagsanib na puwersa.
17: Para sa mas malawak na
18: serbisyo publiko.
19: Radio Magazine 1278.
20: Sports Radio 918.
21: Radio Pilipinas.
22: Radio Publico
23: 738.
24: At Radio Pilipinas World Service.
25: Mapapakinggan na.
26: Sa Capital 104.3 FM.
27: Capital 104.3
28: the AM and FM collab.
29: Sa Capital 104.3 FM.
30: Radyo Pilipinas.
31: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
32: Collab.
8: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Eka Nanay.
9: Tayo po'y nagbabalik sa ating programang Home Eko Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi,
10: Marinela, sa Radyo Magazine at The Capital FM.
9: Ang disiplina po ay mahalagang bahagi ng paghubog, ano, ng mabuting asal at pananagutan. Gayunpaman, hindi po lahat ng pagkakamali ay nangangahulugang parusa. May mga sitwasyong dapat itama para matuto ang isang tao. At mayroon din namang mga pagkakataon na mas makabubuting magpakita na lang ng pag-unawa at pagpapatawad. Kaya mahalagang malaman, ano, ang kaibahan ng mga ito para magkaroon po ng balanse sa pagdisiplina at paggabay. Ito, babanggitin ko yung mga bagay, ano, na dapat laging disiplinahin. Una dyan, yung pagsisinungaling. Nako, nasisira kasi ang tiwala kapag paulit-ulit ang pagsisinungaling. Baka dumating yung pagkakataon, eh hindi ka napaniwalaan kahit totoo na yung sinasabi mo. Di ba meron nga tayong parang pabula, di ba? Tungkol dyan, di ba? Yung kwento, di ba? Kawalan ng respeto. Ito, mahalaga po ang paggalang sa kapwa, ano man ang edad o posisyon. Hindi yan sa edad lang, eh, no? Irirespeto mo dahil mas matanda sa'yo. Kahit bata, dapat nirirespeto. Pananakit or pambubuli. Nako, hindi dapat kinukonsinte ang anumang uri ng pambubuli or pananakit. Hindi pagtupad sa responsibilidad. Natututo ang tao sa pananagutan. Kumbaga, responsibilidad niya yon dapat niyang gawain. Pagnanakaw. Mali ang pagkuha ng pag-aari. Lalo na't hindi sa'yo. Hindi ba? Kaya nga pagnanakaw eh. Hindi sa'yo yon. Kaya wag mong kuhain. Paglabag sa malinaw na patakaran. Ayan, ang mga tuntunin ay para po sa kaayusan at kaligtasan ng bawat isa. Pagiging irresponsable pagdating sa usapang pera. Dapat matutong mag-ingat sa mga pinagkakatiwalaang resources, lalo na kapag ikay nangutang, ang utang ay dapat bayaran. Pagpapabaya sa kalinisan. Nakaka-apekto po ito sa ating kalusugan at syempre sa ating kapaligiran. At paulit-ulit na masamang asal matapos pagsabihan. Ayan, kapag hindi natututo sa paalaala, kailangan ng mas malinaw na konsekwensya. Ayan, di ba kasi sabi nga, pagpaulit-ulit, eh, sinasadya na yon, ano? Yung minsan pagkakamali, okay lang. Pag naulit ng pangalawa, siguro pwede pa. Pero pag pangatlo na at same pa rin yung ginawa niya, eh parang hindi na talaga tama yun, hindi ba? At paggamit ng teknolohiya ng hindi responsable. Ayan, mahalaga po yung tamang paggamit ng gadgets at ng internet. Diba dapat may oras? Bagay na mas mabuting palampasin o hayaan na lamang. Eto, yung kanina dapat disiplinahin talaga eh, diba? Hindi pwedeng palampasin. So, itong mga bagay naman na itong sasabihin natin, eh dapat pwede nang palampasin, ano? Maliit na pagkakamali. Bahagi yan ng pagkatuto eh, di ba? Ang pagkakamali, sabi niyan, eto, nagkamali ka, so alam mo kung ano nangyari. So next time around, hindi mo na gagawin ulit. Itatama mo na siya. Aksidenteng pagkakatapon or pagkadulas. Hindi lahat ng aksidente ay dapat parusahan. Sabi nga, hindi naman sinasadya. Aksidente nga eh, di ba? Hindi naman niya ginusto or sinadya. Pagkakaiba ng opinion. Hindi kailangan magkakapareho ang lahat ng pananaw. Totoo naman yan, di ba? Sa pamilya, lagi naman din yan, ano? Nagkakaiba-iba ng pananaw. Maliit na kakulangan sa paraan ng paggawa. Ayan. Maaring iba ang style niya, no? So, pwedeng palampasin. Ibang paraan ng pag-aayos, pero at least inaayos pa rin niya. Pagiging makulit paminsan-minsan. Lalo na sa mga bata, normal naman yan eh, di ba? Ang pagiging masigla, maharot, masyadong active. Sabi nga, ano gusto mo? Nasa isang sulok lang yung bata. Bata nga yan, eh, diba? At simpleng pagkalimot na hindi sinasadya. Nangyayari naman talaga to, diba? Bukod pa sa pag-iedad na, pero yung kahit naman mga bata, hindi ba? Hindi lang naman matatanda yung nakakakalimot, kahit mga bata. At hindi perpektong resulta, dapat mas pahalagahan ano, yung pagsisikap ng bata kaysa yung perfectionism, ika nga. Maliit na kalat habang may ginagawa. Minsan bahagi po ito ng proseso, diba? Lalo na doon sa mga nagluto o yung mga pinaglutuan nandiyan. After pa, tsaka pa malilinis. Hindi ko matapos ka na magluto, tapos na rin yung linisin mo. Isang beses na pagkakamaling agad namang itinatama. Yun ang mahalaga, no? Natututo ka agad sa kanyang mga pagkakamali. So talagang pwedeng palampasin, ano? At yung mga bagay na hindi naman nakakasama sa iba. Ayan, hindi lahat kailangang kontrolin. Ah, disiplinahin po ano, yung mga asal na nakakasira sa tao, sa kapwa or sa tiwala. Palampasin naman yung mga pagkakamaling bahagi na ng pagkakatuto, paglaki at pagiging tao. So kapag magpapasya ka, kung didisiplinahin mo ba or papalampasin mo na lang ano, yung isang bagay, itanong mo muna sa sarili mo, sinasadya ba ito? May nasaktan ba or napahamak? Or paulit-ulit na ba itong ginagawa? Or may natutunan ba mula sa mga ito? Kung ang sagot nyo po ay oo sa karamihan ng mga tanong natin, eh malamang po na kailangan ng disiplina. Pero kung hindi naman, mas makabubuting gabayan na lang ano, at turuan na lang kaysa parusahan po ang ating mga anak. At babatiin lang po natin ano, ang ating regular listeners and viewers. Siyempre, si Sean Kyle Flores ng Angeles City, si Romel Livid. Blessed July pa rin po. Kaya Jaya Ann Pariña, paano po makakakuha ng QC passport? Sige po, sagutin namin kayo later ha. Kay Michelle De Leon watching. Ganon din kay ating nenet ko at kay Kuyang Andy ng Gabby's Diner. Kay Chef Fernan, Rica. Si Mylene, si Diche, ayan, si Michelle, si Marlon. At happy, happy birthday kay Sophia. Ang pagbate mula kay Pia.

0: Ayun naman, ano, parang may papansit ba? Yan, happy happy birthday, Sophia. Pagbate mula rin sa amin ni Matthew. At tayo pa'y unti-unti nang magpapaalam sa ating programa ngayong araw na ito, ano? At magkarinigan po tayo ulit bukas sa ganito pa ring oras dito po sa Radyo Magazine 1278 at Capital 104.3 sa programang Home Eco Nanay. Ay naku, maraming salamat pala sa ating panauhin, ano, kay Marilyn SM Contreras, franchise owner ng The KRT Milk Tea and Coffee at 49. Siyempre sa ating technical engineers, Julius, sa Marisol, Rona Camille, sa Marulas Transmitter, kay Emil, kay Bright, Norven, Ivan, Gian, at Avi May. Samantala, ako po ang inyong nakasama, ang inyong mamshi,
1: Marinela, sa Radyo Magazine at The Capital FM.
2: Mas pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas, Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. Colab World Service Sports Radio.
3: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM
4: sa iisang himpilan,
5: pinagsanib na puwersa
6: para sa mas malawak na
7: serbisyo publiko.
8: Radyo Magazine 1278,
9: Sports Radio 918,
10: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Publico
12: 738,
13: at Radyo Pilipinas World Service.
14: Mapapakinggan na
15: sa Capital 104.3 FM,
16: Capital 104.3,
17: the AM and FM collab,
18: sa Capital 104.3 FM,
19: Radyo Pilipinas,
20: Radyo Pilipinas,
21: and Capital 104.3 collab.
22: Collab.
23: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
24: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
25: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
23: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
26: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaking kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
23: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
27: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
28: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
29: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Na, lalo na kayo. Ang dami rin yung pinapakain.
23: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
29: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
23: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
2: Mas pinalakas, pinalawak,
19: Radyo Pilipinas,
20: Radyo
21: Publico,
22: Radyo Pilipinas,
23: and Capital
25: 104.3 Colab.
26: Colab
27: Sports Radio,
28: Radyo Pilipinas,
29: World Service.
10: Ang tagintig ng FM
11: at lakas ng AM
12: sa iisang himpilan,
13: pinagsanib na puwersa
14: para sa mas malawak,
15: mas maraming mararating,
16: at mas maraming maaabot ng
17: impormasyon
18: at serbisyo publiko.
19: Radyo Pilipinas
20: and Capital
21: 104.3 Colab,
22: Radyo Pilipinas,
23: news nationwide,
24: trending issues, the
0: pinag-uusapan?
1: World News in 5.
3: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
4: Di papahuli
5: sa mahalagang kaganapan.
6: 66 Informasyon.
7: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: 738.
20: Sports Radio. 918.
22: Radyo Magazine. 1278.
30: At Radyo Pilipinas World Service.
31: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
32: Mapapakinggan na
33: sa Capital 104.3 FM.
34: Capital 104.3.
35: Radyo Pilipinas World Service.
36: Sports Radio.
37: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
38: The AM and FM Collab.
39: Sa Capital 104.3 FM.
40: Radyo Pilipinas.
41: Radyo Pilipinas.
42: And Capital 104.3 Collab.
43: Collab.

0: Iba't ibang kasunduan sa pagitan ng Canada at Pilipinas ang ilan lamang sa mga inaasahang resulta ng nakatakdang pagbisita ni Pangulong Marcos Jr. sa Vancouver. May pag-uulat si Raquel Bayan.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Asahan na mga kasunduan magpapatibay sa relasyon ng Pilipinas at Canada sa nakatagdang pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Vancouver simula ngayong araw hanggang sa Linggo. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, ang pagbisitang ito, paiigtingin lamang ang matatag na relasyon at samahan ng dalawang bansa. Ilan-anya sa mga kasunduan na posibleng mailabas, mayroong kinalaman sa linya ng enerhiya, natural resources, kalakalan at pamumuhunan, kultura at maging sa sining. Bukod dito, inaasahan rin ang ilang formal frameworks na mailalabas sa mga pagkikipagpulong ni Pangulo Marcos sa mga opisyal ng Canada. Pakinggan natin ang pahayag ni Undersecretary Claire Castro.
3: Sunduan ang inaasahang ilalabas sa pagbisita ng Pangulo lalo na sa mga area ng energy, natural resources, trade and investment, labor and migration, tourism, culture and the arts. Nakatakda rin ang dumalo ang Pangulo sa iba't ibang business meetings at private sector engagement, particular sa pakikipagpulong Pangulo sa economic players ng Canada sa larangan ng mining, IT and business process management, telecommunications, nuclear energy and financial services.
2: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Sa iba pang balita, impeachment trial ni Vice President Sara Duterte planong ipapaliwanag sa iba't ibang wika upang mas maunawaan ng lahat ng Pilipino ayon sa House of Prosecution Advisor and Spokesperson. May pag-uulat si Melanie Valdoz Reyes.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Upang matiyak na malinaw at nauunawaan ng mga Pilipino ang impeachment proceedings, kinukonsidera ng House Prosecution Panel na kumuha ng mga translators upang maipaliwanag ng mabuti ang impeachment proceedings. Ayon kay House Prosecution Panel spokesperson at impeachment advisor Robert Ace Barbers, target nilang isalin ang mga kaganapan sa iba't ibang wika para mas mapadali ang pag-intindi ng mga Pilipino kung ito ay nasa kanilang katutubong wika. Anya, kailangan ng team na may isang mensahe at naratibo maliban sa procedural at legal na aspeto. Ipinaliwanag pa ni Barbers na bagamat may mga abogado ang panel, tungkulin niya na palakasin ang komunikasyon sa publiko upang maiparating ng tama at maiwasan ng fake news. Hinimukti ng dating Surigao del Norte Solo ng publiko na panoorin ng live ang paglilitis at huwag humasa lamang sa mga haka-haka at komentaryo sa social media. Diin ni Barbers layo ng prosekusyon na tiyakin na sumasabay ang taong bayan sa proseso ng konstitusyon base sa katotohanan, ebidensya at umiiral na batas. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdoz Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Sa iba pang ulat, pamilya ng mga nasawing estudyante sa Tacloban shootout makakatanggap ng 150,000 pesos na tulong ayon sa Office of the President. Si Alvin Baltazar sa detalye.
1: Radyo Magazine. Report.
5: Inanunso ngayon ng palasyo na makatatanggap ng tulong pinansyal ang mga pamilya ng mga nasawing estudyante ng San Jose National High School. Ito'y kaugnay ng naganap na shootout sa San Jose National High School na kinasasangkutan ng mga minor de edad o children in conflict with the law. Sa impormasyon mula sa Office of the President, sinabi ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro na 150,000 pesos ang matatanggap ng mga naiwang pamilya ng tatlong nasawing estudyante ang biktima ng pamamaril. Tig 50,000 piso na maaarang ipagkakalob sa 18 mga nasugatang mag-aaral na biktima ng karumal-dumal na shooting incident. Bukod pa niya ito sa mga una ng tulong na ipinagkalob sa mga kinauukulan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
3: Sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban. Ayon sa tanggapan ng Pangulo, makakatanggap ng tig 150,000 pesos ang pamilya ng tatlong nasawing estudyante at tig 50,000 pesos naman para sa 18 estudyanteng sugatan sa pamamaril. Iba pa ito sa naunang tulong na ipinabot ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kagaya ng Department of Social Welfare and Development, sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian at ng Department of Education sa pamumuno ni Secretary Sonny Angara.
5: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, Report, Report.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng aming social media platforms at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ito po si Manuel Francisco.
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
1: Interesting na usapan.
7: Hindi heavy.
8: Tugtugang chill.
1: Suave.
9: Learning from home may be boring.
1: Radyo Magazine. 1278 AM.
10: Mas pinalakas. Pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo. Publiko.
10: Radyo Pilipinas. And Capital. 104.3 Colab.
1: Colab.
9: Radyo Magazine.
10: World Service. Sports Radio.
11: Ang taginting ng FM. At lakas ng AM. Sa iisang himpilan.
10: Pinagsanib na puwersa.
11: Para sa mas malawak na
10: serbisyo publiko.
11: Radyo Magazine. 1278.
10: Sports Radio. 918.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
10: At Radyo Pilipinas World Service.
11: Mapapinggan na.
10: Sa Capital. 104.3 FM.
11: Capital. 104.3
10: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
11: Collab.
1: Radyo Magazine 1278.
12: Bubungad sa umaga.
13: Trending issues na pinag-uusapan.
14: Mga programang aabangan.
15: Agahan hanggang hapunan.
14: 66 Informasyon.
16: GIS, your general information station.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
0: Pilipinas, 3:08 ng hapon. Oras na ng talakayan. Oras na ng kwentuhang makakalikasan.
17: Programang makakalikasan. Pangangalaga ng kapaligiran. Eco-friendling hakbang. Usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat yan, pasok sa ating kwentuhan. Green Mindset.
1: Green Mindset.
17: Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, July 1, 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset dito lamang po sa Radyo Magazine 1278 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco. Kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang green mindset yan.
1: Set your mind to think green.
17: Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga.
1: Green Mindset.
17: Kasama si Manuel Francisco sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Para sa tuloy-tuloy na kwentuhan at talakayan, maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. Search nyo lamang po ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwedeng-pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng inyong mga mobile phones. Sa tama po, gamit ang inyong mga cellphone, ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong madadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong ng PBS Receiver ay pwede nyo na pong mapakinggan ang lahat ng mga istasyon ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Muli po, isang makakalikasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po sa Kwentuhang Green Mindset, hadid po namin sa inyo mga kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon. At ngayon pong hapon, meron po tayong good news mula po sa ating DENR Mimaropa. Pagkwentuhan po natin itong kanilang naitalang 12% na pagtaas sa populasyon ng mga tamaraw, particular na po dito sa Mounts Iglit Bacoo Natural Park. Kaya naman po makakasama po natin sa ating kwentuhan ngayong hapon si Mr. Efren De Los Reyes, ang Occidental Mindoro Provincial Environment and Natural Resources Officer at siya din pong Program Leader ng Tamaraw Conservation Program. Magandang hapon, sir, at welcome back po dito sa Kwentuhang Green Mindset.
7: Yes, magandang hapon din, Sir Manny, at sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa.
0: Yes sir, muli po no, kami ay nagpapasalamat dahil sa pangalawang pagkakataon ay napagbigyan niyo po kami at ngayon po no ay mayroon po kayong dalang magandang balita na recently ay nakita na rin po natin online, pero gusto po namin na sa inyo po manggaling, ikwento niyo po itong good news ng DENR Mimaropa tungkol nga po dito sa pagtaasan ng populasyon ng atin pong mga tamaraw. So,
7: yes, masasabi nga natin Sir Manny ano na malaking tagumpay yung resulta ng katatapos na annual tamaraw count na ginanap natin itong huling linggo ng Marso hanggang unang linggo ng Abril. Oo, dahil alam naman natin ang tamaraw ay itinuturing na critically endangered na ito at hindi natin na makikita saan man panig dito sa mundo kundi dito lang sa isla ng Mindoro. O, kaya talagang kakaiba yung ano yung nararamdaman ngayon ng mga kasama din natin ano na nangangalaga ng tamaraw dahil tumaas nga po yung bilang base dun sa huling resulta ng ano ng counting. So nung nakaraang taon nga 380 ano yung bilang. So itong nakaraang katatapos sa pagbilang natin ay 425. Kaya 12% yung ano yung increase ano. So yung ano yung bilang na ito ay estimate ano. Meron tayong ginagamit naman na methodology o method, accepted methodology na noong year 2000 pa ito sinimulan na gamitin no pagkatapos ng mga ilang taon ng develop yung monitoring method ay inumpisahan noong year 2000 at hanggang ngayon ay ginagamit natin.
0: Mm-hmm. Ayun nga po, no? Nung ipinost po no, sa Facebook page ng DENR Mimaropa, ito pong magandang balitang ito, ay nakita rin po natin kung gaano po kaganda yung mga comments at marami din po no, yung nag-share dahil nga po no, ito ay milestone, ito po no, ay napakagandang balita sa atin pong nagpapatuloy na Tamaraw Conservation Program. Pero sir, ito pong pagtaas na ito, ito po ba yung unang pagkakataon o meron na pong mga previous records since 2000 na tumataas naman po yung bilang ng ating mga tamaraw. So
7: base sa trend ano ng result ng annual tamaraw count since year 2000 talagang tumaas no tumaas ito para very consistent yung pagtaas niya mula 2000 hanggang 2018 or 2019 before the pandemic. So talagang kasi nag-start sila ng more or less 100 heads noon yung 2000, parang 140. So tuloy-tuloy yung pagtaas nito. Pero nung year after the pandemic, may time noon na parang bumaba yung bilang. At yung hanggang last year, medyo bumaba to 380.
0: So yun po, no, itong 12% na pagtaas na ito ay talagang masasabi po natin, no, na magandang record po ito ng ating mga tama routes. Pero sir, itong 12% na ito, no, technically nadagdagan po sila ng halos 45 heads ito pong ating mga tama routes. Para po sa case nitong ating mga tama routes na critically endangered, ito po bang datos na ito ay talagang malaki na, malaking milestone na po ito kapag itong mga tama routes po yung ating pinag-usapan, no?
7: Yes, talagang malaking milestone yan, sir. Yung resulta na yan ay maganda, pinapakita, dahil nga alam naman natin ang tama raw ay, sabi nila, nanganganak ng 2 to 3 years, no? So malaking ano na yan, malaking increase na ng population yung 45 heads o yung naidagdag na bilang nito.
0: Mm-hmm. At sir, sa inyo pong naging assessment, ano po sa tingin nyo yung naging malaking tulong para ma-achieve po natin itong 12% increase na ito?
7: Oo. Itong ano, tuloy-tuloy naman yung ginagawa natin na pagbabantay, ano, sa kanilang tirahan, kasi napaka-importante na yung kanilang tirahan, yung kanilang habitat, ay yun ang dapat natin protektahan, yung range nila. So yung tuloy-tuloy ano, na pagbabantay doon sa kanilang tirahan ay isa siguro yon sa naging resulta ng itong magandang bilang. At siyempre, in-strengthen din natin yung reinforcement natin, kasi sa lugar kasi ng Mount Igritoco Natural Park, maraming record talaga na naitatala ng ating mga Tamaraw Rangers, ano, ng Mount Igritoco Natural Park, at saka yung Tamaraw Ranger, yung ranger ng Tamaraw Conservation Program Office. Maraming talagang poachers yan. May mga pagkakataon nga na nire-record dito, nakikita nila na hindi lang basta hunting ang ginagawa, kundi may mga high-powered na firearms din na ginagamit dahil nga din sa mga basyo. At nakikita talaga nila na yung mga ilang umakyat na hunters doon ay may mga dalang baril. Bukod pa dun sa mga ibang pamamaraan ng, ano, ng pag-hunting. Ano. So yung law enforcement na ginagawa sa tulong ng iba't ibang mga law enforcement agencies like yung PNP, yung AFP natin, ay malaking tulong yun, ano, na nababantayan natin, at yung mga umakyat na hunters dyan ay nagdadalawang isip o nabawasan talaga yung mga hunters. Isang malaking tulong din dito ay yung ano, yung ating mga kapatid natin Katutubo at yung mga adjacent community, dahil sila rin yung nagiging buffer natin, eh. Nagre-report kung may mga poachers o mga hunters na umakyat, at sila rin mismo kung minsan ang nagbabawal na. Oo. Tapos yung ano, yung scientific monitoring method, kasi tuloy-tuloy naman yung pag-develop ng iba't ibang mga monitoring methodologies at saka yung kagamitan. Oo. So ito yung mga nakatulong para siguro mas efficient at effective yung ano, yung ginawa natin na counting ngayong taon na ito.
0: Mm-hmm. So yun po pala, no, yung sikreto kung bakit po naging maganda yung populasyon po ngayon ng ating mga tama raws. At bagamat dumami po sila, no, ang nakalulungkot din po ay talagang present pa rin po itong ating mga illegal poachers, ito pong mga illegal na activities na nakakasama po sa ating mga tama raws. Pero kami po ay tiwala na talagang nag-improve at yung inyo pong monitoring, katuwang din po, no, yung ating mga enforcement agencies, ay dahil po, no, sa pagbawas na ito ay naging maganda po yung populasyon ng ating mga tama raws. At sir, dahil nito pong nakaraan din recently inaugurate po, no, itong inyong Tama Raw Conservation and Research Center, at nabanggit nyo na nakatulong na rin po itong mga science-based data na meron po kayo. Kamusta naman po yung operasyon ngayon ng inyong Tama Raw Conservation Research Center?
7: Oh, itong TCRC ay hindi pa talaga fully operationalized, kasi kulang pa tayo sa mga kagamitan. Oh, na patuloy natin pinupunuan ito. Although nagagamit na rin, pero sabi ko nga, kailangan din natin makipag-collaborate sa iba't ibang mga research ano rin, institution. Oh, para sa ganun as makatulong sila sa gagawing mga research. At lalo pang ano, ma-improve yung mga kagamitan sa loob ng research center. Actually, itong yung Tama Raw research center ay tatlong component ito, ano, Sir Mali. So una, yung nga may laboratory ito. So hindi natin maiwasan na baka kailangan natin yung ano, yung laboratory para tugunan yung ibang issues concerning Tamaraw at hindi lang Tamaraw, other wildlife. Yun, yung mas mas nagagamit yung laboratory ng ating veterinarian, yung wildlife veterinarian, doon sa pagtugon, doon sa mga ibang mga nare-rescue natin o nate-turn over ng mga other wildlife. Oo. So, yun yung ano, yun yung isang gamit ng ating TCRC laboratory. Meron din tayo itong library. Yun po yung dine-develop natin, ini-improve yung gamit ito. Para sa ganon, yung mga result ng mga research ng iba't ibang mga partners natin, medyo matagal na may mga research na rin ginawa dyan, doon yung depository area. Doon natin na ilalagay at pag may mga researchers din o mga estudyante na nag-aaral ng mga sciences, pwedeng ano ito, pwedeng magamit ano sa kanilang pagre-research. So, tapos diyan din natin ano ilalagay yung museum. Oh, may yun, yung museum na ito, siyempre, marami tayong ano diyan, marami tayong pwedeng ilagay dahil may mga nakukuha tayo no doon sa Mount Sigmund Bacoor Natural Park na magandang ilagay diyan. Even ngayon ano yung mga nakukuha natin na mga bala o yung mga balatik ano, yung mga gamit sa hunting, ay magandang ilagay doon. Magandang ilagay din doon yung traditional na ano na pamamaraan ng pamumuhay ng mga kapatid nating katutubo. Dahil alam naman natin, sabi nila, sa tagal ng panahon ay kasakasama talaga nila yung Tamaraw dahil itong Tamaraw ay nasa loob ng kanilang lupang ninuno. So yun, magagandang ilagay din doon sa ano natin, doon sa museum natin. At siyempre, yung iba't ibang mga ano siguro, iba't ibang mga research din natin, result ng research, ay pwede rin ilagay doon sa, ano, dun sa lugar na yun.
0: Mm-hmm. Yes sir, naku, looking forward po kami na mag-fully operational itong TCRC at naniniwala po kami na mas makatutulong pa po ito sa ating Tamaraw Conservation Program. At sir, linawin lamang po natin itong recent increase po no, sa bilang nitong mga tamarows ay specifically dito lamang po sa Mount Iglit Bacoor Natural Park at meron pa pong ibang mga tamaraw habitats na magkakandak din po kayo ng tamaraw count. Tama po sir?
7: Yes, sir. Oo, magandang ano ito, magandang linawin kasi karamihan siguro sa ating mga tagapakinig yung nakakaalam tungkol sa Tamaraw dito sa Mindoro. Baka ang alam lang nila, isang habitat lang o isang lugar lang matatagpuan yung Tamaraw ano, sa Mount Iglit Bacoor Natural Park. Though, yung sa ngayon, ano, dun sa mga development and verification survey natin, dyan pa rin talaga, at monitoring, dyan pa rin talaga matatagpuan mga almost mga 80% ng population ng Tamaraw sa Mindoro ay dyan sa Mount Sigmund Bacoor Natural Park na nakikita. Pero yung isang lugar na meron tayong monitoring ay dito sa loob ng ano ng Sablayan Prison and Penal Farm. Dito sa bayan ng Sablayan. Ito yung tinatawag natin na ano eh na Aruyan Marati Tamaraw Reservation. Ngayon ay pinopropose namin na maging critical habitat o SADC critical habitat. Mm-hmm. Ibig sabihin yung SADC kasi ito yung mga lugar na covering more or less 5,000 hectares na ginagalawan ng ano ng Tamaraw kasama ng mga kapatid natin na katutubo. Mm-hmm. Ang ginagamit natin na monitoring diyan na Manny ay yung camera trap. Mm-hmm. So naglalagay yung mga rangers natin ng camera trap at nire-retrieve ito at pinapalitan ng chips ano at saka battery every month. So kaya doon natin na i-record yung ano yung range kung saan pumupunta hanggang saan yung abot ng umiikot na tamaraw no. Doon sa recent na retrieval ng camera traps, nakita ng mga rangers natin na mayroong tatlong ano eh tatlong family o pamilya diyan na tagtatlo. So minimum of ano 9 no, minimum of 9 pero ang iniikutan lang nila ay maliit parang within the 100 hectares doon sa 5,000 hectares na proposed critical habitat. So ang estimate namin diyan ay 9 to 15. Mm-hmm. Hindi bababa sa 9 pero maaring ano, maaring umabot ng 15. Mm-hmm. At yan lugar na yan ay medyo malapit ano, Sir Manny, kalahating araw na lakad ay kayang abutin kaya yun ang medyo ano eh vulnerable talaga yung lugar na yan. Dahil yung accessibility, no? Nakikita natin yung mga kapatid natin katutubo doon sa area, hindi naman sila talaga directly na threat na, kasi hindi naman sila nag-hunting eh. Though siyempre, yung mga daily activities nila, particularly in farming, somehow nakaka-apekto din, pero yung direktang pag-harvest o pag-hunting ay hindi. In fact, kasama natin sila doon sa pag-protekta. Yung sabi noon natin na management board ay part sila doon, member sila ng management board. Yung isang area doon sa Inner Mindoro, medyo malayo yon, medyo malayo yun, pero malaki yan. Umaabot sa more than 10,000 hectares yung nakikita namin na range ng tamaraw dyan. Though yung monitoring natin dyan, hindi pa ganun ka-intensive. Ano? Ang ginagawa rin lang natin dyan ay through ano, yung mga horn rubs, wallowing area, at saka yung kanilang hook mark, yung bakas ng kanilang mga paa, yun yung ginagamit ng mga rangers natin na, ano, na estimate kung maaaring kung ilan yung population, hanggang saan nakakaabot. Kaya naimamapa nila, o naimamapa namin, na siguro yan ay abot ng mga 10,000 hectares yung Inner Mindoro. Nang napakalayo, which is 3 to 4 days or even 5 days na lakad bago marating yung ano yung lugar na maganda dahil siyempre yung remoteness ng lugar, ng habitat na ito ay siya na yung yung natural protection. Hindi na basta mapupuntahan ng mga ano ng mga hunters ito. At ang isang maganda pa dito, Sir Manny, talagang ano ito, magagandang punong nandyan, forest thickly vegetated. Kaya napakahirap i-monitor at estimate yung tamaraw dyan dahil nga talagang gubat. Mossy forest eh. Mossy forest dyan. Oo, kaya mahirap. Ito yung magkaiba sila doon sa habitat dito sa Mount Iglit Baco Natural Park dahil grassland. About 80% ng 2,000, more than 2,000 hectares na habitat sa Mount Iglit Baco Natural Park ay grassland. Kaya visual yung ano yung monitoring, kita mo talaga. Dito sa ano dito sa Aruyan Marati, camera trap kasi gubat din yan. Tapos dun sa Inner Mindoro, dahil hindi pa kami nakapag-establish ng ano ng range, wala pa talaga kaming in place na monitoring method o tool. Kaya ang ginagawa namin sa verification survey, sa patrolling ay tinitingnan namin hanggang kung saan nakakaabot pa lang. Para may mapa ito sa pamamagitan ng kanilang pag-track ng kanilang hook mark, yung wallowing area kung saan sila naglulublob at saan sila kumakain. Yung mga pagkain nila, yun ang tinitingnan natin dyan.
0: Ayun po, no? Yun yung malinaw na ito pong kasalukuyang datos na inilabas ng ating DEN Army Maropay, specifically dito lamang po, no, sa Mount Iglit Baco Natural Park. At kami, sir, ay umaasa, no, na anytime soon ay magkaroon din po, no, ng karagdagan pang bilang dahil ito rin po, no, ay for sure magbibigay din po, no, ng another positive vibe sa atin pong mga kababayan na talagang mas dumadami po, no, at mas malawak na ngayon yung napupuntahan ng atin pong mga tamaraws. At sir, bukod po dito sa mismo pagbilang ng atin pong mga tamaraws, for sure, inoobserbahan nyo rin po, no, yung natural habitat, ito pong natural na tirahan ng ating mga tamaraws. Nakita nyo rin po ba yung improvement na maaaring malaking factor din po kung bakit dumami yung populasyon ng ating mga tamaraws? At base din po, no, sa ibinahagi nyong impormasyon, yung mga naobserbahan nyo po ng tamaraws ngayon ay parang of all ages po, no, may mga bata, may mga adult na tamaraws. Ito po ba ay magandang senyales talaga na maganda po yung estado ng ating mga tamaraws ngayon?
7: Yes, yung statistics ng ano ng edad, ano? Kung titingnan natin yung juvenile o yung sabihin natin na hanggang 2 years old, yung yearling, 1 to 2 years old o yung calf nila, around 25% eh. So hindi lang yun yung hindi natin masyadong sigurado kung male or female, babae o lalaki, kasi mahirap pang ma-determine, ano? Pero yung bilang na yon na more or less 100 na bata pa ay maganda yon kasi 25%. Doon sa natitirang 75%, yon medyo ano yon, medyo established na about 50% ay babae at yung 50% yung lalaki, yung adult sa kasubadult. Mm-hmm. Ito na yung ano, na-reproduce na talaga ito. Mm-hmm. So, ibig sabihin yung bilang na 25% na medyo mga bata pa na hindi pa nanganganak, ay maganda na yun. Mm-hmm. O, ibig sabihin, masusustain yung, ano, yung population. So, tama yung sabi mo kanina, Sir Manny, na yung habitat niya, yung tirahan niya, ay crucial.

0: one month before, nagkakaroon kami ng controlled burning, yung pagsusunog. Unti-unti, para hindi madamay yung mga lugar na hindi dapat madamay. Oo. So, ngayon, pero yun, gusto natin, ano, gusto natin tingnan ano yung epekto ng pagtigil ng pagsunog. Kaya meron kaming, ano, meron kaming target na by 2028, eh, dapat ay 100% wala ng sunog. So, ngayong taon na ito, 60% ng 2,200 hectares yun lang ang sinunog namin. It, even previous years. Then, sa susunod na mga taon, babawasan namin yung ano yung area na susunugin hanggang sa wala nang masusunog. Oo. So yun yung titingnan natin kung ano yung maging epekto doon sa recruitment o yung reproduction ng ano ng ating population at the same time yung improvement ng kanilang ano yung habitat o yung tirahan nila. Kasi marami rin ibang may mga wildlife din talaga na dependent doon sa ano doon sa grassland pero pag sinunog mo ito, siyempre affected din lalong-lalo yung mga ano yung mga ibon like yung mga owl grass owl eh siyempre pag nangitlog mga ahas pag sinunog yan madadamay o mamamatay yan o susunog. O kaya yon isa sa mga tinitingnan natin ay ano yung maging epekto no so may ginagawang mga pag-aaral research sa tulong ng ano ng ating mga partner NGOs particularly yung the Abobile Foundation at saka yung Mindoro Biodiversity Foundation Incorporated. Doon sa sila yung ano yung tumutulong sa atin patungkol doon sa research on tamaraw. At saka siyempre na academic institutions.
1: Pero sir, overall masasabi po natin na talagang maganda ngayon yung estado po ng ating mga tamaraw. So
0: yes sir, sa tingin ko maganda kaya lang mayroon pa rin mga malaki pa rin yung challenge ano para masabi natin na talagang may ensure natin na yung population nila sa wild ay lalo pang dadami. So, pero yan yung tuloy-tuloy natin na ginagawa ng paraan para sa ganun, yung mga challenges na yan ay siyempre ma-overcome natin.
1: At sir, with these positive developments po, no, ano po yung nakikita niyong dapat pang pagtuunan ng pansin ng atin pong Tamaraw Conservation Program upang magpatuloy po yung mga ganitong magandang resulta?
0: Yes, oo. Sa ngayon, doon sa development ng mga technology ngayon, siguro yung ano yung research, no? So, isa sa mga tinitingnan natin ngayon ay dahil nga mayroon tayong ano, Tamaraw Conservation Research Center, makikipag-partner tayo sa iba't ibang mga academic institution, research institution, upang sa ganun ay palakasin natin yung research. Sa ngayon nga, sabi ko, ang tumutulong talaga ngayon ay yung The Abobile Foundation at saka yung MBCFI at ilan sa mga academic institution natin. So ito siguro yung mga dapat natin pagtuunan ng pansin, ano? Then dapat lalo pang strengthen natin yung reinforcement, yung collaboration natin at partnership sa iba't ibang mga enforcement agencies. At gamitin din natin yung technology ngayon in monitoring. Sa ngayon ay meron kami ginagamit na drone. Gumagamit na rin kami sir mani ng drone para i-monitor yung movement ng reported na mga poachers pag may mga pag nag-report yung mga partner natin sa communities mga volunteers natin ay pinapaliparan natin yan ng drone at kuminsan deterrent. O nakikita talaga namin na pag umakyat sila pag nakita nila na may drone na umaaligid sa kanila ay talagang bumababa o nawawala sila dun sa area. So nagiging deterrent 'yon. So improve natin at strengthen yung yung monitoring at enforcement using technology. At the same time pinapataas natin yung involvement, yung community involvement, community engagement, particularly sa mga kapatid nating katutubo. Dahil sabi ko nga Sir Manny, ang Tamaraw talaga ay nandiyan sa lugar ng mga lupang ninuno kasama ng mga kapatid nating katutubo. At minsan ay affected din yung habitat doon sa daily na activity doon. Siyempre, nagtatanim din talaga ng mga agricultural na pananim yung ating mga kapatid nating katutubo at kuminsan yung habitat ng Tamaraw ay naaabot din yung tirahan ng Tamaraw. So, at kuminsan talaga may mga report din na sila man ay may mga activity rin silang hunting, poaching. Kasi alam naman natin tradisyon, tradisyon nila yan, yung pag-hunting. Pero siguro sa tuloy-tuloy na pag-iusap sa kanila, baka pwedeng

0: nila yung Tamarao doon sa target nilang i-hunting kasi critical endangered dito eh.
1: Yes po.
0: At huwag silang pumasok doon sa mga declared na habitat o tirahan ng Tamarao.
1: Mm-hmm.
0: Yung zone o na kung traditional method yung hunting nila at ang i-hunt nila yung mga hindi critical endangered species, pwede naman yon ayon sa batas.
1: Mm-hmm.
0: Pero dapat sa labas ng mga deklaradong pinangangalagaan po o mga critical habitat. So yun siguro yung mga ginagawa natin. Sa ngayon, alam mo sa mga nakakatuwa, no? Napakaganda talaga ngayon ng partnership at relasyon ng DNR, Tamarao Conservation Program Office, sa mga kapatid natin katutubo.
1: Mm-hmm.
0: No? Doon sa walo yatang tribo, mm-hmm, ng katutubo dito sa Mindoro, dalawa na doon yung may confirm na habitat, yung dalawang tribo, yung Taubuid at saka yung Alangan.
1: Mm-hmm.
0: O dito sa Buid Bangon, dati meron dyan at saka bandang Iraya, pero ngayon hindi na namin namomonitor.
1: Mm-hmm.
0: Dito sa Buid Bangon at saka Alangan, at Taubuid at saka Alangan, mga 60 na ang volunteers natin dyan.
1: Mm-hmm.
0: Sir Manny. 60 eh, yung katutubo natin volunteer, na wala talagang wala sanang compensation na binibigay. Wala tayong binibigay na compensation. Ang naibibigay lang natin konting tulong sa mga gamit nila pag nagpatrol,
1: mm-hmm,
0: at konting konsumo pag sila ay sumama sa patrolling.
1: Mm-hmm.
0: At sila ngayon yung very active doon sa pag-report kung may mga umaakyat na hindi nila katribo o yung sabi nila doon ay mga Tagalog.
1: Mm-hmm.
0: Sila na yung nagre-report at yun naman yung in-actionan ng mga rangers natin para i-verify kung bakit may mga umakyat doon na walang coordination,
1: mm-hmm,
0: dito sa DNR o sa iba pang mga offices natin.
1: Mm-hmm. So talagang kasama po sa mga dapat nating pasalamatan dito po, no, sa pagtaas ng bilang ng populasyon ng ating mga Tamarao. So yung ating pong local communities, lalong-lalo na po yung ating mga katutubong grupo. At sir, kami po, no, ay nabahala doon sa binanggit niyo po, no, na insidente pa rin po ng poaching. Pero sir, napapanatili naman po nating ligtas yung ating pong mga rangers at hindi naman po sila na-involved na knowing na armado po yung ilan pa sa mga gumagawa nitong illegal na gawain, no?
0: Yes, so far naman, sila. Kasi continuous, ito yung lagi natin ginagawa. Meron tayong mga law enforcement forum na ginagawa at continuous capacity building yung ating mga rangers. Ano? Katuwang natin dito ang local government, ang PNP, and even NGI, na-involve sila at nagpa-participate sila doon sa mga law enforcement forum natin. Sa pamamagitan din sa mga training na ito ay alam ng ating mga rangers kung paano din na talaga nila ensure yung kanilang protection. In fact, isa sa mga itinuturo namin sa kanila at lagi pinapaalala yung triad of law enforcement. Unang-una talaga yung safety, yung tactical, no? Dapat ensure muna nila yung safety nila, no? Bago pa sila gumawa ng hakbang para enforce yung batas, dapat siguraduhin muna nila na naipapatupad yung batas, pero kaligtasan din nila ang dapat nilang unahin muna.
1: Mm-hmm.
0: Pero siyempre hindi pwedeng ikompromiso, no? Pagbabantay nila.
1: Mm-hmm.
0: May mga insidente nga diyan na talagang nakikipag-head on sila kahit walang armas yung mga rangers natin.
1: Mm-hmm.
0: May mga strategy sila, no? Upang sa ganun ay parang makita ng mga hunter, mga poachers, may mga baril, na parang may baril din, o may mga armas din yung mga rangers natin.
1: Mm-hmm.
0: May mga strategy sila eh. At napakumisan, lalo pag gabi, ay parang nalilin lang din yung mga, mm-hmm, hunter na marami yung mga rangers natin, pero kakaunti lang yung mga rangers natin. Doon sa malayong station na napapasyalan ko doon, yung bagong station na naitayo, maglalakad ka ng 2 days bago mo maabot. Pero tinan mo, napakataas yun na lugar. Pero mga 3-4 na rangers lang din sa vantage point na yun, sa station na yun. Yung nagbabantay, yung rotation.
1: Mm-hmm.
0: So umaabot sila ng 11 to 22 days. Yun. Yun yung duty nila doon sa lugar na ito. Kaya siyempre, saludo tayo sa mga rangers natin na talagang hindi lang basta trabaho ito, kundi puso na nila, yung nasa puso na nila talaga yung pambabantay ng kamarawan. Siyempre, yung kabuong kalikasan.
1: Ako, saludo po tayo sa lahat ng ating mga Tamaraw Rangers na talagang may puso po, no? At talagang dumidiskarte pa para lamang maprotektahan po itong ating mga Tamaraw sa at yung ating pong kalikasan. At sir, panghuli na lamang po, no? Dahil ito po ay talagang napakagandang balita at talagang positive developments po ito. Pero ano po yung inyong mindset pa para magpatuloy po yung mga ganitong matagumpay natin sa ating pong Tamaraw Conservation Program?
0: O yung talagang ginagawa natin ngayon collaboration at saka partnership. Dahil alam natin na ang environment, sa kabuuan ng environment, ang kalikasan natin, hindi na lang yung Tamaraw, no? Mahirap protektahan kasi kung DNR lamang o kung Tamaraw Conservation lamang. Yung Tamaraw hindi natin mapoprotektahan ito kung hindi natin poprotektahan yung tirahan nila, yung kagubatan. O yung kinikaraming ito. So kailangan natin talaga ng tulong talaga upang sa ganun ay mapalakas pa natin. Kailangan mayroon tayong tinatawag na force multiplier. Ang maganda nga sana diyan lahat ng tao, lalong-lalo na yung malalapit na komunidad sa habitat ng Tamaraw ay partner natin. So yung ginagawa natin, yung patuloy na partnership at collaboration at mapataas pa yung antas ng kaalaman. Lalo-lalo sa mga kapatid natin na katutubo. So meron kaming ginagawa ngayon na tinatawag namin na Dalaw Turo. Na ang priority na community na pinupuntahan namin, pinapasyalan namin, ay yung komunidad ng mga kapatid natin katutubo. Na ibinabahagi natin yung kahalagaan ng kalikasan. Lalo-lalo na yung Tamaraw na pinagmamalaki. No? So para sa ganun, sila yung magiging kaagapay talaga natin. Sila yung first line of defense doon sa pagprotekta ng Tamaraw at yung tirahan doon sa lugar. At siyempre, hindi lang siguro yung mga kapatid natin katutubo ang dapat i-reach out natin at hilingin yung partnership. Yung local governments talagang malaking tulong yan sa atin. Ano po, sa mga programa, pag-implement mga programs po natin, academe, at saka mga NGOs, ay malaking tulong. So yun yung mindset natin na na ipagpatuloy natin yung pag-reach out sa iba't ibang mga partners natin upang sa ganun ay kaisa natin doon sa kitain na protektahan yung Tamaraw at yung buong kalikasan.
1: Tama po na yung community involvement ay malaking tulong upang patuloy po natin na masagip at maprotektahan po itong ating critically endangered na Tamaraw. So sir, dahil nababanggit na rin po natin yung community involvement, para po doon sa mga may mga report na mga illegal poaching, saan po muli sila pwedeng mag-reach out para po maiulat sa inyo itong mga ganitong illegal na gawain? No?
0: So ngayon, madali mag-report ngayon, dahil doon sa social media ngayon napakabilis, no? I-reach out yung mga Facebook page ng iba't ibang mga offices ng DNR. Mm-hmm. Madali na ngayon. Pwede rin lumapit doon sa pinakamalapit like local governments nila. Mm-hmm. Kasi sa mga local governments natin, meron tayong mga partners diyan, yung mga mentors natin. Mm-hmm. Ibang mga offices, even sa barangay. Lumapit sila dito at pwedeng mag-report doon. Lalo na kami sa kasi. Kasi yung pag-report ko minsan ay natatakot din yung iba na lalaman kung sino yung nag-report. Mm-hmm. Kaya minsan, sekreto din yung pag-report ng iba. Mm-hmm. So, ang pinakamay ng mga siguro dito ay lumapit kasi kung sa social media kasi, sa mga Facebook, mm-hmm, makikilala sila eh. So, maganda siguro lumapit sa iba't ibang mga offices ng government para makahingi ng tulong at report ito para ma-reach out yung tamang office, lalong-lalo yung DNA.
1: So, tama po, no? Makipag-ugnayan lamang po kayo sa mga pinakamalapit na tanggapan po ng ating local enforcement agencies para po maiulat yung mga ganitong illegal na gawain. Muli sir, maraming salamat po sa pagbabahagi ninyo ng good news na ito at pagbabahagi rin po ng dagdag kaalaman patungkol po sa ating Tamaraw Conservation Programs. Muli sir, maraming salamat po sa pagiging ka-green mindset at mabuhay po kayo.
0: Maraming salamat din sir, Manny.
1: Muli po atin pong nakapanayam si Occidental Mindoro Provincial Environment and Natural Resources Officer Mr. Efren De Los Reyes na siya rin pong program leader ng ating Tamaraw Conservation Program. Muli po, no, sundan nyo lamang po yung Facebook page ng ating DENR Mimaropa para makita nyo po yung ilan sa mga larawan at ito pong kabuang detalye ng good news dito po sa pagdami at pagtaas po ng populasyon ng ating mga Tamaraws, particular na po dito sa Mounts Iglit Bacon Natural Park. At tayo po ay looking forward na magkaroon pa ng dagdag na impormasyon sa bilang po, no, ng ating pang mga Tamaraw sa iba pang Tamaraw habitats dito po sa isla ng Mindoro. Muli, ito po ay pagpapakita na nagbubunga po ang ating Tamaraw Conservation Program at ang ating pong pasasalamat sa bumubuo ng ating DNR at syempre po yung ating local communities, yung atin pong mga LGUs at yung atin pong mga katutubong grupo na kabahagi at nagmamalasakit at nagmamahal po upang masagip natin itong ating mga critically endangered na Tamaraws. Ang oras po natin, 3:46 ng hapon. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan, tuloy-tuloy ang ating talakayan. Manatili pong nakatutok dito sa kwentuhan ng Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM.
2: Sumama sa talakayan, bayanihan sa pangangalaga ng kalikasan. Pag-usapan natin kwentuhan Green Mindset.
3: Anak, pakikuha mo nga yung hanger sa kabilang kuha. Anak, teka, parang nahihilo ata ako ah.
4: Hala, ma. Ano yung lintin po yata?
3: Nako, huwag kang magpanik, anak. Naalala mo ba yung sinabi ng teacher mo kapag lumilindol?
4: Mag-drop, cover, and hold.
3: Tara, anak. Dito tayo sa ilalim ng lamesa at safe dito.
4: Nay, yung pintana.
3: Iwasan mo din, anak, yung mga salamin o bintana kasi pwede kang mabagsakan yan.
4: Opo, ma. Oh, grabe. Kinapahan ako to na.
3: Huwag kang pangungunahan ng nervyos, anak, at lalong hindi ka makakaisip ng tama niyan. O, tapos na yung lindol. Kailangan na tayong lumabas agad-agad ng bahay.
4: Sige, ma. Tara po.
3: Naku, anak, teka. Kunin mo na muna yung emergency go bag mo para handa na tayo sakaling kailangan natin mag-evacuate.
4: Got it, ma. Thank you po sa reminders. Anong na lang ang gagawin ko kung wala ka?
3: Asus, ang anak ko talaga.
2: Sa panahon ng sakuna at emergency, manatiling kalmado at laging alerto.
5: Radyo Magazine 1278.
6: Radyo Pilipinas.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Flight PR1043, now boarding.
9: Hey, that's us!
10: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
11: Dreaming of love while cruising at high altitude.
12: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab.
11: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
10: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
12: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
11: Leave all your worries as we soar over the clouds.
10: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
11: They'll be shooting stars through time and space.
7: Yan, ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
13: Mas pinalakas, pinalawak.
14: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
15: Colab.
13: World Service Sports Radio.
16: Ang tagintig ng FM
13: at lakas ng AM
16: sa iisang himpilan.
13: Pinagsanib na puwersa
16: para sa mas malawak na
13: serbisyo publiko.
16: Radyo Magazine 1278.
13: Sports Radio 918.
16: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publico
16: 738.
13: At Radyo Pilipinas World Service.
16: Mapapakinggan na
13: sa Capital 104.3 FM.
16: Capital 104.3,
13: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
14: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
16: Collab.
17: Servisyong kailangan.
18: Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
19: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
18: Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
19: Set your mind to think green.
20: Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga.
19: Green Mindset.
1: Kayo po ay nakatutok pa rin dito sa Kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At bago po tayo magtapos, ay bigyang daan po muna natin itong pag-uulat mula sa Radyo Pilipinas, Iligan. DENR Environmental Management Bureau 10 Northern Mindanao, inilabas na ang mga nagwagi sa Digital Poster Making Contest sa pagtatapos ng Philippine Environment Month 2026. Mula po sa Radyo Pilipinas, Iligan, may pag-uulat si Dandy Makarambon.
21: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
22: Sa pagtatapos kahapon Hunyo at 30 ng pagdiriwang ng Philippine Environment Month 2026, inilabas na rin ng DENR Environmental Management Bureau o EMB 10 Northern Mindanao ang mga nagwagi sa kanilang Digital Poster Making Contest. Nagkaangkla sa temang One Northern Mindanao, One Climate Future Inspired by Nature, Driven to Act. Bawat artwork o obra ay naglalarawan ng mga kwentong may kaugnayan sa kalikasan, climate action at hatian sa responsibilidad sa pagtataguyod ng luntian at sustainableng kinabukasan. Ang nagwagi ng unang gantimpala ay gawa ni Nicole Faith Umandag Abunitalia. Inilararawan ng kanyang obra ang Placing Tomorrow, ang pagsasaayos ng bukas. Pangalawa si Alkien E. Kapuyan sa kanyang obrang pinamagatang Kahiusa, Buhi, Buhay, Bunga o Pagkakaisa, Buhay, Gawa at Bunga. At pangatlo si Cherry Ann Menchavez Carrion sa kanyang obrang United Under One Green Future o Nagkakaisa sa Ilalim ng Isang Lunti ang Bukas. Umaasa ang EMB Region 10 na sa paglipas ng Philippine Environmental Month ay magkakahikayat ang mga nakaka-inspire na obra para lalo pa nating mapangalagaan ang ating kapaligiran at palakasin ang mga komunidad at magtulungan magkaisa tungo sa One Northern Mindanao, One Climate Future. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Makarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report,
19: report. Set your mind to think green.
20: Green Mindset, pairali natin.
1: At sa punto pong ito, tayo ay pansamantala na rin pong magpapaalam sa ating edisyon ngayon ng Kwentuhang Green Mindset. Muli po, nais po nating pasalamatan ang bumubuo ng DENR Mimaropa at syempre ang atin din pong pasasalamat sa Occidental Mindoro Provincial Environment and Natural Resources Office sa pamumuno po ni Mr. Efren De Los Reyes na siya rin pong program leader ng ating Tamaraw Conservation Program. Muli po, napakahalaga ng atin pong mga nakuha nga dagdag kaalaman at dagdag pong impormasyon patungkol sa ating mga tamaraw. Sa tayo po na mga Pilipino ay kabahagi po tayo upang patuloy pong maging matagumpay ang ating Tamaraw Conservation Program. At looking forward po tayo na talagang masagip po natin, muli po nating maparami at mapataas pa ang populasyon na ngayon po no, ay critically endangered pa rin na mga tamaraws. Muli po, sundan nyo lamang ang Facebook page ng atin pong DENR Mimaropa para sa iba pang mga impormasyon at dagdag kaalaman tungkol po sa ating mga tamaraws. At syempre, pasasalamatan din po natin ang ating technical side kasama si Sir Julius Ungaba, Sam Reyes, Merishon Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali, gayon din po ang ating mga kasamahan sa Marulas Transmitter. Maraming salamat din po sa ating executive producer na si Ms. Jolimar Acuyong. Muli, ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco. Kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang sa Kwentuhang Green Mindset. Susunod na po ang programang Iskultura kasama ang inyong frenny, Mary Rose Rosero. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
23: Radyo Magazine 1278.
24: Bubungad sa umaga.
25: Trending issues na pinag-uusapan.
26: Mga programang aabangan.
27: Agahan hanggang hapunan.
28: 6
23: 6 Impormasyon. GIS, your general information station.
18: Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
1: Fake news yan! Mali!
2: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
1: Fake news yan! Mali!

0: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
1: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
2: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
1: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
2: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
1: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
3: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
3: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba rin ang gastos for the consumers.
3: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
8: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami ninyong yung pinapakain.
3: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
9: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
10: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
14: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Magazine 1278.
17: Bubungad sa umaga.
18: Trending issues na pinag-uusapan.
19: Mga programang aabangan.
20: Agahan.
21: 66 Informasyon, GIS, your General Information Station.
22: Radyo Magazine, 1278 AM.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
23: Radyo Pilipinas.
25: Ang oras sa buong Pilipinas, eksaktong alas 4 ng hapon.
26: Alertong araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Pagpapalakas ng ekonomiya ng Pilipinas, isa sa mga agenda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagbisita sa Canada. Para sa buong ulat, narito si Raquel Bayan.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
2: Asahan na ang kaliwat kanan pagkikipagpulong ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. sa malalaking kumpanya o economic players ng Canada upang maisulong ang patuloy na pag-unlad na ekonomiya ng Pilipinas. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, ilan lamang sa mga inaasahang makakapulong ng Pangulo ang mga business leaders ng Canada, partikular sa linya ng IT, business process management, financial services, nuclear energy, telecommunications at mining. Ang pagbisitang ito ng Pangulo sa Vancouver simula ngayong araw hanggang sa Linggo bilang tugon sa nauna ng imbitasyon ni Canadian Prime Minister Mark Carney noon pang 2025. Ang dalawang lider na katakda magpulong kung saan matatalakay ang pagpapalawak pa ng kooperasyon sa iba't ibang larangan, lalo na sa pag-aaral ng progreso ng kooperasyon ng dalawang bansa sa linya ng depensa, seguridad at economic resiliency, gayon rin sa linya ng enerhiya, critical minerals at people-to-people exchanges.
3: Pulong ng Pangulo sa economic players ng Canada sa larangan ng mining, IT and business process management, telecommunications, nuclear energy and financial services. So, ito po ang mga maaaring maganap sa pagpunta ng Pangulo at pagbisita sa bansang Canada.
2: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, Malacañang iginiit na hindi mapapahinto ang punong ehekutibo para gampanan ang kanyang trabaho nang dahil lamang sa mga sabi-sabi ukol sa destabilisasyon. Para sa buong ulat, narito si Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
4: Ipinaliwanag ng Malacañang kung bakit pinili pa rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ituloy ang kanyang biyahe sa Canada sa kabila ng nagpapatuloy na kilos protesta sa EDSA. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang nakikitang dahilan ng Pangulo para kanselahin ang kanyang opisyal na biyahe. Matagal na anyang nakaschedule ang official visit at kailangan magtrabaho ng punong ekotibo para sa kapakanan ng bansa. Ipinahayag din ng palasyo na hindi mapapahinto ang Pangulo sa kanyang mga tungkulin nang dahil lamang sa mga bulong-bulungan ukol sa destabilisasyon. Naniniwala rin ang administrasyon na hindi ang liderato ng Iglesia ni Cristo ang nasa likod ng mga kumakalat na banta ng paglusob. Gate ni Castro, nagtitipon-tipon ng mga miyembro ng INC upang itaguyod ang transparency at accountability na matagal na rin ginagawa ng Pangulo. Samantala, layunin ng pagbisita ng Pangulo sa Canada na higit pang palakasin ang diplomatic at economic relations ng dalawang bansa. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, mga organizer ng rally ng Iglesia ni Cristo maaaring maharap sa kaso ayon sa Philippine National Police. Para sa buong ulat, narito si Diane Layar.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
5: Posible pa rin maharap sa kaso ang mga organizer ng rally ng Iglesia ni Cristo o INC sa kabila ng pagkuha nila ng permit para sa ikalawang araw ng aktibidad sa EDSA. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, sinabi ni PNP Acting Spokesperson Police Colonel Allen Reyco, iimbestigahan pa rin ng mga otoridad ang isinagawang lightning rally kahapon June 30. Ayon kay Ko, bukod sa kawalan ng permit, nagdulot din ng matinding perwisyo sa mga motorista at commuter ang pagharang ng mga sasakyan ng INC sa bahagi ng EDSA. Ipiniliwanag ni Ko na mas inuna ng PNP ang pagpapanatili ng kaayusan ng trapiko at peace and order sa pamamagitan ng pagpapatupad ng maximum tolerance. Gayunman, kapag natapos anya ang aktibidad ay itutuloy ang pangangalap ng mga ebidensya para sa isinasagawang imbestigasyon. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Police Colonel Allen Reyco.
6: Now, all of this will be covered by the investigation to be done after the fact dito po sa ano. And if, again, if evidence warrants or it's warranted, it might be seen na baka po magkaroon ng pagpa-file ng kaso.
5: Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1270 kHz para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng social media platforms sa Facebook, Instagram, X, YouTube at TikTok at Radyo Magazine. Ako pang inyong lingkod, Mary Rose Rosero.
7: Showbiz! Ganap sa entertainment scene! Updated ka ba? Swak na budget recipes? Light na buong family!
8: Tala kayang makakalikasan!
7: Anything under the sun!
9: Radyo Magazine 1278 AM
10: Radyo Pilipinas!
11: Radyo! Publiko!
10: Radyo Pilipinas!
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili,
14: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin,
14: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: This is a public service announcement.
17: The public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: Uy, Bits, sino na naman yung kamitap mo?
19: Secret, baka agawin mo.
20: Base sa resulta ng test mo, ikaw ay nagpositibo sa...
19: Ha? Pero Dok, okay naman ako ah. Wala naman ako nararamdaman. Hindi naman ako mukhang may sakit.
21: Walang mukha ang HIV. Pabata ng pabata ang tinatamaan ng HIV sa Pilipinas. Ayon sa datos ng Department of Health, mayroong 57 bagong kaso ng HIV ang naitatala sa bansa araw-araw.
19: Ano na mga pangarap ko? Ano nang gagawin ko?
18: Hoy, si OA, ang HIV ay nagagamot na. Hindi mo kailangang mamuhay sa takot.
21: Regular na magpa-check up, gumamit ng proteksyon, uminom ng pre-exposure prophylaxis o PrEP at higit sa lahat, sumunod sa antiretroviral therapy kung ikaw ay nagpositibo sa HIV. Ang HIV test ay libre at confidential. Ang tunay na pagmamahal ay nasa paalala mula sa pag-aalaga sa sarili at sa iba. Bisitahin ang pinakamalapit na HIV care facility sa inyong lugar.
19: Dahil mas nakakilig ang mahal kita, pag may kasunod na, ingat ka.
21: Isang paalala mula sa Radyo Magazine 1278 AM.
22: World class na tanawin. Explore na natin.
23: Love the Philippines.
22: Likhang sining na proudly Pinoy.
23: Influence na yan.
22: Radyo Magazine
9: 1278.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
24: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa

0: sama-sama nating tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Eskultura. Isang magandang araw, Pilipinas. Isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 kHz sa inyo pong mga radyo. At sa pagpatakpo ng alas 4 ng hapon, samahan ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero, para sa isang oras na kwentuhan hanggang alas 5 po yan ng hapon. Isang oras po tayo magkakasama-sama para ating pag-usapan at kwentuhan ang ating makulay na sining, kultura, tradisyon at malawak na kasaysayan ng ating minamahal na bansang Pilipinas. At syempre, magandang hapon din sa ating mga kasama sa technical side, sina Frenny Sam Reyes, Frenny Mercio Malimban, Frenny Rona Esperanza, at ganun din sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco, at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Pero syempre, para tuloy-tuloy din ang ating usapan ngayong hapon, huwag din kakalimutan na i-like at i-follow kami sa aming mga social media platforms. I-search lamang ang At Radyo Magazine sa inyong Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube at Radyo Magazine. Maaari din kayo mag-send ng inyong mga mensahe sa aming email. I-send na yan sa radiomagazine@gmail.com. At maaari nyo rin pong i-download ang aming official mobile application. I-search lamang ang PBS Receiver sa inyong Google Play Store and Apple App Store. Ito po'y libre nyo may da-download. At maaari nyo pong mapakinggan ang iba't ibang radio station under ng Presidential Broadcast Service Bureau and Broadcast Services. Samahan niyo po ako hanggang alas 5 ng hapon. Naku, maganda yung pag-uusapan natin maya-maya lamang. All the way from Bataan, meron po tayong makakapanayam para syempre pagkwentuhan ang ating mga local artisan at ma-share sa atin ang kanilang talento. Kaya syempre, atin ang simulan ng ating kwentuhan. Muli nating balikan ang ating makulay na pinagmulan. Kasama ang inyong friendly Maru Mary Rose Rosero dito lang sa programang Eskultura.
1: Sining ay hangaan. Kasaysayan natin ay tuklasin. Kasama ang ating friendly na si Maru.
2: Dito lang sa Eskultura.
1: Tara na sa Eskultura.

0: all the way from Bataan. Dito naman tayo dadayo at para pag-usapan at kwentuhan ang kanilang talento pagdating sa paggamit ng shell. Alam niyo mga ka-frenny, madalas natin itong makikita ng mga palamuti sa ating kabahayan, lalong-lalo na tuwing panahon ng Pasko for sure. Nakikita niyo po yung ating mga parol na ginagamit. For sure talaga, no? Lahat tayo mga Pilipino nakakita na ng mga ganitong klaseng design. Tinatawag nga natin no, yung mga handcrafted masterpieces na gawa sa raw capiz shell. Yan ang ating kwentuhan ngayong hapon. Of course, meron po tayong makakasama para maibahagi ang kanilang kwento. Mula po sa Bataan Shell Craft Trading, atin po makakapanayam si Sir Ronnie De La Cruz, ang kanilang creative director at ang owner ng Bataan Shell Craft Trading. Magandang hapon po, sir, and welcome po dito sa programang Iskultura.
1: Magandang hapon po, Ma'am Mary Rose, at magandang hapon po sa lahat ng ating mga tagapakinig.
0: Magandang hapon po, sir. Kumusta po kayo ngayong hapon?
1: Mabuti naman po lahat, ma'am. Nakakaraos po kami sa araw-araw. Busy lang po sa mga production namin sa paggawa ng mga kapis decorative items.
0: Naku, sir, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. And kitang-kita po namin na napapaligiran po kayo ng inyong mga masterpieces. Maari niyo po ba kaming kwentuhan, sir? Ano po ba ang nasa likod po nitong kwento sa likod ng Bataan Shell Craft Trading? Ano po ang inyong inspirasyon para maitayo ito?
1: Actually po, noong late 80s, isa po akong art director sa mga important export handicraft company. At isa po sa mga ginagamit naming materials na pinakasikat sa buong mundo pagkapon nag-export kami is yung copy shell, which also we call the window frame.
0: Mm-hmm.
1: So, noong panahon na yun po, that was the year 1990, nangarap na ako na magkaroon ako ng sarili ko negosyo. Sabi ko, pag nag-retired na ako, mag-start ako ng official business at I will capture the local market. So, yung feasibility study po ng Bataan Shell Craft Trading was made during the year 1990.
0: Wow!
1: Pero hindi po namin yun ginawa noong panahon na yun. Dahil noong panahon na yun po is wala pa pong internet. So, at saka wala pa rin pong mga mobile phones para sa communication. So, yung kapatid ko na, which is a graduate from business management, si Rodrigo De La Cruz, siya yung gumawa ng feasibility study. Sabi niya, magpalipas ka muna, wag mo munang ituloy dahil hirap tayo sa communication, hirap din tayo sa transportation from Bataan to Manila. At saka maraming ang kalaban ngayong panahon na to. So, nag-abroad po ako. I work overseas for almost 28 years, Ma'am Rose. Then, nasa isip ko pa rin po na ipagpatuloy yung feasibility study na yon dahil I love kapis decorative items, especially po during the Christmas. Pinakamaganda po sa paningin ko yung mga kapis parol na may iba't ibang kulay. At yun po ay isa sa pinakamagandang dekorasyon sa buong mundo, hindi po sa buong Pilipinas, no? Sa buong mundo po, doon po tayo sumisikat. Kaya po, nung after 28 years ako nag-abroad, bumalik po ako noong 2021, nag-start po ako ng official business. And whatever is written doon po sa feasibility study noong 1991 is what is happening now in the Bataan Shell Craft Trading. Na-delay lang po ng 28 years.
0: Nako, yung 28 years naman po yun ay worth it naman po na nakikita po natin ngayon na actually nakakamangha po na hindi naman din po biro yung ilan sa mga pag-aaral na ginawa po ninyo para mabuo itong Bataan Shell Craft Trading. Pero sir, matanong ko lang para at least meron din pong idea yung ating mga kababayan. Maaari niyo po bang i-describe sa amin, sir, ano po ba yung craft? Ano po ba itong ginagamit ninyong capis shell?
1: Dennis po ang capis shell. Pwede ko po kayong itour doon sa gawaan po namin para
0: sige
1: makita
0: po sir.
1: Ninyo yung mga capis shells.
0: Wow! Sige po, sir.
1: Yung raw capis po, ma'am, is talaga pong dito sa Bataan siya nanggagaling. So,
0: ayan.
1: Ito po yung aming workshop. So, ito po yung rock-a-piece shells.
0: Ayun.
1: Designing lang po siya ng tahong at saka ng talaba. Meron din po siyang laman sa loob. Meron po siyang meat na pwedeng iluto tulad ng boobies. Katulad po ng boobies at saka lupi Shanghai. Ayun. Then, ito po siya ngayon. Ito po ay mga kapis panels na ginagamit po namin sa mga ceiling as a diffusers. Nilalagyan po namin sila ng ilaw. Ito po yung paghihinang, which is a soldering iron na 100 watts at saka po yung nickel light. Then, meron po kami dito na pinagsasawsawan ng muriatic acid at saka zinc. Kung wala pong zinc yung muriatic acid, hindi po didikit yung nicolite na galing po doon sa soldering iron. Kaya dapat po kompleto po ng gamit.
0: Ayan. Sir, naku, maraming salamat at parang nagkakaroon tayo ng immersion. Sige, sir. Sir Ronnie? Ayan, ating babalikan si Sir Ronnie. Naku, ang ganda ng pagkakataon na maibahagi sa atin Sir Ronnie yung kanilang lugar kung saan po nila ginagawa at ginagamit itong copy shell para gumawa ng mga, tulad ng nabanggit ni Sir Ronnie, meron tayong gumagawa ng parol, meron naman, may nakikita nga tayo, may mga parang chandelier, meron tayong, meron pinakita din si Sir ng mga panel kung saan nilalatag nila itong mga copy shell. Sir Ronnie?
1: Mami Rose, naputol po ako.
0: Yes po, ayun,
1: ito
0: sir.
1: Ito po yung mga kape chandeliers.
0: Wow!
1: Nakikita po ba ninyo? Yan po yung mga kape chandeliers. Ito po yung loob niya. May mga ilaw din po sila sa loob.
0: Wow!
1: Ito po. So, which is the same size din po sila ng mga crystal chandeliers. Pero ang kagandahan po ng kape shells, ang Pilipinas lang po yung merong shell na ganitong nagagawang chandelier. Hindi po tulad po ng iba na puro crystal lang na yes, galing sa China or galing sa Europe. Medyo mahal na yun. Kami po is dito sa Pilipinas, siyempre po tayo po is a craftsman, no? Ginagamit po namin yung window frame para po sa office decorative items namin.
0: Sir, matanong ko lang, ito po ba yung inyong bahay? Ang ganda, sir, ha?
1: Ito po, ang workshop ito po namin ito, ma'am.
0: Oh, ang ganda,
1: ito
0: sir,
1: po
0: actually.
1: Ito yung workshop po namin.
0: Ang ganda po nung mga pinakita niyo.
1: Ito po yung...
0: Go ahead, sir.
1: Ito po yung workshop namin, not my house. Dito po kami nag-work. Ito po yung pinaka-lugar po kung saan namin nilalagay yung mga finished items namin.
0: Yun. Actually, sir,
1: napakaganda.
0: Napakaganda na.
1: Salamat po, ma'am. Thank
0: na
1: you
0: maipakita niyo po sa amin. Kasi actually, di ba bilang Pilipino din, isa po sa gusto natin makita kapag bago tayo bumili ng mga produkto, maipakita natin sa ating mga kababayan yung ganda at itsura niya kapag ginamit na nila sa kanilang mga kabahayan. Nakakamangha po na actually, na nabanggit niyo nga po na isa po tayo sa Pilipinas nga na talagang pinagkukunan nitong copy shell. Sir, matanong ko lang, saan po kayo kumukuha ng mga copy shell?
1: Ito po ay kinukuha po dito sa dagat ng Samal, Bataan. Dito lang po nakukuha ang copy shells at saka po sa Rojas Copies. Then ang Samal, Bataan po is parang mina po ng copies. Hindi po kami nauubusan ng copies dito sa Samal, Bataan. At alam po, ine-export po ang raw copies shell sa ibang bansa. Hanggang ngayon po yon.
0: Alam niyo sir, nung pinakita niyo sa akin yung parang chandelier na gawa sa copies shell, parang gusto ko na rin magpalagay. Kasi ang ganda po niya na ma-display sa ating kabahayan. And sabi niyo nga po, of course, proudly tayo nga ipinagmamalaki na dito lamang sa Pilipinas pala makakakuha nitong copies shell. Pero sir, matanong ko lang, of course, sabi niyo nga po, dito lamang siya makukuha sa Pilipinas. May mga challenges ba na kayong kinakaharap kung minsan sa paggawa ng mga masterpieces, mga handcrafted masterpieces na gawa dito sa copy shell na of course, syempre siguro dinudumog din po kayo ng mga numbers of mga nagpapagawa.
1: Yes po. Sa ngayon po, ma'am, is medyo pinalad po kami na makapasok po kami sa kultura Pilipino.
0: Wow.
1: Which is, meron po kaming order na the whole year round. Hindi po kami mag-i-stop ng production. Then, Ascot BGC Hotel, kasama po yun sa kliyente namin at ang Aboitiz, which is the GN Power. Then, kung yung mga pinakaharap po ng mga challenges, wala naman po akong masyadong masasabing na challenges na medyo mabigat na dumating po para sa amin. Dahil unang-una po is may experience po ako sa lahat ng klase ng paggawa ng tapestry decorative items.
0: Mm.
1: Then may mga tao po akong tinuruan dito sa aming community, dito po sa Samuel Bataan. Then natuto po sila at nagiging source of living na rin po. Source of income na rin po nila yung sinusweldo po nila dito sa aming maliit na kumpanya.
0: Mm.
1: Then kung minsan po ang pinaka-challenges lang po is yung mga bagyo, yung tag-ulan na sunod-sunod.
0: Mm.
1: yun lang po. Nadidelay kami sa delivery dahil po may mga baha sa San Fernando, ganyan. Mm. Di po makadaan yung mga deliveries. Pero naiintindihan naman po yun ng mga kliyente namin.
0: Mm. Naku, tamang-tama nga po dahil panahon na nga rin po ng tagbagyo ngayon. Eh, usually po, ano po ba usually yung ginagawa niyong paghahanda? Nag-stock po ba kayo usually ng mga copy shell?
1: Yes po, bumibili po kami ng tons of copy shells, which is 45 to 50 pesos per kilo.
0: Mm.
1: Then, tinitreat po namin yon ahead of time para po pagka nagtag-ulan, di na po kami magbilad-bilad sa araw. Then, ginagamit po namin yung copies na treated na, ready to use na po siya.
0: Mm. Ah, meron po palang gano'n na parang binibili nyo na po na ready to use na or ready na po siya magawan para po sa mga handcrafted materials po ninyo.
1: Yes, ma'am. Ang ginagawa na lang po namin is nililinis namin sila ng water at saka 20 to 30% na muriatic acid para po pumuti sila at maging clear.
0: Mm, ayun. And sir, matanong ko lang, ano po ba itsura ng copy shell mismo, yung parang pinakaro? Parang ganyan po ba siya ka-flat na po?
1: Hindi po. Magkasaklob po yun, no? Yung ilalim po is kaka-curve siya na parang sandok yung pagka-curve niya.
0: Mm-mm.
1: Then yung pong nasa taas po yung pinaka-flat. Na, yung laman po nandoon po sa curve na side. Then madumi po siya, maputik siya pag kinuha siya. Then around 6 to 8 inches po yung diameter niya, yung bilog niya, yun po yung malalaki.
0: Mm.
1: Para po kayong kumuha ng tahong o talaba. Ganun po ang parang ano po nila, texture po nila.
0: Mm-hmm. Sir, matanong ko lang, paano po ba nagsimula yung industriya ng pagka-copy shell craft dito sa Bataan? Gaano po ba ito kayaman,
1: yes,
0: sir?
1: Yes po. During...
0: Mm-hmm.
1: Ito po. Nasabi ko po na dito lang po sa Samal Bataan na meron po copy shells yung dagat. Yung ibang dagat po ng San Fernando o ng Olonga po o alang, kahit aling dagat po sa Bataan. Ang Samal Bataan lang po yung dagat na may copy, which is, di ko alam kung bakit po ganun, no? So... noong panahon na during the year 50s at saka 60s, nag-start po yung mga sas factory dito sa paggawa po ng mga kapis windows. Yung pong parang mga Spanish era na bintana na made out of window pane, yung kapis shell nga po. Then the year 1965 hanggang sa 70, inabutan ko na 70, inabutan ko po yung Valerio's Capiz, Valerio's Sass Factory, at saka po yung Capilli Sass Factory, which is gumagamit po sila ng Capiz. Ang pinaka-decorative items po nila is Capiz na meron pong square na nilalagyan din po nila ng ilaw sa loob.
0: Yes.
1: So ganun po silang magawa noon, which is combination of wood. Yun po yung the year 60s, 70s, then 80s. Nung nauso na po yung export, dumating yung time na yung mga importers na mga buyer po namin sa export, pinaturuan po kami gumawa ng kapis decorative items, which is gumamit na po kami noon ng mga brass strips, yung pong nilalagay na gold na dito sa gilid. Ang purpose po ng metal brass strips is para ma-solder po namin siya, mahinang namin siya at makagawa po kami ng buong item. Hindi na po gumagamit ng wood. So nagkaroon po ng malaking chance para ma-expand yung development ng Capiz para po sa decorative items nung panahon na 80s na po.
0: Mm-hmm. Sir, sobrang curious ako since naipakita niyo po kanina yung pinaggagawaan po ng inyong mga artisan. Ano, maaari niyo po bang ibahagi po sa amin yung step-by-step process? Paano po kayo nagsisimula, gawin yung isang paghuhulma dito sa mga ginagawa po ninyong mga, dito sa handcrafted gawa sa Capiz Shell?
1: Opo, balik po tayo doon sa workshop para po makita po natin ulit lahat. Ano po, okay lang po ba?
0: Sige po, sir. Explain mo na lang. Or pwede nyo rin pong i-explain, sir. Kayo po ba?
1: Opo, explain mo na lang po.
0: Opo.
1: Opo. Kasi yung Capiz po, let's say na ito po ginawa namin itong jeepney na to, may dot of Capiz shells po siya. Yung structure niya is jeepney. So, ang una po namin gagawin dyan, ikakat muna po namin yung mga Capiz shells. Mayroon tayong mga ikakat po namin yung Capiz shells doon sa shape po na, let's say, kung pakpak po ng angel. Ikakat po namin siya ng, meron po kaming tinatawag dito na gunting na malalaki yung ginagamit po sa iero, yung panglatero. Then, after po nun, lalagyan po namin ng brass strips na gold yung mga gilid po nila, parang ganito po.
0: Ayun.
1: Then nilalagay po namin yung brass strips. Then sabi ko anong brass strips. Lalagyan po namin siya ng brass strips. Either na pinupukpuk po siya ng kutsilyo na mabigat or ng maliit na martilyo para po mag-flap yung pagkakalagay ng brass strip doon po sa Capiz shell. Then once na may brass strip na po yung Capiz shell, pwede na po silang pagdikitin, katulad po nito, magkadikit po sila dahil po sa soldering iron. Ito po yung brass strip na nilalagay po namin sa mga gilid nila. Which is totally handcrafted po.
0: Yes, grabe sir. Yung, Ayun, sir.
1: Yung pinaka-pattern po is ginagawa ko po sila sa Adobe Illustrator software o kuminsan po sa 3D Max or AutoCAD. Then, piniprint ko po sila sa coupon brand. Then, dinidikit po namin sila sa

0: Nagagamit niya po dito sa paghulma ng mga capped shell at
1: Yes.
0: makagawa po ng iba't ibang pattern tulad nga po ng mga pinakita niyo. And of course, since na pinapakita niyo na po sa amin, ano-ano pong mga design and of course mga bagay yung nagagawa niyo po through capped shell?
1: Ito po yung tawag po dito is in mga capped angels. Ito po yung ilang angels namin na na-approve po ng kultura. Pwede po silang tree-topper. Pwede po silang tabletop. So, ito po yung mga angels. Then, gumawa din po ako ng mga sinaon ng gamit po na noong mga panahon ng 70s, 80s. Tulad po nitong sorbetero.
0: Wow.
1: Yung pong cart na tinutulak ng sorbetero para sa ice cream. So, ito po yun, ma'am.
0: Cute.
1: Ayan po. Then, yung kalesa naman po nung panahon na during the Spanish era at saka po nung Japanese time po. Meron po tayong mga kalesa nag-travel po from distance to distance. Gamit po yung kabayo at saka po yung kalesa. Then, jeepney. Ito pong jeepney. Ito po yung hero ng mga lahat ng nag-aral. Dahil po sa araw-araw, ito po yung sinasakyan nila. Then, meron po tayong mga pedicabs.
0: Wow.
1: Ito po yung pedicabs. So, ito po yung mga items namin na in-offer namin sa kultura. Ito na rin po yung fishing boat.
0: Wow!
1: Ito po yung fishing boat na inilagyan din po namin siya ng lamp. Pero pwede po siyang maging lampshade. But very famous po kami sa paggawa ng mga Christmas ornaments.
0: Yes.
1: Halos malalaking companies po sa Manila maging mga exporters. Ito po ang in-order namin, in-order nila sa amin. Tulad po ng mga angels.
0: Ayun.
1: Angel na kapis.
0: Mm-hmm.
1: Poinsettia flower. Christmas ornament din po siya.
0: Mm-hmm.
1: Santa Claus.
0: Ayun.
1: Ito pa po yung ibang mga angels po na ganito yung style. So, kahit po sa car, pagka Christmas, nilalagay po yan ng mga namimili sa amin. Thanks po.
0: Ayun.
1: Ito naman po yung mga trophies ng bataan.
0: Wow. Ang ganda, sir.
1: Opo. Thank you po. Ito po yung, so, ini-engrave po namin sa wood yung pinaka, ano po niya. Let's say na meron po silang papa-engrave na mga message. Gano. Ini-engrave naman po namin yun sa wood. Then, kapis po yung gilid niya. Ito po yung ginamit namin sa Aboitiz, Gen Power.
0: Wow.
1: Trophy din po siya noong last Christmas.
0: Mm-hmm.
1: And ito naman po yung prinsipyo ng Samal Bataan.
0: Wow. Mm-hmm.
1: Ito po yung pinagawa sa akin ng tourism na si Mr. CJ.
0: Mm-hmm.
1: CJ Manansala under the leadership po ng pinakamamahal naming mayor na Alexander Oxar. So, yan po yung mga ginagawa namin dito sa Bataan.
0: Sir, first of all, ang gaganda po ng mga nagawa ninyo. And matanong ko lang, sir, ano po yung pinakamalaking craft na nagawa nyo gamit ang capped shell?
1: Actually po, ma'am, nakagawa po kami ng 13 meters. 13 meters na Christmas tree outdoor.
0: Gano'n po katagal nyo ginawa yun, sir?
1: Christmas tree. About 2.5 months. Pero nung in-install po namin siya doon sa proper place niya sa Authority Pre-Port area of Bataan, dito po sa Mariveles, in-install lang po namin siya ng mga 2 weeks. Nakompleto po namin siya kasi dito po namin pre-repair yung lahat ng gagamitin para po doon sa Christmas tree na yun na 13 meters.
0: Yun. And sir, matanong ko lang, of course, pag nagsisimula tayo ng mga business natin, kailangan din natin ng mga suporta mula sa ating mula sa nakakapaligid sa atin. May mga tumulong po ba sa inyong mga government agency or ilang mga LGU para at least lumawak po yung ating connection?
1: Yes, well, number one po dyan is yung municipality ng Samal, si Mayor Acosar po. Isa po siya sa nagbigay ng big break sa amin na ang mga items po na to noon.

0: is ginamit po nila na token sa munisipyo. So lahat po ng mga guests nila, kahit na po mga senador, ito po ang ginagamit nilang gift. Ito pong kapis items na namin na to. Then, ang sumunod po is yung DTI Bataan. Ang DTI Bataan po, kaya po namin nakilala ang kultura, Ascot BGC, is dahil po doon sa mga trade fairs, na free trade fairs po yun na sinasali po kami ng DTI para po makakuha kami ng maraming kliyente. Pati po yung Centrum Philippines na kuha po namin yon last year. So, kaya po, ang kami po yung kapismakers na hindi nawalan ng trabaho the whole year round, lalo na po yung second half ng taon. Sobrang dami po ng trabaho po namin. Hindi na po namin kayang tapusin dito sa Bataan. Hinasubcon ko na rin po hanggang sa Manila, dito po sa Paranaque at saka sa Caloocan.
1: Mm-hmm. Doon naman po sa inyong mga crafters, sir, sa mga gumagawa po ng inyong mga produkto, paano po kayo nakatulong at least para matuloy-tuloy yung kanilang pagbibigay serbisyo dito po sa inyong Bataan Shell Craft Trading?
0: To be honest po, ang sweldo po ng mga craftsman po namin is from 500 to 650 a day. So, dito po sa probinsya, enough na pong income yon para may panggastos po sila sa araw-araw, pamasahin ng mga anak nila sa pag-aaral, sa pandagdag din po. Then, ito na po yung pinaka-hanap buhay po nila, na hindi na po natin masasabi na alternative na employment. Pero ito na po yung inasahan nila na hanap buhay. Hindi man po ako makapag-hire ng sobrang dami dahil nasa 12 to 16 lang po yung tao namin. Yung mga helpers naman po namin, ang sweldo po nila is 400 pesos. Nag-start po sila sa 300 after 2 weeks. Kapag nakita pa ko pong marunong sila, sinumusweldo na po sila ng 400 pesos a day. Which is, dito lang po sila. Yung iba naglalakad lang po. Yung iba nakabike. Yung iba naka-jeep. So, para sa akin po is, kasi kung sa probinsya lang po, yung halagang 650, 600, 500, 400, enough na po yun para sa mga gastusin sa bahay. Lalo na kung may trabaho din po yung mga kasama nila, mga asawa nila. Then, malaking tulong na rin po yon para sa kanila.
1: And sir, paano nyo naman po sinusulong yung pangangalaga sa ating kalikasan na, of course, syempre, tayo po ay umaasa sa ating yamang dagat na sa pagkuha po nitong mga kapis shell?
0: Yes po, ma'am. Sa side ko po mismo, masasabi ko po na wala po akong naitutulong. Pero yung pong NGOs po natin dito po sa Samal, sa government, may mga project po sila talaga, lalo na po ang Samal Bataan. Inaalagaan po talaga nila yung Kapis Sanctuary dito sa Samal. Isa po yun sa project ni Mayor Oxar. Na alagaan po yung Kapis Sanctuary na yun dahil po yun lang po yung pinagkukunan namin ng yung Kapis Shell Materials na kahit po talaga papaano, kumikita naman po yung mga fisherman na nag-harvest ng mga kapis shells.
1: Yes, tama naman din po na syempre bukod sa gumukuha tayo ng mga materyales natin sa ating mga yamang dagat, of course, maganda rin po na meron din po tayo na ibabalik na mapangalagaan para maging tuloy-tuloy pa rin yung etong ating community dito sa paggawa po ng mga handcrafted materials gawa po sa kapis shell. And of course, sir, matanong ko na lamang po, kung sakali po na may maipapayo po, ano po ang inyong maipapayo para sa mga kababayan natin na nais din pong subukan or matutunan itong paggawa ng mga handcrafted materials gawa po sa kapis shell?
0: Ang masasabi ko lamang po is, unang-una po is dapat decidido po sila doon sa kung gusto po nilang gawing negosyo ang kapis crops. Yun po ay maaari nilang gawing negosyo. Pero dapat po is meron po silang mga original na designs. Hindi po maging common yung items nila. Dahil kapag common po yung ginawa nilang items, para sa akin po napakahirap po na umasenso ang mga kapis makers. Dahil po sa kahit saan po magpunta, nakakabili din po ng mga common items.
1: Mm-hmm.
0: Kami po is original items po yung ginagawa namin. Kaya po medyo dumami po yung mga kliyente namin. Ang kultura po is hindi po sila bumibili ng common items. It has to be the original. Original po. Yun po yung binibili po talaga. Then, ang may papayo ko po na parang payong kaibigan is kung konti po yung kapital para po sa paggawa ng kapis, huwag po itong asahan na gawing negosyo dahil malaki po ang ini-invest namin bago po kami makapag-develop ng items para po i-offer sa mga kliyente. Like 500,000 pesos in a year sa product development lang po yun. Wala pa po kaming revenues doon.
1: Mm-hmm.
0: Kaya po, pag naging successful, doon po ang mga revenues after po nung nai-offer namin sila sa mga kliyente. Ang like what they say that business is not for everyone, a lot of people refuse to do it because this is tough. So, meron pong taong para sa negosyo talaga at meron pong taong para sa trabaho po talaga.
1: Nako, maraming salamat sa payo na yan. Kasi of course, totoo po yun na hindi naman po talaga biro yung pagpasok sa business, na hindi lamang ito passion, and of course, passion and also dedicated dapat ikaw para mailahad mo lahat ng oras at panahon mo dito sa inyong business. And sir, matanong ko na lamang po, ano po ang inyong mga social media accounts and also mga contact numbers para po sa mga nais bumili or yung mismong shop po ninyo para sa mga nais pong bumili at magpagawa para sa inyo dito po sa Bataan Shell Craft Trading.
0: Yes po, ma'am. Meron po kaming FB page na Bataan Shell Craft Trading. Pwede po silang mag-message doon o mag-comment kung meron po silang design na magustuhan doon po sa page namin. At you can reach me po sa aking mobile number 0956688-9259. At ang pinaka-warehouse po namin is nandito po sa Santa Benedict Subdivision, Santa Lucia, Samal, Bataan po.
1: Ayun, sa susunod na mapunta tayo ng Bataan ako, sir, isasama namin yan sa listahan at para makita namin ng personal itong Bataan Shell Craft Trading at yung kung paano niyo po ginagawa itong inyong mga produkto. Nako, sir, maraming salamat po sa inyong oras at panahon na inalaan niyo po sa amin. Mag-iingat po kayo, sir, and mabuhay po kayo.
0: Maraming salamat din po. Mabuhay po. Salamat po.
1: Atin pong nakapanayam si Sir Ronnie De La Cruz, ang Creative Director at Owner ng Bataan Shell Craft Trading, kung saan kanya pong ibinahagi sa atin yung kanilang paggawa and of course yung kanilang community sa paggamit po ng kapis shell at makagawa ng mga handcrafted materials. Tulad nga po ng mga nabanggit niya no, na mga parol, mga decorative items na gawa sa kapis shell. Kasama niyo pa rin ngayong hapon ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero, dito lang sa programang Eskultura.
2: Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating friend na si Maru dito lang sa Eskultura.
3: Tara na sa Eskultura!
4: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
5: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pag tag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
4: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
5: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
4: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
5: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
4: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
5: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Flight PR1043, now boarding.
8: Hey, that's us!
9: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
10: Dreaming of love while cruising at high altitude.
11: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Mari Chan and arranged by Ryan Kayabyab.
10: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
9: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
8: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
10: Leave all your worries as we soar over the clouds.
9: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
10: They'll be shooting stars through time and space.
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
4: Hala, totoo? San ka sumali?
5: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
4: Naku po! Juan! Scam yan!
5: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
4: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
5: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
4: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
5: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
4: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
5: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na akong mabiktima.
12: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
4: Kaya huwag magpabudol, bes!
13: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
14: Alam ba ninyo na may malaking nutritional benefits ang pag-inom ng tubig sa tamang oras? Ang pag-inom ng 2 baso ng tubig pagkagising sa umaga ay makatutulong sa pag-activate ng katawan. Ang 1 basong tubig naman bago kumain ay makatutulong sa pag-digest ng pagkain. 1 baso ng tubig din bago maligo ay magpapababa ng presyon ng dugo o blood pressure. At ang pag-inom ng 1 baso ng tubig bago matulog ay upang makaiwas naman sa stroke at atake sa puso.
13: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
15: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
16: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
17: Radyo Magazine, 1278 AM.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
2: Pagpapakita ng kaugalian.
20: Paano po?
2: Tradisyon at mga sining ng mga Pilipino. Iskultura, iba-iba man ng pinagmulan,
21: kahit kailan
2: o saan man, samahang bayanihan,
21: dito lang sa Iskultura.
2: Tara na sa Iskultura!

0: At tayo po ay nagbabalik sa programang Eskultura. Kasama niyo pa rin ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero. At sa pagpapatuloy ng ating kwentuhan ngayong hapon, of course, dadagdagan pa natin ang ating kaalaman, of course, patungkol pa rin sa ating kultura dito po sa ating bansa. Umpisahan natin. Ito pong aking i-share, of course, ito po yung mula sa National Commission for Culture and the Arts o NCCA. Umpisahan natin sa daling-daling. Alam niyo ba ito, mga ka-frenny? Actually, para ito sa mga ka-frenny natin na medyo into dancing. Dahil ito po ay isang bantog na sayaw mula sa Tausug, ang daling-daling. Naku, saan ginagamitan po ito ng ikinukunday na abaniko o yung panyo na iniipit sa kaliwa at ikatlong daliri at nakasuot ng katutubong kasuotang huluano ang mga mananayaw. Actually, parang napansin ko, no, na isa rin po ito sa hindi masyadong nabambanggit na mga traditional dances dito sa ating bansa. And parang hindi nga po ito rin nabibigyan ng ilang mga halimbawa na maiperform dito sa ating mga entablado. Kaya sana, no, sa mga susunod na mga events sa mga eskwelahan, sana, no, sana mas mapalawak pa yung kaalaman na maibabahagi natin sa ating mga kabataan. Di ba usually naman sa mga eskwelahan, kapag may mga event at nagbabanggit tayo ng mga halimbawang pwede nilang perform, maiproduce ng mga sayaw o kanta, sana mas mahaba pa, mas malawak pa yung option na pwedeng mapili or mapagpilian ng ating mga estudyante. At sana maiyasama itong mga yung mga traditional dances din. Tulad nga nitong daling-daling. Kapag sinabi natin mga traditional dances, hindi lang itong yung mga tinikling. Hindi lang yun, ha. Napakarami pa po natin na mga traditional dances dito po sa ating bansa. Kaya sana may sama din yung mga traditional dances mismo na isinasayaw ng ating mga indigenous community. At ito naman, isa ito sa mga nais ko rin na maibahagi dito sa ating programa na sana meron din tayong makapanayam, no, yung mga sinaunang laro dito po sa ating bansa. Hindi lang yan yung mga sepak takraw, hindi lang yan yung mga basketball, ano? Kasi alam nyo ba, mga ka-frenny, marami pa po tayong mga pwede pang laruin, muling buhayin na mga laro dito po sa ating bansa. Isa na po dyan, yung biola. Kung saan ito lang po ay isang laro para na usually po nilalaro ng mga kalalakihan na lumulukso ang leader sa nakayukong taya. Eh actually, para itong luksong baka. Pero parang ang dami po pala siyang version dito sa ating bansa. So, meron tayong version ng luksong baka dito sa Metro Manila, meron din sa Visayas, meron din sa Mindanao. And of course, iba dito naman sa luksong baka, iniiwasan natin na kapag humakbang tayo doon sa nakuyukong taya, ay madumikit yung anumang parte ng ating katawan kapag tayo ay humakbang. And siguro naman, for sure, meron pa rin mga kabataan na naglalaro niyan dito sa ating mga kalsada sa Metro Manila na kahit pa napaka-busy na po ng ating bayan sa mga parties, sa iba't ibang events, hindi pa rin nakakalimutan ng ating mga kabataan na maglaro sa labas. And sana, no, yun nga, sana meron nga tayong makapanayam. Siguro sa Philippine Sports Commission na mailahad sa atin yung mga sinaunang laro dito sa ating bansa na patuloy pa rin na natin sanang mapangalagaan at hindi makalimutan ng ating mga kabataan. Maraming salamat sa isang oras na ating napagsamahan ngayong hapon at ganun din sa ating nakakwentuhan kanina si Sir Ronnie De La Cruz, ang Creative Director at owner ng Bataan Shellcraft Trading. At ganun din sa ating mga nakasama sa technical side, sina Frenny Sam Reyes, Frenny Marichal Malimban, Frenny Rona Esperanza, at ganun din sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco, at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Muli po, ako pong inyong nakasama, ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero. Imaynasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Kayo pipatuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine, 1278 AM.
1: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at makijoin! Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa

0: Service announcement.
1: Yung public health emergency of international concern. Ang ibig sabihin niya parang alert or warning, no? Yan ang ginawa natin. Inutusan natin ang Epidemiology Bureau at ang ating Communication Bureau ng Department of Health para maglabas ng mga advisory kung ano ba ang monkey pox, ano ba itong nakukuha, at ano ang mga symptoms, no? Para pati ating mga doktor magre-refer ito for testing and confirmation at bibilangin natin yan.
2: Mpox. Ano ang mga dapat alamin? Ang Mpox ay isang viral zoonosis o virus mula sa mga hayop na nalilipat sa tao. Naipapasa ito sa pamamagitan ng person-to-person skin contact o mucosal lesions at pwede rin sa indirect contact sa mga bagay na contaminated nito. Ilan sa mga sintomas ng pagkakaroon nito ay skin rashes na nakaumbok o mukhang paltos sa mukha, palad at paa na may kasamang lagnat, namamagang lymph nodes at sore throat, muscle aches at back pains, sakit ng ulo at panghihina. Para makaiwas sa virus na ito, i-practice ang health protocols na binigay ng DOH. Pagtatakip ng bibig tuwing uubo o babahing, paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig at paggamit ng alcohol, at umiwas sa mga taong may sintomas ng Mpox.
0: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service,
4: and Radyo Magazine.
5: 12:78 a.m.
0: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine.
5: 12:78 a.m.
8: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
9: Bubungad sa umaga.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
11: Mga programang aabangan.
12: Agahan hanggang hapunan.
11: 66 Impormasyon.
13: GIS, your General Information Station.
5: Radyo Magazine 1278 AM.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas.
16: Meron na po tayong halos isang minuto makalipas sa alas 5 ng hapon. At ito na po ang ating letters and souvenirs dito sa Radyo Magazine 1278 kHz sa AM band. Ako po si Tony P. Kasama nyo hanggang mamayang alas 6. At gaya pa rin ang dati, puno po ng magagandang tugtugin at balita't impormasyong kapakipakinabang sa ating lahat, ang atin pong palatuntunan. Yan po ang ating mapapakinggan sa halos ang oras nating pagsasamahan ngayong Miyerkules, unang araw sa buwan ng Hulyo ngayon 2026. Kaya ito naman po ang inyong pinagkakaabalahan, samahan niyo po ako. Bayaan nyo lang po kami sa inyong background. Diyan lang po kayo at nandito lang kami.

0: cigars and souvenirs.
1: Narito po ang ating ulat panahon. Meron po tayong bagyo, no? Itong si Tropical Depression Henry. Sa ulat po na nilabas ng PAGASA ngayong alas 5 ng hapon, si Henry po ay gumagalaw northwestward palayo po ng Luzon. Ang sentro ni Henry, base sa available data, ay nasa layong 315 kilometers west ng Dagupan City, Pangasinan. At tinatahak nga po, no, ang direksyong north-northwestward sa bilis na 30 kilometro kada oras. Taglay nito ang maximum sustained winds na 45 kilometers per hour near the center at yung gustiness of up to 55 kilometers per hour. Sa ngayon, wala naman pong nakataas na anumang tropical cyclone wind signal. At syempre, nariyan pa rin ang southwest monsoon o habagat na apektado ang Western Visayas, Negros Island Region, ang Zamboanga Peninsula, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, Palawan, Basilan at Tawi-Tawi. Ang mga lugar na yan ay makararanas ng maulap na kalangitan, may kalat-kalat na pagulan at mga pagkulog at pagkidlat dahil nga po sa southwest monsoon o yung habagat. Ang Zambales at Bataan, makararanas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan, pagkulog, pagkidlat. Dulot naman itong si Henry. Tayo po sa Metro Manila at nalalaming bahagi ng ating bansa. Bagyang magiging maulap hanggang maulap ang ating papawirin na may isolated rain showers or thunderstorms dahil po sa mga localized thunderstorms. Nariyan pa rin ang posibilidad ng flash floods o di kaya yung landslides dahil nga sa moderate to at times heavy rains. Pinakamataas na temperaturang naitala dito po sa Quezon City sa PAGASA Weather Station Science Garden sa Diliman, 33.2 degrees Celsius kaninang alauna ng hapon, habang pinakamababa 24.8 degrees Celsius alas 6 kaninang umaga. At mamaya 6:29 p.m. lulubog po ang haring araw. Babalik yan bukas ng umaga 5:31 a.m.

At alam po ba ninyo, ayon sa PAGASA, inaasahang 2 hanggang 4 na tropical cyclone ang posibleng makapasok o mabuo sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong buwan ng Hulyo. Sabi pa ng ahensya, nagsisimula ng maging mas aktibo ang panahon ng bagyo. Kaya inaasahang tataas din ang posibilidad ng mga pag-ulan sa iba't ibang bahagi pa ng ating bansa sa mga darating pang araw.

0: 13 minuto, makalipas po ang alas 5 ng hapon. Samantalan, narito na po ang ating balitaan. Muling binuksan ngayong hapon ang tatlong lane ng northbound at southbound ng EDSA matapos magkaroon ng pagluwag sa sitwasyon sa paligid ng People Power Monument kung saan nagpapatuloy ang pagtitipon ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. At ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, binalik na sa normal ang paggamit ng tatlong pangunahing lane upang mapagaan ang daloy ng trapiko habang nananatili namang nakalaan ang ilang bahagi ng lansangan para sa mga kalahok ng pagtitipon. Samantalang nilinaw ng Philippine National Police na hindi nito i-disperse ang mga kalahok sa rally kahit lumampas pa sa oras na nakasaad sa permit hanggat nananatiling mapayapa ang pagtitipon at walang nalalabag na batas. Ayon pa sa PNP, pangunahing prioridad nila ang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng publiko habang ginagalang ang karapatan ng mga mamamayan sa mapayapang pagtitipon. Sinabi naman ng Quezon City Government na maaari pang mapalawig ang aktibidad kung susunod ang mga organizer sa lahat ng kondisyon ng permit na ibinigay ng lokal na pamahalaan. Patuloy ding minomonitor ng MMDA at PNP ang sitwasyon upang matiyak na hindi na muling maapektuhan ang daloy ng trapiko at ang pagbiyahe ng mga motorista sa at commuters sa kahabaan ng EDSA. Samantala, tayo po'y magbibigay daan muna sa ilang mga paalala mula sa ating himpilan.
1: Showbiz! Ganap sa entertainment scene! Updated ka ba? Swak na budget recipes, light na buong family!
2: Tala kayang makakalikasan!
1: Anything under the sun!
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa busa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paa ng manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana kyu, kamote kyu, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: This is a public service announcement.
9: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
8: Huwag i-click ang link.
9: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
10: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
10: from PBS,
12: Presidential Broadcast Service,
10: and Radyo Pilipinas.
8: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili,
14: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin,
14: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
10: from PBS,
12: Presidential Broadcast Service
10: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
9: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
10: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
10: from PBS,
12: Presidential Broadcast Service,
10: and Radyo Pilipinas.
15: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
16: Radyo on the go.
15: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
17: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
15: Libre to ha?
17: Walang bayad?
15: Oo, walang bayad.
17: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: home Mandy Moring.
1: Radio Magazine.
2: 1278 AM.
3: Ito pa rin po ang ating letters and souvenirs dito sa Radio Magazine. At bago pa sa ating musika, narito pa ilan sa ating balitaan. Nagbabala ang Malacañang laban sa mga individual o grupong maaaring samantalahin ang kasalukuyang pagtitipon sa EDSA upang magsagawa ng anumang hakbang na magdudulot ng kaguluhan o destabilisasyon. Sa ginanap na press briefing ngayong hapon, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ginagalang ng pamahalaan ang karapatan ng mga mamamayan sa mapayapang pagtitipon. Subalit hindi nito palalampasin ang anumang pagtatangkang gamitin ang sitwasyon upang guluhin ang kaayusan ng bansa. Ayon pa kay Castro, nananatiling nakatutok ang iba't ibang law enforcement agencies sa sitwasyon at patuloy ang koordinasyon ng Malacañang sa Philippine National Police at iba pang concerned agencies. Giniit din niya na walang dahilan upang mabahala ang publiko dahil nananatiling kontrolado ang sitwasyon at handang tumugon ng pamahalaan kung kinakailangan. Nanawagan naman ang palasyo sa publiko na maging mapanuri sa mga impormasyong lumalabas sa social media at huwag basta maniwala sa mga hindi beripikadong ulat. Hinikayat din ang lahat ng sektor na pairali ng kahinahunan at makiisa sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Samantala, tutuloy ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nakatakda niyang 4 na araw na official visit sa Canada sa kabilangan nitong nagpapatuloy na rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA sa Quezon City. Ayon pa rin kay Palace Press Officer Claire Castro, matagal nang nakatakda ang naturang biyahe at wala umanong dahilan para ito'y pagpaliban. Anya, ang isyong pinaglalaban ng mga nagpoprotesta ay wala sa jurisdiksyon ng ekutibong sangay ng pamahalaan kundi sa nasa Office of the Ombudsman. Git din ng Malacañang na hindi hahayaang mantala ng Pangulo ang kanyang trabaho dahil sa mga ulat ng umano'y tangkang destabilisasyon. Binigyan din ni Castro na ginagalang ng administrasyon ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo at hindi nito tinuturing na bahagi ng anumang destabilisasyon ang organisasyon. Sa pagbisita ng Pangulong Marcos sa Canada, inaasahang tatalakayin ang pagpapalawak ng kooperasyon sa larangan ng enerhiya, likas na yaman, kalakalan at pamumuhunan, paggawa at migrasyon, turismo, kultura at sining. Makikipagpulong din ang Pangulo sa mga Canadian business leaders upang hikayatin ang mas maraming pamumuhunan pa sa Pilipinas. Samantala, tinanggi ng Malacañang ang mga naging pahayag ni Senator Aimee Marcos laban sa administrasyon ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at tinawag itong fake news na layuning siraan ang pamahalaan. At ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ang mga akusasyon ng senadora na natutulog umano ang administrasyon at nalululong sa kapangyarihan ay walang basehan at naglalayong magpakalat ng maling impormasyon. Sinabi rin ni Castro na ang mga pahayag ng senadora ay hindi lamang paninira kundi maaari ring maghasik ng galit sa publiko. Anya, nananatiling nakatuon ang administrasyon sa pagtulong sa mga magsasaka at mangingisda. Gayun din sa pagpapaigting ng investigasyon sa mga umano'y irregularidad sa mga flood control projects. Nang tanungin kung dapat bang imbestigahan si Senator Marcos dahil sa umano'y pagpapakalat ng maling impormasyon, sinabi ni Castro na nasa mga kinaukulang ahensya na ang pagpapasya nito. Binigyang din niyang hindi iuutos ng Pangulo na imbestigahan ang sarili nitong kapatid. At sa ating musika dito sa ating letters and souvenirs.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkal sugerman o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
3: Radyo Magazine 1278.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang king of the road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
6: Maari bang umusog-usog ng konti?
5: Sakay na!
4: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
7: This is a public service announcement.
8: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
9: Huwag i-click ang link.
8: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya ay sumulat sa kanilang email na contra text scam

0: makapagbayad.
1: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
2: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layon ng loko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
1: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
0: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
2: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
3: This is a public service announcement.
4: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
6: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
7: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
10: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

Meron na po tayong 39 minutes makalipas ang alas 5 ng hapon. Patuloy po kayong nakikinig dito sa ating Letters and Souvenirs sa Radyo Magazine 1278. At ako pa rin si Tony P. Kasama nyo hanggang mamayang alas 6. Samantala, sa pagpapatuloy naman ng ating balitaan, pinangunahan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagdiriwang ng ika-79 na anibersaryo ng Philippine Air Force kung saan kinilala niya ang mahalagang papel ng mga tauhan ng hukbong panghimpapawid sa pagtatanggol sa soberenya ng bansa at sa pagtulong sa mga mamamayan sa panahon ng kalamidad at iba pang emergency. Sa kanyang naging talumpati, binigyang diin ng Pangulo ang patuloy na modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines kabilang ang pagpapalakas ng kakayahan ng Philippine Air Force sa pamamagitan ng pagbili ng mga bagong kagamitan, pagpapahusay ng training ng mga piloto at tauhan, at pagpapalawak ng kakayahan ng bansa sa humanitarian assistance at disaster response operations. Hinimok din ng Pangulong Marcos ang mga miyembro ng Philippine Air Force na ipagpatuloy ang kanilang dedikasyon, integridad at propesyonalismo sa paglilingkod sa sambayanan. Kasabay nito ay tinayak ng Pangulo ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa modernization program ng sandatahang lakas upang maging mas handa ang bansa sa pagharap sa iba't ibang hamon ng seguridad at kalamidad. Sa iba pang balita, tiniyak ng Department of Labor and Employment na isinasaalang-alang ang kakayahan ng maliliit na negosyo sa pag-aproba nitong 85 pisong dagdag sa minimum wage ng mga manggagawa sa National Capital Region. At ayon sa DOLE, dumaan sa masusing pag-aaral ang wage order upang mabalanse ang kapakanan ng mga manggagawa at ang kakayahan ng mga employer na ipatupad ang aumento. Pinaliwanag ng kagawaran na isinama sa pag-aaral ang epekto ng inflation presyo ng mga pangunahing bilihin kagaya ng sa ekonomiya, productivity ng mga manggagawa at ang kakayahan ng pinansyal ng iba't ibang negosyo. Layunin ng wage increase na matulungan ang mga manggagawa na makayanan ang patuloy na pagtaas ng gastusin nang hindi naman nalalagay sa alanganin ng operasyon ng maliliit na negosyo. Hinimok ng DOLE ang mga employer na sumunod sa bagong wage order sa oras na maging epektibo ito, habang tiniyak naman ang kagawaran na magbibigay sila ng kaukulang gabay sa mga negosyo hinggil sa tamang implementasyon ng bagong minimum wage para sa Metro Manila.

0: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higaan ding relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
6: Namamasyal pa sa Luneta nang walang...
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: This is a public service announcement.
8: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
7: Huwag i-click ang link.
8: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
7: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
10: Uy, Bits! Sino na naman yung kamitap mo?
11: Secret! Baka agawin mo.
12: Base sa resulta ng test mo, ikaw ay nagpositibo sa...
11: Ha? Pero Dok, okay naman ako ah. Wala naman ako nararamdaman. Hindi naman ako mukhang may sakit.
13: Walang mukha ang HIV. Pabata ng pabata ang tinatamaan ng HIV sa Pilipinas. Ayon sa datos ng Department of Health, mayroong 57 bagong kaso ng HIV ang naitatala sa bansa araw-araw.
11: Ano na mga pangarap ko? Ano nang gagawin ko?
10: Hoy, si OA, ang HIV ay nagagamot na. Hindi mo kailangang mamuhay sa takot.
13: Regular na magpa-check up, gumamit ng proteksyon, uminom ng pre-exposure prophylaxis o PrEP at higit sa lahat, sumunod sa antiretroviral therapy kung ikaw ay nagpositibo sa HIV. Ang HIV test ay libre at confidential. Ang tunay na pagmamahal ay nasa paalala mula sa pag-aalaga sa sarili at sa iba. Bisitahin ang pinakamalapit na HIV care facility sa inyong lugar.
11: Dahil mas nakakilig ang mahal kita, pag may kasunod na, ingat ka.
13: Isang paalala mula sa Radyo Magazine 1278 AM.
14: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
15: Radyo on the go.
14: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
16: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
17: PBS Receiver.
16: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
14: Libre to ha?
16: Walang bayad?
14: Oo, walang bayad.
17: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
18: Dagling kaalaman.
19: Kapag maaga kang mag-exercise, nag-i-improve ang iyong productivity o mas marami kang nagagawa. Tatagal ng mahabang panahon o mula 4 hanggang 10 oras na mananatiling malinaw ang pag-iisip matapos mag-ehersisyo sa umaga. Kaya ang pag-ehersisyo sa ganap na alas 5 ng umaga ay nangangahulugan ng mas maaliwalas na pag-iisip at kakayahang makapag-isip ng mabuti bago gumawa ng desisyon. Kapag sa umaga nag-i-exercise, mas maraming beta-endorphins o natural painkillers ang inilalabas ng katawan tuwing may masiglang aktibidad at nagtatagal ito. Kaya nagpaparelax ito at bumubuti ang iyong pakiramdam.
9: Dagling kaalaman.

0: Chill.
1: Suave.
0: Learning from home may be boring.
2: Radyo Magazine.
3: 1278 AM.
4: 9 minutes bago po ang alas 6 ng hapon at dulong bahagi na ng ating letters and souvenirs dito sa Radyo Magazine. At nagbigay po ng katiyakan ang Maynila Water Services at Manila Water na hindi maapektuhan ang supply ng tubig sa kanilang mga concession area. Yan ay sa kabila ng desisyon ng National Water Resources Board na bawasan ang alokasyon ng tubig mula sa Angat Dam. Ayon sa 2 water concessionaire, sapat ang kanilang reserbang supply at nakahanda ang mga contingency measures upang mapanatiling tuloy-tuloy ang serbisyo sa mga kabahayan, negosyo at iba pang establisimiento sa Metro Manila at mga karatig lugar. Paliwanag ng Manila Water na nakatutulong ang kanilang iba't ibang water treatment facilities at mga alternatibong pinagkukunan ng tubig upang mapunan ang kakulangan sa alokasyon mula sa Angat Dam. Gayun din, sinabi ng Maynilad na patuloy nilang minomonitor ang level ng tubig at ang demand ng kanilang mga consumer upang matiyak na hindi magkakaroon ng malawakang service interruption. Bagamat tiniyak ng 2 kumpanya ang sapat na supply, nanawagan pa rin sila sa publiko na magtipid sa paggamit ng tubig. Hinikayat nila mga mamimili na iwasan ang pag-aaksaya ng tubig at maging responsable sa paggamit nito, lalo na ngayong patuloy na binabantayan ng mga otoridad ang posibilidad ng pagbuo ng El Nino sa mga darating na buwan.

0: Issues Magazine 1278.
1: Bubungad sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
4: GIS, your General Information Station.
5: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
8: Mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
5: This is your People's Television.

0: Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakatakdang bumiyahe patungong Canada ngayong gabi para sa kanyang official visit. Patuloy na pagsuporta sa militar at pagkilala sa kanilang mahalagang kontribusyon, siniguro ng Pangulo kasunod ng kanyang pagdalo sa pagdiriwang ng anibersaryo ng Philippine Air Force. Philippine National Police, mahigpit pa rin ipinatutupad ang seguridad sa EDSA at sa iba pang bahagi ng Metro Manila para mapanatili ligtas at maayos ang pagtitipo ng isang religious group. PhilHealth, mas pinalaki pa ang benefit package para sa mga pasyenteng may leptospirosis. Kung magkano yan at kailan magiging epektibo, alamin! Makalipas ang isang dekada ng paglulunsad ng malagim na war on drugs noong panahon ng Duterte administration, mga pamilya ng biktima at iba pang grupo muling nagsama-sama para ipanawagan ang katotohanan, pananagutan at hustisya. At fashion icon na si Heart Evangelista, ibinahagi sa social media ang update sa kanyang kalusugan matapos siyang maospital noong nakarang linggo.
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayang nakatakdang magtungo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong gabi sa Canada para sa isang working visit. Ito ang kauna-unang opisyal na pagbisita ng Pangulo sa bansa sa loob ng mahigit isang dekada.
3: Makikipagpulong si Pangulong Marcos Jr. sa mga business leaders sa Canada, particular din ang pakikipagpulong niya para sa larangan ng mining, business process management at iba pa. Kumuha tayo ng update sa ulat ni Clazel Pardilla Live. Clazel.
4: Dayan Ice, biyaheng Canada na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mamayang alas 7:30 ng gabi. Layo ng presidente na patatagin pa ang magandang ugnayan ng Pilipinas at Canada at palakasin pa ang pakikipagkalakalan ng dalawang bansa. Bilang tugon sa imbitasyon ni Canadian Prime Minister Mark Joseph Carney, biyaheng Canada na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong gabi. Ito ang kauna-unang opisyal na pagbisita ng Pangulo ng Bansa sa Canada sa loob ng mahigit isang dekada. Target ng Pangulo na palalimin pa ang ugnayan ng Pilipinas at Canada.
5: May ilang mga formal frameworks of cooperation at iba't ibang kasunduan ang inaasahang ilalabas sa pagbisita ng Pangulo, lalo na sa mga area ng energy, natural resources, trade and investment, labor and migration, tourism, culture, and the arts.
4: Makikipagpulong din ang presidente sa mga business leaders sa Canada. Mahalaga ito upang mapalakas pa ang trade partnership ng dalawang bansa. Noong 2024, umabot sa 3.2 billion Canadian dollars ang kabuang kalakalan ng dalawang bansa. Kabilang sa mga pangunahing iniluluwas ng Pilipinas, ang mga semiconductor at electronic products, pati na rin mga produktong mula sa niyog.
5: Partikular sa pakikipagpulong ng Pangulo sa economic players ng Canada sa larangan ng mining, IT, and business process management, telecommunications, nuclear energy, and financial services.
4: Dayan Ice, magtatagal ang pagbisita ni Pangulong Marcos sa Canada hanggang July 4. Sabi ng Malacanang, bagamat hindi ipinagsasawalang bahala ang banta ng destabilization umano at paglusob sa Malacanang sa harap ng mga isinasagawang protesta ng isang religious group, ayon sa Malacanang, hindi nito mapipigilan na magtrabaho ang presidente para sa ikauunlad ng bansa at ng mga Pilipino. Yan ang muna ang pinakahuling balita mula rito sa Pasay City. Balik dyan sa studio.
3: Maraming salamat, Clazel Pardilla.
2: Samantala, muling hinikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang militar na panatilihin ang integridad, disiplina at pagiging profesional. Nakatakda naman na magretiro ngayong buwan si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff, General Romeo Browner Jr. Yan ang ulat ni Patrick de Jesus.
6: Hinihintay na lamang ang pasya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung sino ang itatalaga bilang susunod na Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines matapos italaga noong July 2023. Ngayong buwan na nakatakdang magretiro si General Romeo Browner Jr. na unang AFP Chief na makakumpleto ng 3-year fixed term mula nang maisabatas ang Republic Act No. 11939. Tumanggi naman si Teodoro na sagutin kung may mga pangalan siyang inirekomenda sa Pangulo pero dapat anyang may pagpatuloy ang legasiya ni Browner sa AFP.
7: Itong proseso na to ay between the President and the SND. Privileged ito, no? Kaya hindi ko pwede discuss. Mahirap yung standard na ipinakita ni General Browner, napakataas. Whether sa local at sa international at saka sa overall management ng joint supports ng AFP. At katulong ko sa reforms na kinakailangan gawin.
6: Matapos kanselahin ang kanyang mga aktibidad kahapon para i-monitor ang protesta ng isang religious group sa EDSA, dinaluhan ni Pangulong Marcos Jr. ang pagdiriwang ng 79th na anibersaryo ng Philippine Air Force sa Villamor Air Base, Pasay City. Bilang Commander-in-Chief, hinikayat ng Pangulo ang militar na panatilihin ang disiplina, integridad at pagiging profesional.
8: Above all, remain faithful to your constitutional duty to protect our people and defend the democratic institutions that safeguard our freedoms.
6: Tiniyak naman ng Pangulo ang patuloy na pagsuporta sa PAF kasabay ng pagkilala sa kanilang mahalagang kontribusyon sa humanitarian assistance and disaster response at pagprotekta sa teritoryo ng Pilipinas.
8: Be assured that the administration is committed to providing the Philippine Air Force with the resources, the opportunities, and the support necessary to carry out your mission with honor and with excellence.
6: Inspirasyon sa PAF ang iba't ibang hamon para mas makapagbigay ng dekalidad na serbisyo.
9: Rather than allow these difficulties to define us, we choose to learn from them and move forward together. We cannot afford to be stymied by adversity. For the centrality of air power in safeguarding national security, contributing to nation building, and meeting the expectations of the Philippine people has never been more significant.
6: Sa nakalipas na isang taon, higit sa 49,000 ang naging flying hours ng PAF para sa internal at external mission, kabilang ang pilot training, unit training, at maintenance. Patrick De Jesus para sa Bayan.
3: Samantala, mariing pinabulaanan ng National Police na nagkasasilan ng checkpoint sa ilang bahagi ng bansa para harangin ang mga miyembro ng religious group na nais lumahok sa isinasagawang kilos protesta sa EDSA. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
10: Kuha ang video na ito kahapon ng isang miyembro ng religious group galing sa Cavite na patungo sana sa Maynila para makiisa sa isinasagawang kilos protesta sa EDSA People Power Monument. Ang bus inarkila ng mga miyembro ng religious group. Pero bago pa man sila makatawid ng Maynila, pinara na umano sila ng mga pulis sa bahagi ng Cavitex. Git nila, ginawa umano ito ng PNP para pigilan sila na makadalo sa aktibidad. Pero ang PNP, itinanggi ito. Ayon kay Acting Chief Public Information Office, Police Colonel Allen Reyko, normal para sa PNP at bahagi ng kanilang trabaho ang pagsasagawa ng checkpoints. Pero hindi ito para harangin ang mga miyembro ng nasabing grupo.
11: This is not specifically to prevent anybody from coming to Metro Manila, pero yung ating po is to safety. Always, ang safety po ng public ang ating tinitignan. So we are filtering. Normal naman po itong ginagawa.
10: Kaugnay nito ay kinumpirma din ni Ko na nabigyan ng permit ang grupo na magsagawa ng kilos protesta ngayong araw. Ito ay mula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Papayagan din ang mga ito na maghakot ng hanggang 100,000 makikilahok sa protesta.
11: Late in the afternoon ay nag-apply po sila and it was granted early in the evening po ng Quezon City Government for today's activity or gathering.
10: Sa kabila nito, ay pinag-aaralan pa rin nila ang pagsasampa ng kaso laban sa mga organizers ng Kilos Protesta dahil wala daw permit ang mga ito para sa isinagawang rally kahapon. Sa gitna ng ikinasang aktibidad, 7 pulis ang nasugatan habang isinasagawa ang kanilang tungkulin. Samantala, kinumpirma din ni Ko na pinakawalan na ang 3 na aresto kahapon sa kasagsagan ng protesta.
11: They were released for further investigation with no prejudice po for filing of cases against them later on if the evidence so warrants. Yung isa po, yung driver na naintindihan ng yung mismong naipit nating kapulisan ay naintindihan niyang gumagawa lamang ng trabaho, pinatawad na po siya. All the others are still bearing...
10: Kagabi, umabot sa 15,000 ang nakisa sa protesta.
12: Ang sabi ng Quezon City LGU, hanggang Biyernes daw ang iniling na permit ng religious group para makapagsagawa ng Kilos Protesta. Pero isang araw pa lang daw ang kanilang inaprubahan, pero hindi pa dapat dito matuwa ang mga motorista dahil maaari daw silang ma-extend kung magiging maayos at organisado ang kanilang Kilos Protesta. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lisigues para sa Bayan.
2: Patuloy ang pagtitiyak ng MMDA na maayos ang trapiko sa kabila ng isinasagawang Kilos Protesta ng isang grupo sa EDSA. Inangulat ni J.M. Thompson.
13: Ilang beses sinubukan ng MMDA na ito ang mga sasakyan na iligal na nakaparada sa paligid ng EDSA People Power Monument matapos ang biglaang rally kahapon. Hindi nila ito nagawa dahil umaalma ang mga rallyista at iniwasan na lamang ng ahensya na magkagulo. Pero tiniyak ni MMDA Chairman Attorney Don Artes na nag-issue sila ng mga tickets sa kanilang mga nahuli.
14: Minabuti po namin na mag-stand down. Pero hindi po ibig sabihin ito na wala kaming ginawa. In fact, nag-issue po kami ng mga citation tickets for illegal parking. Doon po sa lahat ng sasakyan na nakaambalang sa karsada, through NCAP.
13: Nagpaalala naman si Chairman Artes sa mga rallyista na may dalang sasakyan.
14: Doon po sa mga aten, I understand mayroon pa po pagtitipon mamaya. So, notice po ito sa mga may dalang sasakyan. Doon lamang po tayo sa designated na parking, particularly doon sa may Temple Drive, sa may likod. Yun po, inaalaw po yun sa likod. Pero definitely not sa EDSA. Pag kayo po ay nagpark sa EDSA, titikitan po namin yan.
13: Pinaalala rin niya na dapat ilagay sa tamang basurahan ng mga kalat sa rally para mapanatili rin ang kalinisan sa lugar.
14: Alam naman natin, pag yan iniiwan sa karsada, tapos umulan na malakas, ang tendency po nadadala yan sa ating mga drainage system.
13: Samantala, kahapon ay kinumpirma na hindi nagkaroon ng koordinasyon ng grupo para sa kanilang isinasagawang rally. Pero kalaunan ay nabigyan din ng permit sa ginaganap na protesta ngayong araw matapos makipag-ugnayan. Ayon kay Quezon City Administrator Mike Alimurong, 4 na araw ang request ng grupo para sa kanilang protesta. Pero dahil sa pagsasaalang-alang sa trapiko at sa mga araw-araw na pumapasok sa kanilang trabaho at eskwelahan, 1 araw lang ang pinahintulutan na aabutin hanggang alas 8 ngayong gabi.
15: Quezon City is really an area, itong area na to, now freedom of speech is respected. So as long as naman nag-apply yung mga tao and sumunod naman sa usapan, pwede naman talagang bigyan.
13: Mas pinalawak naman ang MMDA at inadjust nila ang mga barriers sa may bus carousel sa harap ng EDSA People Power Monument. Naitabi na rin ang mga bus na nakabalandra sa EDSA at nagkaroon na ng daanan ng mga motorista. Patuloy naman ang mga otoridad sa pagbabantay hindi lang sa kaayusan ng isinasagawang rally, kundi maging ng mga motorista na apektado ng protesta. J.M. Thompson para sa Bayan.
2: May buwelta ang Malacañang sa mga naging pahayag ni Senator Aimee Marcos sa isinagawang Kilos Protesta sa EDSA. Gitna ng palasyo, nakakaawa ang senadora at tinawag din siyang obstructionist dahil sa paggamit ng fake news para sirain ang pamahalaan. Inaulat ni Clazel Cordelia.
16: Nakakaawa na raw ang mga ginagawa ng mga obstructionist tulad ni Senator Aimee Marcos na gumagamit ng fake news para sirain ang gobyerno. Sinabi yan ng Malacañang matapos ang maanghang na pahayag ng presidential sister sa ginawang protesta ng Iglesia ni Cristo sa EDSA kahapon.
17: Kasuklam-suklam ang gobyernong malhin at walang pakialam
5: ang paninira sa Pangulo at sa gobyerno ito. Nakakaawa. Nakakaawa ang mga obstructionist na tulad ng isang senadora. Nagre-rely, gumagamit ng fake news para makapanira lamang at para maikalat ang mga gaytong klasing maling impormasyon.
16: Hindi raw updated ang senadora sa mga programa ng gobyerno para sa mga magsasaka at mangingisda.
5: Hindi natin alam kung Senator Amy ay bulag, nagbubulag-bulagan o talagang pinipikit lamang niya ang mata niya sa katotohanan para magamit siya sa paninira sa gobyerno ito. June 30, 2026, 186 Pangasinan fisherfolk received livelihood grants. Bago lamang po ito. At April 12, 2026, PBBM strengthens support for farmers and fisherfolk. So ano po ang kanyang basihan sa pagsasabing hindi tumutulong ang gobyerno sa mga magsasaka at sa mga mangisda natin?
16: Binara rin ng Malacañang ang tahasan umanong paninira ni Senator Amy Marcos administrasyon at pamumuntirya sa paggamit ng ilegal na droga.
5: Napaka sigasig ni Senator Amy Marcos na manira sa gobyerno. Samantalang 2019 siya ay senadora na. Nalaman din naman niya na nang umamin ang dating Pangulong Duterte sa paggamit ng illegal na droga. Pinaghandaan po natin talaga ito para maipakita natin kung sino ba talaga ang gumagamit ng illegal na droga sa panahon na siya ay Pangulo na.
16: Sa kabila niyan, hirit ng Malacañang.
5: Sa mga pag-amin na ito ni dating Pangulong Duterte, tumahimik siya at wala siyang anumang pintas.
16: Wala raw balak ang Malacañang na magsampa ng kaso laban kay Senator Amy Marcos na nakatatandang kapatid ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hahayaan na lang daw ng palasyo ang National Bureau of Investigation na gumalaw sa mga fake news umano na pahayag ng senadora. Pero may panawagan ang Malacañang sa mga lumalahok sa protesta ng isang religious group.
5: At kung aabot hanggang July 3, so ang pakiusap lang natin, hindi naman sila pipigilan, huwag lamang silang lalabag sa batas at huwag silang magsilbi at maging daan para sa isang destabilization.
16: Kalaisal Pardilia, para sa bayan.
3: Samantala, sinimulan na ng Senado ang pagdinig sa insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City na ikinasawi ng tatlong estudyante. Bukod sa banta sa cyberspace, binigyang diin din sa pagdinig ang malaking kakulangan na dahilan para madaling makahawak ng tunay na baril ang mga menor de edad. Yan ang ulat ni Bernard Ferre.
18: Sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, sinabi ni Senador Risa Ontiveros na may mga indikasyon na ang pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City na kinasasangkutan ng dalawang menor de edad ay naimpluwensya ng grupong 764. Ang nasabing grupo ay itinatag umano ng isang 15 anyos na binatilyo mula sa Texas, USA.
19: Ang modus ng grupong ito, maghanap ng mga vulnerable minors online at hikayatin na gumawa ng kahindik-hindik na bagay. Sabi mismo ng FBI, the leaders of the group are pushing victims to create graphic pornography, to harm family pets, to cut themselves with sharp objects, or to even die by suicide.
18: Ayon kay Ontiveros, itinuturing na rin terrorist group ang 764 sa Canada habang tinatawag naman ito ng FBI at US Department of Justice bilang isang national security threat. Binigyan din ng senadora na hindi siya nananawagan ng pagbabawas sa online gaming. Salit, layunin anya nito na labanan ng organized group na gumagamit ng peking online identities para i-groom ang mga bata at piliting masangkot sa self-harm, cyber sex extortion at mga karasan.
19: Wala akong sinasabi na ang naglalaro ng games ay gagawa ng karahasan in real life. Fake news po iyon. Maraming kabataan ang naglalaro para magpahinga, makipagkaibigan, matuto, maglibang. Malinaw po sa akin, hindi games o gaming community ang kalaban.
18: Ibinahagi rin ni Hontiveros ang pagpasok umano ng mga global nihilistic violent extremists o NVE networks sa mga popular na online gaming platforms. Samantala, nanawagan ang ina ni Joyan Cesepara, isa sa mga biktima ng pamamaril na panagutin ang mga dapat managos sa insidente. Hiniling din niyang babaan ang age of criminal liability.
20: Pwede naman siyang nakulong doon sa ibang pasilidad na pwede sa kanilang edad para din nila maramdaman yung sakit, yung parusa na karapat dapat sa kanila.
18: Paliwanag naman ni Police Staff Sergeant Arla Ray Basensia, tiyahing pulis ni alias Nash, isa sa mga minor de edad na sospek na illegal umanong pumasok ang kanyang pamangkin sa kanyang bahay para kunin ang kanyang baril.
21: He forcibly damaged my locker. It was locked. And my house was locked as well po, ma'am.
18: Binigyan pansin ni Senador Rafi Tulfo ang kakulungan ng mga bahay pag-asa facilities at nanawagan ng pag-review sa mga intervention programs para sa mga children in conflict with the law. Ayon kay Tulfo, 28 lamang sa 117 operational bahay pag-asa facilities ang may akreditasyon mula sa DSWD.
22: 20 years after the enactment of Juvenile Justice and Welfare Act, our rehabilitation system remains incomplete. Only 33 of our 82 provinces have bahay pag-asa.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Residential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: Marami tayong hinandog ngayon sa ating mga magsasakat ng isda, no? Besides yung presidential assistance from farmers and fisher folk, yung tayong mga traktora, bangka, fertilizer, vinyl, abacus, papers, crop insurance, kasi marami pa, garden post, rice and vegetables, so halos complete, no?
1: Ito yung container ng tubig, mga hose, kasi mahirap ang tubig sa alin, no? Paggamit ng hose, makakalapit-lapit yung from source hanggang duman sa area na tinatanim namin.
2: Malaking tulong po ito sa aming mga abakaleros. Hindi na po sila masyadong mahirapan mag-ugot ng gas talaga dahil po sa machine na to.

0: حالا و سپر این لحظ اتو به جو دلیکاتو تو
1: hindi sila makatawid ang produkto o yung mga mag-aaral na pumunta ng Panawi or Manila, Baguio kasi mahirap ng daanan isang araw bago ka makakyat dito sa kalsada.
2: Problema sa drumline yung ano, yung maliit na kabli, daling mapuputol eh. Yung mainline, kailangan dalawa yun para ligtas yung tramline, ma'am.
0: Panawi, Batad, at yung mga ibang lugar, the terrain dictates that tramline is the best means of transport, you know, of agricultural goods. Bagong design natin ngayon, kaya na pati tao. So, yung basket na yun, ang designed weight namin yung isang tonelada. So, pati motorsiklo, pwede mo isakay, semento, bakal, hollow block, construction material. Sabi kanina is, bawat biyahe ng 200 kilos capacity na yun, 50 pesos eh. Maging isang tonelada, sabihin natin 50 pesos pa rin, eh, laking bawas yun sa 80% reduction in cost per kilo ng transport, no?
2: Malaking tulog to sa amin. Tulog to namin dyan. May bebenta kung wala tong tramline, masasayang yung tulog to namin dyan. Baka puntuhan niya, eh, maganda. Yung mas matibay.
3: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: 8 minutos kapitbahay, makalipas ang alas 5 ng madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Ang galawan dyan sa Quezon City, dyan po sa may area ho ng White Plains, parte ng EDSA, walang galawan ngayon. Pagka tinapos na po yung galawan dyan kagabi at sila ho'y lilipat po dyan po sa area ho ng Maynila, no, sa liwasang Bonifacio ngayon. Naman, idineklaro na ho ni Mayor Isko Moreno kanina pang alas na sa madaling araw, lahong klase sa lahat ng level, o mapapribado man o sa mga pampublikong paaralan. Ingat sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho nating kapitbahay, bawal po ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Araw po ng Huwebes ngayon, ados na tayo sa buwan ho ng Hulyo 2026. Ano, sa mga hindi pa nagbabalit ng pahina ng kalendaryo, palitan na yan. Bago itapon yung pahina, check nyo muna, double check muna, baka may mga listahan kayo ng receivables. Importante yung mga itinatil at inire-record ho ninyo. Ano na siyempre yung mga bayarin, kasama rin kung dapat na obligasyon yan, ano ho. Ingat po at magandang umaga muna sa ating mga bayaning magsasaka sa matatapang ho nating mangingisda. Mga kayong bahagi ng Kapuloan, Mapaluzon, Visayas at Mindanao, sabay-sabay tayong napapainggan. Ay sa lahat po ng himpilan ng Radyo Pilipinas, nationwide, worldwide. Of course, kasama pa rin po natin ang Radyo Television. Diyan pa rin po naman ang 104.3 The Capital. Diyan po ang DWCI sa may parte ho ng PDIG Ilocos Norte. Ay, good morning dyan kay Mayor Regina and the rest of the gang. Diyan po naman sa may parte ho ng Cagayan, ano, DWCJ. Morning naman kay Governor Ed Aglibay. Siyempre, sabi na natin batiin si Jan Tom Lanchon. Jan Tom, kubisi ka na rin sa pagsasakat, nagtatalim ka na rin ngayon. Gandang maga rin kay paring Lando Marquez ng LTAP. Time no see, pare ko. Long time na nabalay ito sa iyo dyan. Siyam na minuto na kapitbahay, makalipas ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Si Mamang Chopper, baka antok-antok sa manibela, bawal ho yan, oh. Ikalabit lang ang Mamang Chopper para magising ang diwa at bawal po ang tulog habang nagmamaneho. Kailangan gising na gising, lalo na yung mga ka-sister, mga brother natin, ano ho. Pero po ng Webes ngayon sa mga may obligasyon. Ayun muna yan, ano ho. Pero mamaya nga po, palibas ay hindi daw ho nakasunod sa mga panuntunan. Mukhang hindi na ho na-extend pa yung permit, ano, dito sa Quezon City. At nang kapatiran ho natin sa ISS na nga ho nilang rally dyan sa area ho ng White Plains. Ganun pa man, pinahayag na rin ho nila kagabi na tuloy po naman sa Maynila, ano ho. Yan naman nag-anunsyo agad itong si Mayor Isko Moreno. Ay, good morning, Mayor Isko. Good morning na rin kay Manoy. Manoy Cesar Chavez. Good morning, Manoy. And oh, lugar ho ninyo, ha? Repin dyan sa Maynila, yung Malawakan at ay tutuloy na pagkilos sa protesta rally ang kapatiran sa Iglesia ni Cristo. Diyan po sa Maynila ngayong araw, ano ho? Naman, agad-agad, sinuspin din na ang klase ng mga mag-aaral natin dyan sa Maynila, lahat ng level, papapribadong sektor, yung mga para lang po naman sa gobyerno.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ako pa rin po naman ang inyo abang lingkod ka Hero Hero Ilustre Robrigado. Sama-sama together nating bantayan ang mga balitang may kinalaman sa balitang agrikultural. At siyempre pagtanggap pa rin natin ng mga report galing po sa mga lalawigan. Mga balita galing po naman sa labas ng ating himpilan. Alagay muna ng ating panahon. Alamin muna natin kamusta po natin ang magiging lagay ng panahon sa araw na ito. Kamusta ka na, Henry? Di pangalan ng bagyo, di ba? At sinasabing, nakalabas na ba? Mahalay, di sanya, nakalabas na ba? Mapalabas pa lang. Uulan po, sinasabing maulap sa malaking bahagi po ng bansa dahil sa southwest monsoon. Yan po yung habagat. At ang papalayo na tropical depression, Henry. Diskan na lang. Asahan po yung kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Metro Manila. Ang lurang bahagi po naman ng Luzon at Visayas habang lalalabing bahagi po naman ng Pilipinas. Sabing makararanas yun ang maalinsangang panahon na may mga pulo-pulo po namang pag-ulan. Alka, dito po naman sa Luzon, kasama po ang Metro Manila. Kasama po natin ang Zambales, ang Bataan, at Calabarzon. Mamaya, sa parte na tayo ng Bataan sa mga kaugnayan natin. Ho. Sabing maulap po ang papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan. Thunderstorm dulo po ng habagat. Mag-ingat pa rin po sa mga posibleng pag-bat landslides. May mga malalakas po namang buhos ng ulan. At yan naman ang Visayas. Ang kanlurang Visayas, ang Palawan, Negros Island Region. Grabe sa Negros Oriental. No? Kasi doon sa tubuhan, talagang lumalaki yata yung problema talaga ron. I mean, ang dami, maraming report na ano, hanggang doon. Ha? Makulimlim na may kalat-kalat na pag-ulan dahil po naman pa rin sa tinatawag ko nating habagat. At yan po naman ang Mindanao. Mapabahagi ng ating bansa, sinasabing bahagi ang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. May chance po ng localized thunderstorms, lalo na po pagsabit po ng hapon o sa gabi. Ang estado naman daw ng karagatan, moderate to strong ang hangin sa kalurang bahagi ng Luzon. At meron pa rin hong babala, ano ho? Mga maliit pong bangka at mangisda, laban po naman sa mga pumapalaot. Ayan. Sa mga nangangamusta, kamusta ng panahon natin dyan sa car? Ang Cordillera Administrative Region, no, kasama po dyan ang Baguio City, ang Benguet, yung Atok, pinakamalamig ho yan, ho. Kararanas ho ng maulap na papawirin, meron pong kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlad, at mga pagkulog at pinahidig pa rin po ng habagat ho yan. Sa Baguio, sinasabing malamig at maulap ang panahon na naglalaro po sa 21 degrees Celsius hanggang 26. May mataas pong chance na pag-ulan at scattered thunderstorm, pagsabi po na tanghali hanggang sa hapon po naman. Diyan po sa Atok Benguet. Naku, gusto ko marating yung Atok Benguet na yan eh. Mas mababa po ang temperatura doon kumpara naman sa Baguio. Nasa 14 hanggang 20 degrees Celsius po sa mataas na bahagi. Sa handaw po dyan yung makulimlim na kalangitan. Hindi po mga biglang pag-ulan, pal na hamog, ano. Lalo na sa mga daan ng tulad po ng Halsema Highway. Halsema Highway, nakakatakot din yan. Pangbahagi ng Car, yung Abra, yung Apayao, Ifugao, Kalinga, Mountain Province, ang kalahatang maulap po dyan. May mga pag-ulan dahil po naman sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Manakalipas na araw, taas ho yung banta ng landslides. Ano ho? Flash flood sa mga bulubunduking mga lugar. Kaya pinag-iingat po yung mga motorista natin. Doon po sa mga marurupok na gilid ng bundok dahil sa banta ng gumuguhong lupa, mahinang visibility, dulot po naman ng hamog.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw po ng Huwebes sa mga may obligasyon. Lalo na kila brother, kila sister, galaw-galaw na ho tayo. Diyan sa veteran family, diyan pa may party ng Santa Cruz, Laguna. Diyan kay Emberly Cervantes. Ano ka ba, apelido mo ngayon, Emberly? Si may Guadalupe, Makati, Metro Manila. Ganun din sa Pataxil family. Sa Jacob family na nakatutok diyan sa Guadalupe, Makati. Leon family. Ano, diyan sa may Guadalupe. Kasi may Antipolo Street, Guadalupe, Makati, Metro Manila. Good morning. Good morning din kay Kuyang Hector Jacob. Ayun. Siyempre sa Martinez family, ang umaga rin po sa mga nakatutukurihan. At sa Martos family ng Guadalupe, Makati, Metro Manila, mga taga-local daw ng Guadalupe. Magandang maga sa inyo riyan.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Tambay po lamang sa mga report may kinalaman sa mga balitang agrikultural na manggagaling po sa lalawigan. Matapos po yung ating balita tungkol sa lagay ng ating panahon. Mga estudyante natin magdala ho ng payong pananggalang ho, hindi panaksak, hindi ho baril. Yung mga panakit na bagay. Meron namang insidente po ng pananaksak ngayon, nangyari na naman, parang kahapon yata ito. Tinaman ho ng Zamboanga. Dalawa ng insidente ho ng pambubuli na naman naging kahapon eh. Meron ng Zamboanga, sinaksak po yung isang may sinaksak. Daw isang yung kwento, sinasabing matagal na siyang kinukulit at pinipilit na gumamit ho ng marijuana, ng bawal na ano, ha? Gamot, ha? Mga bawal na hindi dapat ginagawa ng mga estudyante. Ang punto, nairita na yata dahil sa pambubuli, nanaksak na. Kung dumarami ho yung kaso ng ganyan at maging iba mga paaralan mo, ang ganyan na rin. Dapat paigtingin po ng bawat eskwelahan, gamitin na ninyo yung mga Boy Scout at Girl Scout ninyo at iba pang mga security ninyo, ano ninyo dyan, pinatutupad dyan sa mga paaralan. Kumpiskahin at kapkapan yung mga estudyante pumapasok sa mga bisinidad ng eskwelahan. Mag-report kayo sa DepEd. Ang eskwelahan nagsasagawa na ho ng ganyan. Iba may nakikuha ng mga palting, mga pellet gun. Kukuha ng ganun. Pero insidente na nag-away, nanaksak ho ng ballpen sa CR. Ganyan na ha. Dapat yung mga eskwelahan at yung mga pinuno ng mga bawat eskwela sa elementary at high school, maging mapagmatsyag, be vigilant. Maghigpit po kayo. Yung ang Boy Scout ninyo at yung mga Girl Scout ninyo, mga pkap at mangumpis ka ho ng mga ipinagbabawal na mga hindi dapat binibitbit sa mga eskwelahan.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Tanggap po na tayo ng report kay Jemay Dagala. Gamit ho ng upper middle income status ng Pilipinas, patunay ang matatag na ekonomiya ayon po naman sa DepDev. Minuho natin ang kompletong detalye ng balitang yan sa magandang report ni Jemay Dagala. Good morning, Jemay.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ipinagmalaki ng Department of Economy Planning and Development na nakamit ang Pilipinas ang estado na pagiging upper middle income country ng World Bank. Ayon kay Development Planning Secretary Arsenio Balisacan, makasaysayang ito. Lalo't bunga ito ng patuloy na paglago ng ekonomiya at maayos na pamamahala. Batay sa income assessment ng World Bank nitong Miyerkules, Hulyo a Primero, umabot sa $4,850 ang gross national income per capita ng bansa na mas mataas sa threshold na $4,636. Nakapag-ambag dito ang paglago ng gross domestic product ng bansa sa 5.8% mula 2021 hanggang 2025. Ang remittance mula sa mga overseas Filipino worker at ang pagiging chairman ng Pilipinas ng ASEAN ngayong taon. Sinabi ni Balisacan na sa kabila ng mga lokal at pandaigdigang hamon, patuloy na itataguyod ang pamahalaan nagkakaisang paglago na gumagabay sa pag-unlad ng bansa. Para sa Bago Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Good morning pa nga pala to sa iba't ibang grupo at mga asosasyon, mga irrigators natin, mga farmers natin. Ibang bahagi ng kapuluhan, mga nakatutok na ho sila sa atin ngayon dyan this morning. Good morning, good morning, good morning. Magandang umagang bangon sa inyo. Isang masagana agrikulturang araw. Sarap na almusal. Mainit na yakap sol sa mga pauwit. Pabalik po siya galing sa laot. Pangingisda natin. Dalawang buwang pagkapalawig po naman sa price cap ng imported rice. Inirekomenda na ho ng Department of Agriculture. Good morning nga pala kay Secretary Kiko Cho Laurel, sir. Good morning. Thank you, ha. Tuto ka rin. Inuho natin ang mga balita. Wala naman kay Mary Ann Bastasa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Inong pirma ni Agriculture Secretary Francisco Cho Laurel Jr. ang pagrekomenda ng DA ng 60 araw na extension sa 50 pesos kada kilo na price cap para sa 5% broken imported rice. Isinumite ng DA ang panukala sa National Price Coordinating Council matapos na mapaso noong June 13 ang isang buwang pagpatupad ng rice price cap. Ayon sa kalihim, kailangan ng karagdagang 2 buwan dahil nasa panahon ngayon ng lean months o mahabang produksyon ng palay. Ayon pa sa kalihim, matapos alisin ang price cap, pailang retailer ang nagtaas muli ng presyo at sinamantala ang sitwasyon, kaya hiniling nila agarang pagkapatuloy ng limitasyon sa presyo. Kapag naaprubahan ng Office of the President, ipatutupad ang price cap sa loob ng 2 buwan sa mga pamilihan sa buong bansa.
7: Malinaw sa datos na yung dating 52 or 51 na average, naging 47, 48 during the high. Then why we need 2 more months is dahil ngayon walang harvest. So if we lift yan, baka tumakas na naman. But then by by another 60 days, by August, September, pa-umpisa na ulit yung harvest natin. So, mag-stabilize ang supply, marami supply. In general, mas makontrol natin inflation.
6: Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo
4: Pilipinas. Maraming salamat, Marian Bastas, ang nagalit sa ating orasan, kapitbahay, 20 minuto na makalipas, ang alas 5 na madaling araw. Ingat pa rin sa mga biyahero-biyahera ng gulay, na karne, na baboy, ng baka, ng manok, pagka hindi kaya yung dire-diretsyong long drive, gilid-gilid lang ho tayo, ho. Power na, 15-30 minutes, okay na ho yun, tsaka natin balikan yung manibela. Good morning din sa mga nakatutok sa ating mga pamilihang bayan, beautiful girls at mga gwaping na mga machong tindero-tindera natin. Oo, magiging sa inyo dyan, smile naman dyan, konting ngiti lang. Yun. Ay, teka muna ho, ilang pang balita ho natin na pinakabagong balita, init-init pa ho ito ha, ngayon pong Hulyo 2. Pinangungunahan po ang pagkamatupad ng DA Circular No. 1 Series of 2026. Ano ho'y nagpapatigil sa pag-convert ng mga lupang sakahan? Ako, dapat lang. Sabay ho ng mga lokal na proyekto sa ibang rehiyon tulad po ng Cordillera at mga parting Visayas ho naman. Sabing 6-month freeze. Ano ho? Kaya nagkasundo ang Department of Agriculture at ang tanggapan ho ng DILG na magpatupad ng 6 na buwang moratorium pagproseso ng mga aplikasyon para gawing subdivision o pabrika po yung mga lupang sakahan. Nga naman, kung puro na lang tayo yung subdivision, alamang tayo malls, anang sakahan, mangyayari nun, import na lang tayo ng import. Kira po yun. Mahirap po yun. Ayunin po ng mga fruit producing areas yan habang dinatalakay sa Senado, Agricultural Land Conversion Ban Act, Senate Bill No. 220. Ano ho? Ikipagtulungan din po yung ating pamahalaan para po naman sa property tax exemption, mga pasilidad at imbakan, yung mga warehouses na tinatawag, agrikultura para mabawasan, gastusin po naman ang ating mga magsasaka. So, klaro ho yan, ha?
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ba't nung pag ginagawa yan, no? Tinutukan na sana nung bayan, eh. Ang mga ani ho na mga magsasaka sa Negros Oriental, Ibinida, sa Eco Float Parade, sa magbukas po naman ang 52nd National Nutrition Month, po naman sa Dumaguete City. Amin natin ang mga detalye ng balitang yan. Nandiyan po naman si Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Cebu.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Sariwa at makukulay ng mga gulay at prutas ang bumida sa ginanap na Eco Float Parade sa pambansang paglunsad ng 52nd National Nutrition Month sa lungsod ng Dumaguete sa lalawigan ng Negros Oriental. Sari-saring prutas at gulay ang nagdagdag kulay sa mga sasakyan at pedicabs na nakilahok sa parada sa mga pangunahing lansangan ng lungsod. Mga ani ito mula sa mga grupo ng magsasaka sa Negros Oriental. Kabilang sa mga gulay at prutas na ibinida sa parada ang sitaw, pechay, repolyo, carrots, talong, malunggay, upo, mangga, pinya, saging, langka at iba pa. Maliban sa Eco Float Parade, ibinibenta din ang sariwang mga gulay at prutas sa Nutrition Month Trade Booths sa Freedom Park sa Dumaguete. Layunin itong matulungan ang mga Negrense at Dumaguetenos na makahanap ng abot-kayang pagkain nang hindi makompromiso ang nutrisyon ng kanilang mga pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
4: Maraming salamat, Sheila Gravinas ng Cebu. Samantala, mula Cebu, dako naman tayo ng Naga sa Bicolerya. Una-unahang agri-libro para sa mga bata sa Naga City, Camarines. Tulusan po ngayong Nutrition Month. Amin muna natin ang mga detaling yan mula naman kay Ellen Orong, Radyo Pilipinas, Naga.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Balitang kaalaman at agrikultura para sa mga bata ng lungsod ng Naga. Ito na ang pinakaunang agri-libro para sa mga kabataan na ipupublika ng lokal na pamahalaan ng siyudad ng Naga. Ito ang unang libro sa bansa na ginawa mismo ng isang LGU para turuan ang mga bata tungkol sa pagkain, pagtatanim at healthy living. Simple at makukulay ang mga guhit para maintindihan ng mga bata. Itinuturo kung paano magtanim ng gulay sa bakuran, bakit mahalaga ang pagkain ng masusustansya, at paano maging healthy habang bata pa. Farm to table ang konsepto, mula sa lupa hanggang sa plato. Abangan ito sa paabot na Nutrition Month. Ngayon, doon unang ipapakita sa publiko ang libro at dapat ipapamahagi sa mga paaralan at daycare center sa buong Naga City. Sa mga nasa likod ng proyektong ito, salamat sa sipag at dedikasyon ni na Edlyn Apin, Ray Obaldo at Chesco Lucas na naghirap para maisakatuparan ang agri-libro para sa mga bata. Ito rin ay daan sa mas maliwanag na kinabukasan. Para sa Bagong Pilipinas, Elaine Parma Orong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Yeah, maganda yung mga libro-librong ganyan. Ano ho? Kala ko tuloy yung mga gamit ng bata ngayon. Punta mo ba ito, Chris? Araw ang gamit, matchbox. Mga matchbox ng araw. Mga lasasakyan na nasa sinlakilan ng posporo yung lalagyan. Ay, yung gorebox na ho eh. Gorebox na, bumabatay. Ako naman. Yung matchbox galing ko sa England. Way back 50s. Itong gorebox galing naman sa Germany. Dito lamang 2022. Talagang buong kailangan talaga ng parental consent ho dyan. Medyo may patahin kasi yung dating nun eh. Araw ganun lang ang laruan. Hindi ho gorebox, matchbox lang. Masaya na tayo.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: 88 mga bagong certified nutrition advocates nagtapos sa Nutrition School on the air ng NNC Davao Region. Detalye ng balita niya si Kat Lau o si Kate Lau. Abraman sa Radyo Pilipinas, Davao.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Inilala ang 88 nagtapos sa bilang Certified Nutrition Advocates sa idinaos na graduation ceremony ng Nutrition School on the Air o NSOA ng National Nutrition Council Region 11. Nahati sa 3 batch ang programa. Sa ilalim ng implementasyon ng Radyo Pilipinas Davao, lumahok ang mga kabataan mula sa Davao City Youth Development Office, University of the Immaculate Conception at Davao del Norte State College. Samantala, ang iba pang batch na ipinatupad katuwang ang Davao City Disaster Radio at 1197 DXFE ay nilahukan ng mga buntis at nagpapasusong ina at mga barangay health workers. Sa seremonya, kinilala rin ng NNC 11 ang Radyo Pilipinas Davao bilang katuwang sa 2 taon ng pagpapatupad ng NSOA. Isinagawa ang programa sa pakikipagtulungan ng City Health Office ng Pamahalang Lungsod ng Davao kung saan binahagi ng mga resource person ang mahalagang impormasyon sa nutrisyon sa pamamagitan ng pagdalo bilang mga panauhin sa mga katuwang na himpilan ng radyo. Sa pagtatapos ng Nutrition School on the Air, opisyal nang kinilala ang 88 na kalahok bilang Certified Nutrition Advocates na inaasahang magiging katuwang ng National Nutrition Council sa pagsusulong ng wastong nutrisyon at malusog o mas malusog na pamumuhay sa kani-kanilang mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Good morning sa mga sadyanteng papasok ko. Magdala ng payong pananggalang, hindi ho baril, hindi ho panaksak, hindi mga ano ha. Ano dinadala ninyo? Training course and Farm Business School for Coconut-Based Enterprises. Nagawa po naman ng ATI Regional Training Center 9. Ampo sa Olutanga, Zamboanga, Sibugay. Pinabanggit ko sa inyo, kahapon may bully na naman na naksak sa Zamboanga. Antin na naman, ho. Kasi kubol ng Radyo Pilipinas, Zamboanga, Sibugay.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Matagumpay na anay sa gawa ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center 9 o ATI RTC 9, ang Training Course on Farm Business School o FBS for Coconut-Based Enterprise Batch 6 sa Barangay Noke sa Bayanang Olutanga, Zamboanga, Sibugay. Ito'y dinaluhan ng 30 mga magsasaka ng niyog mula sa nasabing munisipalidad. Layan ng pagsasanay na tulungan ang mga magsasaka na ituring ang pagsasaka bilang isang negosyo upang mapalago ang kanilang kita at kabuhayan. Ang programa ay pinatupad sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP sa pagkipagtulungan ng ATI RTC 9, Philippine Coconut Authority at lokal na pamalaan ng Olutanga. Ang tagumpay na aktibidad ay naging posible dahil na rin sa dedikasyon ng mga facilitator na gumabay sa mga kalahok sa kasagsagan ng pagsasanay. Ang pagsasanay ay nagbigay din sa kalagahan ng pagtingin sa pagsasaka bilang isang negosyo. kausposong pinasalamatan ng ATI RDC9 ang PCA Sambuanga Sibugay, ang lokal na pamalaan ng Ulutanga, ang Municipal Agriculture Office at ang Barangay Local Government Unit ng Noke dahil sa kanilang mahalagang suporta at pagtutulungan sa pagpapalakas ng mga magsasaka ng niyog at sa industriya ng niyog. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Zamboanga ho yan, kaya yung binabanggit ko sa inyo kanina, meron pong dalawang sadyante, sugatan ho, matapos saksakin ng kanilang aklase dyan sa May Kabaluway National High School. Sabi po ng suspect, isang grade 11 student, matagal na ho siya nakararanas ang pambubuli. Nipilit ho yung biktima gumamit ng marijuana, kaya nagdala siya ng kutsilyo. At sinaksak niya yung dalawa sa Buanga yan. Kundi sa Bacolod, ganyan din ho ang nangyari. Pero si Anyos naman, grade student, sinaksak ng kanya ka-eskwela. 12 Anyos, grade 7, maso na eskwela. Tapos mo naman yung isang matinding alitan. Kaya yung mga school heads, school faculty, school facilities, king ano kayo, vigilant kayo. Lagi niyo kinakausap yung mga estudyante niyo at yung mga karapat dapat na gawin, dagdagan niyo pa, paigtingin niyo pa.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: Magbabalik po kami, sandali po lang, ilan mo lang mahalagang paalala. Pakiusap lang, oh. Bawal po ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada, sandali lang.
3: Usapang Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
13: Pagod.

0: sabi niya po magtipid. Basta ka napaka-pilosopo mo.
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para tawas bill mo.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko
5: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
8: Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Usapang agrikultura, usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
9: Balik ko tayo sa ating palatuntunan. Good morning sa mga nakatutok sa ating dyan sa tanggapan ho ng Bureau of Soil and Water Management. Muna ni Director Gina Pinilo at ang kanyang mga staff. Makakawani po rin. Gandang maga po sa inyo rin. Kundi sa mga nakatutok sa ating dyan sa National Meat Inspection Service. Pangunguna naman ni Director Lontok. Doc Bob Umali, si Doc Duque. Ayun, and the rest of the gang, magandang-maganda rin kay Attorney Rosal. Oo, oh, di ba? Oo. Sabi ni Doc Umali, tatandaan niya daw yung matchbox na yun. Kasi 50s yun eh. Mabasa yung matchbox, 1953. Gorbox, nito lamang 2022. Matchbox galing kong England. Gorbox galing kong Germany. Nakita niyo na.
8: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
9: Samantala, DI Felfida, nagkalobo ng 3 makabagong makina sa mga proseso naman ng abaka. Sa mga samahan po ng magsasaka, dyan po naman sa Surigao del Sur. Surigao, si Congressman Butch Bijay, bigla. Sabihin mo natin ang mga detalye na balita sa Angel Luisa Obosa, Radyo Pilipinas, Tandaga.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Ipinagkaloob ng Philippine Fiber Industry Development Authority ang 30 unit ng modified abaca spindle stripping machine sa 14 na kwalipikadong samahan ng mga magsasaka sa lalawigan sa isinagawang turnover ceremony sa tanggapan ng Provincial Agriculturist sa Tandag City. Ang pamamahagi ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng Philfida na maisulong ang modernisasyon ng sektor ng agrikultura alinsunod sa programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa direktiba ng Department of Agriculture sa pangulo ni Secretary Francisco Laurel Jr. Pinaunahan ni Philfida Executive Director Arnold Ali Atienza ang turnover ceremony kasama sina Technical Assistance Division Chief Manolito Apala at OIC Regional Director Samuel Nacino Jr. Dumalo rin sa aktibidad ang mga opisyal ng pamahalaang panlalawigan, mga kinatawan ng sektor ng agrikultura at mga Municipal Agriculture Office. Ayon sa Philfida, inaasahang makatutulong ang mga ipinamahaging makina upang mapabilis ang pagproseso ng hibla ng abaka, mapataas ang kalidad ng produksyon at mapalawak ang kabuhayan ng mga magsasakang benepisyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obos sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
9: Shout out din sa mga nakatutok dyan sa tanggapan ho ng filmmaker. Ano ho? Dan sa area ho ng Nueva Ecija, sa pamumuno naman Director Junicia Alvinja. Ayun, sa Alvinja family, magandang umaga na rin. Okay, kaya fabrika. Ng Department of Agriculture, gandang maga. Okay. Halos 10,000 mga magsaka naman sa Pangasinan tanggap po ng Presidential Cash Assistance. Idetalyo naman dyan sa Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas sa Yoga.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Nagtagumpay ang pamamahagi ng Presidential Cash Assistance sa may 9,964 na malilit na magsasaka sa Pangasinan sa nakalipas na linggo upang maibsan ang epekto ng matas sa gastusin sa pagsasaka at mga hamon ng panahon. Sa naturang bilang ng beneficiaryo ang 3,284 ay mula sa bayan ng Bulinaw habang ang 6,680 ay mula sa San Carlos City. Layon ng pondong ito na maghati ng agarang tulong pinansyal para sa mga lokal na manggagawa sa sektor ng agrikultura. Pinangunahan ng kagawaran ng agrikultura sa Rehiyon 1, Katuwang, ang mga lokal na pamahalaan pamamahagi ng ayuda. Ay sa mga opisyal, ang programang ito ay bahagi ng patuloy na pagsuporta ng pamahalaan sa lokal na agrikultura at pagtiyak sa seguridad sa pagkain. Binigyan din ng pamunuan na ang tulong pinansyal ay isang malaking hakbang upang masiguro ang tuloy-tuloy na supply ng pagkain at mas mapalago pa ang kabuhayan ng mga magsasaka sa buong probinsya ng Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko tayo, Pangasinan.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
9: Maraming salamat, tayo, Pangasinan. Good morning kay Manang Susi, Akay at Menard Pudente. Family, magandang umaga sa inyo riyan. At siyempre, sa ipapang good news natin, rehabilitasyon po ng Ipagaw Rice Terrace at saka mayroong tramline sa pinag-uusapan. Ayan, naglaan po ang ating pamahalaan po ng 147 milyong pisong pondo araw sa taong 2027 para simulan pong malawakang rehabilitasyon na sa mga nasirang bahagi po ng Ipagaw Rice Terraces. Sandang taon na yan. Kasama po sa pondo yung sinasabing 68 milyong piso naman sa lalawigan po ng Ipagaw at 30 milyon naman para po ayusin yung dalawang agricultural tram lines. Mapabiliso yung biyahe ng mga ani na magsasakay. Yun ang maganda. Paging dito sa Metro Manila, Karating Provincia at sa mga tren na isinasakay yung ganyang klase ng kalakal. Basta natin sa mga kalsada, mabawas yun ng traffic yun.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
9: Isang pong individual inaresto naman sa kampanya kontra illegal fishing sa Iloilo at Antique. Pinuho natin ang mga detalye ng balitang yan. Nakatutok naman si Paul Da Rosa, Radyo Pilipinas, Iloilo.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Inalakas pa ng Police Regional Office 6 ang laban sa illegal fishing matapos ang maghiwalay na operasyon sa Iloilo at Antique na nagresulta sa pagka-aresto ng 10 individual na sangkot sa ipinagbabawal na pangisda at pagkakumpiska ng mga gamit sa pangisda at mga nahuling yamang dagat. Sa bayan ng Carles, Iloilo, nagsagawa ng joint operation ng Kapulisan at Municipal Bantay Dagat ng Carles na nagresulta sa pagka-aresto ng 9 na tripulante at pagkakumpiska ng 2 troll fishing vessel dahil sa paglabag sa municipal ordinance na nagbabawal sa troll fishing sa loob ng municipal water.

0: yamang dagat dahil ito ang pinagkukunan ng kabuhayan at pagkain ng maraming pamilya. Tiniyak ng PRO 6 na patuloy ang kapulisan na makikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan at iba pang partner agencies upang mahigpit na maipatupad ang mga batas. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Maraming salamat, Paul Tarosa, Iloilo. Merong peste sa tubuhan, sa Negros, ay yung RSSI outbreak po yan. Patuloy yung pagpursige naman ng DA at ng Sugar Regulatory Administration. Asugpuin po yung red stripe na subscale insect na yan. Infestation na po pumipinsala sa mga sakahan ng tubo sa Negros Occidental. Nagutos na rin po ang DA ng mass production ng biological control agents, mga natural na amag at organismo. Habang ang mga magsaka po naman sa Negros, magamit na rin ng mga agricultural drone tapos sa pag-spray ng panlaban sa peste. Malaking problema dyan sa Negros, ha? Kasukal natin, tabuhan, mukhang may problema talaga.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Nakakasama po natin na naka-YouTube ba siya? One punch lang siya. Ever siya. Si Commander Michael John Encina, Coast Guard Station ng Bataan, ng Philippine Coast Guard. Alamin po natin yung kanilang pagtutuko naman sa kapakanan, kaligtasan po ng ating mga mangisda at yung pagbabantay din doon sa karagatan, doon sa mga illegal na mga aktibidad at yung mga bagay-bagay na kanilang tinututukan pa rin ho dyan. Magandang umaga sa iyo, Commander Michael John Encina. Welcome mo sa Radyo Pilipinas, Usapang Agrikultura. Si Kahiro po. Good morning, Commander Michael John.
3: Yes, sir. Magandang umaga po. At sa lahat ng ating tagapakinig, magandang umaga po.
2: Commander Michael John Encina, ano na lang, Kahiro na lang para mas maganda yung painggan. Ano ho? Ayan.
3: Yes, Kahiro. Good morning.
2: So, nandyan ho kayo sa Bataan ngayon?
3: Yes, sir. Opo.
2: Okay. Kamusta po ang Bataan ngayon? Napaka-busy din po ng lugar na yan sa ating mga mangingisda at yung mga pumapalaad po dyan. Kamusta po yung inyong monitoring? Kamusta po yung inyong pagbibigay alala at pagbibigay seguridad sa mga mangingisda po natin? At yung mga ibang intruder na galing pa ng Cavite, pumupunta rin, yung ba hinuhuli? Kamusta po? Bigyan nyo nga kami ng mga kwento tungkol dyan.
3: Yes, Sir Hero, no, tama po kayo dyan. Ang Philippine Coast Guard dito po sa Bataan, kaakibat ang ating mga coastal communities po ay nagtutulong-tulong upang ito pong ating mga mangingisda, lalo na po ngayon na mapapansin natin na nagiging tag-ulan na yung sitwasyon natin at pumalaot yung ating mga mangisda. Ang Coast Guard po ay nagkakandak nitong tinatawag natin na regular information campaign sa mga weather forecast natin, ano, para po maiwasan natin yung tinatawag natin na maritime incident kung saan na may mga mangisda tayong encounter na nagre-report po sa ating mga substations dito po sa mga coastal community na may mga ilan po na nawawala, ano. So with regards naman po dito sa mga illegal fishing activity, tayo po ay direktang nakikipag-ugnayan sa mga respective bantay-dagat nitong ating mga coastal municipalities dito po sa Bataan upang masugpo po itong mga troll fishing, mga fish blasting na reported po sa atin.
2: Oh. Binga, ang Coast Guard station natin dyan sa Bataan, nakatutok yan para mapanatili po yung kapayapaan tsaka yung kaligtasan sa karagatan sa mga kalapit na lawigan na rin. Nakabatay ho yata sa limang pangunahing mandato ng Coast Guard, yung pagsagip sa dagat, yung Maritime Search and Rescue, yung MARSAR, yung pagkabatapad po ng batas, yung Maritime Law Enforcement o yung MARLEN, yung Siguridad sa Karagatan, yung Maritime Security, yung MARSEC, at yung kaligtasan po ng paglalayag, yung Maritime Safety po natin, at maging yung proteksyon na rin sa kalikasan. Ano? Kamusta ho yan? Paano tumatakbo? Paano ito namamanis sa atin accordingly?
3: Yes, sir. Tama po kayo dyan. No? Yung five core functions ng Philippine Coast Guard na inyong nabanggit ay ating pinatutupad dito sa kalakhang bahagi ng ating probinsya dito sa Bataan. Pinatutupad po natin ito sa pamamagitan ng iCare campaign plan. Ano po? iCare. Ito po yung nilaunch ng ating komandante, si Admiral Ronnie Hilgaban, upang ang ating mga Coast Guardians ay pag-ibayuhin at gawing intensified yung ating mga ginagawa. iCare stands for Intensified Community Assistance, Awareness, Response, and Enforcement ng ating mga kasamahang Philippine Coast Guard dito sa coastal community. So tayo po ay nag-check ng mga barko bago umalis sila, yung ito po yung tinatawag natin na pre-departure inspection.

0: tayo po ay nagkakandak ng random inspection dito po sa mga oil refineries and depo para matiyak na ang kanilang kumpanya ay pumapaloob sa marine environmental protection safety procedures po natin, ano? Yung pong ating kinakandak na regular WASAR training o yung water search and rescue training po natin dito po sa mga beach resorts, dito po sa ating mga kasamahan ng mga bantay dagat, sa mga dito po sa iba't ibang lugar ng bataan, sa mga munisipyo. Tayo po ay nakikipag-ugnayan din sa kanilang mga MDRRMO at CDRRMO, no? Kasama po natin diyan yung Regional Disaster Risk Reduction Management Council at PDRRMO ng probinsya ng Bataan. At kung inyo pong mamarapatin na Sir Hero, no, ang Coast Guard din po ay naging maayos at maganda ang responde doon sa nakaraang oil spill incident dito po sa may area ng Limay. Ito po si motor tanker Terra Nova. At ito po ay isa sa mga manifestasyon na kung saan ang ating Coast Guard ay mahigpit na ipinatutupad itong five core functions.
1: Siguro, ilan po sa mga gusto itanong din sa inyo, paano ho tinitiyak ho ng Philippine Coast Guard yung kaligtasan pag pumapalaot na yung mga mangingisda natin? Ano-ano ho yung mga isinasagawa ho ninyong mga hakbang para matiyak yung kaligtasan ng mga papalaot na mangingisda?
0: Well, ang basic po dyan, ito pong tinatawag natin, Sir Hero, na pre-departure inspection, kung saan chinecheck po natin na dapat po kumpleto ang mga dokumento na meron po ang ating mga manlalayag na mga ingisda. Kaakibat po niyan, yung kanilang mga safety equipments na onboard, mga life vests natin, yung kanilang mga emergency lights kapag kinakailangan, ano po. Ito po yung mga bagay na ating sinasagawa before po sila pumalaot. Ngayon po, nagkakandak din po tayo ng information campaign through our iCare program, ano po, kung saan tayo po ay nakikipag-ugnayan dito po sa organisasyon ng mga fisher folks sa iba't ibang coastal municipalities sa area ng Bataan upang sila po ay advisean kapag may paparating na bagyo, kapag tayo po ay may gale warning. At aside po doon, tayo po ay nakikipag-ugnayan sa LGU, no, para po kapag may mga ganitong insidente or may mga ganitong kalagayan ng ating panahon, ang ating pong local government units o ating mga munisipyo ay makapag-provide ng immediate na tulong sa ating mga mangingisda.
1: Okay. Anong ginagawa ho ng Coast Guard dito naman sa mga sumisira sa kabuhayan ng mga lokal na mangingisda natin? Alam naman natin, nakatulong nyo dyan yung BIPAR. May ibang hinuhuli, gumagamit ng dinamita, yung cyanide. Meron din malalang embarkong komersyal na bawat pumasok sa mga municipal waters. Siyempre, kinakailangan mo yung bantayin yung marine sanctuary. Pipigilan mo yung pollution tulad ng mga oil spills na yan na sumisira sa isda at coral reefs natin. Kamusta po yung bagay na yan?
0: Well, patuloy po ang pagkakandak ng Maritime Patrol ng ating Coast Guard Station Bataan. Kaugnay din po nito ang ating patuloy na pakikipagsamahan sa Bantay Dagat sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources dito po sa Region 3, ano, upang ating matiyak na ang mga illegal na pangingisda dito po sa area ng Bataan ay ating pong mahuli, ano. So, lahat po ng yan ay sa ating pakikipag-ugnayan sa iba't ibang departamento ng LGUs at ng national government po natin upang matiyak na ang mga illegal na pangingisdang aktibidad dito po sa Bataan ay ating maiiwasan.
1: Okay, mukhang maraming proyekto kayo dyan sa Philippine Coast Guard. Isa yata dyan, yung kadiwa ng bagong bayaning mangingisda, KBBM. Ano ho? Direktang pagbili raw na ito ng huli, pakipagtulungan po ng BIFAR. Kumbaga, may mga fish carrier vessel, gaya ng MV Mamalakaya, ito daw ay pumapalaot sa karagatan. Direkta nang bibiliin yung huli ng mga mangingisda dyan mismo sa laot sa tamang presyo. Binabawasan lang yung kaso. Siyempre, sa biyahe, babalik naman sa pantalan. Kamusta yung mga ganun proyekto?
0: Well, ito po ay patuloy na sinasagawa ng Philippine Coast Guard. Kasabay po ito sa mandato ng ating butihing Pangulo na pangalagaan ang pangkabuhayan ng ating mga kababayang mangingisda. Particular po yung pong mga pumapalaot dito po sa may area ng West Philippine Sea. At ang mga ganitong bagay po ay ating sinusuportahan at patuloy na isinasagawa.
1: Basta po naman yung pagtutukho natin sa kaligtasan ng mga mangingisda natin, kumbaga dapat merong edukasyon eh. Ha? Kung meron mga edukasyon sa lupa, meron din edukasyon sa dagat. Yung mga pagsasanay para sa ligtas na paglalayag. Kamusta po yung paggamit ng mga marine radio na yan, yung communication na yan, yung mga basic first aid na yan, yung mga techniques sa water safety and survival, kung saan babaligtad yung kanilang mga bangka. Kamusta po yung mga ganong klase ng mga pag-alalay na ginagawa ninyo?
0: Well, kasama po yan, Sir Hero, no, sa patuloy na isinasagawa ng Philippine Coast Guard. Regular po ang ating mandato dyan. Tayo po ay nagsasagawa nga ng water search and rescue operation upang matiyak ng ating mga mangingisda sa gitna ng mga ganitong insidente ay handa na harapin at kung ano po agad-agad ang kanilang gagawin. Ano? Yung pong kanilang paggamit ng kanilang mga marine banda radios ay napaka-importante. Yung pong kanilang reporting system na ating pong sinasabi sa tuwing tayo po ay magsasagawa ng information campaign dito po sa ating mga coastal communities, particular na ating mga subject or mga respondente dyan, yung mga fisher folks natin, na kapag may mga ganitong insidente sila na nabalitaan sa kanilang mga kasamaan, agad na ilapit sa Philippine Coast Guard at tayo po ay immediate na magkakandak ng search and rescue operation.
1: Isa naman po yung pagbabantay natin laban po sa harassment. Alam naman natin na yung mga mangingisda natin, meron mula sa Bataan, meron sa Zambales, meron sa Pangasinan. Pumapalaot po yan sa West Philippine Sea, gaya po ng Baudi Masinloc. Kayo ba yung nagde-deploy ng malalaking barko, maging aircraft siguro para mabigyan proteksyon? Yung maliliit natin na mga mangingisda sa harassment ng mga dayuhang persa natin, kamusta yung mga ganong aktividad?
0: Tama po kayo dyan, Sir Hero, no? Kasama po sa mandato ng Philippine Coast Guard. Ang regular na pagpapatrol dito po sa ating territorial waters at dyan po sa West Philippine Sea, ito po ay nakasaad sa binigay na direktiba ng ating komandante, si Admiral Ronnie Hilgavan, na patuloy at pag-igtingin ng ating pagpapatrol at pagsuporta dito sa mga kababayang nating mangingisda upang matiyak na patuloy ang kanilang pagsasagawa ng pangingisda at maisataguyod ang kanilang pangkabuhayan.
1: Ginagawa ho ninyo doon sa mga dayong mangingisda na nakakarating ho dyan sa karagatan ng Bataan?
0: Well, sir, kapag meron po tayong mga dayong mangingisda, depende po sa kung anong klaseng pangingisda yan. Kapag commercial fishing vessel po yan within the municipal waters po, ito po ay ating hinuhuli, ano? Yan po ay pinagbabawal. At ito po ay ating, in partnership with our bantay dagat, ano po, ito po ay ating tine-turn over sa bantay dagat at doon po nagkakandak po tayo ng education kasama po sila, pinagsasabihan po natin sila, no, nagkakandak po tayo ng information campaign din po sila na yung kanilang ginagawang pangingisda ay prohibited doon sa jurisdiction na yan.
1: May mga pambihirang huli sa karagatan, no? Parang way back, nakalipas na buwan lang, nung Hunyo, meron isang 43 anyos na lokal na mangingisda. Meron siya nakitang lumulutang na plastic bag sa municipal waters ng Morong Bataan. Sinasabing nasa 1,590 na kilo. Hinihina lang siya mo, nasa 10 milyon ng halaga. At yan na po yung sinuko dyan sa Morong Municipal Police Office Station. Ano ba yan? Yan ba yung madalas ba yung ganong eksena dyan?
0: Yes, hello, Sir Hero.
1: Eksenang ito, madalas na nangyayari ho dyan sa may Morong, sa karagatan natin, sa Bataan. Anitong nakalipas na labuhan ng Hunyo?
0: Opo, Sir Hero, yung mga ganyang insidente ay very isolated, no? Tama po kayo, nung nakaraang taon, actually, ay meron din pong nakita ang Philippine Coast Guard. Aabot po ito sa roughly, if I'm not mistaken, nasa 2 billion pesos yung nakitang ilang sako ng hinihinalang pinagbabawal na gamot. Ano? At ito po ay agad-agaran nating inireport sa PIDEA upang sila po ang magsagawa ng handling procedure dito po sa mga ganitong sitwasyon in which ito po ay ang kanilang primary mandate. Ano? Ang ating Philippine Coast Guard naman po, kagaya nga po ng ating sinabi, through our eye care campaign plan, kung saan pinag-iigting po natin yung ating pakikipag-ugnayan at pakikipagsamahan, hindi lang po doon sa mga fisher folks natin, pati sa coastal communities na i-report yung mga bagay na ganito at agad-agad pong a-action na ng PCG.
1: And Commander Michael John Encina, sir, marami pong salamat sa pagkakataon binigyan niyo sa amin this morning. Sir, balikan mo na yung Zumba mo, balikan mo na yung favorite breakfast mo, baka nag-exercise ka rin kagaya ni John Encina. Encina. Akala ko kanina, wrestler yung makakausap ko. John Encina. Nasa isip ko si John Cena. Commander Michael John Cena. Encina, sir. Maraming po salamat. Magandang umaga. Ingat po kayo. Stay safe and good morning.
0: Thank you, Sir Hero. Magandang umaga po at mabuhay kayo, sir.
1: Ay, ganyan si Commander Michael John Encina. Ano yan yung John Cena ng wrestler?
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat sa Philippine Coast Guard. Sir, madaldal ka ha. No, nakalimutan ko tuloy italo kung sino kapalit na spokesperson ng PCG. Si Arman Balilo, tagal eh, no? Ilang presidente, ilang nanunungkulan ang dinaanan yan eh. Muli, mga estudyante natin, ha? Bawal magdala ng patalim kahapon. Meron na naman saksakan blues, ha? Ang Buanga, tsaka isa, binanggit ko kanina, dalawa yan. Grabe talaga, no? Dala na lang kayo ng matchbox, ano ho? Gore box, ano ho? Matchbox, sabi ko nga sa inyo, 1953, ginawa ho yan sa England. Gore box, bago lang, 2022. Sino may gawa? Germany. Na kung paano sila ibang iba dating naman ngayon eh. Wala kaming oras, so ingat na lang. Salamat sa mga nakasama natin, sa mga kapatid natin Himpilan, Luzon, Visayas, Mindanao, Radyo Pilipinas, DWCR sa may PDG Locos Norte, DWCJ po naman sa may parte ng Cagayan. Ayun, thank you. Pangalan nila Roger, Jamari Rolly, Alvin Robar, Armel. Kasama pa rin po natin sila Nida sa San Gemard. Yan pa rin sila sa Marisol, Julius, Camille, Rona. Yan pa rin sa ngalan pa rin po ng ating mga producer sila Julius, Gonzalez, Christopher Tirambolo. Naman ninyo abang lingkod, kahiro. Pero ilustre ng brigado ay sa mga may obligasyon. Kila Buder, kila Sister, galaw-galaw muna ho. Sa mga may obligasyon ho riyan. Ang bagay na matid at tama, hindi mo ginama, itinuturing na kasalanan laban sa'yo. Ang pagsasaka po ay hindi simpleng trabaho lamang ho. O isang paraiso. Minsan pa. Huwag tayong basa-basa naniniwala sa fake news, so huwag tayong magbalinlang.
2: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
7: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
5: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
8: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
5: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
9: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
10: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
11: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong pinapakain.
5: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
7: Ang tawag namin hindi na farm to market. Ang tawag namin dito farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
1: Orasin natin sa Radyo Pilipinas at sa buong kapuluan. 2 minutos makalipas ay 6 naman umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Dati po ang ating mga ulo ng ating mga balita. Pangulong Marcos bumibiyahe na patungong Canada. Protesta ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Hindi ho sapat na dahilan upang kanselahin ang pangulong trabaho ayon sa Malacanang.
3: Headlines.
1: World Bank, opisyal nang kinilalang Pilipinas bilang isang upper middle income country.
3: Headlines.
1: Moderate to severe food insecurity sa bansa, bumaba ayon sa survey ng Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute o DOST-FNRI.
3: Headlines.
1: Pusunod na ang forces of the Philippines Chief of Staff, may malaking hamon na harapin ayon kay Defense Secretary Kibo Chodoro.
3: Headlines.
1: South Korea, pinalawig hanggang sa katapusan ng taong ito ang Visa Fee Waiver Program para sa mga grupong turista mula sa 6 na bansa, kabilang po dyan ang bansang Pilipinas.
3: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
13: Sa buong bansa.
3: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
1: Araw po ng Huwebes, ikalawa sa buwan ng Hulyo, 2026. Sa mga detalye ng balita, Pangulong Marcos, umibiyahe na patungong Canada. Protesta po ng Iglesia ni Cristo sa EDSA, hindi sapat na dahilan upang kanselahin ng Pangulo ang trabaho para sa mga Pilipino. Itong gulat po naman dyan ni Raquel Bayan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Magbiyahe na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa 5 araw na pagbisita sa Canada bilang tugon sa imbitasyon ni Canadian Prime Minister Mark Carney noon pang 2025. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, matagal nang naihanda ang aktibidad na ito ng Pangulo, kaya't hindi maaaring basta na lamang ipagpaliban dahil lamang sa bulong-bulungan na mayroong lulusob sa Malacanang. Sabi ni Castro, walang nakikitang dahilan si Pangulo Marcos para kanselahin ang official visit sa Canada, lalo't kailangan magtrabaho ng Pangulo para sa taong bayan. Ayon kay Castro, naniniwala si Pangulo Marcos sa liderato ng INC na ang ginagawang protesta ay para sa pagtataguyod ng transparency at pananagutan, bagay na matagal na rin anyang ginagawa ng administrasyon. Kung matatandaan sa pagbisitang ito ng Pangulo sa Canada, inaasahang mailalabas ang ilang formal framework at kasunduan kasabay ng pagsusulong sa mas pinaigting na magandang relasyon ng Pilipinas at Canada.
15: Table discussions with private sector leaders for this purpose. While in British Columbia, I will meet with the Filipino community in Canada who have become our country's ambassadors. Mayroon pong humigit kumulang na 1 milyong Pilipino na nasa Canada na ngayon. They are well respected and sought after for their skills, professionalism, and dedication. Dito sa Pilipinas, patuloy silang nakikilahok sa pagpapaunlad ng ating ekonomiya at pagpapatatag ng ating demokrasya sa kabila ng ilang taong pagkakawalay sa bayan. I certainly look forward to reconnecting with all of them.
14: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Samantala, inaasahang tatalakayin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ni Canadian Prime Minister Mark Carney ang pagpapalalim po naman ng ugnayan ng Pilipinas at Canada sa larangan po ng depensa at seguridad, alakalan at pamumuhunan, hindi ng renewable energy, critical minerals at people-to-people exchanges. Pag-uusapan din po ng dalawang leader ang nalarapit po naman pamumuno ng Pilipinas, Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. bilang na rin ang mga usaping may kaugnayan sa Indo-Pacific Multilateral Cooperation, liba pang pangrehiyong prioridad.
15: We'll have a one-on-one meeting with Prime Minister Carney, followed by an expanded meeting with our selective delegations to specifically pursue these collaborations as both sides look to elevate Philippine-Canada relations. I expect the discussions to lay the broad strokes of a plan of action. This plan of action will shape the next phase of our bilateral relations and ensure the sustained and dynamic growth of our partnership in the years to come.
1: Ipangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Mandala nagdakdaring may pagpulong ang Pangulo sa mga Canadian business leaders at investors upang hikayatin ang mas maraming pamumuhunan mga high growth industries sa Pilipinas. Ikipagkita rin anya sa Filipino community sa Vancouver. Ilang pagkilala sa kanilang ambag sa dalawang bansa. Ayon po sa Malaysia ng Malacanang patuloy na pinagtitibay ng opisyal na pagbisita ang matagal ng ugnayan ng dalawang bansa nakabatay sa pagtutulungan at magkakaparehong interes.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. panatag na aalis ng bansa para po sa official visit dito sa Canada sa kabila po na nagpapatuloy na rally ng INC na aniyang walang record ng gulo sa mga ikinasin nitong rally. Narito naman ang ulat ni Alvin Baltazar.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Labas ang loob ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na umalis ng bansa para sa kanyang official visit sa Canada sa kabila ng nagpapatuloy na rally ng kapatiran sa EDSA. Sa ambush interview sa Pangulo sa Villamore Air Base, sinabi nitong sa kasaysayang nagsagawa ng protesta ng Iglesia ay wala itong record ng panggugulo. Ang inaalala lang kanya nila, sabi ng Pangulo, base na din sa mga nakukuwang impormasyon, ay baka mapasukan ang INC ng mga individual na mag-agitate o magsimula ng pag-uudyok at mauwi sa gulo ang pagtitipon. Ito sabi ng Pangulong ayaw nilang mangyari at ang nais nila'y walang masaktan, kaaniban o hindi sa Iglesia. Sa ngayon sabi ng Pangulo ay nananatili namang mapayapa ang pagkilos ng Iglesia at nagpapasalamat niya sa lahat ng nagpapanatili ng kapayapaan at kaligtasan ng mga nagrarally. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
15: Kaysayan, ang Iglesia, pag nagrally, kahit napakarami, hindi sila nang gugulo. That for me was the main concern that somebody might get hurt. Ang problema lang namin is that merong formasyon na siyempre merong mga mag-infiltrate, mag-agitate. Yun ang inaalaga namin.
16: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: 10 na minuto na makalipas, ay ganin po naman ang umaga sa papang balita. Opisyal nang kinilala ng World Bank ang Pilipinas bilang isang upper middle income country. Di matapos itong malampasan itinag ng Gross National Income o GNI per capita para po sa naturang kategorya. Batay sa pinakahuling pagsusuri ng World Bank, umabot sa $4,850 ang GNI per capita ng bansa. Mas mataas ito sa itinagdang threshold na $4,636. Ayon po sa Department of Economy, Planning and Development of PEDEV, kung ito ng tuloy-tuloy na paglago ng ekonomiya ayos sa pamamahala sa macroeconomy at pagkabatupad ng mga pangmatagalang reforma. Nabi pa ni PEDEV Secretary Arsenio Balikasakan na ipinapakita ng bagong katayuan ang katatagan ng ekonomiya ng bansa kabilahon ng mga kinakaharap na hamon. Paasa rin po naman ang pamahalaan na mapapalakas ng bagong katayuan ng credit profile ng Pilipinas. Gayun din na tataas ang kumpiyansa ng mga mamumuhunan at makahihikayat na mas maraming dekalidad na pamumuhunan na lilikha naman ng karagdagang trabaho para sa mga Pilipino. Bagamat maaaring mabawasan ang ilang mababang interesa na development loans, sinabi po ni Balisakan na mas malaki ang magiging pakinabang nito sa ekonomiya. Kinilala rin ang kalihim ang ambag ng mga Overseas Filipino Workers o OFW sa pag-abot po naman ng naturang milestone. Impaman, ginit niyang layunin pa rin ang pamahalaan na makalikha ng mas maraming dekalidad na trabaho sa loob ng bansa. Matiyak na mararamdaman ng lahat ng Pilipino ang benepisyo ng patuloy na paglago ng atin pong ekonomiya.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Bumaba naman ang moderate to severe food insecurity sa bansa ayon po sa survey ng Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute o DOSD-FNRI. Ito po ni Department of Social Welfare Development o DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na patunay ito na epektibo ang mga hakbang at programang pinapatupad ng ahensya. Kabilang anya sa kanilang mga programa para ibsahan ang kagutuman ang Walang Gutom Program, Walang Gutom Kitchen, Supplementary Feeding Program, aging ang iba't ibang tulong sa panahon po naman ng kalamidad. Niya, nagkalakip-lakip ang mga inisiyatibang ito sa pagpapababa ng antas ng kagutuman dito sa bansa.
17: Ito nga pong mga programa ng ating pang departamento, kagaya ng Walang Gutom Program, ng ating pong Walang Gutom Kitchen, pati na ang Supplementary Feeding Program, at ang mga tulong na ipinapaabot natin kapag may mga kalamidad. And dahil dyan, mas lalo pang paigtingin ng DSWD ang ating pong mga aksyon, mas palalakasin pa mga programa na nabanggit ko para tuluyan na nating wakasan ang kagutuman sa ating bansa.
1: DSWD spokesperson, Assistant as Secretary Irene Dumlao.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Samantala sa Sinod ng Forces of the Philippines Chief of Staff, may malaking hamong kakaharapin. Ayon po naman kay Defense Secretary Gibo Chodoro. Detalye ng ulat dyan si Jemag Dagala.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Dapat pantayan o higitan pa ng susunod na Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines ang mga naging tagumpay at legacy ni General Romeo Brown Jr. sa sidelines ng ika-79 na anibersaryo ng Philippine Air Force, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na marami na anyan na patunayan si General Browner sa kanyang termino. Gayunman, sinabi ni Chodoro na ang pagpili sa kung sino ang susunod na maging AFP Chief ay nakasalalay lamang sa kamay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang Commander-in-Chief ng Sandatang Lakas. Hindi naman masabi ni Chodoro kung meron siyang rekomendasyon mula sa mga matataas na general ng AFP, kaya't makabubuti ayon sa kanihin na hintalin niya lamang kung sino ang mapipili ng Pangulo. Nakatagdang magretiro si Browner sa Hulyo 21 sa edad na 60 matapos makumpleto ang kanyang 3 taong termino sa ilalim ng itinatakda na Republic Act 11939.
19: Yun ay usapin for the decision of the President at yung choice ng Chief of Staff talaga pupunta sa lahat ng ibang mga posisyon, no, sa armed forces. So, hintayin ko yung budget president, hintayin namin lahat ang budget president. Yung succession, very important. We must choose somebody that has, who will build on yung magtutuloy yung legacy ni General Brother. Mahirap yung standard na inakita ni General Brother na napakataas, whether sa local at sa international.
18: Ang tinig ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. para sa Bagong Pilipinas, si Martigada, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mantala, nagbigay po ng pagkilala naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Philippine Air Force. Sabay po na pagdiriwa na ika-70 anibersaryo ng pagkakatatagpo naman ito. Ngayon sa Pangulo, kaloob ng 79 na taon, ay patuloy na tinutupad ng mga opisyal at kawani ng Philippine Air Force ang ilang tungkulin na pagtanggol ang himpapawid ng bansa. And din, ang pangalaga ng sumarinya at tumugon sa mga kailangan po naman ng mga Pilipino. Inigyang din pa rin po ni Pangulong Marcos ang mahalagang papel ng Philippine Air Force sa pagtugon sa mga kalamidad, pagbabantay sa teritoryo ng bansa, at paghatid po ng tulong sa mga komunidad na apektado ng mga krisis. Kasalamatan ng Pangulong mga membro ng Philippine Air Force sa kanilang katapatan, katapangan, malasakit na paglilingkod sa bayan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Formal nang inilunsad ng Presidential United Nations Convention Against Corruption Inter-Agency Committee or PUCOM ang pagbuo ng Philippine National Anti-Corruption Strategy or NACS. Ayunin ng National Anti-Corruption Strategy ang magsilbing pambansang gabay sa paglaban sa labto ng uri ng katiwalian, magsusulong ng integridad, nanagutan ng transparency, gayon din ang pagpapanumbalik ng tiwala ng publiko sa mga institusyon ng pamahalagan. Pagin ito ng pagdapa ng Pilipinas sa mga pangako nito, kailanin po ng United Nations Convention Against Corruption.
20: The United Nations Convention Against Corruption has always reminded us that fighting corruption cannot rely solely on investigation and prosecution. It requires prevention.
21: Tiraan na kinakailangan munang malinaw na maipatupad ang mga kasundo ang tigil putukan bago talakayin ng mas mahalagang usapin. Samantala, patuloy namang umaasa ang mga bansang namamagitan na maipagpatuloy ang diplomasya upang maiwasan ang panibagong paglalaan ng tensyon sa rehiyon at mapanatili ang katatagan sa pandaigdigang ekonomiya. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
1: Balitang sports, stakeholders panel Reportado ang ulat po naman ng CIDG patungkol sa nangyaring trahedya sa Aurora. Kinasasangkutan ng Ateneo de Manila University Men's Basketball Team. Tali mula po naman sa DZSR Sports Radio Correspondent Aaron Barreto.
0: Nagbayag ng suporta ang Sports Stakeholders Panel sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa kanilang ulat at patuloy na pag-imbestiga sa naganap na drowning incident sa Aurora na ikinasawi ng Ateneo de Manila Men's Basketball Team student at

0: Ritz Rene Baterbonia at Divine Adidi. Sa isang pahayag noong Miyerkules, pinanawagan ng panel ang pagkakaroon ng mga reforma sa pagpapalakas ng ating mga atleta sa ligtas na pamamaraan at pagkakaroon ng ethical at professional practice sa coaching and team management. Sa panigdaman ng Philippine Sports Commission, maglulungsad sila ng Coach Developer Academy na siya maghahanda at magtuturo sa mga coaches ng tamang pamamaraan ng pagdevelop sa mga atleta. Ang Sports Stakeholders Panel ay kinabibilangan ng Philippine Sports Commission, Commission on Higher Education, Department of Education, National Youth Commission, UAAP, at Samahang Basketball ng Pilipinas. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: 32 minuto na makalipas, ay kanin po naman umaga, sumayin niyo po ang unang bahagi. Radyo Pilipinas News Nationwide, pang Webes na edisyon. Balik po kami ho. Ng mahalagang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
4: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
5: Oh, eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Buti kasi siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag tinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Balita. Laging totoo. Impormasyon. Detalyado at kumpleto. Serbisyo. Tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Orasin natin sa buong kapuluan, 35 minuto lang makalipas. Sa ikanin po naman ang umaga, balik po tayo sa ating kalamang bahagi ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Tutok tayo sa mga balitang manggagaling po naman sa Radyo Pilipinas, Luzon, Cayas at Mindanao. Dahil natin ang Tagigaraw, 200,000 pisong presidential assistance sa barangay, si pinagkulob na sa lahat po ng 49 na barangay ng Tagigaraw City. Ay detalye ng balita si Tina Villacampa, Radyo Pilipinas, Tugigaraw.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Ipinasakapay na sa 49 na barangay ng lungsod ng Tugigaraw ang kanilang tig 200,000 pesos. Ang pondong ibinaba mula sa Office of the President sa ilalim ng bawat barangay makikinabang presidential assistance to barangays. Sa nasabing pondo, ang 100,000 pesos ay ilalaan para sa limang scholars na pawang graduating college students na makakatanggap ng tig 20,000 pesos, habang ang nalalabing 100,000 pesos ay para sa priority projects

0: sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Abot-abot 2 minuto na makalipas, sa ikanin po naman ang umaga, balik tayo sa ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Mga balitang galing po naman sa lalawigan. Ako tayo ng Iloilo. Ang para po naman sa creative industry binuksan sa Bacolod City. Detalye dyan si JP Herpas, Radyo Pilipinas, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Formal nang binuksan ang lokal na pamalaan ng Bacolod City, ang G-Hive, isang hub para sa creative industry na itinuturing magiging bagong sentro ng mga lokal na graphic artists, designers, developers at mga maliliit na negosyante sa Bacolod City. Ang hub ay may mga pasilidad tulad ng foundry para sa mga multimedia artists, studio para sa mga filmmaker, academy para sa pagsasanay ng mga MSME at gallery para sa pagtatanghal ng mga lokal na produkto at artwork. Layunin ng hub na maiugnay ang lokal na talento sa teknolohiya at mahanda ang mga ito sa hinaharap. Nagpasalamat naman si Mayor Greg Asataya sa lahat ng tumulong upang mabigyang katuparan ang pangarap na makapagbigay ng suporta at infrastruktura sa creative sector ng lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Samantala, earthquake hazards at risk symposium ginagawa po dyan sa bayan ng St. Bernard, Southern Leyte. Detalye naman dyan si Ria Mikate ng Radyo Pilipinas Sogod.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Isinagawa sa bayan ng St. Bernard, Southern Leyte ang Earthquake Hazards at Risk Symposium upang higit na mapalakas ang kahandaan ng lokal na pamalaan at mga komunidad laban sa banta ng lindol. Dinaluhan ng naturang symposium ng opisyal ng bayan kasama ang mga department head, mga chairperson ng Barangay Disaster Risk Reduction Management Council, mga barangay nutrition scholar at child development workers mula sa 30 barangay. Pinagunahan ang kaganapan ng tauhan ng DUSA FIVOX kung saan ibinahagi ang mahahalagang kaalaman tungkol sa mga panganib na dulot ng lindol, kabilang ang tamang paghahanda at mga hakbang upang maiwasan ang malaking pinsala sa panahon ng kalamidad. Samantala, binahagi naman ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office na bahagi ang symposium ng patuloy na pagsisikap ng lokal na pamalaan na palakasin ang disaster preparedness at dagdagan ang kaalaman ng mga leader ng komunidad upang matiyak ang kaligtasan ng mamamayan sa oras ng emerhensya. Para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Matapot-limang minuto na makalipas, ay kanin po naman ang magandang tabay po lamang sa iba pang hugot balita mula sa Mindanao. Kanin po lamang pagbabalik.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Ang tangi kong pag-ibig.
9: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called Kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the Kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the Kundiman with the Harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the Kundiman having a moderate 3/4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the Harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics, kaawa-awang tao or sitwasyon, where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his Kundiman, Ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa.

0: showing his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of Kundiman, Kunching Rosal, Sylvia Latore, and Atang de la Rama. Sikat din sa pag-awit ng Kundiman si Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of Kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Radyo Pilipinas is on Viber.
3: Viber.
2: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
3: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
3: Stay on track
2: with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber.
2: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: 11 minutos lamang, alas 7 na po ng umaga, si Papangbalita, dako tayo sa Mindanao. Elfida, nagkalupo ng tagtumpong makabagong makina naman sa pagproseso ng abaka sa mga sabahan dyan na magsaka dyan po naman sa Surigao del Sur. Detalye ng balita, nandiyan po naman si Angel Bo sa Radyo Pilipinas Standard.
7: Radyo Pilipinas Report.
9: Ipinagkaloob ng Philippine Fiber Industry Development Authority ang 30 unit ng Modified Abacus Spindle Stripping Machine sa 14 na kwalipikadong samahan ng mga magsasaka sa lalawigan sa isinagawang turnover ceremony sa tanggapan ng Provincial Agriculturist sa Tandag City. Ang pamamahagi ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng Philfida na maisulong ang modernisasyon ng sektor ng agrikultura alinsunod sa programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa direktiba ng Department of Agriculture sa pamuno ni Secretary Francisco Laurel Jr. Pinaunahan ni Philfida Executive Director Arnold Ali Atienza ang turnover ceremony kasama sina Technical Assistance Division Chief Manolito Apala at OIC Regional Director Samuel Nasino Jr. Dumalo rin sa aktibidad ang mga opisyal ng pamalaang panlalawigan, mga kinatawan ng sektor ng agrikultura at mga Municipal Agriculture Office. Ayon sa Philfida, inaasahang makatutulong ang mga ipinamahaging makina upang mapabilis ang pagproseso ng hibla ng abaka, mapataas ang kalidad ng produksyon at mapalawak ang kabuhayan ng mga magsasakang benepisyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Sa Mandala, Comelec at DepEd, Agusan del Norte, pumirma ang kasunduan para sa bumoto ayon sa tama. Tama ka. Program! Amin natin ang mga detalye kay Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Butuan.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Matapos ang matagumpay na pilot implementation ng Commission on Elections o COMELEC Agusan del Norte sa bumuto ayon sa TAMA o BATA program, mas palalawakin pa ang pagpapatupad dito sa lahat ng senior high schools sa Butuan City, Tabadbaran City at probinsya ng Agusan del Norte. Binigyang diin ni Provincial Election Supervisor Attorney April Joy Balano. Layo ng programang iangat ang kaalaman ng mga first-time voters sa kahalagahan ng tamang pagboto at pagpili ayon sa integridad at kakayahang magsilbi sa taong bayan at hindi sa kung gaano kapopular ang isang kandidato. Minnais din itong iwaksi ang nakagawian ng pagbili ng boto, isang isyo na matagal nang nagpapasama sa integridad ng halalan sa bansa. Pinapahalagahan sa BATA program na ibalik ang tiwala ng mga kabataang botante sa sistema ng halalan at masugpo ang ganitong maling gawain.
11: We aim to achieve that the bata will have, or the students of bata will have deeper understanding as to how democracy works, as to their rights and responsibilities as voters, as to how to vote wisely, how essential it is to vote in accordance with competence based on integrity and genuine commitment to service of our country.
10: Para sa Bagong Pilipinas, Jocelyn Murano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
7: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas,
7: News Nationwide.
8: Samantala, mga mangisda at magsasaka na kinabang po naman sa Farmers and Fisherfolk Servicio Caravan ng lokal at pamalang po ng Zamboanga. Ay detalye dyan si Blessing Boyan Lamar, Radyo Pilipinas, Zamboanga.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Nakinabang ang daan-daang magsasaka, mangingisda at

0: nakatakdang pumunta ng Liwa San Bonifacio. Pero sabi ko nga po kanina, nasa 400 pa lang po yung nandito ngayon sa area. At tinataya po natin na yung dami na nanggaling po ng PPM ang siyang pupunta dito sa Liwa San Bonifacio, ay kailangan po na iba yung paghanda at syempre yung pangunawa po ng mga taga-Maynila, yung mga dadaan doon, dahil talaga pong magkukos po ito ng matinding abala sa traffic.
1: Opo. At kaugnay po niyan, ma'am, gaano po karami ang huling pagtataya naman natin nung mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na naroon pa rin sa EDSA People Power Monument? Gaano po karami as of now?
0: Sa ngayon po, wala na po tayong mga namomonitor, wala na po tayong nakita na mga miyembro po ng INC na nandun po ngayon sa area ng People Power Monument.
1: Mm. At nakipag-ugnayan na po ba tayo sa MMDA? Of course, gaya nga po nung sinabi nyo kanina, no, maaabala yung ilang Manileño sa pagkilos dyan ng Iglesia ni Cristo dahil talagang dahil sa bilang nila, no, napakarami. Eh, may coordination na ba tayo with the MMDA for traffic rerouting para dun sa mga dadaan, ano, dun sa naturang lugar?
0: Yes po, meron na pong koordinasyon. Sa katunayan po, naglabas na rin po naman ng traffic plan ang Manila Police para po dun sa mga commuters natin, sa mga motorista na maaabala po, lalo na po at yung posibleng pagdagsa po ng napakaraming miyembro ng INC dito sa Liwa San Bonifacio. Maari po nating i-check yung announcement po sa page po ng Manila PIO at ganun din po naman sa MMDA para po sa mga daan na maari nilang daanan, yung mga alternate routes po natin para hindi po sila maabala o hindi po sila malito sa kanilang mga lakad, lalo pa po at dadaan sila ng area na Liwa San Bonifacio.
1: Opo. At doon sa dalawang daan po na nabanggit natin currently deployed dyan sa Liwa San Bonifacio, gaano pa po karami ang idadagdag natin? Will this number only form part from the National Capital Region Police Office o ito po ay may mga kasama pang ibang mga police from different police offices sa iba't ibang bahagi po ng Metro Manila?
0: Sa ngayon po, naka-augment naman na po sa atin ang Region 3 at Region 4A. So ang ginagawa na lamang po natin ngayon is yung pagsasaayos ng deployment natin kung saan po natin mas kailangan ilagay yung strategic na deployment ng ating mga personnel. Inaayos po natin ngayon kung based na rin po doon sa magiging pag-uusap natin with Manila LGU ng MMDA, ganun din po ng Iglesia ni Cristo, para po malaman natin kung ilan po yung expected natin na participants na pupunta po ngayon, kung sila po ba ay magkakaroon ng programa. Lahat po yan ay pinaplansya pa sa hanggang sayang ngayon, dahil kagabi po ang nakapag-coordinate pa lang po, nakapag-gandak pa lang po ng coordination meeting ay ang Manila Police District. So sa ngayon po pinaplansya natin ang mga karagdagang deployment na gagawin natin, kung ilan po ang ilalagay natin na police personnel at kung saan sa mga lugar po sila ilalagay dyan sa metro, sa lungsod ng Maynila.
1: Opo. At nakipag-ugnayan po ba sa inyo at this point in time ang liderato naman ng Iglesia ni Cristo kaugnay ng rally niyan?
0: Come again po, ano po yun?
1: Opo, nagkaroon po ba kayo ng coordination with the INC leadership dahil po sa gagawing rally na yan?
0: Yes po, nakikipag-coordinate po tayo, ang NCRPO ay nakikipag-usap po sa INC para po sa magiging preparasyon po natin, since alam naman po natin na ang Liwa San Bonifacio ay Freedom Park. So yung permit po ay hindi na kinakailangan. Ngunit kailangan pa rin po syempre yung ating pakikipag-coordinate sa kanila para matiyak po natin yung magiging preparation at lalo na po yung bilang na ine-expect po natin mula sa kanila at kung hanggang kailan yung kanilang magiging programa.
1: Sipo. At ang panghuli po, ang mensahe natin sa ating mga kababayan, especially po, no, yung ating mga Manileño na nako, maaari pong maabala dahil po sa malaking bilang ng pagtitipon dyan. Nasa inyo pong pagkakataon, please go ahead po.
0: Sa ating pong mga kababayan, sa mga commuters at mga motorista na mapapadaan po ng Liwa San Bonifacio, muli po Ngayon pa lang po humihingi na po kami ng inyong mahabang pasensya para po sa maaaring maganap na abala po sa traffic dyan sa may area ng Maynila. Kung maaari po na tayo ay humanap ng alternate routes para hindi po tayo maabala, gawin po natin. Or kung maaari po, umalis tayo ng mas maaga dun sa itinakda para po hindi po tayo maabala dyan sa area na yan dahil magkakaroon po ng mga pagtitipon. At isa na po dyan ay yung maaari

0: kayong matraffic or hindi po kayo talaga makatuloy sa mga daraanan ninyo sa palibot po ng Liwasang Bonifacio. Hinihingi po namin ang inyong pangunawa at ang inyong mahabang pasensya. At sa mga tutungo po sa mga magtitipon po dyan sa Liwasang Bonifacio, muli po pinapakiusap po namin ang inyong kikipagtulungan sa mga otoridad, ang inyong maging makalmado po tayo at sana po ay kagaya ng ginawa sa EDSA na nagkaroon po tayo ng maayos na koordinasyon. Yun din po sana ang mangyari dito sa Maynila para po maging maayos at papayapa po ang inyong magiging mga programa.
1: With that, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa amin ngayong umagang ito, Police Major Hazel Asilo, ma'am.
0: Maraming salamat po.
1: Maraming salamat po at mabuhay po ang ating mga kasamahan dyan sa NCRPO.
2: Boses, kasama si Alan Alanige.
1: 8 minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili,
5: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
3: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Public
2: service. Sports radio.
8: Ang tagintig ng FM
2: at lakas ng AM
8: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
8: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
8: Radio Magazine 1278.
2: Sports Radio 918.
8: Radio Pilipinas. Radio Publiko 738.
2: At Radio Pilipinas World Service.
8: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
8: Capital 104.3
2: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
7: Radio Pilipinas.
2: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
8: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
7: Radio Pilipinas.
2: Radio Publiko.
9: Boses, kasama si Alan Alanige.
1: 10 minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga. Sa punto pong ito, mga kababayan, makikipag-ugnayan naman tayo sa Department of Labor and Employment sa atin pong National Capital Region Director, Director Sara Mirasol. Director Mirasol, ma, magandang umaga po.
10: Yes, magandang umaga po, Sir Alan, at sa ating mga tagapakinig.
1: Opo, I think congratulations are also in order dahil po sa napakagandang balita po nito sa ating mga kababayan, 85 pesos po na dagdag sahod para sa ating mga minimum wage earners sa National Capital Region. May we know po kung ilang manggagawang Pilipino ang nakatakdang makinabang dito at maaari rin po ba ninyong ipaliwanag kung kailan po ito may patutupad?
10: Okay, salamat po, sir. Ang magbe-benefisyo po dito sa ating pagtaas ng minimum wage ay around 1.1 million. Hindi lang po itong 1.1 million ng kasalukuyang minimum wage earners, pati po yung apektado kasi po magkakaroon po ng wage distortion, meron po tayong magbe-benefit ng around 1.9 million. So around 3 million po ang magbe-benefit dito sa ating increase sa minimum wage.
1: Opo. Director Mirasol, ma'am, nabanggit niyo po yung tungkol sa wage distortion. Para po sa kapakinabangan ng ating mga kababayan, ano po bang ibig sabihin nitong wage distortion?
10: Ang wage distortion po, yung dalawang may wage levels, nawawala na po yung distinction or difference. Kaya po yung minimum wage saka yung next level ng wage ay konti na lang po o nawawala po yung difference. Kaya kailangan din po, pati yung mga yung next level ng wage ay kailangan din pong i-adjust at tutulungan po natin ang mga kumpanya, mga negosyo sa para ma-address po itong mga wage distortion.
1: Opo. At ito po palang dagdag yung sa aumento sa sahod gagawin in 2 tranches. Kailan po mangyayari yung first tranche? Kailan po mangyayari yung second tranche?
10: Opo, no, nakita din po namin yung kahalagahan kasi meron pa rin tayong Middle East situation, kaya po namin na nag-decide po ang board na gawing 2 tranches. Ang una po, ang effectivity po ng ating minimum wage, ang increase ay sa July 19, one day after the anniversary po ng kasalukuyang wage order. At yung pangalawa po, after 6 months upon the effectivity of the new wage order, sa July 2027 po, mag-increase po ulit tayo ng 25. So ngayong unang tranche ay 60 pesos at ang pangalawang tranche ay 25, kaya po naging 85 pesos.
1: Opo. Director Mirasol, ma'am, ito pong usapan na ito, ay this is beneficial, of course, to our employees. Pero isa pong hamon pagkatapos na itong wage increase na ito, ay ang usapin naman sa pagsunod doon sa ating mga employers para po doon sa bagong wage order. Ano po ang mga hakbang na ginagawa ng Department of Labor and Employment, NCR, upang matiyak na masusunod po itong itinakdang bagong minimum wage?
10: Alam ko po na sa ating mga negosyo, mga ating mga negosyante, sa kanila po ay malaking amount po ito. Kaya po, paiigtingin natin ang compliance through labor inspection. Titingnan natin ang compliance ng ating mga negosyante. Pero po, para din po matulungan ang mga negosyo, titingnan din natin yung paano natin may mga programa po ang DOLE para matulungan ang mga maliliit na negosyo. Meron po tayong yung enhancement ng livelihood at meron po tayong adjustment measures program. Aside from that, meron po tayong exemptions naman sa ating mga MSMEs. Kaya nga po, paiigtingin din natin, tutulungan natin through awareness campaign din para sa mga maliliit na negosyo na pwede po silang ma-exempt. Ang exemption po ay yung mga retail or service establishments employing 9 workers or less and yung mga affected by calamity. So, pwede po sila mag-apply at wage board para po ma-exempt. Yung exemption naman po ay yung current minimum wage lamang po ang ipatutupad. Continuous po yan hanggang sa effectivity ng bagong wage order or yung mga negosyo na less than 3 million or at least 3 million, pwede po sila mag-avail ng BMBE, Barangay Micro Business Establishment, na pwede pong ma-exempt sa minimum wage.
1: I see. So ito pong wage hike po natin is applicable doon sa mga hindi makakapagpasa ng kanilang exemption kahit sila po ay MSME, tama po ba?
10: Mag-a-apply po sila, hindi po automatic, ano? Magko-qualify lang po sila, mag-qualify po sila sa exemption ng new minimum wage order kung mag-a-apply po sila sa atin, sa wage board ng exemption po.
1: Opo. Director Mirasol, ma'am, on another matter, bukod po sa aumento sa sahod, ano pa po ang pangmatagalang plano ng Department of Labor and Employment, NCR, upang mapabuti pa ang kabuhayan ng mga manggagawang Pilipino?
10: Kami po ay patuloy na tumutulong sa pagnenegosyo at sa ating mga manggagawa. Hindi lamang po ito through sa pagtataas ng minimum wage. Marami pong programa ang Department of Labor and Employment para po matulungan ang ating mga kababayan both sa negosyo, pagnenegosyo at ating mga manggagawa. Patuloy po ang pagtulong sa kanila po.
1: Lastly po, ang ating mensahe sa ating pong mga tagapanood at tagapakinig, especially ano po, yung ating mga manggagawa, I'm sure this is a very good news for them at pati na rin po no, sa ating mga employers na dapat tumalima sa panibago pong wage order na ito. Nasa inyo pong pagkakataon, please go ahead po.
10: Opo, sa July 19, 2026, magkakaroon na magiging effective na po ang ating bagong new minimum wage order na sa pagtataas ng 60 pesos on July 19 and 25 pesos sa January 20, 2027 o total amount of 85 pesos. Para sa ating mga manggagawa, tingnan po natin kung ating mga employers ay magtataas ng kanilang ng inyong mga sahod at kung hindi man ay kayo po ay dumulog makipag-ugnayan sa ating kagawaran para ma-assist po namin kayo. And sa ating mga negosyante, mga employers po, pakiusap na mag-comply po tayo sa bagong minimum wage order. Kami po ay magsasagawa ng orientation para po sa lahat ng mga employers, for the mga workers. Atin rin sa ating mga magkakaroon din kami ng orientation sa ating mga labor inspectors para po mapaliwanag at paano po i-implement ang bagong new wage order.
1: With that, maraming salamat po ano, sa napakagandang balita po nito at sa oras na ibinahagi niyo po sa amin ngayong umagang ito sa atin pong Director Attorney Sara Mirasol. Mabuhay po kayo at ang ating mga kasamahan dyan sa Dole NCR.
10: Maraming salamat po sa opportunity. Magandang umaga po.
1: Magandang umaga po and the pleasure is ours. Department of Labor and Employment National Capital Region Director Attorney Sara Mirasol.
9: Boses kasama si Alan Alanige.
1: 29 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
9: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
6: Araw, si Dingdong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
11: Order one caramel mash. Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang kahit anong kape. Go. Okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
14: Amoy pares, amoy araw.
15: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
14: Bakit wala na naman kapares yung chinelas mo?
15: Ang dungis mo!
16: Ma! Tama na!
17: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
18: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
19: Ang saya balikan ng ating kabataan.
17: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
20: O ano, game na?
21: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo.
12: Yan ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publikong
9: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Boses, kasama si Alan Alanige.
1: At 32 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Mga kababayan, ilang araw po magpormal nang magsisimula ang impeachment trial laban sa pangalawang pinakamataas na opisyal sa atin pong bansa. Malapit na po ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Natin at pakibalita tayo mula sa House Prosecution Panel Spokesperson at Impeachment Trial Advisor Kong Robert Ace Barbers. Kong Ace, magandang umaga po.
0: Hello, magandang umaga Al at magandang umaga rin po sa ating mga kababayan.
1: Po. At it's nice to hear from you again, Kong Ace. Una po sa lahat, ilang araw ang nalalabi bago po ang formal na pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kamusta po ang kahandaan ng House Prosecution Panel upang litisin ang Vice Presidente?
0: Well, magandang tanong yan, ano, Al, no? At para sa kaalaman ng lahat, no, ang ating prosecution panel ay preparado na sa gagawing paglilitis ngayon dito sa ating Senado, no? At dahil dito, matagal na pong naghahanda, no, ng kanilang mga preparasyon para paglatag ng ebidensya. Napakahalagang punto kasi dito, Al, no, na mailatag ang ebidensya at makita at madinig ito ng ating mga kababayan. So on that aspect, masasabi ko na preparado ang ating prosecution panel.
1: Opo. At Kong Ace, ang Vice Presidente Sara Duterte ang magiging kauna-unahang Vice President na haharap sa isang impeachment trial. Ano po ang palagay ng House Prosecution Panel kung ang Vice Presidente ay hindi a-attend dun sa kanyang impeachment trial?
0: Well, meron pong panawagan, no, na sana umattend ang ating Vice Presidente, nang sa ganun ay personal niyang masagot yung mga alegasyon, no, na pinasisinungalingan nila, no. Mahirap kasi na ang nagsasalita ay mas magandang ika nga manggaling ito direct from the horse's mouth, no. But of course, karapatan din po ng ating Vice Presidente na siya ay i-represent ng kanyang mga abogado. But para po sa kaalaman ng publiko, mas magandang para sa atin, no? Mas magandang nakikita at nadidinig mismo na nanggagaling sa kanya ang mga sagot kung itong mga alegasyon na ito ay talagang walang basihan at walang ebidensyang magpapatunay dito sa mga alegasyon na ito.
1: Opo. Kong Ace, I was going over doon sa pre-trial brief na nakita natin dito sa nagyaring pre-trial conference, ano po, sa pagitan ng House Prosecution Panel at ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Isa po sa mga nakita ko at naging palaisipan din sa ating mga kababayan, dalawa sa witness na ipepresent ng House Prosecution Panel ay si Mary Grace Piatos at si Ramil Madriaga. Una po, si Mary Grace Piatos na pinangalanan natin na witness na ilalabas po natin during the trial, siya po ba ay totoong tao at naiimbitahan ng House Prosecution Panel, or is this a means o ito ba ay diskarte ng House Prosecution Panel to force the defense para ipakita at iproduce kung totoong tao ba talaga ito si Mary Grace Piatos?
0: Tama, ano, magandang analysis yan, Al, no? Pero alam mo, yung strategiyang yan, these are considered to be the legal strategy, no? Whether totoong tao o hindi, doon na po natin makikita at malalaman yan, malalaman ng ating mga kababayan sa panahon mismo ng trial o dito sa punto kung saan siya ipipresenta na ng ating prosecution panel. Pero para sa kaalaman din ng ating mga kababayan, Al, no? The reason nga isinama natin ito si Mary Grace Piatos dito o sinama ng prosecution panel si Mary Grace Piatos dito, nang sa ganun mapasinungalingan o mapatunayan kung ito ba ay totoong tao o hindi, no? Napakahalaga kasi ng role Kung susumahin natin, napakahalaga ng role ni Mary Grace Peatos dahil isa siya sa mga nakatanggap nung sinasabing confidential funds.
1: Opo.
0: So, I guess ang pinaka punto dito na pinisenta siya bilang isang witness nang sa ganun maiproduce no ng depensa na mali no ang sinasabi ng prosecution dahil itong si Mary Grace Peatos na ito ay isang totoong tao na nakatanggap ng confidential fund. Okay. And I will not delve into the details of and the reason kung bakit isa siya sa mga pinisinta dito sa artikulong ito dahil most of the witnesses ipipresentang mabuti yan ng ating prosecution panel as part of their legal strategy.
1: Opo. At antabayanan na lang po natin ano, kung ano magiging pangyayari during the trial proper. But isa pa po sa pangalawa no, na nakita

0: importanteng makita ng taong bayan na there is still due process and respect for our laws, at importante na naiintindihan nila yung proseso ng accountability mechanism na nakasaad sa ating saligang batas, no? Ito ay hindi ho personality ang pinag-uusapan nitong prosesong ito. Ang pinag-uusapan po dito whether tayo po ba, ang ating pang po bang mga lingkod bayan, ang ating po bang gobyerno ay sumusunod sa layunin at alituntunin ng ating saligang batas. So, ito yung sinasabi natin na the impeachment process is an accountability mechanism na kung saan kung meron mang pagkakasala o paglabag sa batas ang ating mga powerful na mga personalidad sa ating gobyerno ay pwedeng managot kung mapatunayan na sila ay may pagkakasala o may paglabag. Ito rin ang pagkakataon na ipakita sa ating mga kababayan na itong mga provision ng ating saligang batas ay dapat sinusunod ng ating mga taong gobyerno. Itong pagkakataon ng masalimuot na impeachment process ay pagkakataon na kung saan ay binibigyan ng due process ang akusado na makapagbigay din ng kanyang depensa doon sa mga allegation na ipinapataw sa kanya. So this is all about rule of law, this is all about due process and respect for our institutions.
1: Mm-hmm. Opo, Kong Ace, very well said. Ano po, at I think hindi lamang po tayo kundi ang ating mga kababayan should hold our public officials to a much higher standard. Kong Ace,
0: that is correct.
1: Opo, ang House Prosecution Panel po ba, does this reserve the right to file a case against VP Sara Duterte to bar her from holding another public office? Kahit po yan eh, elected office or appointed, o ito po ba ay nakapaloob na dun sa inyong impeachment complaint?
0: Well, ang penal provision ng isang impeached or convicted
2: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
7: Agahan.
8: Six Information, GIS, your General Information Station.
9: Radyo Magazine, 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Magazine, 1278.
4: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
7: Agahan.
8: Six Information, GIS, your General Information Station.
9: Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Mas pinalakas. Pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
6: Collab.
7: Radyo Magazine.
5: Sports Radio. Radyo Pilipinas.
8: World Service.
9: Ang tagintig ng FM
10: at lakas ng AM
11: sa iisang himpilan.
12: Pinagsanib na puwersa
13: para sa mas malawak,
14: mas maraming mararating
15: at mas maraming maaabot ng impormasyon
5: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
4: Radyo Pilipinas.
5: News nationwide.
16: Trending issues na pinag-uusapan.
17: World News in 5.
5: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
18: Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
17: 66 Informasyon.
19: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko
19: 738.
5: Sports Radio 918.
19: Radyo Magazine 1278.
5: At Radyo Pilipinas World Service.
3: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
9: Mapapakinggan na
5: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3.